0: food supplement for men.
1: May maca
0: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: Extend food supplement for men
1: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw pala
0: ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
0: Ang PCO
1: yung may D3.
0: Mabagats, magabuti ka.
1: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
0: Ang PCO
1: yung may D3.
0: Mabagats, magabuti ka.
1: D3 Bio with PCO.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
0: Ang PCO
1: yung may D3.
0: Mabagats, magabuti ka.
1: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio
1: yung may PCO.
0: Ang PCO
1: yung may D3.
0: Mabagats, magabuti ka.
1: My family history ba nakamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
1: DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: epektibo.
1: Aramis
0: mo. DTX 500
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow, may kumso.
8: Ang oras, alas 8:07 sa aga. Oras, kinadulong sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.
9: Foro de los Pueblos.
8: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa Gapon, kaupo ninyo, Ted Aujero, Francia. Balantayan man, subong aga, ang Eastern Conference Best of 7 Finals. New York Knicks versus Cleveland Cavaliers. Alas 8, subong hampang, pero ay pamakasugod. Kita mo, hambag ko gid sa inyo, Sir Paul Capon, madaog ang San Antonio Spurs mo. Gagulpi lang preno si Wimby sa 3-point area mo. From the logo! By the way, ang kalumpang aircon bus number 2, bago ka pamati, subong sa K5, oh. Sir, ano ang alam no, sa isang driver man? Kag sang public or pa ang passenger assistant officer bala. Pamati, subong ang bus, ano na sa Mits Co-op, ano nga klase kooperatiba. Bus number 2, kalumpang ang iabiyahe. Gasakay na si Madam Mayorduma. Madam, good morning. Las 8:09 na sa aga.
9: Foro de los Pueblos.
8: Balik-balikan ta ining kontrobersiya sa Senado. Di subong ka panimaho na, no? Nagagwa na ang mga bagay nga ginatago kag gusto tani taguon sang mga senador, Ma'am Laura Jean Barreta, Sir Lunito. Di si Ma'am Laura sumagay sa yabal niya, hindi man to magpalupok si Mau Aplaska ang Sergeant at Arms kun wala gin manduan, wala gin sugo ni 10K. Sino si 10K? Si Alan Cayetano.
9: Foro de los Pueblos.
8: Hindi na nagagawa nga gusto sang Senado paagi sa liderato ni Alan Cayetano nga magimo sang senaryo nga garot-garot kag magamo na gid ang Pilipinas. Gay ginaatake sila bangod sang ilang pagpaninugan. Ha nga ginbuslan nilang Senado kag ang ilang nga kolor is Pro Duterte. Kesa baylo nga mag-ugyon ang mga development sa kay Duterte, kay Sara, sa ginahimo subong sa mga kaliado niya, naglabugay pagitapat.
9: Foro de los Pueblos.
8: Kung si Robin Padilla pa nag-sarusaw-saw maniya sa istorya, haba ni Robin, niya magulo ang bansa, hindi ang Senado. Pero pamangkot, diin nag-garotaw. Din una nagsugod ang garot. Sang tapos nyo take over sang presidency, haling kay Tito Soto, kag tapos ginhimo ninyo ang inyong mga plano.

0: Dibla, may una, may all caucus kamo. Tanan nga mga senador. Pero sa ulihin, nagambak mo ay majority all meeting na lang gali. Pero ang pamangkot nga nga natabo ato ang atake after nga nakagwa ng mga minority senators.
1: Foro de los Pueblos.
0: Didri na nagagwa nga si Alan Cayetano is a master of theatrics and of drama. Kabalo gini magdrama. Kay balo sa isang inatawag nga appeal to the emotion. Inang daw si mo daw maamong tupa, bla. Amo ng sitwasyon niya, maamong tupa. Si mo buot-buot, ged. Pero sa likod si na, traitor. Oh, pasinsa sa mga Maki Alan Cayetano, ha? O gani Alan Duterte, ha? I have to stand on what is right sa ato niya paglantaw. Nga gusto nila magsabog sa kalakasan, gusto nila ipinta nga ginatake sila and ginahingabot sila. Okay, kay balo naman kamo nga nang ang tao nga nasubong, very discerning sa ginusisa, waigli nagpalupok. Ha? Kagkon may mga armado man sa sulod, mga kwanto sila mga friendly forces mga deployed sa Senate premises nga nagasecure sang mga nagkasulod di do
1: Foro de los Pueblos.
0: Kala mo ganing balik ang balang ganin na ton, nagpalupok ka, usually ang armas mag-igo na sa building, may ginatawag na sa Ma'am Rosmaria Gramon Felix Singson nga ricochet. Anong ba sa lingon? Mabalik mo umpok ng bala, hindi na umpok sa Guyani Aplaska. Kaya nakita nyo to sang galinupok na sagwa si Robin Padilla, ginalagas ang reporter. Sir, anong masasabi mo? Kasi merong mga barila sa labas. Daway man sa anisin mong inakulbaan ka? Oh, ang anong imong usual nga reaction, Sir William, sa panta sa mga driver na sa kalumpang bus, kapamati, subong? Galinopo kami sa guwa sa balay mo? Hindi ka magkoob? Hindi ka magpanago? Huwag lang sa imo sa labot mo?
1: Foro de los Pueblos.
0: Sangit pamangkot pag si Alan Cayetano pag mga inconsistency, bla? No? Nagpa-presscon siya, sangit pamangkot. Huwag yung sabat riktang ang mga reporter. And then patapos pulupadagaan niya lang kalampos-lampos ang lamisa, bla? Pero kalampos-lampos lamisa, nga hindi mo makita sa iyang facial expression nga akigsa. Amuna, may mga tao man nga kung hindi kagbangod nga balingag kag tiko ang sabat niya, ipilit na gid, padagaan niya lang kag lampos-lampusan niya lang misa. Kamo na ginimo ni Alan Cayetano, ha?
1: Foro de los Pueblos.
0: Eh, sinong gasugid kong aturan? Si Cayetano or si DILG Secretary Rimulya nga nagpangusisa sini? Sino ang ginatunto subong sa mga senador? Ang mga pumuluyo?
1: Foro de los Pueblos.
0: Amo na ganing nga hinahinay kita na yung mag-judge lang taon tagid. Linupok tapos ang white na ego bago ganis na ligad to nami ba daw shooting sa pelikula ni Robin Padilla. Ano pag ito ang audio ngambal ni Noy Nujinko Estrada nga ginkasuha naman plunder. Aba niya, itago nyo ang CCTV, itago nyo si Mau Aplaska pertigid. Aba niya, isang ginsabpina para nga mga ayos ang kopya sang CCTV. Habali mo plus kanya yung party na diyan meron parang walang merong CCTV pero parang hindi nakuha ng ayos kasi kusaton medyo buron ni. Eh. abe sa mga pumuluyo ka pamati subong, sino ang ginatonto ni Cayetano? Ang pumuluyo sa Pilipinas. Kag hindi lang ni first time nga ginimo niya sa term sharing nila ni Lord Velasco sa pagka-House Speaker, why man to gintuman? Damo sa mga ginimo before, nga abin niya mahimo niya man gyapon.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ati, he is after sang pwesto eh, no? Kung ma-impeach, sabi si Sara, mapahalin abi, makwansa, ma-convict. Sino ang next in position now? Nga magabulo sa pagka-vice president, ang Senate president. Ang maayo lang ang akonted, wala pa kulor, halata. Oh, Jean Seaman, Felix Singson, Sara Villaflor.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nasusod niya sa isa na sa agas sa Pilipinas. Well, pause for a quick break, pero pagbalik ta, check ko ning party sa Lapas Public Market kay hindi ka busy ni Makig. nga bag-o pang ang merkado, and then ay ang drainage sa may deprinsana. Uy, panin may isahan nga nito, ay daw nagligad na ni nga mabinulan ginabrihan ang La Paz Public Market.
1: Foro de los Pueblos.
0: Di, kung di mo nangyini mo ni Alan Cayetano, abi mo, ang mga classmate niya sa Ateneo Law School, gitpak malaot siya sa iyang mga classmate niya sa una, ini kasunod sa kudita nga ginpangunahan niya na nagatag puder kag protection para kay De La Rosa kag makontrol ang impeachment trial. Ang bag-o nga nagpakamalaot mismo mga batchmate niya sa Ateneo Law School class of 1997 sa isa ka payag nga ilagin pirmahan, giningan niyo sang mga abogado ang ilaan ay classmate nga si Alan Cayetano nga tun-an sa maayo ang kaso sa Supreme Court sa diin siya man mismo ang respondent kag sa among nga kaso nasaad nga dapat mag-cooperate gihapon ang Pilipinas sa ICC, International Criminal Court, sa mga krimen nga nahimo sang miyembro pa ini sa among korte. Nabaton man ni Cayetano ang kaangay nga pagduso sa iyanay nga kaubdanan sang student leader pa sa sinila nga weekend ko ni may 152 ka alumni sang duha ka student political parties sang UP Diliman ang nagpagwas ang joint statement nga nagadiman kay Cayetano nga mag-resign sa pwesto.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang grupo amo ang sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan o kunya ginakilala bilang samasa kag ang nagkakaisang tugon. Si Cayetano nagserbi ni siya nga university student counselor sa dalumsang tugon. Sa sulod sa malawig nga dinikada, nagabungguanay ang ideology sang duha ka mga grupo. Apang suno sa ila, ang hitabo sang damlaglang, nagpaiway sang ila hindi maghangpanay, ago depensahan ang demokratiko ng mga institusyon. Sa pahayag naman sang batchmates ni Cayetano sa Ateneo Law, ginaakusahan ang Senado nga naglapaw na ini sa ila poder sang improterahan ni Rasi De La Rosa nga pugandi sang ustisya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Inimo nila harboring a criminal kag obstruction of justice. Na very blatant ya nga sila mismo nga tani tagpangapin sa aton kasuguan, sila ang legislator, sila ang magadepensa sa mga pumuluyo, sila pa ang nagapangapin sa fugitive. Pero kung mga diaryo nga tawo nga may sala sa pagpangawat, may sala sa pagpanunto, dakop mo bisan na sa dalom baboho, dakpon kag dakpon nila. Anong ginimo ni Cayetano et al and others, ha, parte kay De La Rosa, ginproteheran nila kay may protective custody.
1: Foro de los
0: Pueblos. Kabisan si former Senate President Franklin Drilon, kasi manuwatan ng hambal, nga wala sang so-called protective custody sa isa ka pugante. Di ang iyang kaso, crimes against humanity. Kung may kaso siya, ato bango niya eh. He must be brave enough to face the consequences of what he has done.
1: Foro de los Pueblos.
0: Di bilang ang bayas ang likad niya, ICC! Bull! S-H-I-T! Ikaw, Trillanes, ngalangka ka ng ngal-ngal! Kung gusto mo, samahan mo ako! Hindi ko narapan na ng voice clip niya, Sir Paul. Samahan mo ako! Magpapusas ako! Ti, that was 2 years ago. Ti, kibalo naman kamo kay Trillanes. Ngaway nga dahil gawan ni Yom. Pero well-researched ang iya sining kadabuga mo. No? Kadabuga niya, ang detalyado. Amo na ang abisan sa Chimpo ni Duterte, Rodrigo Duterte, pwede ito sa mga tudos sa gamiton ang pwersa sa mga sang gobyerno at the time. Pero waay ginilagin tandog si Trillanes.
1: Foro de los Pueblos.
0: Hindi may ginauyapan siyang alas mo. May nauyapan siyang mga baho. Nga ti once nga tandogon sa mga Duterte, mabackfile sa ila.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano pag ito na tabo bla? Ato blang gin-challenge sa blang buksan ang bank account. Aba ni Trillanes, nabuksan yung bank account mo? Kaya buksan ko man ang bank account ko? Ti, nag-kuhan sila? Nagtumanto? Wala! Ano pag ito? Atong kay Pulong Duterte, bla? Nga ikaw, membro ka sang drug triad. May tato ka, may pika ka sa likod. Nga ti, kung hindi matuon na, kaya ginadeny mo, abi, ubahang likod mo? ubaha bayo mo na sa tubangsang kamerao, kag ipakita ko nga gabinote ko, nga hindi ako.
1: Foro de los Pueblos.
0: Research ka ni, well research, sorry blaw. Ti, ang bali ni Bato niya, ngalngal ka na ngalngal dyan. Tapos, ampis pa sila, niya yung presidente na to. Na binira niya man sa bangbong, ang ICC, binira niya man niya, ICC! Doon duman niyo itong isa ka pagtililipon sang Pro Duterte group sa, I think, it was in Davao. At nakasuksok to sa blado ag green nga t-shirt si Bato. Gabaga mata niya kasing gitan mo. ICC! Bull! S-H-I-T. Tapos, subong plagyo kao. Muna bala pa isog-isog. Galang bala, pero galing sa matood. Kuhay ka man, talawit ka wow. Matian tablao ang angkat ni Bato. Kagang sabat, Mitrillanes.
2: By June or July.
3: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, ngag-ngag-ngag-ngag dyan ang ICC-ICC! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin.
4: Sir, wala akong concern na...
1: Foro de los Pueblos.
0: Sir, emosyon mo hindi magpahalata, neutral ka lang. Sometimes may mga bagay nga we have to stand of sa kondinda gusto nga magtindog and we have the hindi kita magpabiling nga neutral. Sa mga sitwasyon nga ni subong ginainto ng Pilipinas, ha? Sang leadership sang Senado ma neutral pa kita. Again, ang aton diri I don't care sa mga color, why kuy gapin kay Duterte, why kuy gapin kay Trillanes, why kuy gapin kay Aquino, kay Robredo. Ang ato lang ang kamaturan, ha? Nga hindi pagtuntuhon blang tao, ha? Nga pag kun ano lang da, nga ipakita da nga bisan kabutigan, ihungit lagyapon sa tao.
1: Foro de los
0: Pueblos. We have to be discerning. Sir, salamat gyud the power tier. I appreciate sa imo diri nga message. Salamat nga at least ng conversant kita kag interactive kita sa atong program. Again, ginaklaro ko, wala kita dari isang monopoly of knowledge. And salamat kita. In a professional way, kapasalamat kita sa imo, Sir Power Tier. But, kung sa inyo pamatsag, may emotion. Because, as we speak, no, we have to raise our voice. Sometimes, I have to raise my voice to raise the point.
1: Foro de los Pueblos.
0: So, 23 na sa aga, Binoy Tanyedo Manyosa, ahay gantos mandira ang Lobin Store. Sa lapas public market sa sitwasyon, sino dapat kot-koton man? Nga way pag ganyan mag-ano, guba na yung drainage sa system da sa lapas public market. Ans Casabuena Lemos, Rosemary Agramon, Sara Villaflor, Felix Singson. Paano di magtahos ang market sa lapas? Haysang kodot ang budget nyo nabilin. Ginhururay ka mga kawatan. Dugangan pa ka kontraktor nga sipian ang materyales. Kadamol ka mga fes. Habal ni Ma'am Laura, hindi nga face, fes, F-E-Z. Kakaon sa pamilya ang kinawatan, mga ginutok sanda sa karian ni Satanas. Grabe si Ma'am Laura, combative sa subong. Ma'am Ningning Ilumba, good morning.
1: Foro de los Pueblos.
0: Kaya alas 8:24, pagbalik ta, check taman kay subong adlaw ilubong na si Mel Carrion. No? Si Mel Carrion, perennial isang kandidato sa pagka... mayor, congressman, lagan naman sa senador, kag nagligatul, I think doon lagan presidente. Ang last naman kita na ay, bako, Mel, igoy kami ni personal mo kay sangway na ko sa radyo, dara ko na-appreciate ang matutuod nga abyan. Nakunway ka lang alan, kag ordinaryo ka na lang. Bale, sakunway ka na sa radyo, no? Kita lang kami ito sa may unan buho, niya dali di manyaga taya. Niya way yan nagdulang, ako niyang respeto, kag pag amigo sa imo, bisan naway ka na yan sa radyo, manang correct? Si Mel Carrion, naman ko, sir, kung ikaw mag-presidente, ano ako nga cabinet position? Aba niya, pwede ikaw sa DPWH? Singko, sir, mayo na, kailangan mo kwarta da. Ba, mayo lang gani, ikaw ay madayo na yun, basi kung may flood control, ano malino. Mga fan memories natin kay Mel Carrion. Ang oras, alas 8:25 sa aga, this time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
5: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! My puso!

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: VITC
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
4: I Care Gold.
9: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops.
10: Subong,
9: nagamaneho na ako.
10: Kada gabi,
9: kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, kinakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tagtilo ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
16: nga nagapanupo
12: kag kontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Physio.
12: You may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: You may Physio.
16: Ang Physio.
12: You may D3.
16: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow!
21: Oras alas 8:32 sa aga. Oras kinatulong sang Klinika Sport Biotics DTX 500 kag Mighty C.

0: Makita ninyo subong sa page ng Foro de los Pueblos ang K5 News FM Iloilo is Mr. Carmelo Mel Carrion. Farewell to Iloilo's Never Say Die longtime candidate Carmelo Mel Carrion. 9:30 subong aga ang misa sa bangkay ni Mel Carrion sa Espousal of Our Lady Parish Church sa distrito sang Mandurriao, kag ilubong ini sa Mandurriao Catholic Cemetery. Napatay si Mel Carrion sang May 15 sa edad nga 84 anyos bangod sa complication sa balatian sa kidney kag bukol sa ulo. Nanginbantog si Carrion sa tawag nga perennial ukon long-time candidate sa kada piniliay kapadalagan siya sa pwesto. Pero wagi sa kagidao ka. Kapadalagan sa konsehal, kapadalagan man siya city mayor, congressman. I think daw nagkawin siya nakapasa man siya sa iyang certificate of candidacy sa pagkasenador kag pagkapresidente. Sang dito pa kita sa piyak nga barangay, dumduman ko ni nagkita ko ni si Mel nga nagguyod lungon sa old sa tubang dasa may basurahan blas sa daan pang Iloilo Central Market hapon na to mo guyod sa lungon na alinda sa may Aldeguer libot sa Rizal pamapa kag si Mel Carrion no notice magsakay na sa jeep sa kwanya na sa may kilid bala tapos ang bag niya may ngalan ng Mel Carrion tang tabi 2022 elections for congressman. Pero di man baka mo si Mel may deprensa no, he was my personal friend. Dito ko na appreciate ang iya sining kasinsiro nga pag-abyan. When we left the academy in June of 2018, aba ko hindi na ko magbalik sa radyo ha, tama na. Taka, nako sang routine lang nga trabaho kag na no maning ang sala lang tang tikab lang bantayan blaw. Kutakan ko. O, sukan ako. Pero at that time naglagaw-lagaw ko kadto ko na sa may buho bla. Kay ti amo nang akon dira nga nang palautwasan dang ilang nga padilit si Sir Paul kag ang kwan eh. Ngon ina nang Pancho, on my way, kitanay kami dito sa side blasang ano ganito nga street man sa piyak blasang mapa sa tubang sang eternal ano nang insurance company ning kay Mel lapit sa City Hall. Aban nga rikated nyaway ka na sa Juno singkuway na yan mayanyagata. Nagpanyaga kami, nag-lunch kami. Dala lang sa kon sa may unahan lang sa buho. And nag-istorya kami sa mga bagay-bagay. And nasugid niya nga may duta siya sa tubang dira sang St. Peter Chapel bala sa Mandurriao. Kag may ginapang baligya siya, baligya sa kunya, baligya bala niyo para magkakwarta gaman. And at that time, sang way na kita sa radyo, pero may kita galagaw sa Mary Mart Mall, upo darakan day Sir Roy Sihar, Sir Jerry Taclino, mga kilala, kag mga respetado man nga mga manunulat, bla, mga broadcaster man sa Iloilo, kag kay Pastor Jamie Tiham. Kada labay ni Mel, dumduman ko, ginamaban niya, Ted, ano imo? Waffle? May waffle station na skills sa second floor, bla. And siya, permi, nag-offer sang pagkaon, anything or drink man. That was Carmelo Mel Carrion. And I appreciate ko gid sa iyaya kay ang banyated. Nya bisaway kanayo sa radyo ya migo ta kag gyapon nimo. Kapi ga sige na siya text, ga text na siya sa daan kong cellphone. Aba ko di interview on ta kabla, imbot ko no dumduman yon interview nato na sa dido. Do bandera patungalan ta. Aba nya way yan nagbago ako nya nga pagtrato sa imo ah. Bisan nga hindi ka na i-broadcaster. So, singko salamat gid Mela. Singko ambal nila buang ka. Di yan. Oo, nang candid lang istorya na namon. So, to reminisce Mel Carrion, pamatiyan nato ng video, we acknowledge Sir Nerio Luhan. Mga clips manini ni Sir Nerio, kay migway masalini ni Sir Nerio Luhan, blanghead sang Provincial Information and Community Affairs Office ang Iloilo Provincial Government. Pamatian tabla ang tingog ni Carmelo Melcarion.
1: Good afternoon, gentlemen. Gadicler si Melcarion is running definitely sa Congressman sa 2022. Kung si Winston Churchill pa, when he was a guest speaker sa Cambridge University, ang words niya lang, never give up, never give up. Amo na ang kwa ni Melcarion.
0: Anong take away naton sa kabuhi ni Mel? Ma'am Juanita Robles, Ma'am Sir William Sapanta. Thank you, Sir William. Ha? Yes, amo ganin ang dugan kita. Inhambag ko ni ko na hindi ka makauyon, kamag mo daw bias katid. Kapahibalo ko kaya halata akaw. We have to stand sa aton nga pag-insindi, sa aton pag-discern na nga usto. Hindi tapag itolerate ang kalainan. But balik kita kay Mel. He was...
1: Good afternoon.
0: Sige. Matianta.
1: Gadicler si Melcarion is running definitely sa Congressman sa 2022. Kung si Winston Churchill pa, when he was a guest speaker sa Cambridge University, ang words niya lang, never give up, never give up. Amo na ang kwa ni Melcarion.
0: In life, ma-apply na ito ng iyang tinaga nga never give up mo. Ma'am Rose ka bangaling bagay, Sir Noriel Dihada, may mga problema, never give up. The fond memories of Melcarion. Ano ba gani, may dumduman kung may ginahatag pa ni sa sakon mo. Mabagatid mo ng imo mga amigo. Because gusto ta nga ma-appreciate bala ang lain-lain nga angles and sides of life. Kag ang classic katawo bala. Di man baka si Melcarion sa paghamba sa niya buang na hindi no. Ang banyatid madalagan ko presidente. Niya ibutang taka sa akon gabinete. Aba ko sir anong ihatag mo sa akon nga kwan nga portfolio abi? Niya bagay ka sa kwan sa DPWH. Aba ko sir galing kay do damo gid iya sang kwan do damo gid isyu. Sling ko pidi nga ano gani pangayo ko to man. Aba ko pidi sa Bureau of Customs. Bureau of Customs toro pagid Grand Eton. He was Carmelo Melcarion. Mamis na ito isang nagalagaw sa dalan. May bit nga bag. Ang plano niya tani sini by 2028 that he will be running. Ito mas sinador siya mo. Dito duman yung liga. Nagawa na siya sa CNN, sa ABS-CBN, sa kundin man to. At least, if we base his life, 84 years, not so bad na. May ang nabutang na sa Bible, 70 years are given us. And some may even live to 80. But even the best of these years are often emptiness and pain. Ang abalto ganis na nagabantay sa iyang nga si Ma'am Elena Paris, kag si Sir Alex Paris, mag-asawa. Masang ulihin na to, nagluya, nagidman siya, wala sa gana magkaon. So mag 84 ang edad niya, may mag 70 lang ang average lifespan sang tao. May 14 years na siya ng bonus, oh. Not bad, di ba? And he live a life to the fullest. Subo man ni kaway sa asawa. May mga utod sa dito sa Manila, dari sa way nga ti ginpatigayon na lang sa mga opisyal man sa siyudad sang Iloilo na matagan siya sang disente nga paglubong. Ilibre man ang yasin nga kasket ang yung lang lungon kag imbalsamason. From dust you came, and to dust you will return. Realidad sang kabuhi, no? San by K5 Eric, ha? Sekun ang Lapas Public Market. From dust you came, and from dust you will return. Kokoy the Runner Boy. Ang oras, alas 8.42 na sa aga, oras sulong sang Mighty C. Foro de los Pueblos. Sektang latest, dugay-dugay ba o ay pa, ang NBA, o aray nagli, no? Game 1, Eastern Conference Finals, ang Cleveland Cavaliers versus ang New York Knicks.
2: Balitang Sports.
0: End of the first quarter na. Ang score subong 23-16. Pansi ang New York Knicks. Best of 7 ini. Kag magadaog diri magasulod na sa NBA Finals. Kag kontra na magadaog man sa Western Conference Finals sa tunga sang Oklahoma City Thunder kag San Antonio Spurs. Sa game 1 kapon daog ang Spurs sa overtime kontra sa defending champion nga OKC ni Shai Gilgeous-Alexander. Alas 8:43 sa aga, nakasunbay sa Lapas sa Public Market.
2: Foro de los Pueblos.
0: K5 Eric Joel.
2: K5 News FM. Kampyon. Kampyon Report.
0: K5 Eric.
3: K5
0: may video ka?
3: Inadlaw, kundi masubra na isa kasimana na huh? Nagbaha drink. Tumantay ko ang salog sa Lapas sa Public Market, sunod diri sa mga kaniyasang stall vendors ka K510. So, ang ibang diri gani ng mga stall K510, nagmatumato na lang butang sang slipmat pala ng para pala nga hindi makadanglog ang ila sini ng mga
0: slipmat
3: customer ka K510.
0: Oo, oh, doon.
3: Kay sunod diri sa kaniya, no? Sa isa ka frozen na paligyaan ka K510, may mga nagkaladanglog na diri ng mga bumalakal.
0: Oo. Oh.
3: Kagang isa diri ka cost sa ginahalinan kuno kun sila lang maglantaw kay 5 kay 2 man tagamay sang tubo nga ginaig si sang tubi kag isa pa kay 5 ginalantaw man diri nila sigurado nga ang tubo man sang nawasa mayara sang leak so ari ba ka kay 5 ko na kun diri subong no si mama ang tagiyagin sang isa ka frozen food.
0: Ano ni gusto ya?
3: Ang niriyang ini nga ato bang nga gitipad.
0: Sige sige. Hatag sing cellphone.
3: Ang gitipad pero kan siya no lagi ta subong sa gitipad niya sa family ilo.
0: Ma'am.
4: Hello sir.
0: Ma'am nga ga o mang ilala ko sa imo or hindi ka na magpakilala?
4: Ah si Malo lang sir.
0: Ma'am Malo ho. Ano imo okay, galing okay, ni gusto da sa Lapas Public Market, ma'am?
4: Ano to sir? Pardon.
0: Ano imo ni gusto da frozen food?
4: Bali dressed chicken sir, malokan.
0: Dressed chicken. Oh, daw ano? Ano ka nakalawig sa Lapas Public Market gani gusto?
4: So far sir mga 20 years na.
0: Ba 20 counting. Years na. Oh, ti halin sa daan nga merkado asa sa baguna. Oo. Sang san open na ninyo na talupang danda nga naga kwanda ang gadanaw?
4: Bali sir subong mga almost a week na ni mga 5 to 6 days na ni pero previously mga a month or 2 months ago.
0: Oo.
4: Naka experience man kami ni pero nadula man manageable man nadula.
0: Oo.
4: Kari bali subong lang kay tayo yun nagidya eh lapit na mag-isa ka semana.
0: Pagkadula.
4: Gadanaw gidya sin gadanaw.
0: Mamalu pagkadula yan to daw natural lang sa nadula lang sa or gin kaayo man abi.
4: Bali sang una to nadula man lang ang iban din kami kay sa amon drainage bala gagwa ang tubig so din tabunan lang namon sang plastic nadula man pero subong daw hindi git so, gagwa na nagwa ng tubig sa drainage mismo
0: tiyo te mid sex
4: nagitayo yon nagigaya
0: oh affected man ang inyo nga negosyo da kay iban sina ba si marignaan bla sang sitwasyon da
4: kasi apektado gitiri kay ang mga tao ko diri imbis magbantay sang baligya gapang map na lang gapang pag-a na lang katubig kay ti maano man kita sa manug-a nag-aagi diri labi na sa mga mala may slide kay na may na slide na nga daan diri
0: pila na kabilog ang nag slide ra ma'am na dalinas
4: na ang muno sa mga tinawag ko mga daw duha na daw mo mo sa tungod sang basa di sang tubig
0: tigulang na dalinas da
4: ati hindi lang kita ko confirm sir kung ano basta may na slide na diri ti subong te
0: Kaya anong inyo drang remedy? Gin reklamo nyo na ni ma'am sa Lapas Market in Charge?
4: Bali, naanabot naman niya ang amon concern na may mga action naman kami nga pagmitingan subong.
0: Tanong imuon nila sana?
4: Naman sila daw action.
0: Anong imuon nila sana? Bungkalon?
4: Wala lang dito ko idea, sir, ang ilang ay imuon. Pero may ara na naka, ano, namitingon nila kami subong. Kung ano ang plano nila diri kay kalain dito, mabaho pag ito ang tubig. Kung kita itong pangagawa.
0: Basta sa imbornal na yan, mabaho na yan, may itong pabi, oh.
4: Oo.
0: Mapilit, pabi.
4: Baligya mo diri pagkaon, tapos pagsulod pa lang.
0: Oo.
4: Baho na, pwede daw sino man mga direktor mabakali sa amon.
0: Oo, kung ako, hindi ko magbakal na, mangita na lang kuya sa air condition nga supermarket. Di ba, ma'am?
4: Sinasakto gid siya, oo.
0: Di ang inyo nga kita na apektuhan gid man? Bangol silang sitwasyon da?
4: Ate, apektado gid sir sa ngamon nga salesman eh. Kaya ti, pag-entrance mo pa lang, nga gabasa na ang dalan, di ba? Kaya ang iban, ma-retreat man, maano man. Labi na gurang may edad, kaya ti delikado mo.
0: Ano oras ang meeting nyo?
4: Karon pa mga 9 o'clock.
0: Sino ang nagpatawag, ma'am?
4: Ang sa market in charge.
0: Dara lang sa inyo mismo.
4: Subukan yung signalan ako nga ma-meeting.
0: Sige, ma'am. Malu, salamat sa imo tsempo, ha?
4: Okay.
0: Masugod na ka mo. Salamat, kid.
4: Salamat, kid. Okay, thank you.
0: Malu ka na kay K5 Eric Joel.
4: K5 Ted.
0: Oo. Dikon, ikaw, ano ka gagamit ka face mask? Kung nawala?
3: Gapanabod lang kita sa budget sa kuan sa towel nga dala naton kay
0: gapangantong gid gapangantong gid
3: na kutay kapay na gani nga to sinadiri nga chansang hakbok kay pipet
0: pasensya lang sa mga nagapamaho subong sa mga karinderya kay Baluketa damo sa gapamati si Ma'am Manu Lago, si Ma'am Mirna Lago sa Dela Rama City proper, Glingerhem, ang box karinderya ni Sir Gilbert De La Peña, ni Ma'am Bukay dera sa Bulilao Mandurriao, Ma'am Roska Bangalimbagi, ang damo pagi man karinderya ka pamati bla, tipo sensya gid nanay.
3: Ang kana sin gendero toro kagit ni Ma'am Ricky ka
0: si Sir Ricky manaay no si Ma'am Antonina. Ayay. Ko si Ma'am Rosemary gamon pa miserable gid ang sitwasyon da. Di sundan mo na lang da kay ma-meeting madugay-dugay pamatiin na lang kag palug na lang interview da karon sa in charge.
3: Okay,
0: kung ano kinanglano da, ano, bulongkalo na gimani na, kiti bago, or gani, ano, back job pa na sang kontraktor? Di ba? Basi ma-charge na sa back job la? Ilaw, brab lang nga, kamol-kamol, di dapat nga sila, ano yung ma-trabaho sila, sila man gyapon magasto, back job nila na?
3: Kay abi nila kay Fred Ted, kay mostly ka naman na kung makita lang ang mga market mo. So, hindi makita perfect. Pero magamuni nga mga area lang, mga isda, mga frozen, eh. Kaya di ang tubig, wala nang stock la. Sa drainage kini kay Fred Ted, inang
0: dagko.
3: Open sa wala, kaso ay reeling sa gina sa babaw nga, hindi tayo ng tubig, hindi na maglapta, dira lang mailig.
0: Okay, gin-modernize na tani ang merkado. Okay, gini na. Galing kay ti, wala lang sang proper sang kwan proper drainage sa dispo kwan na ng ang drainage nila hindi namin. Di sundon mo na lang na bantayin na lang paliwag na K5 Eric ang ila meeting.
3: Sige,
0: at least may follow up kita sini aton bulig doso man niya para nga makapalabot man isa natong dan bangko to ni sinong kontraktor back job nila ini anong matabo sini kay daw pareho man to sa Central Market amo man ang tabo to na turo man na kag nagtukal man tong tiles ha. Di ba? Hindi may mga diprinsa yes, gitaw. Kulang na sa kwanaw, kulang sa baras kag sa siminto. May nagkapon. Ha? May nag ano?
3: Basis sa standard ang tiles.
0: Sige, salamat gid K5 Eric.
3: Sige K5 Ted, nagiganda rin sa area sa lapas public market. So, bus kay K5 Jason Dalaron. Ako si K5 Bill Jacob, diba? Para sa kampiyon ng balita, sa servisyo publiko, kagalingawan sa K5 News FM.
2: Balitang Sports!
0: Update sa Eastern Conference Finals, New York Knicks versus Cleveland Cavaliers. 7 minutes, 29 seconds sa second quarter. Ang score subong 33-25, 33-25. Avance ang Knicks. Ang update ni Bantayan diri sa Foro de los Pueblos. Si Treñas nagaparumoy na lang naya kay damo na sa pundo. Creselda Almohen, Beb Celeste. Ed, iba-iba ang saying ka mga professional ng abogado. Bani Ma'am Samira Gomban. Ex-komunikado ang sa kamara ang birhated. Kay binilyon to kinawat nila nga kakatulog ang kakatulog kaman. Isan din tanawon ga palata kagid. Abali ex-komunikado. Thank you, sir. Binoy Taniedo, Rosmaria Gramon. Alas 8.52 na sa aga. Oras kinadulong sang D3 Bio DTX 500 kag Mighty C. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and the Wellness Center outlets. Pasi, Kalinog, Miagaw, Kagharo, Iloilo Branch. And hingaliti, subong adlaw, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo Branch.

0: Ang gugma kon makaigo, suksok ka. If the love fits, wear it, baby. Sa mga nag-ugtas ang aton komentaryo, pasensya. My apologies. Las 8:53 sa aga, 8:53 in the morning. Oras tulong sang DTX 500, D3 Bio kag Mighty C. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: E3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal, sumagmuti ka.

0: Chikpati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
5: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga anti oxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Wala sang OT pay sa pag-overthink? Relax lang.
10: Tama! Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salit si Jace. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
16: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: Kadaragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga pani.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dalaong magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Gortez!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
3: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
6: ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidant
6: nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay.
6: DTX 500
3: masaligan,
6: epektibo.
3: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
6: ikaw pala
3: ang may diabetes.
6: DTX 500
3: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
3: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
3: masaligan,
6: epektibo.
3: DTX 500
9: ang kampiyon nga istasyon.
10: K5
9: News FM.
11: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 9:01 sa aga.
9: Impormasyon sa ikaaling lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaaling lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Good morning, good morning. Oras ubong para sa informasyon sa ikaayong lawas, alas 9:02. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa ikaayong lawas. No? Remind talang tagsa-tagsa, dapat equipped ang atong lawas. Bawal magkasakit. Dapat preparahan ta ang aton lawas. No? Kinanglan ta mag-take DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Gahapo-hapo pa ta. Sige, no? Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Mayong aga sa ato mga partner. Mayong aga sa imo Brad Paul, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy.
12: Good morning, engineer. May aga sa imo. And sa ato mga tigpalamati, istoryanta subong adlaw, ano ang dapat muli kawan kung ikaw ang may hyperacidity? Nablang permi ka ga sulab ang sulok-sulok mo, ga, ga balik ang daw pait, no? And then, gasinakit imo nga tiyan. Ano ang dapat i-avoid naton kag paano makabulig si DTX 500? Good morning, Sir Kevin.
13: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Boy. Good morning, engineer, no? Kag sa mga gapamati sa aton subong Isil North, Isil South, Isil OFWs. Kaga nga aton yung mga K5 solid supporters. Mayong aga sa inyo tanan kabay pa, naka DTX 500 na kamo, naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics.
11: Good morning, Sir Boy.
14: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa ato mga suki, no? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Uy, ang pamubin sa aton silula para layo tang sa ginatawag nga premature aging, no? May pangkontra ta sa mga bisyo ta, mga ginatawag nga oxidative stress nga gapadali sa kabuhi sa aton cells, no? And of course, ang epekto sina sa imo overall health. So kung gusto mo, ha, kampiyon ang ginatawag nga cell health mo, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo mga soldado sang imo lawas para makabato sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo kag mga ma-detect mga anomalias sa ilawas mo through your immune system, no? Ang paaman gamat-amat ka paputi, kampyon ang imo skin, no? Kay kampyon ang ginatawag nga alkaline vitamin C composition sang Mighty C. And kung gusto mo kampyon ang iyong panalukan, yung kasanag yung mabas damlak, like eye care capsule, no? Eye care capsule, na namin niya, no? Kaya may mga blueberry extract niya, may tawag ng vitamin E and vitamin C that helps the health.

0: Siguro, ano ang rason, Sir Kevin, you think? Why nga nag-abnormal ang release ang... I think hyperacidity, the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecrete nga acid. What makes it?
1: So ang function na sa natong stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat. No?
2: Hydrochloric acid.
1: So, the term itself, hyperacidity. So, there is excessive production of acid. So, anong gakosin ni Kisa? It could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So
0: duway na timing?
1: Oh, wala na timing. Isa pa git Sir JP, no? Kung gasaka ng imong acid, no? Na ginatawag nilang acid reflux. Basi naghina ang imong
0: sphincter.
1: No? So ang tendency na kasunog ang imong throat. So that's why mas masaburan mong
0: pait nga na laway,
1: pait nga sensation nga daw sabur updo. So muna siyang ano, Sir JP.
0: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach. May ara man nga sa inom, no, kalabanan sa inom,
1: alcohol,
0: no? Panigarilyo,
1: soft drinks.
0: Soft drink isama na.
1: Or may underlying cause ka, Sir JP, no, ang ginatawag nga ulcer.
0: Ulcer ara man. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high fat kag fried food, no? Indi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo kung may hyperacidity ka kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man, engineer, kung ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic simpre nga food, may hyperacidity ka nga daan, dugangan mo pa sang mga citrus da nga palakaw ka dabi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na anay.
3: Bawal man?
0: Oo, vinegar, likawan mo ang langgaw. Oo, langgaw, likawan mo na anay, kaya hindi naman nami isay mo nga hyperacidity. Ari pa, mga spicy nga food.
3: Oo,
0: ining mga tamaan na bla, may mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna. Sobra nga mga ano ni, hambal pa diri, mga pungent, mga pangsot, bla nga klain, bla baho, ng mga spices, na sibuyas, Mumbai. Oh, likawan mo na na, engineer. Ano pa? Tiyan mo ni, carbonated, kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom soft drinks, bawal ka inom tuba, bawal ka inom whiskey, beer, kaya nagakos pag inasang hindi maayo nga ipikto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo man nga likawan, inabalang gabi na, makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach.
3: Uh-huh.
0: O, tiga, saka pag inaang imo nga acid. Now, diri kita.
3: Sir JP, nang dasig lang magkaon?
0: Oo.
2: Nag-trigger man sa hyperacidity.
0: Oo, husto na. So, ano, paano makabulig si DTX500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tissue sang imong stomach bangod sang acid, tisiling tanan Sir Kevin kayna, it could cause ulcerations. Kay ti base ang imo da mucosal covering lining sang imong stomach na it na sang acid. So ang acid, kita mo bisan ano nga pagkaon mo, tunaw ya gani. Oo, tunaw. Ang mga kapayas mo, mga Indian Mingo nga hilaw nga malabal, ginakaon mo, tiga na bay?
2: Tunaw ya?
0: Oo, matunaw ya. Ti, engineer, kung wala covering sa mucus ang imong lining sa stomach,
2: pati tinai, tunaw niya?
0: Magka-ulcer. Magka-ulcer,
1: Meritate ang imong stomach. In addition, Sir JP, no? Example, nagkaon ka cake. Cake lang man imuging kaon, pero nga adog nagsaka imong acid. So ang reason dira is ang sugar, no? Even though sugar indirectly maka-contribute sa imong hyperacidity, pero ang sugar nagapahinay sa ginatawag natin nga stomach emptying. So gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no? So ang sugar ginakombine ta pa ini sa fats, no? Lalo na pag nagapangapi kita, mayara kita kung kape, may sugar.

0: or may fat, no? Amo na ang mga dairy products, amo na ang deadly combination para sa ginatawag natin nga hyperacidity.
1: Nakarelate ko na sa balis, Sir Kevin, nga ang cake makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag-order, okay pang kaon namon.
2: Pagkatapos?
1: Pagkatapos ang waitress nga manukot na, ginaasid ko sang kamahal. Ay, di. 300 sa hiwa. So ang cake kapasin.
2: Hindi kahit ang presyo. Hindi kahit ang presyo?
1: Oo, oh, presyo. So hindi na, Ripa. Kung nag-DTX fiberin ka, ang plant-based antioxidants, abi, nagapanubo ini sang pepsin, no? Kag acid secretion.
2: Uh-huh.
1: So meaning, ginakontrol niya. Kay ang mga antacids, ang yung trabaho, in-neutralize ang acid. Pero ang antioxidant works on a cellular level. Gina-address sa gidya ang problema. Kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imo nga tiyan, kaya may ulcer ka na, mabuligan, gid kay balok ka kung grabbing acid engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
2: Correct.
1: That's why kinanglanon mo, mediator, mapaganhagan, mag-DTX 500, no? Kag ati, ang number one, ganyan corrective action sa hyperacidity, imo ganyan jita eh. Minano pa niya kainom DTX 500, kung sige ka man niya kakaon sang bawal, oh, hindi kit marami.
2: Ina magtig-up ka bala, tapos nag-balik, aslong bala dahil ng
1: batyag mo? Kung may uyab, may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
0: So, sa hyperacidity, damo underlying cause could be digestive problem, no? Or syempre, ang imo gidya nga, diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So, to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo gid ang imo nga pagkaon, hindi kay
1: kung saan mo lang gusto.
0: Minuto, no? Oras-oras, hindi sige, kuyam-kuyam.
1: Ang junk food, Sir Kevin.
0: It could also trigger because ang ambako gani gina Sir JP, no? Ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imo nga mga klase sang pagkaon. So dapat ang imo mga pagkaon is whole foods. Mas kung ga-crave ka, kaon ka na lang whole foods, no? Di ka na magkaon mga junk foods. Kasi syempre partner nyo na sang DTX 500 Mighty C Alkaline Vitamin C. Kasi kung ga-DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion nyo. Hapos ang pag-empty sang stomach, no? Mas hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach. Kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag makontrol pa ang inyong sugar, blood sugar level. Kaya may ara sang charantina nga aton nga DTX 500.
1: Sige. Alright. So that's it, engineer. Ang aton nga informasyon, angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
3: Thank you, Sir JP. No? So mga daton, anta, what, ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni sang organ with split personality. Nga, duwa ko ng personality.
0: Bipolar?
3: Bipolar. Nga, bipolar. Hindi ko nang ginatawag mo nga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amunin minukihad. Amunin matagapod-pod. Sa mga ginatawag, nga mga sources of food mo. Might it be your carbohydrates from your rice? Might it be your meat? Your protein from your meats? Or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano alin man sa avocado, alin man sa manio, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tong inambal ko gina amylase, which is for your carbohydrates. Okay. Protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what we call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
2: So nagabulig siya sa digestion.
3: And here is the other thing, the next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy nga ginmention ta din sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Din ang malang ginaproduce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga proteins, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no? So kita ta nga ang aton pancreas is kumbaga, amo ni siyang parte sa aton lawas nga gadidikar ang sa iya ubra nga maabsorb na talaga nga nutrients kag mausas ang aton lawas. So it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na. Cause your pancreas could not produce insulin, no? Which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
2: So ang pancreas naga-control manis ang aton na sugar level?
3: O tungod sa insulin. Okay. Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga, jutay na niya suporta, sa ginatawag naton nga, endemic sources of antioxidants. Ang aton liver yung pinaka-spoiled. Uh-huh. Kaya liver tayam has its own factory of glutathione. Ha? Kaya nga, ha? Kasi jutay malang ubras ang liver, 500 functions
2: na lang. Bigin na
3: so,
2: yan. Jutayan ka pa na?
3: So, kinanlan na gidya sa ginatawag nga pangtap na sa oxidative stress, nga ginatawag nga nga-cause ng pagguba sa cells. Ang pancreas taya, once ma-abuse mo niya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. Inom ka. Kaon ka sa mga nga tawag ng mga ulauntat ng kaon. Ha? Kaya kung ulauntat ang kaon mo, syempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, untat sang luto to. So, amoy man ang aton pangkriyas.
2: So, pwede iguon ka sang pancreatitis?
3: Pancreatitis is a different thing.
2: Alain pag ina.
3: Learning yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection.
2: Uh-huh.
3: Oh, and of course, it could...
1: Hyperactivity.
3: Hyperactivity. You're also correct, engineer. Hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis, ganito yung tutay nga chimpo. Hindi niya usually kakatabo. Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Because we are carbohydrates-loving people. We love our rice. Huh? We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa atin ang unli rice. No?
2: Rice
3: Anong nilunggos ang pancreatitis?
1: Bangungot. Ang reason behind the ragali, Sir Boy, no, na may pancreatitis mostly, sa mga Asians, because of carbohydrates, remember, ang carbohydrates is long-chain triglycerides. No? And magambal ta long-chain triglycerides, it basically needs your lipase, no, nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
2: Lawig, so, lawig na panahon.
1: Imagine, nagbutang ka workload sa imo pancreas. Okay. No? So heavy workload. Ang matabo, imo nga pancreas is overwork.
2: Mm-hmm.
1: So kakatabo, pancreatitis ikaw. So, ang ambal to gina ni Sir Boy, ang pancreas ko no, has two split personality. So, muna to ni highlight no, pancreas is a gland no, isa ka gland nga nag-a-act as exocrine kag endocrine. Mabalta exocrine naga-send ini sang enzymes para magbulig sa aton digestion while it sends also hormones para like insulin and glucagon para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
3: Muna nga tawag, no? That's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin, no? Tikon ang kanon taya, ang tawag nga long-chain triglycerides or long-chain fatty acids sila. Ang D3 bio, ya, ang muna din na yung kasulod ang D3 bio, D3 bio will also basically provide energy by the body, but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium-chain fatty acids, gadiritso niya sa portal vein, ginahimay-himay, talang ko din siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs when it goes to the liver, no? It basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot silingon sini? When you take D3 bio does not only helps in your digestion and absorption of what they call this of fat soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need para mag-usas ang lawas mo. Depende kung ano mo, saan mo energy mo sa pagtuon. O saan mo si Sir Kevin, o saan ni Sir Kevin sa pagtuon kayo sa pag-gym. O saan mo ang imo energy para sa ginatawag na digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, Your pancreas is really important. Sa ulo talang permi, sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod ka damo, gisang diabetic sa atin. Kung guba ang imo lapay,
2: pancreas, oh.
3: Kung guba ang imo lapay,
2: wala nga pancreas, wala nga produce insulin.
3: E na yan, no, sa type 1 diabetes na.
2: Okay.
3: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is also, there is all, and may insulin sensitivity na, no?
0: Insulin hindi, resistance.
3: May insulin resistance na, because ang imo cells, hindi nag-accept sa ginatawag ng insulin. Hmm. Might it be, may dako ang fatty composition sa imo cells, or might it be, pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
2: Hindi na makarecognize, ha?
3: Hindi na makarecognize. So, all in all, na mo makita, nga ang imo nila pa, ha? Is the key to your nutrition. That's why and the mantagin ng aton napay, no? Mag D3 Bio ka. Okay, and D3 Bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas, it basically also protect your pancreas from microbial attacks, no? Yung pancreatitis kisa, cause manis ang ginatawag mga
0: infections,
3: infections no? Ang ginatawag pagin nga oxidative stress, you might take DTX500 with D3 Bio, but D3 Bio has also gallic acid, ferolic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 Bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
0: If I may add up, sir, boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ang long chain triglycerides or which is ang carbohydrates na makuha natin sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products or boy, no? So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, ara man na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha natin sa D3 Bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce ang imo nga pancreas, kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
2: So ang gallbladder kag ang pancreas di binuligay pati
3: yes,
2: ang
3: atay,
2: pati ang atay.
3: They work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through your bile, no?
0: Ang bile acids, no?
3: Ang bile acids kung gatago sa atong gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Okay. Ang gatago, gallbladder.
0: So, here's the catch, sir, boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sa long chain. Pero ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, hindi kinanglan sang lipase.
2: Okay.
0: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imo nga lawas.
2: So simple na activity, ma
0: yes, engineer, kung ga diet ka, nami ang D3 Bio, kay nga it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
3: Dahil makikita, no? Lain naman ang factor, no? But overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya.
2: Okay.
3: No? So, dahil mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan. May branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala goobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa giyata sa iya punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas. Biskan carbohydrates lang, ha? Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pag iya insulin ang imo lawas, ang imo pancreas, marilis man siya glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga, or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While, kung D3 Bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo, D3 Bio, or medium chain fatty acids, wala na iya, insulin. Inabsorb na niya sa lawas mo, kag mausar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo-damo na gid diabetic subong, ha? Ang type 1 diabetes, hindi ta na iya masagan.
0: Mga diagnose pa lang na, sir boy, no?
3: How
0: about ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
2: So, ari na, sir boy, like for example, ang kondisyon naman eh, ang pancreas nag-produce na sang insulin, normal na. Ang problema lang kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize kag hindi na ma-acceptar ang imong mga silila.
3: There are different anong tawag nila no, according to research and studies no, damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin
2: okay.
3: level mo.
2: Okay.
3: Pigaw gid ang quality sang insulin mo or your cells has the inability to use your insulin.
0: Nag-build resistance.
3: Nag-build the cell resistance okay. insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, kumbaga iungit mo sa imo cells, ginakwain niya dayon, ginausali niya dayon as a source of energy. So, amo ni importante sa tanan. Importante, let us basically protect our pancreas. No guys, agi kan o kaon tam-an kadamo carbohydrates, iwasan ang tamis, ha? Iwasan ang sobra pag-inom. No, remember gina pag-inom and of course avoid fatty foods. So, updan mo ni sang ginatawag nga pag-inom sa D3 bio. D3 bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect and of course sang ginatawag nga antimicrobial properties sang D3 bio. So, kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3 bio.
2: Okay, okay nami no, kinanganta healthy pero dapat ang aton aura, ang aton skin healthy man, adlaw-adlaw dapat maligo kita Sir Kevin. Paano naton mapa-healthy ang aton skin kinanganta mag-take sang DTX Beauty Soap.
0: Yes, engineer, the second talaga ni kay paigoon ta aton nga time no. So mag DTX Beauty Soap para layo kamo sa skin diseases kag hamis ang inyo kutis no sa DTX Beauty Soap. Tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tap naon sa DTX Beauty Show Beauty Soap. Syempre partneran ina naton engineer sang klinika Dio Fresh ang natural deo roll on, wala siya naga puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo, hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
2: Okay, may partner pag hindi na kung gabaho lang imo nga ilok.
3: Ato na Clinica Dio Fresh.
2: Oh, gani.
0: Hamba ko ng Clinica Dio Fresh mga pinata
2: inyo. Okay, mga pinata.
0: Sa Clinica DTX Coffee Mix no bugana sa antioxidant kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So nakakape ka na, naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix kag syempre kung gusto niyo ya kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener plus duwa pa ang iya source ang antioxidant Ganoderma mushroom kag D-sugar sugar cane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape nga guilt-free from sugar no, mag DTX Premium Coffee Stevia ang sweetener. Pero kung gusto niyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee may aras ang probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle nyo ang stress nga tawhay no. So para layo ka mo sa stress kay nga kinang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag Prebio Coffee para stress free. Pero kung nga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina diarrhea or gina constipate or even may ara ka mo sang ginatawag ning nutrient malabsorption no, mag Clinicas Probiotics. 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imong nga good bacteria sa tiyan, mag Clinicas Probiotics.
2: Okay, no? Pero kinanglan taman Sir Boy, sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ila nga ari bala, ila armas sa nagaloyloy kag nagalaylay na kag gusto niya maguntay.
0: Ano na, may resistance o kinanglan na assistance.
2: Oo, oo. Kinanglan na. No, extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Of course, sa mga babae, pwede man. Inami ini ang daloy sa imong dugo ya Sir Kevin. Kay may nitek oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
0: Yes, ginapahitad ang kaugatan no, para nami ang blood circulation. Halin ina sa makarot kag-klabo was ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no? Or nagapasaka sang inyo nga libido. Kag syempre, nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX Liniment Oil, no? Saktong-sakto ang hagod or ang init kaglamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX Liniment Oil, may aromatherapy pa ini. Sir Boy, kung pigaw ila mata, no? Or nagaburon, anong ila dapat?
3: Mag Eye Care Gold, no? Para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health ang imo ang mata, no? Eye Care Gold, available niya sa capsule, imnunta ni adlaw-adlaw, may pang tinlo mata sa aton mata, Eye Care Drops, no? Every day, take care of your eyes, dapat may eye care. And of course, kung gusto mo yan, nami ang imo blood flow, pwede ka mang kapamasahe adlaw-adlaw, mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang hagod ginatang sa tired muscles mo, sa mga kasukasuan mo, nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo lalo na kung gabyahi ka or you simply wants to relax your brain, mutsimutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no? Isa kabilan nyo sa mag DTX Liniment Oil lang sana, oil lang bayan.
4: Ang pinaka bottom line nila, kinanglanta maging healthy adlaw-adlaw.
0: Yes,
4: wala tayong timpo, Sir Kevin.
0: So sa tanan nga gusto magbakal sang aton nga produkto, available ini tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics nga lapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga impormasyon or para sa address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa Facebook page sang Klinika de Alternativo, no? Kag syempre available man ini sa mga selected pharmacies nationwide. Kag syempre engineer, dapat naga DTX 500 gid sila adlaw-adlaw para layo sa balatian, no? Layo sa ginatawag nga premature aging. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang resistensya, kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila. Kag syempre kung gusto nila mas gin pabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag Clinica Spore Biotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
3: Correct. Hindi kayo magdipat, mag DTX 500 para protektado ta kunta sa aton mga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may Ampalaya extract, no? If you want to simply to feel young and look young, mag DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, Eye Care Gold, no? And of course, Eye Care Drops para sa aton daily, kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatlang kaso, ubo, sipon, kagilanat, kagkampyon ang imo overall health, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta, Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
4: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Oing, atong pinalaga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
3: May ano ko, ha? May paabol, ha? Belated happy birthday Doc Alcazar, no, sa Palawan, no? Doc, happy birthday.
4: Okay, belated happy birthday man sa akong pinalangga nga pinalangga nga kapitan dira sa Barangay 36, John Marie Biasca, mayong kaadlawan. Ah, belated na ganyan kay kahapon to, Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye. Bye-bye.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: May balita na? May drama pa! Kampyon!
1: Kagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, Gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
2: O ano?
3: May ara lang ma-admit diri. Agud may upod man ko diri ah.
2: Baw kon matabwa. Dugang naman ang balantayan ko di.
3: Hoo ah. Hindi ka pa na. Dugang naman sa sweldo mo eh.
2: Ay ano nga dugang man?
3: Hoo eh.
2: Ay dugang naman nga trabaho kag dugang naman nga ulugtasan. Hindi na gani kuya kaarapal. Kag ginagwanta ko lang sang paugtas di. Ay may maabot naman. Ay, basi una, pakumapatay sa inyo nga, sa inyo nga mga pasinti, ugtas.
3: Ni, sadya-sadya, ino.

0: recording eh. Amuga ni Mads eh. Nagdugang pagit ang tatlo ya kabulitas nga tag-isa nga daan ka kilo ang mug at sini. Mahingagaw na lang kita sa pradahan kay ikaragata siya sa tricycle.
1: Mads, kapoy pa saan sa iya.
0: Amo man gani, imbis gani makahalipay tani. Ay, dumaperwisyo, pataya.
1: Ano nga daw nga perwisyo, Ged? Ay. Oh, kanugod sang bulitas nga wala tagadliwat matilawan. Gina-imagine ko na balata ni Mads nga. Mako mo tatlo kakilong magbulwak-bulwak.
0: Napalpak pa.
1: Ay, ako matilawan ko naliwat, palpak pa.
0: Nay, unahon ta lang siya dala sa ospital kay base maumpawan pa man siya kag magkatilaw taliwat sang iya marimis nga bulitas.
1: Ako mads daw ako na gusto ko naman gitani nga sa gamsaman gid liwat kas dumabalda pa.
0: Ay, ano nga daw, baldagit niya.
1: Ay, gani man. Ay, sige, matamaton ta lang sa turning para madala ta siya sa ospital.
0: Dali ka.
1: Basta Mads, ang istorya na ito, ikaw lang anay bayad sa ospital ha, sa bill ha.
0: Aragoy! ay, Mads, kung pangalipay gali, kita nga duwa. Pero kung rimalaso, ako na lang gidya.
1: Mads,
0: dapat amutan mo man ko eh.
1: Kagano'n na iamot ko sa imo. Kay wala man ko kwarta. Gusto mo, iamot ko sa imong kwan ko.
0: Haragoy.
1: Kung pwede lang ni Tani Buntison na lang ni. Iamot sa imo. Babaton ka, Mads.
0: Abaw ka, Mads. Ay, dali ka na lang ah. Dasigon ta na lang nilakat kay gapang alay na gin ang abaga ko.
1: Ay, ako man.
0: Wala na gin tingog-tingog.
1: Diyos ko, nagalungay-ingay na lang gin ulo ni Norbing. Ay, kamungat sang bulitas na tatlo kakilo.
0: Ay, kakson ta na lang anay bing bulitas siya.
1: Ay, pwede man. Amat-amaton ta kakas.
0: Ay, sige, Mads. Ay, kaksa kay ako mabutong.
1: Sadya, ino.

Kabay pa nga may maabot man din nga mas pasyente. Para may kasama man ako dito. May kamingaw, adahan nga ako lang di isa eh. Mas maayo nga may ma-admit man din. Agod ba lang ha? May ulo istoryahon man ako. Kagbara man malingaw man ko di. Idaw kamingaw gidi sa ako ni. Kagkun madugayan di balahaw, madugayan ko di bala. Basi bala magbuang ko di. Man, mga lahi adaan namon ya. Gabuang ko no eh. Bao, kabay pa nga may ma-admit kidre. Inabalang damo kwarta. Agod nga, into-intoon ko siya agod nga bayaran niya ding bill ko sa ospital. Kaya kung pamilya ko lang gidin sa ligan ko daw, wala gidya chansa. Gin kalimta na gid ko yan ilaya. Amo nga mas maayo, kag mas manami, na may upod ko dire nga damo sang kwarta. Agod siya gid ang magsulbar sa akon nga bill dire kag makagawa na ako sa ospital ngayon ni. Bo, kabay patani ba? Kabay patani. Pero, mabatsagan ko gidya. Mabatsagan ko gidya may energy nga naga sulod dire sa ako, no? Kag, inabalang may maabot gidya pasyente. Nga muna ining chance ako nga makagawa dire. Sada-sadya, no?

0: Hello, toto dako.
1: Migo, toto dako, bot. Botkon.
0: Hala, mga migo, ari man gali ka mo de.
1: Papuli na kami, migo, toto dako.
0: Timprano pa man ni mapuli na ya ka mo?
1: Oo, eh. Eh, wala ka man dalada nga pagkaon nabi mo.
0: Mwah.
2: Oo, man, may. Ubos man ba yung pagkaon, may.
0: Ginubos ko na lang gani, Meg. Kay daw, to may plano man si Angelina nga tiwasan niyang pagkaon ko eh. Amo na nga, ginunahan ko na lang siya eh.
1: Hmm? Ginunahan mo siya gani, pero wala mo kami agin binlan, bisan podpod lang.
2: Hmm?
0: Wala na, Meg, kay kayabi ko bala ng busog man bala ka mo.
2: Migo, kung sa Angelina nam lang matilas yung pagkaon mo, mas mayo na lang kami tutuda ko, Botkon.
1: Kani, man? Oo, man, Meg. Kay man, kung may problema kaya, sa pilakadlaw, sa lumon kaya namon yan.
2: Kung, Meg, hindi ko yun namon pagpabayan niya. Mabulig kami aparesi mo.
0: Tuod ka mo, mga amigo?
1: Oo, eh. Amo kami na yan, mga amigo, ya. Wala kami ang iwanan niya.
0: Basi ba na, migo nyo lang ko kun, may pagkaon ko balaw, pero kun, wala gani, hindi na.
1: hindi kami amo sinaya.
0: Promise nyo na, kun hindi nyo imon, igoon ka mo siyang kilata.
1: Ala, hindi, sadya,
2: sadya, no?

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Una,
6: problema, gid ako sa akon body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
6: Pero subong,
7: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakas sa mga butika.
8: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold. Kag patuluan ang mataas sang I Care Drug. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intesting ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
11: Food Supplement for Men.
9: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
9: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
11: Masaligan.
9: Epektibo.
11: DTX 500.
9: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
11: Ang D3.
9: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
9: Yung may D3.
11: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
3: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Salamat. Oh, ari na tadi sa pradahan, Mads.
1: Yun, ipad, Mads.
2: Masakay ka mo?
3: Masakay ka mo?
0: Hindi! Itulod na lang gurong tricycle mo. Ay, natural! Nagkadto kami digani kay masakay kami.
3: Ay, ang malay na mo niya, Chay. Basi kung matambay lang ka mo di.
1: Ito ay hindi pala sa agad pa, mangkot. Buligid na lang kami hakot sa pasyente na mo, no?
0: Amugid.
2: Hala, gatulo laway ako.
1: Ay, hindi na mag-komentar pa to. Ay, o gali, ano kay ngalan mo?
2: Ako gani si Tantan, Chay, ah. Tantan for short.
1: Ay, Tantan, hindi na magtulok pa. Buligin na kami akwat, okay? Iikarga ta na yun sa tricycle ang pasyente namon.
2: Ano na siya, dalon chay, sa morgue o sa patio?
1: Hoy, buhi pa ni pasyente namon.
2: Ay, malay kuya. Basi, irikta nyo na lang na ipalubong. Kundi, idulong taka mo.
0: Hoy, Tantan, nugay na dawangal ha. Buligi na kami, agud madala na siya namon sa hospital.
2: Ate, sige, Chaya. Wala labot ang plite niyo sa pagsakay niyo ha. May suhol pagid sa paghakwat ko.
0: Hala, kasiguras tama niya sa imo, no?
1: Gani? Sadya-sadyay, no?

0: haloy. Naro rin kwarto ni mami mo kayot, moin.
1: Ay, alaw, sakto gina hambal mo ng marikyat. Naging ukay gito, san kuring? Kuring nga itong ulo?
0: Wow!
1: Pagkatapos guro ni mami nga may ginkuha, basi nagriktan na lang siya dahil yung lakat.
0: Ano pa? Dugadalik ito guro nga makatilaw sa bulita si Norbing eh.
1: Wow, madumduman ko ganingalan nga Norbing. Doon nagabukal giday ng dugo ko. Hindi, ginakalaman ako.
0: Wow! Ay nga, aman.
1: Ay, tikiga buang-buang gina mga babae siya. Kailinit nga doon ka nami. Man bala tistingan, how?
0: Tistingan mo eh.
1: Ay, galing wanggo naman na.
0: O di bang itagas ang katubo-tubo mo eh? Hindi gani si Jupiter gani na silingan niya patakdan mo man.
1: Patakdan mo pa na? Na nahadlok gani na sa dagom?
0: Why? Ano?
1: Hadlok gani na magpa-injection.
0: Nga. Hala, tod ka sadya-sadya ino. Why?

0: tay-tay? Hindi na ba nasagad ugtas sa mga DJ sa radyo?
1: Ano nga hindi mga ugtas, man? Ka mga ulugtasan na bisayla eh.
0: Si tay-tay bala? Kapila ka nagit balambalan? Hindi ka nasagi ugtas sa ilaya? Kabalo ka, tay? Ikaw na dayang perde? Dani kung mag-ugtas ka sa ila?
1: Kaya nga, man.
0: Ikaw yung ugtas. Sila yeto yung gintang. Mayo, tani, bala. May bayad man ang pag-ugtas mo. Para may pulos man balahaw.
1: Suod, no?
0: Amon, hangimuon mo tayo. Pamati ka lang. Kadlo ka lang kung may kaladlawan. At kung may ulugtasan, hindi ka gin mag-ugtas.
1: Kantisi, dumaayo man to, dingin mo suggestion na?
0: Kaywayo man na nila sa imo, tay. Ikaw diya, dumalupok ng ugat mo sa ugda sila. Sila to yao, gasinunod lang income nila.
1: Aba, dumaayo na pinsaran mo earlier dyan na pala ba?
0: Amo ni gani tayo, himuala na sila bala nga kalingawan? Hindi kay himuon mo yung nga ulugtasan? Kuna nabing matabo sa imo. Kaya ibalita ka na nila yung balatay.
1: Hala! Sadya-sadya, you know? Wah!

sunda pa kini sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Gay 5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
3: Malakas, mga buti ka!
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: Epektibo!
6: Ara mismo!
5: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, mabuti ka.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
12: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo ng ako ng mga mata. Bangod siguro.

0: maayos ang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. With Vizio.
11: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
12: Hey, Five! Galing nga one time!
13: Ga? Gapati, kabalang ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
14: Ah, huuwi?
13: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
14: Ah, oh. Nugay dagani, kabataon pagani si Muga.
12: Hey, hi, galing nga one time.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.

0: Turn the lights out. K5
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita, kag public service, upod kay ka K5 Jan Sapyo. Last 11, tubto bala una sa ngapon, diri lang sa K5 News FM 88.7, ang kampiyon nga istasyon.
4: Bio. O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500,
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman,
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tagtino ang atay,
7: happy kanunay,
6: DTX 500.
7: Masaligan,
6: Epektibo,
7: DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
5: DTX Coffee Mix,
9: mga butika,
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako kumag sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sporbiotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for Men!
18: Dortes!
17: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kagakontrolar
18: sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Asalikan
17: Epektibo.
18: DTX 500.
5: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
17: Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
17: Ang Visio!
5: Yung may D3!
17: Mga butika!
1: K5
5: News.
1: is FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa. Pa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga, hindi maayong
4: patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Luksan. Ha?
4: Bulaklak, ang bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubo ka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir GP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
6: Oh,
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
5: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan painis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid ang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lako tayo makatukoy kapamunyag pa ko. mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!

0: radio ko.
1: Kampyon ng radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, last 11 sa isda sa aga. Oras, kinadulong sa inyo sa DTX 500. The Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa Detribio, the antiviral kag antibacterial specialist. Kag ang time check na ito ay hatid ng Hinebra San Miguel. Tatak tapang tatak Hinebra.
4: That time check was brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang tatak Hinebra.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5.

0: K5 News FM
1: 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa serbisyo. Astig sa komentaryo.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon
1: 11 Mbps
3: Sa buruso.
4: Salangaw.
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Mayong aga, mayong aga, mga kakifoy! Kumusta ka mo na? Welcome na sa ato niya pagpanganagad. Ang subong edisyon, subong adlaw, Miyerkules na. It's a 20 na sa bulan sang Mayo. Kumusta ka mo dira, mga kakifoy? Nagapalayag na ang 11 Mbps!
5: Sorry ah, but I don't think there's any question. The Senate is under attack.
3: Then,
5: was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag ka wala.
3: Wala casualty ang media, SP, halad kita, no? Ah. Wala sang why sang casualty kay ang lupo kalintos inyo. Kalintos inyo. Ang una nga palupok. Yung balganin nila, sumong ginakadlawan si SP. SP ni stands for Senate President, ba? SP Sala, Sala. SP, Senate President Alan Peter Cayetano. Huwag pa kanin ma-implement ang abal mo nga 10,000 kada pamilya nga Pilipino. Din ang 10K. Nag-Senate President ka na, huwag pa mahatag ang 10,000 nga abal mo? Para sa Pilipino nga pamilya. 10,000 kada pamilya. Hindi daw, ano ko, the Senate is under attack, tiwai man! Wayman, tiwayman, wayman to. Paano mangin under attack ang Senado kay... Kamu, nagpalupok si retired three-star General Mau Aplasca. Nga classmate ni Senator Ronald Bato de la Rosa pero may turn back. Turn back na. 87. Naulihi sa graduate. Kamu ning head sang Senate Sergeant at Arms. Inako niya nga sa una palupok. Ang balganin nila, three-star general, ang roles of engagement sa nga police. Why mo masunod? Nga ini na pwede subong ang ginatawag nga pasalba o kon warning shot. Ini na pwede subong may qualification da. Nakadlawan ka mo subong sa mga hoy puloy nga mga pamuroyo sa Pilipinas. Mga pigado, pero naka-insinde. Hindi na na pwede sa rules of engagement sang police. Ang ginatawag nga warning shot o kung sa aton yung mga pulong na pasalba. Kahit tama ka delikado, tiyang okay lang natanay kung ikaw lang nagpasalba. O kung ikaw ang nag-warning shot, ang balik sang balabla sa ulo mo maigo. Kay kadelikado. Kaya mo kanina nga, three-star general, ang roles of engagement daw, nalipat. Lipat, eh, kakadlaw ang mga pamuloyo, subong sa mga pamuloyo sa Pilipinas, oh. Sa nagkakatabo, subong. Ano kati order sa Senate President kabalo magita at the pleasure of the Senate President ang head sang Senate Sergeant at Arms. Isyo number 2. Ang ginpalukpan mo, ginpasalbahan mo, ginwarning shot mo, friendly forces. Katapos ang national o kon driver.

0: volunteer sang NBI. Volunteer sang NBI. Hindi lang friendly forces na. Di, ang balita ka ni, kay kahapon nagwa nga nagpositive sa... Nagpositive ang driver, pero ti ang balsang NBI niya negative. Ang ininga report nga wala sa palupok pusil niya mo. At ti ang magpositive mo sa palupok ni, hindi man ni conclusive ang para resulta sa paraffin test nga nag positive ikaw. May madamo ang mga sirkumstansya, diba siya nagpanigarilyo siya? Kag-post-pro ang ginsindi sa sigarilyo niya? Pwede man ina. Amo ng pinaka-panaton, pinaka-simpleng analogy. Simpleng halimbawa. Sana tabo. Eh, subong! Ano hambal ako? Ano hambal ni Secretary John Vic Remulla sa Department of Interior and Local Government? Wala sang ginatawag nga under attack ang Senado. Oh, base na niya sa investigasyon, ha? The Senate was not under attack. Ano tong adlaw to? Pizza 3 to? Pizza 12 to? Sa bulan sang Mayo? Never! O kung wala, not under attack ang Senado. Suno kay DILG Secretary John Vic Remulla sa resulta sang investigasyon sang DILG kag sang Philippine National Police. Pabatian taliwat kay sunod-sunod din ha. Pabatian naton liwat ang hambal kag ang pag hambal ni Senate President Alan Peter kay tanong ha. Ang sumbag niyang labisa. Sundan pagin sang presidential sister Senator Amy Marcos nga sugo kuno. Suno kuno sa iya sining informasyon, halin kuno sa NBI agent nga order kuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kwaon at all cost. Bisan may mapatay pa, kwaon gid si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kwaon o kondakpon gid, bisan may mapatay pa. Amo ini ang pahayag ni presidential sister Senator Amy Marcos. Nagsubuman ang official report sa Philippine National Police upon sa kay PNP Chief Director General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa kay DILG Secretary John Vic Remulla. Unahon na tontong paghampak plus ang lamisa ni Senate President Alan Peter Cayetano, K5 Lawrence.
1: Sorry, ha? But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
0: Why, man?
1: I know it's your job to ask a question. But you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag kawala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS yun. Di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang. Baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito. Hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? No, so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, you know, if you have any doubt, you're doubting our democracy. You're not doubting my statements.
0: No, take a doubt, kid, eh. Pangduwa-duwati, sabong aran na pamatudaan niya, inigid man matuod niya, gali ang ginambal mo, Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Oh my God. Next question.
0: Oh, next question. Aray naman ang presidential sister, oh. Senator Amy Marcos. Ngabal niya. Sugo gid kuno sa informasyon nga nakuha niya sa NBI agent. Sugo gid ni President Ferdinand Marcos Jr. ang manghod niya nga kwaon at all cost. si Senator Ronald Bato de la Rosa, bisan may mapatay pa.
3: Dito kami at yung karamihan ng mga senador nagsiakyatan para bisitahin si Bato kung okay pa rin siya. Dahil kami nagtataka at nagdatingan yung mga opisyal na kada isa, kanina, hindi sumasagot sa amin, denied to death sila. Sabi nila lahat na talagang wala silang kinalaman. Nag-umpisa sa ating PNP, dumating si John Vic Remulla, wala rin siyang kinalaman. Ganon din ang NBI, dead ma rin. Lahat sila walang alam, pero putukan, tuloy-tuloy. Ganon din, kinausap pa si Presidente Bongbong, si BBM. Sabi din, hindi naman daw niya utos yun, ba't daw nagkaganon? Andito pa kami, kanina pa kami narito, pero talagang walang umaamin, walang may alam, lahat sila gulatan, hindi ko maintindihan. Nako, nagkakaputukan na dito sa inyong Senado, amoy usok na sa lahat ng sulok, hindi namin mahanap ang aming mga kapwa senador at hindi kami makapaglabasan. Ay, eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato ngayon din. Kaya hindi na namin maintindihan, ano ba ito? Mukhang wala namang nag-utos nito, bakit nagkaroon ng Senate siege?
4: Pangaboy ko na karon.
0: Unta-tunta ni kayong pangaboy na karon.
5: Hindi dapat magpabaya.
0: Hindi ka mo magpabaya, ha?
2: Oh my God. Next question.
5: Hindi dapat magpabaya.
4: Pangaboy ko na karon.
0: Unta-tunta na kayong pangaboy na karon. Aray pamatian tab lang official report sa investigasyon sang Philippine National Police kay sang DILG. Sinigambal ni Senate President Alan Peter kay tanong, the Senate is under attack. Hambal naman yan ni Senator Amy Marcos, ang Senado is under siege. Grabe, no? Ay, nakadalambuhan. Noon, gali tanda suno sa investigasyon sang kwansang Philippine National Police.
2: Oh my God. Next question.
4: Pauntatana na eh. Pangaboy ko na karon.
0: Pangaboy na karoon ng mga lupok. Pamatian tang official report, ha? Ari ang payag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Oras, last 11:20 na sa aga. Why audio? Dali lang.
6: Tried himself as NBI. Arana. According to testimony of General Aplaster himself, he opened the door and he asked, sino ka? The agent identified himself as NBI. Shortly thereafter, he fired three shots into the, not exactly to the direction, but three shots towards the, to the vicinity of the NBI agent. And the fire, you can see the muzzle fire, the blast. Pakita mo, General. Rewind, please rewind. What, 10 seconds. Yan. 1, 2, 3 firearms. 4. Yan.
7: Nag-withdraw.
6: The NBI agent withdrew behind the air conditioning duct units. And because he was being fired upon, he discharged a cover fire.
7: One.
6: Take note that the cover fire was because he was under the impression that he was under attack. 2, 3.
7: Take note na yung muscle niya naka...
6: It was not pointed towards the Senate. It was pointed as cover fire because he was retreating. Okay, and then? Play.
7: Okay. Okay, next CCTV. So, the next CCTV.
6: At this point, the officer in charge said, instructed the agents, do not engage. So, they retreated. He was waiting for them. There was no, that's not a gunfire. He was waiting. The instructions were, do not engage. Agent Ledesma ba? Ledesma ba yung, sino yung, ano? De Leon. De Leon was in the retreat, he was waiting. He was waiting. Forward a little. Forward a little.
7: Forward.
6: There. Then that was after the exchange, but that was after the gun, the cover fire. He looked behind if there was anyone following him, and they both retreated towards the canteen.
8: MBPS.
0: Gariwara mo inang investigasyon na why gina why hambal ni Secretary John Vic Remulla nga wala o kon indi kay nagligad pa nga semana the Senate was not under attack.
8: 11 MBPS.
0: Pero sumbag ni ginampak ni kwan ni Senator ni Senate President Alan Peter Cayetano ang lamisa nga the Senate is under attack. Pati anta pala liwat si Senator Alan Peter Cayetano subong sino ang mapatihan? Si Senator Alan Peter Cayetano? Si Senator Amy Marcos? O kung ang official nga investigasyon sang Philippine National Police kay sang DILG? But may nakuha kitang informasyon nga ang NBI, National Bureau of Investigation, may ara man sila yung internal investigation sa natabo. May mga narration, may mga CCTV footages. Pariho man sini kag may dugang pagid kay subong daw ay pamatapos lang iya sa NBI nga internal investigation mo sa matuntuod yung natabo. Now, mambal ka mo, no? Nga nga may NBI dito. Suno sa kay NBI Director Melvin Matibak nga nagpagabay ang chairman sa GSIS sa NBI nga ma-secure ang ila sining area. Kaya may nagambalti nga ang wala nag-request ang chairman sang GSIS sa Pasay City Police, no? Kaya bala nyo ti informasyon nga NBI madakop kay De La Rosa mo. Sa siguro, no, sa nabalaan ko ha, para nga mangin friendly forces dapat NBI man. No, kay NBI, otoridad man na sila, no? Kay may nag-question kaya nga hindi Pasay City Police ang intawagan. Sang chairman sang GSIS kay hambal ni Director Melvin Matibag nag-request may sulat nga nag-request ang chairman sang GSIS na i-secure ang ila sining perimeter kay nga ang GSIS ang Senado ang Philippine Senate nag-aarkila sa building o kon sang vicinity sang GSIS o nag-aarkila lang ang Senado da hindi na property sang Senado, kundi property na ang ilang season hall, ang Biloga Building, mga opisina nila sa GSIS complex sa Pasay City, ang tag-iya sina, amo ang GSIS. So therefore, kahit may amo na ambal nila nga may alagyan ba, may lagusan na may medyo taytay pa lapos sa Senate, kahit property sang GSIS mo. Nagarinta lang ang Senado da sa GSIS sa ila property. So that's why ngang chairman sa GSIS nagsulat sa director sa NBI nga kung pwede i-secure ang ila sining area. Kahit may report ka daan nga nakpon gin sa NBI si Senator Bato de la Rosa at sino alam mo na request ma-request ka na sa iban nga unit na kahit NBI para friendly forces bla. Amo nang pinaka-logic pinaka simple nga pag-insinde sa ginpathag sa aton sa isa man aton ka mga kilala nga nakaibalo sa mga sitwasyon katulad sini. So therefore ang una palupok in ako managani ni Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplaska nga siya una ang nagpalupok. Di palupok ka sa sulod ka isang building, magpasalba ka sa sulod ka isang building, kag ang pagsita mo to sa kuno quote-unquote nga armado, friendly forces kay NBI gali, upo diyang security guard sa GSIS. No, ti friendly forces, mapasalba ka pa. Nga nakita kay kuno may bit-bit niya long arms. Di, ang CCTV nagapahayag nga wala man gani gataya ang pusil sa ila. Kita mo nag-retreat sila, ang nusol sa pusil, waya, ang kanagapunta niya sa pusil niya magpalupag mga igo sa Senado, hindi. Suno kay Secretary John Vic Crimulya. Ari mo lang daw mapatay gid ang botse, na malupok gid ang botse ni Senator Alan Peter Cayetano, na the Senate is under attack! Nanti antabi, nanti antaliwat, kipay ba Lawrence?
1: Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Diba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Diba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila. Or security guard ng GSIS.
0: Amo nang daw malupok ang botsig ni Senate President Alan Peter Cayetano ha, sa sining natabo nga, the Senate is under attack! The Senate is under attack! Ngayon, patihan ka mo isa ka lupok! Ahay. Hey, kamo nga mga pamuloyo, ginapresentar naton ini, depende sa inyo kung sino mapatihan nyo si Alan Cayetano kung ang investigasyon sa polis nga supported by the CCTV footages nga ginpresentar nila sa mga katapo sa media kag ang NBI magapagwa man sa ila sini nga internal investigation. May kang tanan sinian na driver to, driver sang NBI agent to, nakagwa na sa Pasay City Police. Kaya mo nang natabo, mahimo nga ang NBI driver, mahimo nga magapasaka sang kaso kontra sa mga katapos ang Senate Security o kon Senate Sergeant at Arms. Kaya ti amak mo na nga napriso ka, nagpiansa ka, ginamot-amutan to sa mga NBI agent ang penalty sang ila sini nga driver. Why sa napalupok ato dito siya kay ginkuha niya ang bag na paupod siya sa security guard. Nagpaupod siya para kuhaon ang bag kay may sulod pa to nga mga bulong. Kaya mo nang fuck. Hindi niya kay sila nga ginlaliso naton ang fuck. Kunin mo nang factual nga nagkatabo. Standby, magkabalik kita pagkatapos gidlamang sini.
9: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
10: Yung may Vizio!
11: Ang Vizio!
10: Yung may D3!
11: Mga buti ka!

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Hitray Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Hitray namon patumaron sa Hitray Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Hitray Bio.
3: Hitray Bio! Ang Hitray Bio!
5: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
5: Yung may D3!
3: Mabagats, mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: garantisado
7: epektibo
6: aramis
7: mo. DTX 500
6: nagapalandulong bala ang imo panulukan,
7: magalingin bala ang imo nga uhas,
6: masami nagapangihi,
7: masami ginauha.
6: Si may diabetes ka na,
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado
6: DTX 500
7: DTX coffee mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Sugar na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, ini gali nga sang ang palaya extra.
3: Detex Coffee Mix.
5: Mabaka, mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, mga butika.
6: I Care Gold.
10: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akong mga mata. Nabudlayan ako, pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akong edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akong kingod balay. Tistingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C,
5: mabakal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Magwalang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
5: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre? Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggo,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang mapanit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman
16: for men. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
15: Extend Food Superman
17: for men.
15: Extend Food Supplement for men.
18: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid
15: Extend Food Supplement for men
19: para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mahigro bala ang imo dugo.
20: DTX 500
19: masamit ka bala gina allergy.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
19: Nga sama sami
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
20: DTX 500
19: masalikan.
20: DTX 500
19: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio
19: ang D3
20: yung may BCO.
19: BCO
20: yung may D3.
19: D3 Bio
20: with BCO.
22: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
20: D3 Bio
19: ang D3
20: yung may VCO.
19: Ang VCO
20: yung may D3.
19: D3 Bio.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my ears.
25: 11 Mbps.
26: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last on si 38 na sa aga. Oras kinadulong sa inyo sang Red Horse Super, ang siyat ng trupa.
27: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang siyat ng tropa.
26: Balik kita sa aton yung pagpangalagad na mayong agalang dira sa kay Barangay Kapitan Arnel Astorias. Kap, mayong odolanda sa Barangay Punong sa Distrito sa Lapos. Mayong oddo na, oddo manog oddo na. Analyst dosi na dugay-dugay. Kapanyaga ka na kap. Barangay Kapitan Arnel Astorias sa Barangay Punong sa Distrito sang Lapos. Kadamo gid nga salamat ka pa. Kamo na tong natabo sa investigasyon ka kung nagpalupok kid man ang taga NBI. Pero kapatis na tong driver nila nga gindakop. Naging inquest kag ginpriso sa Pasay City Police Detention Cell. Nagpiansa, nakagwa na. Ti ginatawag to sa ni Secretary John Vic Remulla nga cover fire. Cover fire. Ang pagbalos kay ti pag-retreat ganit nila, wain na mo. Ti, musta kamuda? Dali lang may si K5 AJ Cordoba, K5 Lawrence. Hindi ko kumitsik, may ano ko na may ginpuno. Si K5 AJ Cordoba Blas, ang sa aton sininga patrol, may ginpuno sa kwan. Ginpuno sa panwasang mina. Eh, mangkot ay sino ginpuno, aw. Ara na si K5 AJ Cordoba. Sino ning ginbuno?
28: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
26: K5 AJ.
29: Diyan isa ka sa bingin sa denta nagluntad sa barangay Agmanapaw, Panwasang Mina. Subong
26: Agmanapaw.
29: Mga inorat.
26: Barangay Agmanapaw. Okay, proceed.
29: Oh, Agmanapaw K5 diyan. Subong ama bago lang gid K5 diyan. Ini ang ginkumpirmar ni Police Lieutenant Fabian, no, ang K5 dyan. So, bantayan, no, ang dugang detalye. Ang sining, sabi ng incident ka nagluntad sa Banwasang Mina, kay subong pa na yung pangila sining investigasyon ka K5 dyan. Kaga wala pa kapagwa sa full gig nga detalye si Police Lieutenant Fabian, no, ka K5 dyan. So, bantayan lang, sa K5 dyan sa family, no, kay dugay-dugay, magapanumali kita ka K5 dyan, agad nga maghatag sa kompleto nga detalye sa ato ng mga tagpalamate.
28: K5
0: K-Fire News FM Kampyon, Kampyon Report.
26: Madamo kinya salamat temprano pa kani may bunanay na. Ari may balita mading nabato na sang Office of the Vice President alas 10:40 sa buong aga ang summon nga gin-release ang impeachment court. But silingon nga nabato na sang Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte ang summon may kaitanan sa impeachment complaint kontra sa iya. Agin isyo ini sang impeachment court ining summon ha. Summon. Lain man yang summon, lain man yang subpoena. Lain man yang warrant of arrest. Nga ginapaybalo siya o may summon siya bangod kay makasugod na ang impeachment trial sang impeachment court bangod sang impeachment complaint kontra sa iya. Alas 10:40 subong aga ang nabaton sa isining summon nagikan sa impeachment court ng among senado sang office ni Vice President Sara Duterte. Ang ining portion ginadulong sa inyo sang Clinica de Tribayo, the antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan nato ng trangkaso, hilan at sipon kag ubo. Kung nagainom kita sang de Tribayo adlaw-adlaw. Bangod sang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3 nga effective ini. Nga pabilin kang healthy. Kung nagainom ikaw adlaw-adlaw sang de Tribayo. Kaya ang de Tribayo ginapatayas sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag subong man ang mga viruses sa aton sining lawas. Naga-star ka bala sa balaon kay batubig nga lugar nga paborito balayan sa Lamok, mataas lang imong hilanat kag may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rashes nga nakatubo sa imong guya kag dugan. Ini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani maginom ikaw sang D3 Bio. Subong ay pili ang dinggi, tagululan man, kuntang ilinit, may mga dinggi cases kita. Ang D3 Bio, ang superfood supplement, ang ini mo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Nga pariho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi na batok sa mga virus, pariho sa dinggi. Ang medium chain triglycerides, ngalin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio, ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga rin sa D3 Bio ang ginakonsider. Isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanamin man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang nga bleeding. O pagdugo kon nadinggi ka, ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabolig proseso sa platelet aggregation para malikawan sang lawas ang bleeding kon impiktar ka sang dinggi. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dinggi virus. Likawan nga magstak sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kaya mag-inom ikaw sang D3 Bio di superfood supplement para layo sa dinggi. Gusto mo ini magkadinggi, mag D3 Bio ka. Gusto mo ka hindi ka magmasakit, mag D3 Bio ka. Kagparisan mo sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ang Mighty C, ginpabaskog ini para sa mabaskog naton niya immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C, kag D3 Bio, mga dekalidad niya mga produkto ni Dr. Amil Oy, sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong ini sa inyong mga puluyan. Kagsubong man, available man ini sa mga product center ni Dr. Amil Oy subong adlaw Miyerkules. May libre nga consultation kag check-up diri sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Ay libre nga consultation kag check-up de Domingo, Lunes kag Miyerkules. Dira sa Miyagaw, ara dira sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kay check-up kada Domingo. Sa Kalino, gara dira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalino, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Pasay City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasay City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes. Last 9, imidya sa aga, top-top last 3, imidya sa hapon. Bantayan man ang schedule sa libre nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa RGM sa building Barangay Apollo Hista, Sara, Iloilo. Mga taga Northern Iloilo, mga taga Quinto Distrito, hindi na kamo magkanto sa Pasay City, kundi na kamo magkanto sa siyudad sa Iloilo para magprobakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy kay ara na dira sa Banwa sa Sara. I-announce na naton kung ano nga adlaw ang schedule sang libreng consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy sa Sara, Iloilo. By the way, speaking of Quinto Distrito, Northern Iloilo, ha, ginatutukan subong sang Philippine National Police. Ilabi na gid sang Provincial Drug Enforcement Unit. Ang Northern Iloilo, bangod kayo daw, damo kuno stock sang Sabuda. Ang damo, mga drugista. Pilagawa ka milyon ka piso sa mga na-recover. Sana no ituhay nga mga bypass operation sa Sara, sa San Dionisio, sa Estancia, at sa iban pa nga mga lugar dira sa Quinto Distrito nga kadalag ko sang value o kon valor sang Cebu nga mga na-recover sang Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpangunan ni Police Major Dadji De Lima. Ig natutukan gid nila subong ang Northern Iloilo. Eh, damo kuno siya buda. Standby ha, sa dugang panaton yung mga impormasyon ka mga balita diri sa aton nga pagpanglagad. Along-along gid subong ha, along-along gid kay ang aton nga heat index. Heat index sa Iloilo City 42 degrees Celsius. Ang Dumangas Iloilo 43 degrees Celsius. Sunod sa Department of Science and Technology, pag-asa ang Iloilo nagabatyag subong sa ginatawag nga extreme heat. Extreme nga kainit. Extreme heat subong adlaw ang Iloilo City kag Iloilo Province. So halong ginom kita sang madamo nga tubig, ginom kita sang cold nga tubig, kag tiner kita sa mga mabugnaw nga lugar. Pwede man nga magtiner ka mo sa mabugnaw nga lugar nga wala bintana kag pirtahan lang. Along-along sa init kag pagbalik ta karon, check naton ang team sa K5 News FM Iloilo. Kay kaina sa aga ginda send off na. Oh, send off na sa coverage team sa K5 News FM Philippines sa Palarong Pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Tingato niya coverage team ha, on the way na sa Prosperidad Agusan del Sur. Ay dito pagkaiwaton ang 2026 sa Palarong Pambansa ika-66 nga edisyon. Sa Palarong Pambansa nagligad to sa Lawag, Ilocos Norte. Isubong panahon naman sa Mindanao. E dito naman no, sa Agusan del Sur ang lugar nga pagkaiwatan sa Palarong Pambansa 2026. Palarong Pambansa. Palarong Pambansa. Standby ha, pagbalik na dugay-dugay, kuhaon na to ng initial nga report ni Kaki 5 Karen Badilla. Kay kaina sa aga, send off na. Coverage team ah. Coverage team with patrol magkakadto dito sa Prosperidad Agusan del Sur. Magka-host sang 18 ka mga region. Dito sa 138 hectare nga government center. Sugod sa Mayo 24 top Mayo 31.
1: How come I spy a bugging
26: Standby, magkabalik kita pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso! BTS!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: PGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: mga blanga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himuon na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
3: na?
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
4: Sano ka mainom di takes 500 kag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
0: happy kanunay,
1: DTX 500.
0: Masaligan,
1: epektibo,
0: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagka-damage sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila Dr. Ramil kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi.
3: Ay.
4: Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
3: Uh-huh.
4: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Your grudges. Tao malanta,
3: oh.
4: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gin, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
5: Itong Polydipsia.
6: Mm-hmm.
5: Ito nga palaging nauuhaw. Kaya inom mo pa lang, maya-maya sarap na namang uminom.
6: Nako.
5: Dahil ang katawan ay nagsisikap din na mailabas ang sobrang asukal.
6: Mm-hmm.
5: At itong resulta, Sir Ted, yung pangatlong si Tomas.
6: Mm-hmm.
5: Itong polyuria.
6: Mm-hmm.
5: Dahil inom ng inom, kasunod nito ay ihi naman ang ihi.
6: Nako, mahirap. Kaya habang wala pang nararamdaman sintomas ng diabetes, Doc Far, aba ay mas mabuting uminom na kagad tayo ha ng DTX 500 at Mighty C the Alkaline Vitamin C. Laging tandaan, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ibig sabihin, umiwas din sa mga pagkain at inumin na matatamis.
5: Ayan, tama no? At sa mga mahilig magkape dyan. Dahil alam natin na ang mga Pilipino ay talagang bahagi sa ating buhay ang kape, Sir Ted.
6: Sinabi mo pa.
5: Ayan, ang DTX Coffee Mix ay napakasarap po na kapihan sa umaga.
6: Nako, sarap.
5: Dahil yan ay may taglay na Ampalaya Extract and the sugarcane extract na mayaman sa antioxidants, Sir Ted.
0: DTX 500. Yan ang paborito kong kape, Doc Far.
5: Ayan.
0: DTX Coffee Mix. Nako, Doc Far, wala na tayong oras. Ako po si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Far Lansindak ay nagsasabing,
0: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin. DTX 500.
7: Ako si Minerva. May bubol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
0: DTX 500. Bibili sa mga DTX 500. DTX 500 Health Alert. Mighty C the Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C the Alkaline Vitamin C. DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
8: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
9: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: C Network News.
10: Mighty C Network News.
9: F1.
8: At sa ulo naman nagbabagang balita. Boracay Bridge Project na is paimbestigahan ni Senator De Lima. Pagpapatrolya sa mga dagat, palalakasin ng PCG sa pagdating ng NPA sa Negros Oriental. Opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa bukas sa appointed DILG Undersecretary Jed Mabilog. Samantala, Ceres Bus nahulog sa kanal sa Pandan Antique. 47 pasahero maswerteng nakaligtas. OFW mula Tacloban City natagpo ang pataya sa loob ng kanyang tirahan sa Saudi Arabia. Bangkay ng dating UP students sa Cebu na napataya sa encounter sa Negros Occidental, hindi nakukunin ng kanyang pamilya. Nakaimbak na armas ng mga rebelde na hukay sa Lasam, Cagayan. NBI Central Office nag-conduct ng test buy bago ang search warrant operation sa Sanjaya. At 1.1 milyong shabu na sabata sa buy bus sa Puerto Princesa, 2 arestado.
9: YTC Network News.
10: YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Boracay Bridge Project na is paimbestigahan ni Senator De Lima. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni ka K5 Leonard Veray.
11: pinaimbestigahan ni ML Party List Representative Laila Dilima sa House of Representatives ang kontrobersyal na 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Sa House Resolution Number 1021, nananawagan si Dilima ng komprehensibong imbestigasyon kaugnay ng proyekto, kabilang kung nasunod ang environmental impact assessment at konsultasyon sa komunidad bago ito iaprubahan. Ang 2.54 kilometrong tulay ay magdudugtong sa Boracay Island at Mainland Balay sa ilalim ng public-private partnership sa pamamagitan ng unsolicited proposal ng San Miguel Holdings Corporation. Matatandaan na umani ng pagtutol ang proyekto mula sa mga lokal na opisyal, environmental groups, tourism sector, transport groups at ate community dahil sa posibleng epekto nito sa coral reefs, beach erosion, carrying capacity ng isla at kabuhayan ng mga boat transport operators. Iginit ni Dilima na dapat pag-aralan ang ibang transport solutions na mas nagbibigay prioridad sa kalikasan at kabuhayan ng mga residente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, pagpapatrolya sa mga dagat, palalakasin ng PCG sa pagdating ng NPA sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan. Atin ka K5, Shara Humilio.
12: Isinailalim na sa heightened alert status ang buong Philippine Coast Guard sa Negros Oriental matapos makatanggap ng ulat ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na papasok sa larawigan. Ayon pa kay Commander Christopher Auro, Commander ng Coast Guard District Southern Visayas, ang mga rebelde ay nagmula sa Mindanao base sa intelligence information na kanilang natanggap. Dahil dito, hinigpitan ang inspeksyon sa mga pangunahing daungan sa rehiyon tulad ng Dumaguete, Bacolod, Calles at Siquijor sa tulong ng Canaan units. Tiniyak din ang opisyal na may karagdagang tauhan na ang ipinakalat sa mga karagatan at lampasigan upang matiyak ang siguridad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio, pa sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas bukas, appointed DILG Undersecretary Jed Mabilog. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
13: Bukas ang opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa plano na pagbisita ni Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sa statement ng alkalde, ipinahayag nito na mula nang nanilbihan siya sa Iloilo City Government, nagpapatupad ito ng open door policy sa lahat ng gustong magbisita. Dagdag pa, hindi siya tumututok sa politika sa halip para lamang sa ikabubuti ng lungsod at mga Ilonggo. Napag-alamang una nang nagpaabot ng interes si Mabilog na magbibisita sa City Hall upang malaman kung paano makakatulong ang DILG sa Iloilo City. Si Mabilog ang dating alkalde ng lungsod at oposisyon ng pamilya Treñas. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Network News. MyTC Network News.
8: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ceres bus nahulog sa kanal sa Pandan Antique. 47 pasahero maswerteng nakaligtas. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5 Jojen Morillo.
14: Nalaglag ang panghuling gulong ng Ceres bus liner dahilan upang mag-overshoot sa kanang bahagi ng kanal at tumagilid sa kalsada ng Barangay Santa Cruz, Pandan Antique, bandang alas 12:20 ng tanghali Mayo 19. Kinilalang driver na si Filomeno Mapalad, 58 anyos, residente ng Leyte, ngunit nagmamaneho ng bus mula Iloilo patungong Cubao. Sa panayam ng K5 News Team, ipinayag ni Brigadier Senior Master Sergeant Gene Gallego Jr., investigador ng Pandan Municipal Police Station, nalula ng Ceres ang 47 pasahero at isang konduktor. Nalaman na wala namang nasaktan o napinsala sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
10: MyTC Network News.

0: Pabalik pa lamang ni Romualdo sa Saudi nito lamang buwan ng Marso matapos itong magbakasyon sa Pilipinas. Nakatakda na sanang magretiro si Romualdo sa kanyang pinagtatrabahuan matapos itong manilbihan sa loob ng 13 taon sa nasabing kumpanya. Pero nito lamang Mayo 13, nakatanggap umano ng balita ang kapatid ng biktima na pumanaw na ito sa Saudi. Ayon sa report, 2 araw na umanong hindi pumapasok sa trabaho ang biktima, kaya't pinuntahan na ito ng kanyang mga kasama sa trabaho. At doon na natagpuan si Romualdo na wala ng buhay. Malakas naman ang paniniwala ng pamilya ng biktima na may nangyaring foul play sa pagkamatay nito, kung kaya't hustisya ang kanilang panawagan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: At bangkay ng dating UP students sa Cebu na napataya sa engkuwentro sa Negros Occidental, hindi nakukuni ng kanyang pamilya. Balita hatid sa atin, Teka K5 Sunshine Lacson.
3: Nagdesisyon na ang pamilya ni Vince Francis Dingding na pabayaan na lamang sa kamay ng mga militaro sa Negros Occidental ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Si Dingding ay namatay sa isang engkuwentro sa bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Kinumpirma ng militar na miyembro ng Lupi Army ang 30-anyos na dating student leader ng University of the Philippines sa Cebu. Nirerespeto ng militar ang desisyon ng pamilya pero susubukan pa rin umano nilang ibalik ang bangkay ni Vince sa kanyang pamilya. Noong Mayo 16, naganap ang isang madugong inkwentro sa Barangay Abaca sa bayan ng Kawayan. Sa naturang inkwentro, 5 ang namatay na pawang mga miyembro di umano ng New People's Army at isa na doon si Dingding. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Gayun din nakaimbak na armas na mga rebelde na hukay sa Lasam, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Justin Kiss.
4: Nahukay na tropa ng 17th Infantry Battalion ang isang nakabaong mga armas sa sitio ng Barangay Sikalaw, Lasam, Cagayan. Matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente ng lugar, kabilang sa mga na-recover, ang 7 improvised shotgun, isang shotgun barrel, isang caliber 22 revolver, 2 caliber 22 pistol, 34 na bala ng 7.62mm, 55 bala naman ng 5.56mm, 8 bala ng 9mm, 2 mahabang 5.56mm magazine at 2 7.62mm magazine. Ayon sa militar, pinaniniwalang iniwan at ibinaon ang mga armas noon pang 2020 na mga dating kasabi ng West Front Company ng Comprov Cagayan sa ilalim ni alias Simoy. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Alpha Company ng 17IB kasama ang Modified Community Support Sustainment Team.
5: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, K5 Justin Kiss, para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Samantala, NBI Central Office nag-conduct ng test buy bagong search warrant operation sa Sanjaya. Balita hatid sa atin, DKK5K Buscaino.
6: Nag-conduct ng test buy ang NBI Central Office bago ang search warrant operation sa Philippine Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, umabot na sa 1,000,000 tonelada ng steel rebar ang natagpuan sa pabrika ng Sanjaya Steel Corporation at patuloy pa ang pagbibilang kahapon. Sa isinagawang operasyon, nakita ang may radioactive materials sa loob ng planta, kabilang ang uranium at thorium na lubhang mapanganib sa kalusugan, lalo na sa matagal na pagkaka-expose ng mga manggagawa at komunidad. Ang pagkakadiskubre ng nasabing mga materyales ay nagdudulot ng pangamba sa posibleng epekto nito sa kidney, baga at buto na maaaring magdulot ng cancer at iba pang malalang sakit. Isinailalim sa assessment ang kalusugan ng mga kawani na direktang na-expose sa nasabing planta. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa mga sangkot na incorporator, worker at executives sa operasyon ng planta. Samantala, tinawag ng ilang mga empleyado na fishing expedition ang pagpapasara ng kanilang pinagtatrabahuan dahil anilay wala silang nararamdaman.

0: nararamdamang sakit kahit ilang taon na silang nagtatrabaho sa Sanjaya.
1: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At 1.1 milyon pesos na siya buna samsam sa baybay sa Puerto Princesa. Dalawa arestado. Balita hatid ni K5 Gilbert Basho.
4: Mahigit 1.1 milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang high-value individuals sa isinagawang vibust operation sa barangay Siksikan dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong gabi na Lunes. Kinilala ng pulisya ang mga sospek na si alias Payat, 20 anyos, na residente ng barangay Siksikan, ngunit tubong bayan ng El Nido, at isang 23 anyos na babae na mula naman sa barangay San Pedro. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 171.93 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 1,169,124 pesos ang nakumpiska sa operasyon. Narecover din ang marked money o bottle money na ginamit sa vibust operation. Nahaharap na ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 habang isinasailalim naman sa laboratory examination ang mga nakuhang ebidensya. Para sa YTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nasawian tatlong katao kasamang isang security guard na mabilis kumilos upang maiwasan ang mas marami pang pagkamatay matapos ang pag-atake ng dalawang menor de edad na armadong salari sa Islamic Center of San Diego. Ang tatlong katao ayon pa sa otoridad, kinilala ang mga nasawing biktima na si Amin Abdullah na kilala sa kanyang palangiti na attitude sa mga dumarating sa mosque gamit ang traditional na Muslim greeting. Bagaman hindi pa opisyal na inilabas ang mga pangalan ng iba pang biktima, patuloy naman ang sinasagawang investigasyon sa naturang insidente.
2: YTC Network News. YTC Network News.
3: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Nathan Sarmiento, K5 Kevin Susana at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps.
5: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga kakipay bang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras sinadulong sa inyo sang DTX 500 di Superior Antioxidant. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty's kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Kaya ang DTX 500 amoy ni ang pinakamataas nga 1.3 million orax ang mga antioxidant, no? 1.3 million orax units sa mga antioxidant. So healthy ka kung nagainom ikaw sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa aton yung pagpangalagad mga kaki-5 sa aton sininga palarong pambansa update.

0: Mga kaki-five, ginpati kayo ng send-off ceremony kay na sa aga sa ang K5 News FM coverage team sa Palarong Pambansa 2026. Ika-66 nga edition sa ang Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Napakapasukupan ini sa nagligan nga tuig, 17 lang ka region, pero subong 18 na. Ang latest, ang pinakabagong rayon sa Bilogong Pilipinas, ang Negros Island Region. E 18 na ka mga rayon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mag-host amo ang Prosperidad Agusan del Sur sa 138 ka hektarya nga government center. Opisyal nga mga bukas sa Mayo 24, Tob-Tob, 31. Maka-discovery ini sa aton sinay nga mga futuro sa esports. Check naton si Kaki 5 Karen Badilla, kay maswerte kita nga may representative ang K5 News FM Iloilo sa persona ni K5 Karen Badilla. Di kaduan na ni katuig, nagligadto sa Lawag, Ilocos Norte. Ato na to siya, may experience na. Check naton subong ang team sa K5 News FM kung sa din na sila. K5 Karen. K5 Karen.
1: K5, Jan, kumusta ang akon nga sulod?
0: Ang sulod mo, signal mo, masanag pa sa aton nga palaabuton.
1: Oo, sa subong K5, Jan, diri kita subong sa port, no? Sa San Carlos City, Negros Occidental.
0: Okay.
1: Nag-standby kita diri kiti alauna ang aton nga trip patabok sa Toledo City, sa Cebu.
0: Cebu.
1: Then after, sa Cebu K5, Jan. Then after sinati, mag-going naman kita Butuan, kag sa Butuan. Pagkato na kita sa Prosperidad Agusan del Sur K5 dyan, no?
0: So, ano ang mabailan ka mo gyapon alin sa Cebu to Butuan?
1: K5 dyan?
0: Ano mabailan ka mo Cebu to Butuan?
1: Yes.
0: Ah, okay.
1: Yes, bailan kita kay may dala kita ng mga salakyan K5 dyan eh. Iyas ang iyan ni Doc Ramel Uy, no? Nga ginpadala diriya sa
0: pila kabilog, parati. Pila kabilog patrol sakyan dala nyo na?
1: Oo, isa ka van, then isa ka patrol sa K5.
0: Okay. Tignan mo, kamo yung pila na 18?
1: Oo, 18 kita dire. Kung isumakon kid K5 dyan, tanan-tanan, no? Pati ang sa production team, 18 kita K5 dyan, kay para ano, makover gid, no? Ang tanan-tanan nga sports nga hiwaton dito sa Agusan del Sur K5 dyan. Ti sa subong, ang ginahulat-hulat din naton, sana mention ta, ang biyahe naton pagadto dito sa may Cebu City. Kaya syempre, ang iba naman naton yung mga kaupdanan sa K5, especially ang ara sa Luzon, posible buwas man nino ang ilay ang biyahe padulong dito sa area K5 dyan. Kagkaina sang aga, ti nakapatigayon na sang send-off ceremony dito sa aton nga ano yung tawag nga main station.
0: Oo, aton nga central office sabi sa K5 News FM Philippines.
1: Sa Bacolod. K5 News FM Bacolod sa may barangay Takuling sa siyudad sang Bacolod K5 dyan. Ti ang isa diri sa tinutuyo sang aton nga special coverage amuya ang mapalabot ang madasig nga information, ang comprehensive nga pagbalita tuhuya sa mga nagakalatabo sa Palarong Pambansa 2026. Kag syempre para man mahatagan sang update ang mga kauturan naton sa mga ano sa mga team no nga ginasuportahan nila, especially sa mga nagkalain-lain nga region. Ting balantayan diri subong K5 dyan kay kung madumduman last year ang part pa sang Region 6 ang Negros Occidental kag Bacolod City, pero nagsipak na ni sila sa aton since nga gin-declare ang Negros Island Region. Ti ay balantayan ni K5 dyan kay amuni ang pinakauna nga kahigayunan nga magkasambuha ang mga atleta sang Western Visayas batok sa mga athlete sang Negros Island Region K5
0: dyan. Hindi man, para man sa K5 Karen, hindi man magkabalaka ang taga Western Visayas kahit ti daw kami lang volleyball girls man lang ang daw bakod sila.
1: Sige, mag-agree ko na.
0: Kag daw si Brianna ang mo lang, no?
1: Oo.
0: Eh, sang una, nagligad niya palarong pambansa na of the night pang Negros kag Iloilo, kon na Western Visayas. Subong maingpintruhanay na ang NIR kag Western Visayas, K5 Karen?
1: Yes, correct, Ged. Tikang kung madumduman to last year, ang ika-third kita, siya, narang 3 kita sa kabilugan ng Pilipinas sa Western Visayas sa Palarong Pambansa 2025. Tiso pong ihibaloon ta ni K5 dyan or balantayan ni, especially sa katapusan, Ged, sa ining madako, no, nga sporting events dari sa Pilipinas. Kung bala, ano ang, kung ano naman kita nga rank K5 dyan. Kung bala,
0: naman na, kung hindi kita, kung hindi kita mag-third, ma-second ta?
1: Oo, kung hindi mag-second, ma-first.
0: Ma-first, oo. Oh. Nabalaan mo ginilong kambal ko ba? Basta hindi na tayo mag-subra sa third pa. Hindi na tayo mag-subra sa third, ah.
1: Oo, correct, Ged.
0: Ang pinatakanobo, third.
1: Mm-mm. Eh. Ibalantayan ni K5 dyan, no? Kay may mga, ano natin, sa mga, sa volleyball, sa athletics, sa basketball. K5 dyan. Kung madumduman to, sang Wivraa 2026, dira sa siyudad sang Pasay, medyo mahulo pagsik ni ang players sang Pavia National High School sa volleyball boys secondary. K5 dyan. Kung madumduman to, ila itong kontra ang taga-Pasi, since Pavia ang nagdaog, ibalantaya Taki 5 dyan kung makuha ni nila ang kampyonato sa palarong pambansa.
0: Volleyball boys?
1: Oo, sa volleyball boys.
0: Mm. So, balantaya ng volleyball boys na ito, na? Ang football, sa... ang football kag softball sa mga ball games, mapabugal na ito na K5 Karen mo?
1: Yes,
0: volleyball boys, football, baseball. Kag tanan eh, tanan.
1: Oo. Di ang aton.
0: Kay Bramong basketball. Aton... Ang basketball boys naton na St. Robert's school nimo, international school ang naga-represent ba?
1: Yes, correct.
0: Oh, so pag-on maning basketball boys.
1: Mm.
0: Kay galing kay ang mga nami naton di mga naga-excel nga mga athletes from Western Visayas bala. Ginapang pirates ang NCR.
1: Oo, correct, correct, K5 dyan.
0: Amot lang ko na-aprobahan ni naning nga dapat ang maka-intra kung din ikaw ang imo sining birth certificate la. Like for example, kung taga-Iloilo ka, isa Mr. Misayas ka.
1: Iloilo.
0: O, bisan nga, ginkuha ka sa mga university at colleges sa Metro Manila, K5 Karen. Pero daw ay pa niya maaprobahan. Kaya hindi man pwede nga punggan mo ang isa ka-atlet o kung isa ka maayong maghampang kung operan sa isang mga dalagko ng mga universities and colleges sa Metro Manila, hindi niya pag-i-grab la. Kaya ito yung oportunidad yung man na K5 Karen mo.
1: Mm-hmm. Correct, correct, K5 dyan.
0: Nga mo kanina nga may kilala ko, ang bata niya, table tennis, ka-champion sa palaro. Mm-hmm. Kaya subong waay na di siya to, subong sa University of Santo Tomas na
1: eh nga, gin pirate.
0: Oh, gin pirate siya. Na-champion siya sa table tennis, yung ping pong bla. Ti kon operan ka to, libre tuition, libre housing, libre pagkaon, may allowance ka pa, may pagka tanan-tanan libre, hindi ka.
1: Ti
0: ginapabugal gini sang kilala ko mo.
1: Oo. Kilala ko na.
0: Di ba yun kay at least kung bata mo libre University of Santo Tomas pa?
1: Oo.
0: Di hindi ka pa sina?
1: Namugani kay Fenjan. Di sa
0: so dapat nga kung maaprobahan ining daw why pa maaprobahan nila nga role nga ipatuman nga kung diri ka sa Iloilo bisan Misayas ka bisan nga dito ka nag-eskwila sa NCR K5 Karen.
1: Yes, correct. K5 dyan.
0: Kaya mo nang hambal sa Philippine Sports Commission blas ang nangligad to, ni Blancad to sa Pasay City to?
1: Yes, correct.
0: Nakuha mo to na dumduman mo tong hambal ni Patrick Gregorio bla to?
1: Oo, correct, correct, K5 dyan.
0: Kaya daw mo nang plano nila sa, basi kung hindi pasubong, basi dason pa nga palarong pambansa.
1: Oo. May isa to gani K5 dyan nga nag-champion bala sa chess. Taga Pasay City K5 dyan. Taga Barangay Sablugon. Ang iyan nga ginikanan K5 dyan. Listener, tamani mo dira sa may Pasay. Ang duhayan ni ka mga utot Yung initial, nalipat ako sa pangalan niya, K5 Jan. Pero ang tatlo ni sila kamag-utod, puro si champion. Sa chess, K5 Jan. Tingduha niya kamagulang. At una niya sa NCR man, kay Ginpangkuha man, sa mga dalaguan nga university dito. Bangod nga champion sila sa chess per me, K5 Jan.
0: So, base ni, dison nga palaro ni, kwao man isa sa NCR naman.
1: Laban, Ged. Laban.
0: Bali, duha yung kamagulang. Ato na sa NCR ka eskwila?
1: Yes. Puro sa mga dalaguan ngayon. Kung hindi ko magsala, UST man bala kay 5 Jan.
0: UST man. O, ti aggressive ni UST mo. UST, ang Ateneo, UP, kagang Lasal. Hindi ko na muna mag-offer si mo. Sino kabi mang hindi, no?
1: Amo gani.
0: Ti, barantayan niya. Kakabay pa nga mapatuman na ni. Kung hindi, subong may ngagaw sa dasun na nga palarong pabansa 2027, bla. Kaya bantayan mo da, balantayan da, kapag closing, kung bala, kay 2028, pagaling Pasay, no, ginambal to bala ni Mayor Stephen Palmares, bala sa Pasay City, nga mabid sila, mabid sila sa palarong pambansa 2028, hindi kay 2027 next year.
1: Oo, 2028.
0: Tingnan ang nagligad, kundi sa Lawag mo, Lawag Ilocos Norte, tingnan dapat tani Mindanao subong dapat tani Visayas tani sa 27 di ba?
1: Luzon ang
0: Mindanao ni son nag Visayas tani.
1: Mindanao.
0: Oo, ti tani Visayas pero mabalik naman sa Luzon.
1: Amo na ang hibaloon tag K5 Jan no kung sa diin gid ni next year ang palarong pambansa K5 Jan.
0: So ay panada kay daw kon dali na lang matapos may ma-intrad na daw i-bid ini mo. Pag-closing na sa palarong pambansa kay announce dira sa closing kung anong region, anong lugar ang masunod nga mag host sa palarong pambansa 2027 K5 Karen.
1: Yes, correct, K5 Jan.
0: So mo na yung mga ball games naton balantayan eh, mga individual events sa mumana atong mga taga Carles bla to nga way bla ka sapatos katiniil lang to bla.
1: Oo. Ting sa aton, direk K5 dyan, no, ang na-assign sa aton nga sports is ang baseball, softball, K5 dyan. Last year, first runner-up ang Anilaw, elementary
0: Anilaw
1: school ni K5 dyan sa baseball. Then ang quantity, ang sa secondary boys naman niya nga baseball, ti isang time nga to aton pa ang Negros Occidental, Talisay City National High School tuya ang nag-champion sa secondary boys K5 Jan.
0: So bantayan sa mong kahit at least puro tanan ni Lau laban ni laban niya mga athletes, mga players salin sa Iloilo para sa Western Misayas.
1: Yes, K5 Jan.
0: Okay, ti good luck lang dira sa imo basi kung makabingwit ka to blaw.
1: Bingwit sang tuna.
0: Layo na gusan, layo na sa ginsan.
1: Layo pa.
0: Layo na sa ginsan pero ti kun hungdon mo na iya malabot mo na.
1: Mapasurigaw ta.
0: Okay. Mapaagusan ka palang subong.
1: Pero so, manabyan ako no ang surigaw mo.
0: magyan. Surigaw diso nagusan. Okay, so bailan ka mo, bailan.
1: Pagkita ang HR manager naton.
0: Okay. Sino mga upod nyo da? Subong ang mga upod mo nga mag-cover ni K5 Karen?
1: Oo, adamo kita na rin. Pangataga Negros, Occidental, Manoka, kay K5 Jerry Luna Luis, siyempre si K5 Berto.
0: Berto Gakit, aras kilid mo? Aras kilid mo da?
1: Dito siya man. Kaya malamulga morto-morto, ni siya mo aras. Ano?
0: Patamayon ta siya. Sa mga kasimanwa niya sa probinsya sa Guimaras. Kay mo ka si Paul Diada di gulat siya o.
1: K5. Ari sa K5 Jan.
0: K5 Berto.
2: K5 Jan.
0: Di musta ka, ready ka na sa palarong pambansa?
2: Ready na palarong pambansa. Kamusta ka K5 Jan?
0: Naidlaw na ko si Imo. Naidlaw na ko si Imo.
2: Live ni Gris sa radyo.
0: Live ni.
2: Hello, Sir John, kamusta?
0: Naidlaw na kami ni Paul Diada sa imo. Upo kami
2: ni Adrian Diada. O, naidlaw mo ko sa Migo ko eh.
0: Migo?
2: Sige, ma'am, dyan naidlaw. Gid ko sa imo. Kamusta ikaw?
0: Kung mag-report ka, hindi ka na magmas ha.
2: Wala na kayo. Ginpadula mo to sa ako. Tiwain ako nagmas.
0: O, bala mo. Amo ng beauty sa kwan mo, ngipon mo bla. Kung ay kagamas. Basta report ka ha. Manawag kami sa imo kung mga ang hampang bala kwan, hampang bala basketball kag volleyball boys.
2: Yes, actually, boxing subong ako. Mang lumbag ko subong, hindi ko manipa.
0: Okay. Sige ah, basta oh, good luck sa inyo.
2: Sige kayo dyan, mayong hapon, ganda sa inyo.
0: Oo, oh, tiyo, may kaman may idlaw kay Paul Diada.
2: Ano-ano, idlaw eh. Oh. Along lang da, tol. Matimba lang ta sa Tansa, Bonifacio.
0: Tol, tuturab la.
2: Tol, oh sige tol, tol, mayong hapon, tol.
0: Oh. Noted, you know, noted.
3: Okay. Sige, K5 dyan.
0: Mag-report sa inyo sa Magmas ah.
3: Ha?
0: Ini na sa Magmas, mag-report siya.
3: Oh, wala na siya gamas. Yes,
0: ate, sige, okay.
3: Oo.
0: Salamat kit, K5 Karen, ha? Good luck sa coverage team naton.
1: Yes, K5 dyan. So, sa dugang sini nga mga update, no, sa aton yung special coverage sa Palarong Pambansa 2026. Bantayan sa pinaka mga public affairs kag Facebook page sang nagkalain-lain nga K5 News FM Philippines nga station mga ka-K5. Live diri sa San Carlos City, Negros Occidental para sa Palarong Pambansa 2026 special coverage. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga palita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Dari ora ang aton sining coverage team on the way na sa Prosperidad Agusan del Sur. Ara na si Brianna ang MVP. Ang pinakasikat nga volleyball player sang Western Visayas ang una pero subong NIR na Taitong High School eh. So gusto ko ni makita si Brianna ang na makahampang sa pilakadlaw sa Ateneo or INU National University or Ateneo. Mabalik kita duga-duga ya, standby sa dugang naton yung mga impormasyon kay mga balita pagkatapos gilamang sini.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
5: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga buti ka. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula, nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang capsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata ka ang isang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain ng energy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Kasali si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre?
15: Libre!
14: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: Kadragsa nga pungkod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Kala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Dortes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: ikaw pala
8: ang may diabetes.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
7: kagga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may VCO.
8: Ang VCO
7: yung may D3.
8: Mabagats mga butika.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio
7: yung may VCO.
8: Ang VCO
7: yung may D3.
8: Mabagats mga butika.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: 11 Mbps!
15: Balik kita sa aton nga pagpangalagad ng mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Ang DTX 500 may pinakamataas ning 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka. Kung naka DTX 500 adlaw-adlaw kag malikawan mo ang sarcoma. Isa sa mga tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi ni gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Ngari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. May mga usual nga sintomas ng sarcoma. Pagsakit o pagubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magiyong adyuin, tinaling ang pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Ikawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag-inupita sa DTX 500. Adlaw-adlaw. Kag subong man sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agud mapungkan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols. Nalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agud patyon ang mga guba nga mga selula sa lawas pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pang makabukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Subuman mga pikita, DTX Coffee Mix, ha? Healthy Coffee. Amo na yung kape ni Dr. Amiloy. Kung makahigop ka sini, makasinggit ka sang namit-namit-namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix, ha? Healthy coffee. What's in your shoes? I said, I'm a... Nakakapi ka na, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. Nasatisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka. Healthy ka pa. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ang sumuman, kung gusto naton creamy kag healthy coffee sa Japan, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oliveira kon malunggay. That's why nga healthy. Healthy siya. Kay may may malunggay. Kag creamy siya. Kay may skim milk kag may creamer. Prebio coffee. Samtang gusto naton nga mabugnaw kag priska, presko ang aton pamatyagan. Maligo kita adlaw-adlaw. Three times a day kay mainit ang panahon subong. 42 degrees Celsius sa siyudad si Iloilo. 43 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo. Maligo kita DTX Clinica DTX Beauty Soap. Kamuning habon nga nagapahamot, nagapaputi sa ato lawas, fresh na fresh ka. Klinika DTX sa Beauty Soap. Para mamintay na ito ng freshness. Pagtapos na ito ng panligo, mag-roll on kita sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh. Para sa mga puti, kag mahamot niya ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, mahamot niya ilok sa Klinika Deo Fresh. Tanan ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Di order mo lang sa Shopee, Lazada o kon sa TikTok, idolong ini sa inyo sini mga puluyan. Kag sumuman sa mga product center ni Dr. Ramil Oy para sigurado nga original. Kay may basta kon sikat na gani, may mga tawo nga nagapiki bla. Along kamo ha. Para sigurado kamo nga original kadto kamo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy. Diri sa siyudad sa Iloilo, sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Subong adlaw Miyerkules may libre nga consultation kag check-up. Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Pasay City, ara dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasay City. May libre nga consultation kag check-up kada Webes, Buwas. Sa Kalinog, aradira sa Cosmart Building, Osminia Street, Kalinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada Martes kag Biyernes. Kag sa Miyagaw, aradira sa Orbi Street, malapit sa Miyagaw Public Market, Miyagaw, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up kada kada Domingo, alin last

0: Di Mayo gidi ni no. Subong man sa Banwa San Sara. Ara dira sa RGM's building Barangay Apollo Hista Sara Iloilo. Ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ti para sa mga taga Quinto Distrito, Northern Iloilo. Ani kamo magadto na sa siyudad sa Iloilo kun sa Pasig City. Eh, lapit pala mo, San Rafael, dasun sina, Pasig City na. Ay, sa Banwa San Sara, may Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. I-announce lang nato dari later. Kung sa sano, anong adlaw nga schedule sang libre nga consultation kag check-up dira sa Sara Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Mayong hapon lang sa maton mga live viewers via on-air kag online. Kay Ma'am Laura sa Makaysay sa Hong Kong, kay Sir Arman Bakugoay, kay Sir Win Marcovi, kay Bindi Astorias, kay Sir Blair Matuliano, kay Aisa Ahmad, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, kay Rolando Poras, kay Winifreda Sarmiento, kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, kay Ma'am Rosemary Agramon, kay Iado Ryan Aguilario sa Pasig City, kay Arby Chris Casiris, kay Rimia Panes, nga po nandira sa Taguig City, Metro Manila. O, kababayan mo si Senator Alan. Kay Ma'am Laura sa Makaysaya, madamog yung salamat kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Sa mga nagpamati baya on air kag online, madamo gid nga salamat. Sa ngalan sang damen and women of K5 News FM Iloilo. Sa master control opo naton si K5 Paul Diada, kag K5 Lawrence Suliman. Ang inyo K5 Jan Sapyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Malakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Malakas, mga butika.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
1: Garantisado!
4: Epektibo!
1: Aramis mo!
4: DDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga uha?
1: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
1: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-DDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Garantisado.
1: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C.
9: Grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
10: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gadragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galao magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Man.
15: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na adjusted nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya ako mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga budi.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio.
4: Ang D3Bio.
2: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 ng may VCO.
2: Ang VCO
4: ng may D3.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipapanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa marami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato ato. Ang iCare Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.

0: linaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, makabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kandayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Saro Iloilo.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 10 na sang hapon.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
10: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabaton ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko na pulang.
9: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
11: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko git mapunggan. Daw na dimat git ako.
9: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare kumpare? Kamusta ang Miyerkules ang hapon ninyo? Wow, diri sa Banuas ang sarap, perte ka pa ang perte ka init sang panahon. Ngani indigid magkalipat ha, mag-inom sang madamo nga tubig. Kag syempre, magtumaras ang aton nga power trio, Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Para nga may ara kita sang resistensya all day. May iba to ang lawas ta. Batok sa nagkalain-lain nga balatian, kag syempre, sa pagkambyo klima, kay manog tingulan na. Kung mahuyang-huyang lang ng imo nga immune system, dasi ka ginitapikan sang balatian. Kay perte ka init, perte ka paang, dayon pagkadugay-dugay, matalithe maulan. Gani dapat, pabaskugon tagid ang aton nga immune system, inom kita sang aton nga power trio. Klinika D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Kag syempre, patunaw-tunaw ka mo dyan. Samtang nagapatuyom-tuyom pamati isang aton istorya. Ati dapat, nagahigop man kamuha sang aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Especially kung busog ka gin sa imo nga gin panyaga. Timpla ka da DTX Coffee Mix. Kay maara ini sang ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para nga ma-detoxify ang aton nga lawas dira. Kumbaga matunaw dira ang tanan-tanan aton nga kinaon, kag malimpyuhan ang aton nga tiyan. So mag-inom ha, DTX Coffee Mix. Maayong hapon sa mga suki naton, mga nagaupod sa aton, dira sa Iloilo City, good afternoon, gid, sa mga nakatutok dyan sa 88.7. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon, good afternoon sa mga taga K5 News FM Pasig. And syempre, sa mga taga K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganas, kag sa Short FM Dumangas, kag sa mga taga Quinto Distrito, sa mga nakatutok dira sa may K5 News FM Sara. Welcome na ha sa aton Miyerkules nga edisyon sang Secret Memories. Sa gihapon, ako ang inyong kaupod, Maninay Mane. Aton man, ginaabi-abi ang aton nga mga Facebook Live viewers. We are live at K5 News FM, Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa din na nagka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo, K5 News FM, Iloilo 88.7. Kag syempre, hindi nyo man pagkalimtan ha, ang K5 News FM Sara, kag K5 Quinto Distrito, para manginuna, kag-updated bang kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya. Maayong hapon sa mga kumari abroad ta. Maayong hapon gid, Ma'am Bings PSJ. Maayong hapon man, dira sa kay Ma'am Myla Chavez Mosquera, ang M's Parlor sa Ahoy Public Market. Nakatutok gid kunuhan. Maayong hapon man dira kay Ma'am Ramia Panes. Shoutout lang kay Sis Mila Capio, manicurista sa M's Parlor. Wow! Maayong hapon gid. Ano? Mga tiya ko na ni K5 Herman, ho? Mayang hapon ha sa M's Parlor, dira sa may Banwasang Ahoy. Mayang hapon man sa mga taga Barangay Wanaza sa Sityo Maliko. Nagapamatigid dira sila si Vreka Mahinay. O kung si Curve niguro mo kay Baliskad pangalan niya, si Curve Mahinay. Mayang hapon man kay Ma'am Ayla Chavez Mosquera. Shoutout lang kuno kay Lola Emma, tag-iyas ang M's Parlor. Ay, mayang hapon dira kay Mother Emma. Mayang hapon man sa kay Sir Ronnie Haleco Balseda, listening sa iya dira nga trabaho. Mami Azun, bugtaw na kuno akong si Ma'am Bings pa. Wow, udto na ho Mami Azun, hapon na bugtaw na ha. Sir Jesse James Garvillas, maayong hapon. Shoutout lang ko no kay Selfa Garvillas, kay Jesse sa Batsuyan nila dira sa may Mansaya Lapus. Ma'am Liang, good afternoon. Oh,
nami kuno magpaligo liwat kay pertigid ka pa ang baw correct gid pertigid ka pa ang Sir Jesse ha so, indi gid magwantang kay initon subong nami magaligo sa bye-bye. Mayong hapon man sa atong mga K5 taxi patrollers Sir Arman Guay. Mayong hapon gid Ma'am Aisha Ahmad, good afternoon. Sir Jesse Hamoles, dira sa may Sityo Sapa, Balantang Haro, nakatutok gidira. Sanday Mary Lou Kagsimulong. Ma'am Mirna Lynn Espanyo Cofreros, shout out lang kay Dong Flores. Maninay, shout out lang sa ako nanay nga ara sa Qatar, halong lang Pirmi from Curve Mahinay. Sela Gonzalez, good afternoon. Ba maninay nagdulom duman diya sa San Miguel ho? Ba maayaw kayo na Ma'am Sela kung mag-ulan-ulan ha? Kaya pero tigid ka init sang tiyempo na. Ems Hisuan, maayong hapon. Shout out lang maninay. Greet lang ko sa mga tao sa balay. Sanay Tatay Moroy, si Daniela, si Cheche, si MM, si Andre, si Zia, si Yanni, si Marie, kag ang family Hisuan, sang Sarapan Pasay City. Always good, nagapamati sa imo. Thank you so much! Maninay pag-greet lang sa akon agot, happy happy birthday, Ivan Chris Pusing, sang buntatala haro. Uy, sa tanan nga nag-celebrate, sang ilang nga kaadlawan, happy happy birthday sa inyong.

Happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate man sang ila special ng okasyon ha. Anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede gid ka mo magkapag-greet diri sa ato. I-text lang ina sa 0962-478-8730.

Mani na ipatamyaw lang ako sa akon mga anak, si Bibi Dandan Palmes, si Mary Grace Kinon, kag si Daddy Daniel Palmes Senior. Ingat palagi. Uwi ka na. Wow, grabe ba?

0: sa mga taga Elaine Rose Pharmacy kag Elaine Rose Tour dira sa may Humay, San Junisio. Nagapamatigid dira sila. Good afternoon. Hi nani Elaine kag sa mga timbang kuno ha. Si JJ Bolivar nga nagapanglabada. Rafi Sana nga nagadisplay sa mga chisnak kag kay Mercy Banyas. Nga nagadisplay man sang sigarilyo kag kay Nonoy Lashot nga nagapanghinguto ka ido. Bo grabe. Sana all daw pareho na lang sang ido dira ni Madam Elaine ha. Maayong hapon sa Elaine Rose Tour. Maayong hapon man sa kay Nani Jane, May Jane Pama si Guanza sang Iloilo City. Nag-celebrate man sang iyang kaadlawan. Maayong hapon man kay Ma'am Liang watching from Barangay Tuble, San Junisio, Iloilo. Pag-greet man maninay sa akon magulang, happy happy birthday Resel Mahinay. Mayang hapon man kay Inday Mercy, kaga kay Gaspar, kaga kay Shanshan, kaga kay Tuto Andre. Sige. Ara ng mga kumare ko, ah, nakaplastar na sila. Maninay, kamusta? Patamyaw lang. Kay Jade, diri, sa may barangay Anabo. Tagpila maninay, DTX Beauty Soap. Salamat, it's me. Sige, ata, huwag ganda ka karun, Ma'am Inday, ha? Mabakal guro si Ma'am Inday sang aton nga mga products ho. Hingagaw Ma'am Inday kay ang aton nga DTX Beauty Soap 169 inang ang iyang kada ano ha, kada bar. Pwede ka gid ra magbakal sa aton nga klinika Sara Branch dira sa may RJM's building. Manine shout out lang sa akon pa kay isa si Tony Balasabas, Marilu Belhera Balasabas, sang Barangay Salcedo Sara. Sige. Ara na, plastado ng mga kumareta dyan. Ang aton istorya, subo nga hapon, ginpadala ini ni Rysel. Si Rysel, manipayo na siya katama sa iyang pangabuhi sa Subo. Apang may mga bagay-bagay nga indigid niya malipatan, kagamuin na ang mga nagapabalik-balik sang sakit sa iyang dughan. Tungod sang dalagita pa si Rysel, ginhimuslan ini sang iyang tiyo. Bisan pilit niya nga kalimtan, nagapamalabag inigihapon sa iyang paminsaro. Ano ba lang imuon ni Rysel para nga malimtan niya na o kun mabilin sa limot ang iyang nga mga nakaligad kag makabuya sa sakit sang kahapon. Ang bugos nga kasaysayan ni Rysel aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kun kalipay.
2: Mga pinanid sa gugma.
3: The Pages of Love.
1: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulun-an.
2: Mga pinanid sa gugma.
3: The Pages of Love.
1: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
2: Mga pinanid

0: ano, happy ka na?
1: Sobra ka-happy.
0: Sige na, mag-ilis ka na. Tugon nagatawag naman din sa ako ng isa ko pagid kasuki eh.
1: Hindi ka magtabo sa iya. Bayaran ko kung pila ang ginabayad niya sa imo.
0: Ginapakadlaw mo bala ako, ha Ben?
1: Nga makadlaw ka. Seryoso ako.
0: Nagbuang ka na bala? Bayaran mo nga hindi ko pagserbisyohan?
1: Ina, tungod gusto ko na nga maguntat ka na sa sinang obra.
0: Tagmaano ako?
1: Simple lang. Ipakasal ta ka.
0: Ipakasal? Hala. May maseryoso pa bala sa akon, ha Ben?
1: Oo. Ako.
0: Ben, guba ng pagkatawo ko. Abi, mag-ilis ka na. Kay malakat na ko.
1: Rachel, areng kwartao. Aboy ning kinanglan mo, di bala? Gani palihog. Mag-untat ka na sining obra. Please, palangga ko ikaw. Handa ko nga pakaslan ka.
0: Ben, hindi akong babae para sa imo. Magpangita ka na lang sang lain. Palautuwasan lang ako sang mga lalaki. Gani, amo na nga ginaservisyuhan ko kamo eh. Di ba na?
1: Pwes, sugod subong. Tama na nga servisyo, ina. Tama na, Rachel. Pakaslan ko ikaw.

0: hinanga. Ginanamian ko sa imo, darling. Kay kung bunalon ka sa paha ko, kanamigid siyang imo nga.
1: Albi, please. Tama na. Nasakitan ako.
0: Nasakitan? Hindi ka pagkada bunal ko sa imo sang paha, 1K? Kung bunalon ta ka sang pulo ka beses, may 10K ka na. Wala labot sang serbisyo mo sa akon. Sino ka? Paano ka nakasulod rin?
2: Hoy! Tama na yun, ha?
1: Aba, Ben! Anong ginabuhat mo diri?
2: Nagsiling na ginako sa imo. Ngayon hindi ka magtapos sini nga lalaki. Raisa, dali ka! Mag-inis ka! Magbuha kita diri!
0: Hoy, hoy, hoy! Hoy, hoy! Bayad ko na siya!
3: Bayad sa kagago mo, eh! Hoy! Asawa ko siya! Gusto mo niya kusarta ka?
0: Ha?
3: Rachel!

0: Ben! Ano ka man? Nga ginahilabtan mong kabuhi ko!
1: Rachel, ginluwas na lang ka sa katalagman.
0: Anad na ako, Ben! Anad na ako sa pagbaboy sa mga lalaki sa akon!
1: Pwes, gusto ko nga baguhon ka. Kalimtan ang tanan.
0: Hindi mo ko maintindihan eh.
1: Tungod sa kwarta?
0: Hindi mo sinang rason! Hindi, Ben!
1: Kung amo, ano ina ha? Rachel?
0: Magpapati ka! Sugirat ka ikaw!
2: Nasiguro ko, malipay gini si tita sa ginluto ko tungod paborito niya eh.
3: Rachel.
2: Tito? Arata sa likod ko kang... Kaginapos mo ko, gulpe.
3: Rachel, wala ni si tita mo subo.
2: Tito, may ikot to. Nakaungod kita sa pagkakot na sa akot niya.
3: Madugay ng handog ko sa iyo. Gani pa sumpi na ako, ha?
2: Tito, hindi.
3: Hindi galing, ha? Karol, akong kata.
0: Oh, inong natabo, Ben. Tungod sa natabo nga ito, nagawa ang kabuhi ko. Nagawa ang kabuhi ko, Ben.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo. Campeón sa balita. Campeón sa drama. Campeón sa musika. Campeón sa komentaryo. Campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

na mga ka-K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Lane. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: Gaan. Mag-joyride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tika, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
5: Sakay ka, kidiya.
6: Siyempre, naka-extend ko yan.
5: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
10: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
9: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
10: Eye Care Gold Capsule,
9: may aras ang lutein,
10: vitamin A,
9: vitamin E,
10: vitamin C,
9: zinc,
10: kag bilberry extract.
9: Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health,
10: mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupod ang pagbutan sang Eye Care Drops at dumadlaw.
10: DTX 500,
9: ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
10: hindi na magkabalaka.
9: Mag DTX 500 ka na.
10: Ang DTX 500, bastante sang antioxidants,
9: panghontra sa mga halit nga free radicals.
10: Likawan ang baratian.
9: Mag DTX 500 ka.
10: DTX 500,
9: DTX 500.
10: Pasami ka bala na kaugdas,
9: kapoy sa trabaho,
10: kag stress adlaw-adlaw,
9: ini ang kabagdanan sang matasig na pagtimulan,
10: kalaman ang abyan.
9: Mag DTX 500 ka.
10: Kaysa DTX 500,
9: ang stress
10: malikawan,
9: pagkamurigon malimtan.
10: DTX 500
9: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
9: D3 Bio,
10: ang D3
9: yung may Physio,
10: ang Physio
9: yung may D3.
10: D3 Bio,
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: You my Visio.
10: Ang Visio.
9: You my D3.
10: Mga butka.
13: D3.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen,
5: 88.7 KK5 News FM.
8: KK5 News FM.
5: Saro.

0: Ben, kumo kay kabalo ka na. May rason ka pa bala ngay dot-dot mong kagulingon mo sa akon, ha?
1: Sa din ang tiyo mo ngay na. Buhi pa siya ba na?
0: Amo ba kita nang nasakitan ko, Ben? Tungod bedrede na siya. Bedrede na siya. Gusto ko nga magbalos. Gusto ko nga magbalos. No, ugaling hindi ko mahimo. At ang dalukay man ko sa iya.
1: Ano? Ginakaluuyan mo ang tao na gubas ang kabuhi mo?
0: Ambot, Ben, ambot. Nainis ako nga na naluoy. Matuod. Nag-aatagbo ko sa tiya ko para ibakalis ang bulong. Ben, hindi na ako makagwa. Hindi na ako makagwa. Reason ako! Reason ako, Ben!
1: Rachel, mapalayo kita. Mapalayo kita, Gray. Mapasugot ka ba lang, ha? Maupod sa akon? Mapakasyon kita sa guwa sa pungsot. Para bisan pa paano? Makalimtan mo ang natabo sa imo, Rachel. Makalimtan mo!

0: Ben, salamat sa tanan ha. Kung hindi tungod sa imo, wala magbago ang kabuhi ko.
1: Hindi pa paminsa, Reyna. Palangga ko ikaw, Rachel.
0: Ay, wala akong makaibalo kung paano takapasalamatan.
1: Nga, mapasalamat ka. Di ba na naghambal ako? Ngahimuon ko ang tanan para mapalipay ka. Ah, hugali. Kung makapauli na kita sa Pinas, asikasuon ta ng mga papers ta. Para sa kasal ta.
0: Ay, pero Ben, basi kong kontrahan ako sa pamilya mo.
1: Hindi ka magkabala ka. Approve ka sa mga parents ko. Excited na sila gani kung saan o kita mapakasal. Excited na sila katama.

0: Ay, salamat. Naguntat na gid man ang hibi niya. Ay, tuyo gali ang princess ko.
1: Babe. Ay, babe.
0: Yes, babe.
1: Ibutang na na si baby. Kay sugodan ta naman himo ang manghudya. Sige na.
0: Wait lang, babe. Wait lang ha. Basi magbugtaw karon si baby. Naghibi to bala ka ina. Subong na niya tulugan, ho? Hindi ka karon madayo ng plano ta. Hindi, get.
1: Oo, gali, no? Mahulat-dulat lang ko, ha?

0: Intégrale. Corona, acum că da.
1: Na madula sa konsensya mo. Kung wala sang pagpatawad niya matabo, Rachel.
2: Patawad? Ba't mo siling patawarin kung tao man ang kubas sa kabuhi ko, ha, Ben?
1: Rachel, babe. Bisan ako. Nasakitan sa mga natabo sa'yo mo. Pero bisan anon ko ka bulo baliskad sa paminsar ko. Kung kasuhan nato ng tiyo mo. Para sa ano pa? Inutil na siya. Ang mayo na tangi mo on. Katuon ta siya. Agod nga makaistorya na ikaw mo, babe.

0: Hazel, hinablos ko. Nalipay gid ako nga makita ang apo ko kag ang bahana mo. Kumusta ka na? Ugali. Salamat gid sa suporta mo sa adto sa tiyo mo.
1: Ay, wala to, tita. Ugali. Sa diin siya?
0: Patay na siya.
1: Patay na? Ay, nga, wala mo ako yung pabalo, tita.
0: Ang matuod sang nabugtuan siya sang ginhawa. Ngalan mo ang ginmensyonar niya. Kag nabatian ko nga ginmit lang niya ang iambot, hindi ko lang maklaruhan. Basta katapusan niya nga hambal. Amo ang patawad.
1: Tita,
0: aabi mo nagalibog ang ulo ko kuna. Sa pagkahibalo ko, wala man siya sang sala sa imo. Nga Araisel, may sala ba lang ang nahimo si tito mo sa imo?
1: Tuman ka na ko, tita!
0: Ma...
1: Wala ko lang hinigisugit sa imo, Santa, tungod... Tungod natlog ako. Ginapaog niya ako.
0: Ano?
1: Tungod sa iya. Nagabahag ako, ikatita.
0: Ano? Anong buot mo, Silingon?
1: Ita, ginaray pa ko sa tali si ito. Talagi tamal ako.
0: Diyos ko!
1: Wala ko'y nagisugit sa imo. Tawad grabe yung hatlo ko.
0: Hindi ba tuon yun, ha? Hindi mo ina ni tito mo sa imo? Diyos ko, hindi ba tuon yun, ha?
1: Oh, Jesus!

Grabe ang kakibot ni tita sa mga tinion niya ato. Pero wala na kami sang mahimo tungod natabo na ang hindi dapat matabo. Ginsugid ko sa iya ang tanan kagin pangayuan niya sang patawad. Sa subong hindi ko man gihapon malipatan pero pilit ko nga ginakalimutan tungod hindi ko na mapabalik pa ang nagligad. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Razel.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sarayro Ilo D3 Bio Health News D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagbuti ka.
3: Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago. No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Dok.
3: Oh, import siya.
4: Pa-import kaya
3: your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga trained gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligna sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid sa kagaw.
6: Oh, paborito dapat
3: labi na kung plakaong katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

na mga ka-K-5 dirilang sa kampyon na istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal

0: 3 sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Kapalubala ka mo, yung may tatlo sang klaseng cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Yang gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. DTX 500. Pasami ka pala nagaugdas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulat. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malintan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulaw. Duti kong buntag gabi mo. Nang lunch akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Available now.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikro.

0: Absolam, pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratia. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigon, malimta. DTX 500! E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mabagat, mga butka. I Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amon ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: The

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa gilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station.
7: Ladies and gentlemen!
5: 88.7 KK5 News FM. K5 News FM.
8: Sarang Ido Ido. Secret Memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:14 na sang hapon. Ang ining oras, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, nagbulig ini sa aton ha, para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tatira ng mga balatian. May arag ka baladira sang ginabatsyag subong o pagsulusiburo, dala sang papag-ubag-ong at siyempo. Nagahilanat ka, wala untat ang pag-ubo, ang trangkaso, ang sipon. Inong kita ha sa Klinika D3 Bio, antiviral kag antibacterial specialist ini. Kag syempre, ang D3 Bio, dako kag din nga bulig para sa aton nga brain health. Gusto mo nga hindi ka magmarilipaton? Inom kita sa Klinika D3 Bio. Kay nagabulig ini para nga magnami ang aton dira nga utok. And madetoxify man ang aton nga brain para nga hindi kita dasig ma-stress. Ang hindi dasig magtigulang ang aton nga mga selula. Again, inom kita Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. And hindi makita magkalipat, magtumar kita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, kabulig, tagidini sa aton nga pagtigulang. Samtang nagatigulang, nagaedad kita, nagakinahanglan gid kita sa Mighty C sa aton nga lawas. Para nga may ara kita sa bastante nga immunity, resistensya, may ibato kita sa nagkalain-lain dira nga mga balatian. Hindi ka dasig tapikan sa balatian, basta may ara ka sa Mighty C. Again, ang aton kabulig sa pagtigulang ang Mighty C. Kay dapat nagainom gid kita sini permi adlaw-adlaw gid nagapabaskog ini kag nagapanami kag nagaprotekta sang aton nga lawas. Malikawan man ang temprano nga pagtigulang kun magainom kita sang Mighty C. And syempre, may ara man ini sang antioxidant nga nagabulig gid sa aton para nga mapunggan ang pagtigulang sang aton nga cellular. And of course, DTX 500. Wow! Duro gining nagatumar DTX 500 ha? Ang DTX 500, superior antioxidant ini siya. Nagabulig ini sa aton? Para nga hindi dira maglala ang mga ginasuperan mo nga balatian. May ara ka bala diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom kita sang DTX 500. And syempre, likawan ta ang pagkabulag dala sang diabetes. Dapat nagainom kita DTX 500. Kay ini may ara sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin, gani ginapanubo sini ang blood sugar naton. Loaded man ini sang superior antioxidant nga nagabulig repair sang aton damaged cells sang aton nga pancreas para nga mangin maayo ang paghimo sang insulin. DTX 500, your trusted partner against diabetes. Again ha, para sa aton nga healthy eyes, inom kita DTX 500. Ini tanan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe. Nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banua sang Sara, available na ini sa aton Klinika Sara Branch. Located sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal diri sa may Banua sang Sara. And syempre, hindi man kita magkalipat sa apat natong ka mga product outlets. Kung taga Iloilo City ka, ara kita dira located sa kilid sang Robinson's Haro. Ang ato naman nga Miagao Branch na hamtang sa Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR AgriVenture. May ara man kita sang Pasig City Branch na hamtang kita sa May Salvation Street, Corner A, Panes Street, sa siyudad sang Pasig, and ang aton nga Kalinog Branch dira sa May Costmart Kalinog. Gani, ano pang inyo ginahulat? Magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uwe. Oras na ton, alas 2:19 na. Sa mga may advice, mga nakarelate, o kung mga na tandugid sa
istorya ni Raisel, pwede gid kita ha makatawag sa aton nga numero 0962-478-8730. Sa liwat, 0962-478-8730. Or mag-comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7.

Advice ko lang sa iya maninay, patawaron niya na lang ang tiyo niya kay ti wala naman to. Tapos kung may bata siya nga babayi, hindi niya gid pag-isalig sa iban kay sino, especially sa mga lalaki. From Sir Ronnie Haleco Balsada. Maayong hapon, Kim Arizona Flora. Sir Benny Hermano, maayong hapon. Maninay, happy fiesta lang sa mga taga-barangay Labigan, Patamyaw, Langgali, sa Family Barasan, Santiago Valeriano, Vergara, kagsabana ko, si Tisoy Santiago Valeriano, kag sa mga hinablos ko, dira sa may barangay Labigan. Happy, happy birthday lang kay Justine Magbanwa. God bless, gid, maninay. Pastor Helmer Felicidario, maayong hapon. Ma'am Jessa Abison, maayong hapon, Ma'am Jessa. Kamustang baligyanay? Aton nga mga klinika resellers, maayong hapon, gid. Sige. Pwede kit kitawag ha sa aton nga numero, sa aton hotline, 0962-478-8730.

Ma'am Bings PSJ, good afternoon. Again ha, pwede gid ka comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa aton hotline 0962 478-8730.

0: sa kogin ng aton nga mga kumare kumpare. Pero no, ang istorya ni Rachel hindi mahapos. Kumbaga, ang iya nga kasakit, ang iya nga ginabat siya, halimpasang una, halimpasang gamay siya. Tagas sa subong, bisan dako na siya, bisan may bata na siya, iya gidini nga ginadaladala. Hindi ni basta-basta nga madula. Gani kinahanglan na ang iya nga bana ara gid pirmi sa iya nga luyo kag himuon niya ang tanan-tanan para nga ang iya nga anak hindi man maagyan kung ano ang mga ginagyan niya. O may naghingagaw ara sa piyak nga linya aton nga caller, good afternoon.
1: Gabinan maninay.
0: Bo si RR, kamusta RR?
1: Again naman.
0: Oo, sige. Ah. Anong aton ma-advise RR para kay Rachel?
1: Maninay.
0: Mhm.
1: Nang nipatangihan na lang ito, kay matatawa, sa katawaran, manggagyakon sa Ginoo.
0: Mm-hmm.
1: May pamilya naman pang babag ko. Katawaran niya lang siya, yay, kay Mayo, kami kitugit na lang sa tiya, yan ang sabo sila doa. Mayo, kitugit niya sa tiya, yay. Mm-hmm. Amo lang naman ni Nay.
0: Kumbaga, patawaron niya na lang kay una bes, napatay na, nagtaliwa na ato, kag para man nga, kumbaga, madula naman sa iya tagipusoon ang ininga kasakit, ilat go niya na lang adto, kag kalimtan ang mga nakaligad.
1: Pukod na lang dyan sa mga bata, yay.
0: Mm-mm.
1: Pukod na lang dyan sa sabana, yam. Kami magkakita man sa odra sa niya. Amo lang naman ni Nay.
0: Sige. Thank you, Gid RR. May gusto ka tawag ni Gani. May gusto ka tamyawon?
1: Oo, tigagawa to Lilyo. Ang maninoy ko tanod ko ate, tigagawa to Lilyo. Kasi si Kapitan o Lilyo, si Kapahalan o Lilyo. Dadang mga tano sa topic sa kalaparan ton 15 kag ton 10. Amo lang na maninay. Dati na nayapin.
0: Sige.
1: Amo lang na.
0: Sige. Thank you, Gid. Thank you, Gid RR, sa imo nga tiyempo.
1: Okay. Thank you, Gid.

0: Oras na to, alas 2:27 na. Ginakulabo sa kita sang aton nga tiyempo. So amo lang to ah, ang mahambal naman para kay Razel. Patawaron niya na lang kag syempre ang kaugalingon niya hatagan niya man sang ligwa para nga magpatawad man. Indi niya sala ang mga nagkalahitabo sa iya sang una gani kinahanglan. Kalimtan niya na ina, kaga ang ina nga face ang iya nga kabuhi. Amo ina ang nagbulig sa iya para mangin mabakod siya. Himuon niya ang tanan para sa iya nga pamilya sa subong, kag hindi ina maagyan sang iya nga anak. And focus na lang siya para sa kaayuhan sang iya nga future. Amo na ang mabilin ta, Razel. Ah. Tanan kita, may aras ang mga ginagyan sang una. And amo ina ang fuel naton kung sa diin man kita subong. Masakit kag masubo apang kinahanglan ta magpadayon. Mabudlay gid man na, mabudlay ina nga maagyan sa adlaw-adlaw nga tanan. Pero ti syempre para nga mangin hiluway naman kita, kinahanglan ta i-close ang chapter nga na sang aton nga kabuhi. Start a new kumbaga. And ibuhos na lang ang tanan-tanan mo nga pagpalangga sa imo nga anak para nga wala kita sa mga regrets sa aton nga kabuhi. Amula na mabilin ta, Razel, and thank you so much gid sa paghatag sa nga salig sang imo nga istorya diri sa aton panatuntunan. Sa mga nagupod man sa aton sa subong nga hapon, madamo man nga salamat sa inyo. Kit anay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo nga alagad ka K5 ukon na ang inyo maninay sa kahanginan, maninay mane para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
1: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon!
4: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.

0: 98.7 K5 News FM.
1: Soft rock all day long. The number one songs from yesterday and today. Play here on your number one station.
0: 88.7
2: Afternoon Drive.
3: Ethereum Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, my listener. Ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, hindi na ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
16: Wow!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadragsa nga punggod.
14: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
2: Galao magputi.
14: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapulkatol.
14: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossy!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extel!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy ka nunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
19: ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio, ang D3 Bio
22: yung may PCO,
3: ang PCO
22: yung may D3
3: matatas mga butika.
22: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio
22: yung may PCO,
3: ang PCO
22: yung may D3
3: matatas mga butika.
24: Problema sa mata? Ari na ang IK Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
25: You're listening to 88.7 K5 News.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori. Nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: Una.
6: Problem. Magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Pod Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumal ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio. Ang pinakamalaking kagisan ng gani, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. ang palarong pambansa 2026 special coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako to mar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mga butika.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
14: Masamig ka bala gina allergy.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masaliga.
15: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Sige, sang una yan iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week. Nami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
5: Mga butika.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
22: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan.
14: Rehas!
22: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa katong drama sa kanginan. Ngayon yung itmakuhan sang leksyon. Gaginatig, uluhan, rehas sa kasaysayan.
1: Ako'y ang basulon niyo.

0: Kinakaugtanta ka? Wala ka bulos yung klase, nanay! Wala ka bulos!
1: Bakit pagbunti mo na yung mga bayo ni nanay nung haw? Wala ka nung bunti dyan.
0: Hindi na ako gusto na may makita kundi nga makapadumdum sa akong saya! Sang wala tapulos ni nanay, Irene! Sugod subong! Hindi na tamanumdum sa iya! Dumtan yung kita siya! Hasta nga magdako kita!
1: Nung...
0: Kinbayaan niya ta! Kinbayaan niya ta sa iban!
1: Nung...
0: Hindi ko kiti malipatan, hasta nga magdako ko! Hindi ko kiti malipatan! Ginukaugtan ko si Kore! Kinakaugtan ko siya!
1: No! Hindi pala hambal ni nanay, malakat siya para sa aton. Kay gusto niya, hindi tamang budla yan. hindi ka maakit kay nanay, no? Kinahimo na ni nanay para sa aton. Nasan kontraon mo sa... Kaluhi man kay nanay!
0: Basta na!
1: Nung!
0: Pamati na ako! Hindi na ako gusto ang mabatian nga nag-aapin ka sa iya, ha? Umanda mo lang sa akon! Sumba ko yung ginababa mo! Bantay ka pala!
1: Nung binlod! Nano kaya man? Lupariyo ka man kay tatay ba? Manakit kaya kay Nico magsunod sa gusto mo? Imo yung pinsan lain, akon lain man. Kung nakikita kay nanay, pati ako labuton mo. Namit si Imo ba?
0: Hindi ka bagay-bagay pa sa Iran?
1: Di ka hindi na yung gusto Imo ya.
0: Abi mo ka lang kung kasabagol kong baba mo? Kung magsigil ka pa waka at parte sa wala, pulos ka kore!
1: Ah! Oh, tinawi! Tinawi, ba?
0: Puga ka! Inangkat mo kito, ha? Gambalang kito nga hindi ka na magmitlang sa gala ni Kore! Hindi ka kinamatay! Salam mo na!
1: Mamilitan mo, kuya! Lain man, kuya! Lain mo, kuya si Imo, ya! Wala nga ako si nanay, ya! Pinabayaan niya ta! Kapati, kuya, kumabalik si nanay! Nainusagit ko ka nagpabilin ko dito ka si Imo! Dali na ko po na lang ko kay nanay kong kabalo mo na ako. Ibariyo ka man kay tatay ay panakit.
0: Hindi niya ka ulo!
1: Wala ka ulo sa akin, kuya!
0: Kapatid ha? Katay ka sa'yo!

0: lima bata ni ay. Binlod! Erin! Palapit ka mo di bala? Binlod! Kabati ka mo ang ginatawag ko ka ba? Wala!
1: Tay, ano tay haw?
0: Dali, black mo di.
2: Ano tay?
0: Ano? Oo. Kita niya na? Ano ni?
1: Ha? Kaldiro tay.
2: Kaldiro tay?
0: Kaldiro gani. Ano ang haras sa sulod sang kaldiro?
2: Wala unod tay.
0: Wala unod kay wala kamo nagapangita sang inugsulod dre. Ay ayo. Ipangkadul ko ni krusulo nyo.
1: Tay.
0: Ikaw pang igagago ka ha? Magulang kang wala sang pulos. Ilog ka gid sa iloy mga pawala. Irresponsable.
1: Gamay pa man kami tay. Hindi pa kami kabalo mangita kwarta. Ikaw tani. Kay ikaw amo tatay.
0: Ay animal. Masabat-sabat ka pa. Kung ba mo may kay panus nga noon ko no? Isok mong gago ka. Liwat ka pa. Liwat ta kay sumiunta ka na tunto ka. Sumiunta ka.
2: Tay, hindi mo lang at nababali mo nung natagawin tayo.
0: Bayda! Bayda, para madudlang lang iba nila. Kag ikaw ha, amo man ang makinawan mo. Kung magpakita ka sa kaisok mo, kag pagkawala sa kamalaslan. Kay hindi ka ha? Hay Ren! Ay, masakit ka man ka.
2: Ha?
0: Lakat! Lakat ka mo kang pangita sa kalanunta. Pangayo kayo ka mo to! Lakat!

0: Free Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: DTX 500.
0: Eye Care Gold. Ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpampasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty
0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: K5 News FM.
13: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

Ay, shush. Dulom naman eh. Ay, paupuson ko lang ining mga dahon sang paho diri sa lagwerta namon. Nagintutdan ko ah. Kag masulod na ako dayon agud manyapon. Ginalaway na ako sang panumdum sang sud-an ko nga ginat-an nga dahon sang balinghoy. Ay, kag may binulad ako nga hipon. Kag makahang-kahang. Kanyamit. Makuha na lang ako dayon sang isa kakabo nga tubig. Agud nga ibasya ko sa kahoy nga nagamakot pa. Ay, wasi bala karun paliron sang hangin kag magkanto sa kampong at alapso na kag basunog. Bow! Dako gig nga sibuyas, bumbay!

0: Diri lang tamakahon sa dalong balay. Hindi ka mo magahod para hindi ta makita ni Buboy Traidor.
1: Nong? Buboy Traidor ang panawag mo kay tatay?
0: Traidor man gidya. No, ginawa ka la. Dasokin na ka noon ang baba mo. Kagong taugunta niya, wala gidyang masabat ha. Kabati ka mo?
1: Oo, Nong.
2: Pero Nong, din kaninang kuwas ang kanoon kagsudan. Nga dala pati kaldero haw, kagyahong, may naghatag si mo.

0: rin. Ay, makaon ako.
1: Ay, hala. Ay, tinakluban ko nga pagkaon dire sa lamisa. Wala na. Ay, may nagsulod din sa kusina ko gaging kawat ang pagkaon ko. Ay, animal. Hindi. Pati ang kaldero nga may kanon. Wala na. Ay, lechugas. Pating kaldero kag yahong gidala kawat. Ay, sobra naman iyaya. Ay, konsid. O, kaman niya animal ka nga nagapakahapos kalag. Kabay pa nga magsakit ang tiyan mo. O, kung hindi gani madunlan ka ba? Sapat ka. O, dumaano pa naman ako nga manyapon kay kanamit siyang niluto ko nga sundaan. Ay, buisit gan! Buisit gan! Ay, grabe! Naging niya kapuraot siyang pangabuhi. Kapati kaldero ko yakang yahong kong ikawat pa. Ay, labod na lang ang pangabuhi ni. Ay, kabay pa nga gabaan ka nga animal ka. Kabay pa, harabas!

0: Oy!
1: King Kawatan, bala ko nakagabi si Lalaberta.
0: Beh!
2: Ay,
0: oo, bala dahi. Ahay, pobre na yung ating ulang, ho? Pati kaldiro, yako nung kawat, pagkagyahong.
1: Amugid!
3: Ay, kung ako ang makadakop sa kawatan, ngayon na, ha! Hindi ko ginsa paguntatan. Hasta hindi mahunos ang ginawa, ha? Tuntos, ha? Pagkapos lang ang nimalya, ha? Basibla ganit ako panalawas aton. Mapahapos lang ganyan.
1: Ay, hindi ah. Pero si Noy Han ang nagapangawat ng ina man. Piho kuya, taga-dirima lang ay sa aton.
3: Ate, kung amo sinat, taga-dirima lang eh. Hoy, gani kita magbulubantay gid kita ha. Kay basi kun isa naman sa aton ang biktima hon.
1: Tani ba lang kung pagkaon malamblang tuyo, yan ang nangayo sa eh, di ba no? Kasi sa mga awat. Ay, kagidaban tayo gid nga gabi ha, para hindi siya makita. Kanami, gid ya.
3: Uy, ala! May tigula, no?
4: Uy,
3: ba? Ay, may nagsinggit. Basi ko ng kawatan naman, ina.
1: Ay, be, nakatabi. Sige, dali ka mo si Saon.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalaba!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Gordes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masalika,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio
6: ang D3 Bio
9: yung may PCO
6: ang PCO
9: yung may D3
6: matatas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
9: Yung may D3.
6: Matatas mga butika.
13: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM.
15: May balita na, may drama pa. Kampyon!

Ano pang inayaan ng batabok sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ninyo sa pagpamati. Ang mga batahong makasugpon sa atong drama sa kanginan, ngayon yung magkuhaan sang pagtulunan, na ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako yung basulon nyo! Ginsulat kang sa direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga kung irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix! Mabaka, mga butika! I Care Gold!
4: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man kag nami gidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakat sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Man.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 3:59.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador!

0: Mayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sang palatuntunan, El Castigador. Karon nga adlaw mabyan, Merkules. Petsa 20 na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Lagyapon mabyan sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., main kaupod ninyo ang inyo alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Kutob kita alas 6 mabyan subong nga kasidmon or alas 5 imidya. Kay alas 5 imidya tubtob alas 6 ang aton sini naman nga mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. O sa aton mabyan nga platuntunan El Castigador, alas 4 tubtob alas 5 imidya sa hapon. Kumusta na sa aton sini nga mga suki nga matag palamati pag sa aton sini nga mga sumulunod? Sa bilog nga siyudad kag probinsya sang Iloilo nga nagamonitor sa aton sini nga or sa inyo sini nga mga transistor radio, yara kita sa 88.7 sa lilisuan sang inyong mga radio sa FM band. Kag syempre sa aton man nga mga followers sa aton sini nga media or sa social media platforms, especially sa Facebook, sa aton sini nga mga pinalangga ang mga followers, bisan din man nga bayan sang kalibutan. Basta may Ilonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Mainit gihapon mabyan ang aton sini nga chimpo, bao triple kay na ang si Lax ang adlaw no. Daw hindi ka kakwan, daw hindi ka daw batyag mo, gusto mo lang magpahulom sa tubig. Kay tama gid ka init. Ang aton sining heat index mabiyan yara sa 42 degrees centigrade. Although nga may mga time naman nga isa nga kun kaisa mabiyan nagadulom ang chimpo or ang aton sining nga palibot nagaguom-guom. Kasi daw amat-amat naman nga nagasaylo ang aton sining nga chimpo halin sa tig-ilinit padulong sa tig-ululan. Kaiti pag-abot sang Mayo tubtob Hunyo no mga bear months ti chimpo na mabyan sang pag ulan-ulan. Pero may ara kita mabyan sang El Nino phenomenon. But sidingon medyo makpan ini no malawig nga tag-ilinit. So ano bala ang but sidingon kun may El Nino. So medyo kani no ang init sang adlaw. Mas labi pa ini mabiyan nga magainit kag pagkatapos ang aton sini nga mga pananom halos hindi na makakatilaw no sang tubig ulan. Kagati syempre ang aton sini nga palibot hindi man aton magwantahan ang kainit. That is why importante gid mabiyan nga maghalong kita no. Preparar gid pirmi sang madamo nga tubig. Kagat, siyempre, may ara kita sang proteksyon sa aton sila nga lawas kung magwa kita, no, maglakat, kinanglan may payong o hindi ganit may kalo, hindi magpatial sa init. No, direkta sa silak sang adlaw kay tuman ka delikado. Alas 4:04 aton sining oras mabyan ang ining bayan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and the sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyar na sa bibis ng pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon ka mo makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa aton mabiyan mga talulupang doon nga mga balita, unahon naton mabiyan ang aton sining lakat sang panahon. Kumusta naton mabiyan ang aton sining local pag-asa with Engineer Ferds Ruben sang pag-asa Iloilo. Engineer Ferds Ruben sir, maayong hapon. Welcome to K5 News FM Iloilo.
1: Yes sir, maayong hapon. Dito sa aton mga pagpalamati. Ano niya itong latest update sa aton May 20, 2026 na adlaw. Sa karon easterly pag-apekto sa Lucan de Visayas, general weather, may pasilidad sa mga pag-ulang panglat sa nag-uog sa takot na bahay sa ating region, the last time localized sa Lucan. Pinatutuwa sa rangan namin, halim sa Amiyanan Silangan, ang ilabaw sa Lucan de Visayas, pag-iin makamay sa pag-ulang at mga pagbalit sa kaligatan. Atong yung temperatura, yara sa 26 to 33 degrees centigrado. Ato niya, adlaw matunod ala sa isa isang hapon, magutlang buwan, alas 5.27 isang kaagahon. Amo niya itong latest weather update.
0: Yes, sir. Sir Ferds.
1: Yes, sir.
0: Sir, no, mamangkot lang kita. May may ginabantayan kita nga kwa, no, nga mga posible mag tuhaw nga mga LPA diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility.
1: Yes sir, may ara kita cloud cluster nga gina-monitor sa kuwa sa nga tong power line, posible mag-develop siya sa LPA, pero sa karon pa dayon lang kita yung monitor na ito, kaya wala pa man isang direktang epekto sa anuman ibahin sa punso na ito.
0: Okay, so sa ato man sir nga chimpo panahon diri sa Pilipinas, no, may ano kita, no, may El Nino phenomenon, na kumusta subong ang aton sining pagbantay sa sining phenomenon, Sir Ferds?
1: So far wala pa kita El Nino nga kakatabo sa bong. It's kuan pa lang forecast, pero ginalanto na aton possible nga mag El Nino na kita by June, July, August. And with regards sa kakusugon niya, possible nga very strong El Nino ni siya by the end of the year. So sa bong forming pa lang ini siya.
0: I see. So mabot sa ningon mag-abot sa June, July kag sa forward. Diri nato mabatyagan ini El Nino, but sa ingon bisan pa ang ini nga mga binulan, no, usually kun sa normal naton nga chimpo at igulula na ina, no, pero bangod sa El Nino possibly mangin mainit ang chimpo sa sinang mga binulan na Sir Ferds.
1: Ano sir, lain ni nga ano, lain ni abing El Nino, no, El Nino is a climate event. Pero ang mga pag-ulan naton is dala ni siya sang aton hangin habagat during June, July, August. So bisan may El Nino kita, is ara gyapon ni ang aton rainy season dala sang aton nga southwest monsoon sa subong nga June, July, August. So gina-take note lang naton nga possible nga magka bisan nga magka El Nino kita by June, July, August, ara gyapon ang aton rainy season, kag usually may chance pa na gani nga mas madamo ang ulan nga mabatsyagan naton. Ang impact ng El Nino labi na gid sa kakulangan sa ulan is usually kakaapektuhan tani sa mga bulan sang October, November, December, January, February, March during the dry season.
0: I see. Sige. So madamo salamat sir sa sining information ha diri sa K5 News FM Iloilo.
1: Thank you sir and saluwat mayong hapon sa tanan.
2: El Castigador.
0: So nabatian mabyan si Engineer Ferds gikan sa Pag-asa Iloilo. Alas 4:08 aton sining oras, diri kita mabyan sa pila naton kay matalulupang doon nga mga balita sa aton sining pagpangalagad subong hapon. Unahon anay naton mabiyan aton sini nga mga talulupang doon nga mga balita sa palibot sang pungsod sa mga balita nasyonal. Sa karon mabiyan sa pinakaulihing nga development sa bahin sang balita nasyonal, ang Korte Suprema, no, o kun ang Supreme Court gindinay ang ginahingyo nga temporary restraining order o kun TRO ni Senador Bato de la Rosa, no, kontra sa pagpatuman sang arrest warrant sa International Criminal Court o kon ICC. Ni mabiyan pinagi sa pagbinotuhay sang mga mahistrado sa ginhiwat nga special session 951. No, siyam ang nagpabor nga ibasura ang iya sining TRO. Kaga lima ang nagpamato kag isa ang nag-abstain. So, buot sa lingon sinima, Bian, ang Malacanang nagpagwa man dayon sa

arrestuaran kontra kay Bato de la Rosa. Ugali kay ang pamangkot di inaihan si Bato. Kay matapos ini mabiyan nga sa nagligad nga Mayo 13 na nagluntad ang shooting ang kuan ang paglinok panay no sa Senado. Kay amo man mabiyan ang adlaw nga nagtuhaw siya no nagsulod siya sa Senado for the purpose no nga mahiwat sila sang kuan sang pagbinutuhay para ilisan ang Senate President no si Senador Tito Soto. Di ginako man ni Bato ambal niya kun nga nagsulod siya sa Senado kay kun wala siya hindi nila matigayon nga makompleto ang 13 ka mga boto para nga mapapungko si Senate President Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Gamugid lang to ang rason. Bisan pa mabiyan nga madugay na siya nga nagpanago because sa ginakadlokan niya nga ICC warrant of arrest, ginagwaagid siya. So during the time, ginabantayan naman siya sa mga otoridad mismo sa Senado. Aga pagkatapos ang sesyon, dito dahil mabiyan nga i-implementar kung tani ang arrest warrant. Galing kay ti may after sang mga tensyon nga nagtuhaw sa bahin sang Senado kag sa Senate premises may nagalinupok iambal sa ibang stage no ang nasambit mabiyan nga senaryo para nga maratagaan sang ligwa ang pagpapalagyo kay Senador Bato de la Rosa. Iway gid magsala no pagka kagahon nagsariput-put ya si de la Rosa upod kay Senador Robin Padilla ang yasining best friend. Kung may ara kita sang Batman and Robin sa ilaya sa Senado, may ara sang Bato and Robin. Si Robin Hood Padilla Mabian ang nag-escort pa kay Bato de la Rosa kag siya pagani kuno ang nag-drive sang salakyan niya para makagwa sa Senate premises si Senador Bato de la Rosa. Kag subong ay na mabalaan kundi naman siya. Nakapanago na naman si Senador Bato de la Rosa. Di mo na ikaroon no, ang posible pagpangita naman sa iya sang aton sinimabit ng otoridad kay Manti. Gindinay na sang korte ang yasin ginapangayo nga TRO. Kag according mabiyan sa Senate Rolls, na hindi pwede makapasakop or makatambong si de la Rosa via online or pinag-iabi sa video sa mga Senate hearings sa plenary session. Kag of course pati man sa Senate impeachment hearings no, kung mag-umpisa na ang impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Kung magamo si ni Mabian, kulang naman ang numero sang mga kwan no? Sang mayoriya. Tignan na, kita naman natin kung anong ila si ni Mabian nga mga leanings. Sa pihak nga bahin, Mabian, may kanta na naman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang pinakauli karon nga report nga nabato na sang opisina sang Vice President ang summons gikan sa Senate Impeachment Court. Mga alas 10:40 kaina sang aga, opisyal nga nabaton sang Office of the Vice President ang summons sang Senate Impeachment Court. Kung madumduman nga sang Lunes mabiyan sa pag-convene no sang Senado bilang impeachment court, gilayon sila nga nagpagwa no sang nag-issue sang summons para kay Vice President Sara Duterte. Ginatagal ini sang napulo kadlaw para nga sabton ang reklamo kontra sa iya. Ti subong adlaw na baton niya, so may 10 days siya no nga para sabton ini mabiyan ang reklamo kontra sa iya. Okay, kabalo naman kita mabiyan basta gani sa defense no kon may 10 days laban-laban na mahatag ini sila sang sabat sa ika-napulo nga adlaw mismo sa last day sang ginhatag mabiyan nga grace period.

Kung isipon natin sa katapusan pa, no? Sa posible sa Mayo 30 pa ang iya sinimabyan nga pag submit sang sabat, no, sa sininga kaso nga ginpasaka kontra sa iya. Kag subong man, after nga makakapasa siya sang iya sininga sabat, ang prosecution panel hatagan man dayon sang 5 days naman para makasabat man sa makahatag man sa ila sining sabat sa ginhatag nga reply o sang sabat sang Office of the Vice President. So amo ini mabiyan ang proseso. So laban-laban ti sa June, no, mag-umpisa gid ang proper ang trial paper proper sang impeachment mabiyan ni Vice President Sara Duterte.

0: samtang sa padayon mabiyan nga investigasyon no sa parte sa nagluntad tublang Linok Panay no ang shooting sa may Senado. Si suspended Sergeant at Arms no sang Senado nga si Mau Aplasca Mabian ang nagpagwa karon sang pahayag nga gin-splice no suno sa iya ang CCTV footages para nga suportahan ang narrative nga stage o kon wala sang pag-atake nga natabo mabiyan sa Senado. Kati hambal ni Senate President Alan Peter Cayetano, hambal niya, Senate is under attack. Kati hambal sang Malacanang or sang DILG, waay sang pag-atake. Hindi matuod nga under attack ang Senado during the time. Kati hambal naman niya ni Aplasca, ginapanindugan niya man, na during the time is under attack niya ang Senado. Kag ang ginpapagwa karon ng mga videos, ang gin-splice lang para ipakita na wala sang pagpangatake nga natabo mabiyan sa Senado. Kag bangod sini mabiyan, no? Ang aton sining Senado, kainabot terrible man. Napunan sang emosyon ang pilanaton ka mga senador. Ang aton Senado mabiyan daw kwa nga daan subong dominado na sang halos mga artista na no. Sila kabilog ang mga artista subong sa Senado man. Inisipo naton sa kadamo na no. Ara si Jingo Estrada, si Tito Soto, Robin Padilla, si Lito Lapid. Tuda mo na, no? Kaga may iban pagid nga mga artista nga gusto man nga magpungko sa Senado. Bago magwa sinya, no na lang ni aton sininga Senado man, puros na tanan artista. Kaga ang mga indie artista, nagakalapnan man, nag-inartista naman. Do, puros lang mga dramatista, no? Ang mga katabo-sabong sa Senado, do, puros lang drama. Kung sang una ang maglantaw kita sa mga Senate proceedings bala, daw madamo kagid sang matunan ang mga senador magdebate, magtindog sa plenaryo mabiyan. Makakuan kagid damo kagid sang mabalaan. Just like day mga Joker Arroyo, si Miriam Santiago, mga damo to no. Puro subong yabaw, puro sa mga artista. Pati mga indie artista, daga inartista man, dawa ay kagidhang pun subong sa Senado. Kaya mo ning aton subong kwan nga komposisyon sa Senado. Kaya kita nga mga Filipino, ano kita? Itagyapon maabyan ang makaluluoy. Ano abi kay kung magapili kita sang aton sining mga senador, no? Basta artista gani, yung iba niya ga kilig-kiligid. Why niya ga paminsar kung ano ayhan ang mahimo sang mga natungdan kung ara na sila sa Senado. Basta importante nga sikat, kilala. Amon aya ang pag-ginabasihan sang pila naton ka mga kauturan, maabyan, sa pagpili sa mga senador. Kita mo, ang aton sa mga Senado daw, kwa na daw, sirkos nang nagkatabo. Why ka na yasang wisdom pa nga makuha, ah, no? Pila na lang daayhan ka nahot ang mahambal naton nga daw. Pwede naton makuan, makabig, mabiyan nga full of wisdom nga senador. Kasi in really, nagtaliwa naman, no? Sa before siya nga, ang last niya nga nangin senador. Sa next time gani magpili kita maabyan sang aton sining mga senador, maluoy kita sa aton nga pungsod. Be responsible na. Dugay na ni sang during pagpadalagan pa ni Miriam Defensor Santiago sa pagka-presidente sang 1992, way pakita ya gyapo nagamanton, no? Way pagyapon kita ya nagakadudla. Amo makaamo kag amo man gihapon. Katapos sagad kita yaka pakamalaot sa aton sining mga lideres mga nagapungko sa gobyerno kis yung mga corrupt, kis yung mga incompetent, kis yung mga kung ano-ano na lang, sinong aton sinada basulon? No, alang-alang basulon tang mga taga-Indonesia. Alang-alang basulon tang taga-Qatar. No, kaya kita yung nagapili sa ila. Oh, tapos nga magpungko na ni sila, no? Chimpo naman eleksyon. Na muna man tani ang chimpo nga makapili kita sang maayod mga maayo ng mga kandidato kag mga politiko, mga lideres. Way tamang ginagamit ina nga kahigayunan sa eksakto. Kay nagapadala man kita gihapon sa kwarta kag sa pagpamakal sang buto. Kag sa kwan sa pasikat-sikat. Kaya muna pirmi ang sitwasyon naton diri. After naman eleksyon, pagpungko naman sa mga politiko, mga marali-rali na naman. Rally diri, rally dito. Kundinar dito. Kahit mga puros mga hindi maayo, puros mga may kasawayan, no? Aton sining mga official sang gobyerno. Natural, why man abis ang perfecto nga tawo. Ugaling kahit hindi na galing kita perfecto, masala pa ginaton sining pagpili, why gid sang padulungan ang aton sining pungsod. Amat-amat nga nagahuyang, amat-amat nga nagalala ang sitwasyon sang aton sining abyan nga institusyon sang Senado, no? Kagabisan sang sa aton sining Kamara de Representantes. Sa bagay kun lang taon gani naton sa subong chimpo. Kang ang Senado dapat mas kun ini sila mas labaw sila sang sa mga miyembro sang House of Representatives. Pero subong yala taon naton daw mas maayo pa ang mga hindi man tanan ha ang mga katapo sang Kamara de Representantes, no? Ikumparar mo sa mga katapo sang Senado. Amo na yung kamatuuran, mabiyan. Amo na yung realidad, no? Sa aton subong panggobyerno o sa mga nagabugos sa aton sininga mga institusyon, just like sa Senado, mabiyan. Ngati amo inikutani ang aton sininga kwanbla, no? Dirigene ginadangop ang mga kwan ni sini, mga may mga salabton nga mga official. Galing kay hindi kita makasali gihapon, no? Sa may mga impeachment proceedings, pero sa gihapon maabyan nagapangibabaw gid ang politika, no? Nagapangibabaw gihapon ang pamulitika sang sa accountability sang aton sining mga official sang gobyerno. Kagadugay-dugay maabyan sa aton sining pagpanumbalik ang aton man nga pagkuha sa mga reports sa aton sining mga K5 reporters. Subong man pila ka mga local developments aton man hibaloon. Sa diligid lamang madugay, no? Sa aton sini nga pagpanumbalik, makaligan ang pila naton kay importante nga pahibalo. Alas 4:24.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, Mike Pumso.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow. Ayos,
10: gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. I Care Gold.
12: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sang isa ka bulan, ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa matino nga dugo,
15: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo,
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatino sang imo atay.
14: Mas tagtino ang atay,
15: happy kanunay,
14: DTX 500.
15: Masaligan,
14: epektibo,
15: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar,
15: DTX 500.
14: Ikaw pala
3: ang may diabetes?
11: DTX 500.
3: Ang DTX 500
11: ang may powerful compound.
3: Yan ang kapanubo
11: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
3: sa rikas
11: epektibo.
3: DTX 500
11: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay ang akong buyon.
11: D3 Bio. Ang D3
3: yung may BCO.
11: Ang BCO
3: yung may D3.
11: E3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3
3: yung may VCO.
11: Ang VCO
3: yung may D3.
11: D3 Bio.
18: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
3: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
3: Ang D3
11: yung may VCO.
3: Ang VCO
11: yung may D3.
18: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
11: Yung may D3. Mabagat
18: sa mga butika.
15: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Go bala ang imo dugo?
14: DTX 500.
15: Masamit ka bala gina allergy?
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
15: Nga sa masami,
14: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
14: DTX 500.
15: Masalika
14: DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal mga butika.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!
24: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:34.
25: El Castigador.
24: Pabalik mabiyan sa ito niya pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Ining bahin sa ato nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sang Mighty C alkaline based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Sa pila pa ginaton mabiyan nga mga tululpang doon nga mga balita, diri kita sa aton sining mga balita lokal. Ang MPIW o kun ang Metro Pacific Iloilo Water nagapanghanda na sa mga epekto no sang El Nino phenomenon diri sa siyudad sang Iloilo. Kag of course no ang aton sining Lapas Public Market mabiyan. Ang pila da ka mga vendors tawag sini no nagaantos bangod mabiyan bisan way ulan no nagalaputyak ang area mabiyan sa may poultry section no ginabaligyaan sa mga kumla sa mga itlog no mga manok so nagakuan makitaan mo ga kahigko no ang salog daw pros blas ang una blas ang daan blang away pa makayo ang merkado bow hindi magkaraamo ang kwan no ang itsura sang sulod merkado no nagalaputyak nagadanaw nagabasa because nga ti sadto sang una way patuma kayo ang drainage sa kwan no may mga depekto ang hindi makagwa ang tubig pagkatapos manubo ang lugar pero subong nga gin kayo na no gin renovate kagin panami kuntani pero ang gwa mabyan nagakuan gyapon no nagalamot nagalaputyak man gyapon sumakaluluoy no ang mga vendors makaluluoy ang mga bumalakal no kay ti ang purpose kun tani nga ginpatahom ginkayo ang merkado kay para nga mas kuan bla no mas mainganyo ang mga bumalakal sa pag pamalaklon no sa aton sini nga mga merkado kay ti siyempre ginpanami ginpatahom expect kita nga mangin malimpyo no matinlo mahamot kag hindi ang kinaandan sa unang hindi mo maintindihan ang baho mabiyan sang kanal, no? Sa magsulod ka sa La Paz Public Market kag sa iban man nga mga merkado, no? Muna gani nga ginpatahom ining aton sini nga mga merkado, ginpang renovate sa tanan-tanan nga mga distrito, no? Halin sa may Central Market, sa may supermarket. Oh, puro tanan mga kwan, mga kun lantaon mo, mga matahom na, no? Mga moderno na kumbaga. Ang aton sini nga Haro Market, ang aton sini nga merkado sa Arevalo. Oh, ang merkado sa Mandurriao gin kay uman pero hasta subong daw hindi man ma hindi man mapaktan kun saan upa ini ma, mangin operasyonal. Kay hasta subong mabyan ang Mandurriao sa talan-talan niya nga merkado, ang Mandurriao daw na bili niya sa tabtaban. No? Kag permi kita makalabay sa Mandurriao Market, ang atubang sa merkado daw hindi pa mambal naton nga kakuha daw. Anong sistema sang pang-ubra man, no? Hindi manami ang pang-ubra, no? Kuan katog sini ang simento way pa masyado mapang tapos, way pa magid mapang makumbaga ma finishing. Oh. Na anong at least nga sistema ang aton sini nga merkado. Oh, sang lapas lang naga problema man ang aton sini nga mga vendors da kag mga kuan, mga bumalakal, no? Kaya siyempre nag-expectar ang mga bumalakal, mga pumuluyo naton kay bag-o, no? Bag-o kayo, bag-o ma... kumbaga gin pantahom. Pero ang guwa mabiyan, amo man gyapon, bisan waay ulan, waay baha, pero nagadanaw, nagalaputyak. So, te, sa aton sini nga city government, no? Batonon ta na lang ni Blanga amo sini klase sang paobra, amo ni klase sang proyekto, amo ni klase sang resulta sang ginhimo, no, sang kontraktor, no, kun sino man ang kontraktor sang sini nga mga merkado nga ginaobra diri sa siyudad sang Iloilo. Oh, kay kun dapat, no, kun may mga kontraktor kag kun ikuna nila i turn over nila sa local government, dapat chikaron sa aton sini nga LGU, sa aton sini nga local government kun bala ano dang mga diferensya, anong mga kulang dira. Kag kun may kulang, may diferensya, hindi pag i-accept, no? Dapat kay uhon anay, no? Dapat siguruhon nga eksakto ang pagubra. Kun may mga nagatulo, may mga litik, no? May mga nagakwanda, may mga baraghal nga klase sa mga ubra, dapat i-kwan gid, no? Ipasiguro gid nga kuan na, no? Ready na ang nasambit nga mga proyekto. Oh, pero subong niya ginagamit na sang mga manugbaligya, ginakadtuan na sa mga bumalakal, pero may mga problema gihapon maabyan nga nagatululuhaw. Oh. Te ang aton sini nga LGU mabatonon ta nalang ni amo klase sini nga mga kuan, mga pang-ubra sang mga kontraktor sang aton sini nga mga merkado. Kani hindi ni pagbatunon, no? Ipakayo sa mga kontraktor naton, no? Para nga pagsulod sa mga bumalakal, pagsulod sa mga nagabaligya dira, manami inang ila sini nga sitwasyon, no? Way na nagabaha, way na nagadanaw, way na nagalaputyak, hindi na mabaho nga kapareho sang una, no? Ti sa Mandurriao Public Market, no? Sagwa ka pa lang daw hindi ka na magsulod, no? Okay, sa guwa ang ila sini nga kwan sa may karsada naga kwan pa nagapangilay pa mabiyan ang mga siminto nga ano naman way naga mga buka ang mga siminto, no? Wala sang matugs ni mabutangan sang siminto nga kwan bla tugs ni finishing na ano klase nga sistema ina sang pang-ubra nila. Dugay na nga proyekto, dugay na pinanakatuig, no? Kung nanto nato ang Mandurriao Public Market, amo nang pinakagamay gani nga merkado diri sa siyudad sang Iloilo. Amo pa ning pinakaulihi, tapos ano pang amo pang pinakalaway nga klase sang merkado, no? Ginpaubra, ginpatahom kag ginpakayo kay para magdami, pero so, daw hindi gihapon maayo ang pagkuan, no, ang pagubra sang aton sini mabyan nga merkado dira sa distrito sang Mandurriao. Kay diri sa may lapas, no? Amo man ang pila ka problema, no? May mga section dira mabiyan nga nagadanaw, nagalaputyak, ti ang pila ka mga bumaligya ginpangkuan, no, ginpang relocate ani temporaryo, parang hatagan ligwa ang pag kayuna naman di ba? Oh. Tani gin ano na anay gin siguro anay no? Maayo ang kwanbla ang sitwasyon, maayo ang pagubra. Antes gin pa sudlan sa mga kwan sa mga bumaligya dira no? Iti kita mo kwan naman ho huol na naman sa mga kwan sa aton sining nga mga vendors dira. Huol naman sa aton sina nga mga bumalakal. Oh. Di dapat naka kwan na amo na yang kwan eh ang sistema kun dapat may mga proyekto ang kondirya ang proseso nga dapat i-turn over sa LGU ang project kag kun ang LGU naman kun hindi kontento no may makitanda nga mga hindi maayo nga pangobra hindi nila na pag i-accept no dapat ipakayog na iya sa kwan sa kontraktor kayuhan yung obra nyo may mga diferensya may mga hindi manami may mga kulang-kulang kayuhan ay kumpleto ha no antes batunon no hindi kay batunon na tapos sa ulihi may mga problema pagali kasi nag ako naman nagtinalang talang naman ang mga vendors no nag kwan man gihapon nag antos man gihapon sa mga problema nga nagatululuhaw bangod sa hindi manami nga pangobra ang rason sa hindi maayong pangobra simple lang ara gyapon ang tap sanay sang pundo ara gyapon ang lab anay sang pundo kag ara man gyapon ang ginatawag nga mga SOP sa mga proyekto no hindi ganiya madula sa aton sininga sistema sang pang kuno pang pagpatuman sa mga proyekto kay kun dito may mga proyekto dito man sila nag mas ano no mas madamo man sila sang makauti amo na ang budlay sa aton nga mga pangkuan no pang gobyerno kaunahon tapaya ang aton sining bulsa sang sa interest no sang sa kalidad sang mga proyekto nga ginapatuman ti amo na no so san o pa kita makakuan man makakita sang mga officialis nga ang up to the single centavo bala no makadto sa proyekto ang kwarta makadto sa project ang pundo no kun 100% dapat sa punsa proyekto makadto hindi kay sa 100% ang bilin niya sa proyekto mabiyan dira na lang sa 10% kay anong pok anong expectaron mo da nga kaayuhan sa proyekto unti way gid eh no isipa bula 10% na lang bilhin sa pundo para sa proyekto. Oh. Ati natural mangin substandard ang project. Madali maguba, hindi matahom ang pagubra. Oh, tapos kuan gidi ning mga lawlaw klase proyekto. Oh, para lang makaproyekto, para lang may ipakita nga ginaobra. Pero hindi man maka maglawig no pila lang ka bulan pila lang ka tuig ang lawigon tapos may makita na kita dayon nga mga problema no ang bisan sa mga karsada lang makita ta man na mga byan no ang mga project sa mga dalan bala balaan mo gid nga substandard balaan mo gid nga hindi maayo ang pagbura no amo na sa mga buildings naton sa bagay dapat kun mga buildings ang ginaobra mga karsada mga taytay dapat siguruhon nga makon ini no mabakod kasi ang aton sini nga pungsod mabyan ara kita sa ginatawag balang akwan no mga calamity prone no may mga linog oh so kun magtayog lang gamay kun hindi manami ang pagubra kun hindi mabakod ang pagubra kun substandard ang proyekto kaya nung expectaron mo no natural gamay lang atay og litik dayon worst base kun magkalarumpag so amo na mabyan ang sitwasyon no so supposed to be dapat gina kwan naton gina pangabay naton sa aton sininga mga public officials tani sa ari na kita sa ginatawag nga kwan no modern times na kita ang iban niya nga mga lugar sa iban nga mga pungsod mga buildings nila yaka mga kwan, no? Makita natin ka mga tahong. Makita natin mga mapag-on, mabakod. Oh. Because nga ti nag-innovate, nag-kwan man, no? Nag-tong sini, may basi kon nag-preparar man sa mga posible matabo bilang hindi manami, no? Especially kung mga permilang ginalinugan ang lugar. Oh, dapat ready ang aton sini nga mga infrastructure nga mga kwan, mga proyekto, no? Nga pag-uyog hindi dayon bala ma hindi makwan, no? Daw hindi makabatyag. Oh, pero diri sa aton ay nano klase nga pang obra ini, no? Halin sa una tubtub subong. Naglala pagid gani subong, no? Kay kun sang una sang chimpo 1980s 1970s mas kun ikumpara ta mga infrastructure subong mas di hamak nga mas mabakod pang sa una mo, no? Ikumpara mo subong nga mga ulihi nga mga tinuig, no? Akay ti ang sa una nga mga buildings nga gin pangobra, no? Kitaan man naton mas just like sa mga eskulahan may mga building nga asasasta subong ara pa mo, no? Naga-exist gihapon. Iban gani ginapangguba na lang kay para islan sa mga sang bag-o pero ang ginailis pa nila, no, mga pigaw man. Oh, ti isipan mo bala, mga karsada sa una mga mabakod, no, hasta subong may mga karsada nga sang una pa man 1980s pa. Pero ara gyapon ginapangbakbak lang gani nila kay para mailisan lang, no, kay para lang maginansyahan na naman. Oh, islisan nila dayon sang substandard. Kaya ang ginabidis nila iya, ang sa unang dinikada ang tinir sang dalan. Subong niya, binula na lang, tinuig na lang, bakbako naman kagayuhon. Amuna mabiyan ang aton din problema sa Pilipinas. Ang pamangkot abdayon kung may mga proyekto, pila aton dira. No? Ano ang aton da magaganan siya dira? No? Amuna dayon ang ginapamangkot sang pila naton ka mga politiko. Oh, bakwartahan ina. Ay kalangitan ho. So, amo ni mabiyan ang kwan ang problema diri sa aton. That is why bisan mga merkado naton. Problema gihapon, no? As supposed to be nga ang problema sang una ma solusyon na sang pagkayo sa mga merkado, pero ang nagwa mabiyan why man gihapon masolusyonan, no? Nagnami lang itsura, nagnami lang nagtahom-tahom lang, kati bag-o, pero pagpila lang kabulan, daw hindi naman gani magkaraan mo, no? Tapos, di, may mga problema gyapon, the same gyapon nga mga problema. Bisan drainage pa, hindi pa nila gyapon makayo gyapon. Naging pang elevate na gani daang kwan ang mga merkado naton. So, but sa rin kung gini-elevate na, gin pataas na, so, pwede na makagwa, no? Ang kwan, ang tubig halin sa kanal sa sulod pakadto sa gwa, no, sa drainage sa gwa. Pero tingaan nagag baha man gyapon sa sulod. Anong ila sini nga klase nga pangobra dira nag ano man, no? May mga engineer man da balang nag-obra sini, no? Ay kalangitan ho. So, muna mabyan, no? Ang problema gid kag ang sitwasyon naton. Realidad na ini sa Pilipinas, ang pamangkot lang, no, ang pamangkot lang, san-o, tub-tub san-o kita mag-sakripisyo, tub-tub san-o kita mag-amulang kita sinipirmi, no, sin-o san-o paihan mabunag, kag may maabot paihan nga mangin leader naton sa ulihing nga waayas ang ginapaminsar, kundi ang kaayuhan sa aton sining susyudad, sa aton sining syudad, kag kaayuhan sang publiko, kag hindi lang ang kaayuhan sang kaugalingon, kag sang ila kaugalingon nga bulsa. May ara pa ihan. Kag kun may ara pa ang pamangkot, si sin-o, sa san-o. Oh. Kay kun lang taw naton maabyan, no? Subong iyang atsimpo, daw wa igid kita sang may makita pa. Because, bisan sa iskilang gani, sanggoy ang kabataan, example, ang sanggwin ang kabataan maabyan gin-organisar ini para supposed to be kuntane i-train aning aton mga kabataan nga mangin maayo nga leader, no, during sa ila sini nga pag mature na pagdako na sa ulihi nga sila naman ang magabulos sa pag dumala sa aton sini nga panggobyerno, Pero anong nagkatabo? Iski pa lang, no? Mga kabataan pa lang, mga kurap na. Nga ah, kati impluensyahan sila sa mga kurap na nga daan ng mga officials. Oh, ginaintrahan na sila mabiyan. Kati na-defeat ang purpose sang sanggunyang kabataan sa paghanas kapag train sa aton sa ni kabataan nga mangin maayo nga mga leader kag mga hindi korap kuntani nga mga leader. Pero subong iya hindi amo nang nagkatabo, gina-train sila iya para nga mangin corrupt nga mga politiko sa ulihi. Kay mas maayo na amo nang hambal sang iban, no, nga mas maayo pang hindi nga iabolis na lang SK. Pero hambal sang iban hindi dapat pag iabolis kasi amo na gani training ground ina sang aton sini nga makabataan. Oh, which is which? Amo na ang mga bayan pamangkot. Padayon naton ina kang sa ulihi mangin kurap man lang Japon o kun dulaon na lang nan aton. Iti hindi man way man magaservice ang purpose niya. Ang SK kay pagabot sang chimpo, no? Hanas na sila. Mas trained na sila. Oh, sa pagpangurakot. Mas may pagani kun waay isang SK kay waay isang may waay hindi sila ma-train base sa ulihi kun magpadalagan pa sila sa panggobyerno base kun mas maayo pagani sila guro nga mga lideres. Pero gusto mong ya kumbaga nabuksa na ang ila sini nga inuino, nabuksa na ila sini paminsaron on how to become a corrupt
25: El Castigador.
24: Kamo na mabyan, no? Masubo. But amo nang realidad sa aton sini nga pungsod
25: El Castigador,
24: no, amo na mabyan, no, so apektado kita tanan pahalin sa pagpili naton sa mga ano naton mga officials tanan-tanan dira mabyan basta hindi gani eksaktong aton pagpili everything will just follow sala na tanan pati ang pagpatuman sa mga proyekto mga pagpatuman sa mga serbisyo hindi gid maayo.
25: El Castigador.
24: Alas 4:54 aton oras sa aton yung pagpanumbalik mabyan, dugang pagid nga mga informasyon gikan sa aton mga K5 reporters, makaligid ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DTX 500 ka na!
1: DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
0: DTX 500 garantisado,
1: epektibo,
0: aramis mo. DTX 500.
2: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang kana, oh, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
2: Oh,
5: no?
2: O
5: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag mighty si kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo, ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
4: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow. DTX 500.
8: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
9: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension, pro kung suruy-suruyon mo gid kundin halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
5: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no, mag-DTX 500
2: ay, oh, the more kagabisyo, the more
5: dapat. Pili ka lang, mighty C or pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellula, Sir GP.
2: Mm-hmm.
5: Hindi ka matubuan bukol.
2: Ay.
5: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
2: Uy.
5: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellula kung naka-DTX 500 kag mighty C ka. Or, pure C. Protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lang yan sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag, mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
10: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
26: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino, nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa Himpapawid. K5 News FM Philippines.
4: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
4: Yung may D3.
28: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
29: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
4: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
4: Yung
28: may
4: D3. May family history ba na kamuusang diabetes?
28: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
28: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
28: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
28: DDX 500!
4: Garantisado!
28: Epektibo!
4: Ara mismo!
28: DDX 500!
4: Nagapalandulong ba ang imo panulukan?
28: Magalingin ba ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
28: Masami ginauhaw!
4: Masi may diabetes ka na!
28: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
28: Ang may powerful compound!
3: compound
11: nga nagapanubo
3: sang imo blood sugar.
11: TTX 500
3: garantisado.
11: TTX 500
3: TTX coffee mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang TTX coffee mix nga bulong galiini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: TTX coffee mix. TTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
11: Mighty C, ang
3: alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo. K5 News FM.
17: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
19: KKB, KKB, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Gasa masami. Amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay. Dying Energy DTX 500 Masalika DTX 500 D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow! My puso!
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!
10: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:07.
11: El Castigador.
10: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpanglagad sa El Castigador. Ginatamyaw anay naton sa maayong hapon si James Campbell Militar, no? Ginatamyaw niya sanday ang Militar Campbell Kamitok family sang tinukwan dingli, no? Kag sa iya asawa nga si Analisa Kamitok, kag sa iya nanay nga si TC Militar Bambi Chris Mark Jimson Militar, Mary Jo kag nanay Ima Kamitok. So madamo salamat ha kay James Campbell Militar dira sa may banwas ang dingli Iloilo. Kagagina shout out man sang na kaginatamyo sa maayong hapon. Si Mama Bing Space J, Ma'am Laura Sumagaysay, Cheryl Lapating Branya. Kagasubuman kay Winifrida Sarmiento. Eda kaga kay Kamigs sa vlog. Maria Thalia Michelina, Shamira Fee Ganaka Gumban. Kag sa iban paginatun ng mga followers. Damogid nga salamat ha sa inyo sinipadayon nga pag-upod kag pagpakigbahin diri sa K5 News FM Iloilo. Labi na sa palatuntunan El Castigador. Sa sining aben mabiyan naka standby nang aton nga mga K5 reporters. Unahon naton si K5 Kim Kaloyo, no, sa pila mabiyan ka mga reports nga natipon, no, subong hapon. Ang Department of Agriculture nag-promote sang organic farming Detalye sa balita with the K5 Kim Kaloyo.
11: K5 News FM Kampyon Report.
1: Opisyal na nga nagsugod, no? Ang inyong 11th Regional Congress in terms of the organic farming kasi 5 sunny din sa mga sirad sa nga Iloilo, no? Ngayon pangunahan sa nga Department of Agriculture at ang DA Region 6 kaya sa rin nga nag-start subong niya nga adlaw sa K5 sun sa ginalauman, no? Nga mag-atakop by May 22. Paringinin yung aktividad sa K5 sun, hindi na po yun, no? Nga ma-promote ang organic farming, which nga halin sa synthetic, kumbaga, kung paggamit sa mga hino, sa mga pananom, o kung utanon sa K5 sun na gina-produce, imag-saldo na sila, no? Kung mag-shift sa organic farming sa K5 sun, may

0: Tawag na, no? Sa mga pagpananom, parang tutub nga lang ako, wala nang ginagamitan sa mga chemicals. Bukulin yung mga pesticides sa K-Vibes. So, galing to one of the challenges na ginapakatubak na, no? Sa sarili amo nila na programa o kung yung platform nila, is tungod na at first, no? Kung nag-first ka pala nga pag-shift mo from synthetic farming to organic farming sa K-Vibes, somehow manubo na anay ang imo yung yield o kung ang imo yung ma-ani, kumbaga. Pero, upon maglugay-lugay na, pag maka-adapt ka na, there will be, bitawag pala yung sustainable farming sa gamat-amat na, gamat, alam mo, kasi five, sa ito kayo namin maka-product from Tibuhan, from Sigmawan, and other areas of Aklan and Guimaras. Like, hindi daman dito, nga despite na wala naka- pailalom na, no, sa synthetic farming, kung organic kasi na nila ang
1: K5KM, oh, dala kayo na utod ang linya.
0: Just like for example, yung mga saging, ang ining mga kamote, ang ining mga ibang pag ining mga produkto nila kasi prime time, mga avocado, nag-ibang pang mga produkto, nga timbalaan na ito, kay just like for yun, hatag na lang example, no? Sa mga talong na ba nakakipalibasan, mga parkoso, yung more na, kapag ibanigya at sa mga karikato, kung synthetic na ang pagtanong o kung ginagamitan sa hilog, nahuluman din na. Kapag, siyempre, no, nainaya ang epekto sa lawas, sigur, expect kita, nagkakaon ka sa utan, safe kita. Pero, on the way nga yun na, tawag siya, nga na-produce siya, kasi person, and gina-farm, is unhealthy sa ito ng lawas.
1: So, but sa lingon na K5 Kim, no, sa subong at simpo, abi ang ginapinsar sa tao kung magtanong sila, inabalang madasig nga magtubo, madasig nga magdamo, pagkatapos madasig ang kwarta, no? So, kumbaga, ang negosyo subong daw, kwarta na gidlang, no? Why na sila pakialam kung anong epekto sina sa atong sining mga consumers, K5 Kim?
0: Yes, no, kag actually, iti, amo na, no, based man diri sa pila ka mga practitioners ng organic farming, kag nagaduto, with sa tining na nga programa ti before may mga farmers or producers nga nag-share man sa ila despite nga growing ng ila yung business na nagagamit no sang synthetic way of farming tinag-untat gid sila tungod nga ti iban damo bala no nga mga nagamasakit not knowingly nga ang ining mga gina-consume nila nga mga vegetables as well as fruits ang puno no sa mga hilo or chemicals sa pag-produce ka K5 Sunny. That is why ito subong ang ila yung pag-kampanya sini, no? Or pag-promote sini. At mayara, no? Kay mayara, iba nga, ga-declare nga ti organic niyo. Wala ginisang hilo ang akong nga tanong kung narabil sa mga merkato ka K5 Sunny. Pero, thanks man rin sa Department of Agriculture, kag-ibat pa rin mga stakeholders, nga they are working out nga magbutang wala sa mga certifications K5 san, no? Nga, or mga stickers nga pwede matapik sa mga produkto o kung sa mga stores K5 san that certify nga ang ilang mga ginabaligya nga mga produkto is indeed organic pero ang mga ganitari kung natural way lang na mabalaan mo kung organic niya siya or hindi, balanon mo or pamangkuton mo kung di niya siya nagalin ang pila ka mga produkto nga ni K5 san.
1: K5 Kim, actually sa mga kung mga produkto nga organic o kung hindi organic, bisan ang kita nga mga bumulakal, pwede ito na ma-determine mo, no? Ambal gani, sa nasang maestra namon bala sa college, sa profesor, ambal niya kung magbakal gani ka mo sa mga utanon, lantawon nyo, no? Hindi nyo, hindi ka mo maglantaw kung naaning nami-nami gid siya, daw ka green-green gid, or kung talong pa daw dalagko gid kag hamis-hamis, kag ang kung ang pichay kung daw ka nami-nami gid siya, hindi ka mo na bakal kay puros na tanan hilo. Ang baklon nyo, inaabala may mga buho-buho, no? But sa ringon may mga ulod-ulod na, pero wain na hilo, so safe ina siya K5 Kim.
0: Amo gani ka K5 side, no? Ti, kung kaisa, kundi yun pag may minimal nga mga buho-buho pag K5% despite nga may mga flaws in terms of the physical appearance kada based sa mga produkto kung mga gulay, kag mga frutas, amo pa na gani ang nami bilang unod ya ka K5 Sunny, kag nami ang iya yung tawag na, no? Pagpadako sa ining mga, or pag-grow sa ining mga

0: produkto KK5 Sun. Tungod nga they grew naturally KK5 Sunny, no? Pero bala naton as of this time majority pa sumong, no? Sa mga farmers naton ang nagagamit yes sa mga hilo, mga pesticides or other chemicals para mapadasig man ang ilayang produkto. Kasi siyempre pala naton nga di kung kaysa nag-ano man na sila, gaga-aim at sila ba lang maka-income KK5 Sunny, no? That is why, hindi gusto man nila mapadasig ang ilang production. And of course, no, manami ang tulukon, abi, no, ang ilang mga produkto by using this mga synthetic kind of farming KK5 Sun.
1: Sige. So in a way, mayo na kay at least ginaduso karon sa DA nga dapat organic farming. Kaga ti siyempre mas dapat man mayo man nga ma-educate man aton sini nga mga kwanblamang consumers nga kay para nga ma-ingan nyo man sila nga magbakal sang mga organiko kaga subong man sa mga wala iya sang hilo blacky 5 team kay ti sa ulihi sila man agapon ang magakwan mag suprir no because nga ti puros na tanan hilo ang lawas sang tawo imbes nga nagakaon sila utan kay para magnami ang lawas ang gwa nga nagkaon sila utan pero na apektuhan pa ang ilalawas.
0: Ang wagid ka K5 Sun. Sa dugang aton dari nga information kung madumduman no sa nagligad nga adlaw mayara sa nga nagluntad bala no nga stabbing incident dera sa may area no sa nga dulunan sa distrito sa Arevalo. Kung sa diin di napatay gid ni no ang ining biktima ka K5 Sun. Nga sobra naman gani 50 anyos ang pangitaron pero ang suspect ya ang ining gin-invite ya kumbaga o kung gin-impitar ya nga mag-inom-inom sa ilayang kuloyan kaki 5 sani tin may lagluntad nga pag binaisay o kung hindi pag intindihan na rason no nga gin puno sa ining suspect ang ining biktima gamit ang ining patalom kaki 5 sana. Accordingly, based there is sa kay Police Captain Michael Tuburan, ang officer in charge no sa Iloilo City Police Station 6 nga nakapasaka na sila sa kaso ng murder kag since no grabe gid ang pagpangasubo sa ininya pamilya kay K5 Sun kasunod no sa ining hitabo. By the way, ang ining suspect ang ginkilala sa kay alias Jester 23 years old. Kag ang victim naman no amo si alias Jose 51 years old kag K5 Sunny ang ining biktima ang nakaangpon niya sa pilasa sa iya na wala nga ilo kag iban pa nga mga porsyon sa lawas na recover naman sa may crime scene no ako na ang ining kutsilyo nga gingamit sa krimen sa sospetsado na dakpan man gayon ang ining suspect kag nahibaluan nga based man diri sa information nga mayara sang old grudge o kundaan nga higot anon ang ining suspect sa utod na ya sa biktima ka K5 Sunny. Kag sa dugang naton nga mga information bantayan sa iban pa gid nga mga public affairs programs sa K5 News FM Iloilo. Upod sa patrol K5 Jason Talaron ako naman si ka K5 Kim Antonio Caluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM Kampiyon Report. El Castigador.
1: Madamo salamat ta K5 Kim Caluyo sa gindulong report mabyan. Gikan sa Department of Agriculture, no? Oras nato na alas 5:20. This time, i-check naman nato ng report ni K5 Ginny Kauyunan, no? Ang MPIWD, ginataga na sang go signal sang Office of the Building Official, no? Nga makasugod na sang construction sang desalination plant sa Ingore sa distrito sang La Paz.
2: El Castigador.
1: So standby mabyan na check natin dugay ang report with K5 Ginny Kauyunan. So diri kita bala na mabyan no sa gamay lang natin nga rejoinder parte sa organic farming no. Ang organic farming amoning pagpanguma bala nga wa sila gagamit sang mga pesticides sang mga abuno bala nga kwan nga may mga kwan sini commercial nga mga abuno no. Tanan na ginagamit yan nila is lunsay mga kwan no mga organic para maabyan nga mas safe kaga manami no ang epekto sa aton sining yung lawas. So kamo na gani nga kun nagpili kita sa mga utanon, ang iban abi sa aton hadlok kita no kun magpili kita sa mga utan, makita naton nga daw mga kun mga kutitot mga kwan ang iba niya tawa ay nagbakal sina no gusto nila inang mga kwan gid mga madalag ko mga ga ka hining-hining pagkatapos malambo ang pagtubo pero wala sila kabalo nga puros gali na mga kwan mga hilo pero kon lantaon mo ang mga utan nga medyo may mga buslot-buslot buho-buho no? Just like sa mga pitchay no mga dahon kamuti tapos mga talong mga marguso kita mo may mga buho-buho nga daw may mga ulod-ulod hindi ka mo mag-hadlock no ina yang mga ulod-ulod na mapwede na iya makuan makuha pero wa ina siya hilo no amo na nga may mga may mga ulod-ulod din na no so amo na nga para nga mas safe kita amo na ato sini nga pilion no hindi na hindi kita mag-hadlock dira mas madlock kita sa mga malambo mga manami tulokon nga mga utanon kay mga prutas kay sigurado gid nga puno ina kagalaban ina sang mga hilo.
2: El Castigador.
1: This time check nato na report with K5 Jeannie Kauyunan.
2: K5 News FM Kampion report.
3: K5 asa no kaina nagpatigayon sang press conference briefing ang Metro Pacific Iloilo Water with regards to K5 San sa updates sa water situation sa city ang possible mitigation sang MPIW in terms nga maglala ang sitwasyon sang El Nino with and other than that nakayaman kita K5 San sang update dito sa ongoing construction sang desalination plant sa may barangay Ingore, La Paz. Kung madumduman ni mo K5 San, nangin may mga issues dito nga delay ang construction sang desalination sang MPIW bangod nga wala sang permit from the OBO, wala nahatagan sa permit from the OBO. Later ging clarify from the office of the building official nga may lapses and sang MPIW, that's why dito nagpatawag sila sang meeting. I believe sang tinarikdan man nga semana ka K5 San. So kaina gin-update kita ni Mr. David Berba, ang Chief Operating Officer sang Metro Pacific Iloilo Water, nga maya na sila sang go signal o kung hatagan na sila sang permit to build ang ilang structural buildings sang Office of the Building Official ka K5 sana after nila meeting. But doon tuod nga may go signal na sila nga magpa-construct ng ilang structure building ka K5 San, may mga kinahanglan pa sila nga i-comply ng other permits from the different concert agencies like the CENRO, sa DPWH, and aside from that, ka K5 San, may harapagin sila sang permit na kinahanglan i-comply sa OBO para sa ilang mechanical operation. Pero, pwede na sila makaumpisa sa ilang structural building lang anay ka K5 San. Amo na ang pasali sa nga OBO sa ila. So after the technical meeting, naghambal man ang ang Metro Pacific Iloilo Water nga after the test incident na K5 San, nangin mas mahapos ang madasig ang coordination between MPIW kung iban pa nga mga concert agencies. So na ka K5 asa no at lauman naton nga by first quarter of 2028 probably mangin operational na ining desalination plant sa Maingore, La Paz that could give 66 million liters of water per day kun MLD nga makakater sa masobra 400 household K5 San kag ini ang isa sa ginalantaw nga solusyon sang Metro Pacific Iloilo Water nga matugunan o kun maaksyonan ang problema o kung kakulangan sa supply sa tubig sa syudad sa Iloilo.
1: Sige. So, madamong salamat K5 Jenny. Daul, medyo kwan imo subong tingog.
3: Oo. Medyo na ano kita ka K5 Sad kay baka to lang katod ga tutudla do. So, ginaano lang natin kay K5 Sad ginaubo kita right now. Sige ka K5 Sad ini nga balita aga tulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka dada ka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini si ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM Kampion Report El Castigador.
1: Thank you so much kay K5 Jenny Kauyunan Mabian sa update naton parte sa sining proyekto sang MPIW nga magbatukod sang desalination plant no diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Mayon ni kun may ara kita sang desalination plant kay madugangan ang supply sang tubig naton nga tama gid ka kulang no. Ang tubig iniblang maghabal kita nga desalination halin sa tubig arat no or tubig dagat i-convert ini siya into drinking water, no? So maayo ina, no, kon matigayon ining proyekto maabyan diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. Oras naton alas 5:26, way nakita time sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Standby na, magasunod sa diligid lamang madugay ang aton mga pagbalita sa D3 Bayo afternoon newscast. Madamo salamat sa inyong pagupod kag pagpakigbahin. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr., ini naman ang inyong alagad K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Dito ang Skaba.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:30. Oras ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Kali Papakali para everybody, every bubbly.
4: This time check is brought to you by Kali Papakali para everybody, every bubbly.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Pilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hinding-hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kagkaroon, yari ang inyong mga tagbalita.
3: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Merkules nga adlaw, Mayo 20, 2026.
7: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan ka ang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Sa gyapon sa ngalan sa serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
7: Kaga ko naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa Kalawan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilana tubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinical de Alternativo Medicina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, daan nga hiligutanon motibo sa paglabo sang suspek sa manugbaligya sang barbecue sa Banwa sang Tigbawan.
7: Isa kabalay sa Banwasang Tigbawan, ginsulod sang kawatan.
3: This is size ka mga poultry stall, temporaryong pag-asailohon sa fish section sa La Paz Public Market.
7: Metro Pacific Iloilo Water, ginapanghandaan na ang posible mangin epekto sang El Nino sa Iloilo City.
3: Sa Balita Nasyonal, PNP, ginkumpirmar nga nagsakay si Senador De La Rosa sa salakyan ni Senador Padilla paghalin sini sa Senado.
7: NBI ginpahayag nga posible false positive ang paraffin test sa NBI volunteer driver.
3: Sa balita international, duha ka minor de edad ginatake ang muski sa San Diego. 5 patay, lakip na ang mga suspect.
7: Sa balitang sports, New York Knicks daog sa Game 1 sa Eastern Conference Finals, batok sa Cleveland Cavaliers sa overtime.
3: Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, Katrina Halili, ginklaro ang estado sang relasyon nila ni Chris Lawrence. Philippine Standard Time, alas 5.35. Amoy ang tubanong aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo. Apang sa mapamantalaan, buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 5.35 kagkaroon sa detalye na sa mga balita.
1: Balitang lokal! Balitang lokal!
3: Ang masunod ng mga balita lokal ngayon yung mabatian, igadulong sa kaluan sang Mighty Sea. Or sang Klinika DTX Coffee Mix. With ang palaya, chia seeds and sugared sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ng pagkadiabetiko, na bawal na ang mag-inom sang kape nga puro lang kalamay. Hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Daan nga hilgutanon ang motibo sa pagpanglabos ang suspek sa manugbaligya sang barbecue sa yaman mismo nga pwesto sa Barangay City, Poblasyon Tigbawan, Iloilo, pasado alas 8 sang gabi, Mayo 18. Ini ang ginpahayag ni Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge sang Tigbawan Municipal Police Station, sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno kay Mansoy, pila sa ulo, liog kag abaga, ang naagom sang biktima nga si Elias Alin, 69 anyos. Samtang ang suspek naman nga ginkilala kay Elias Tio, 65 anyos nga lunsay residente sang nasamit nga lugar. Pahayag pa sang pulis, nagatubangay ang duha sa barangay sang tuiga 2016. Sa karon yara na sa maayo nga kahimtangan ang biktima, kaghanda na nga magpasaka sang kaso nga frustrated murder batok sa suspect.
7: Ginsulod sang kawatan ng isa kabalay sa barangay Napnapan Sur, Tigbawan, Iloilo, kaagaon sang Mayo 19, 2026. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alfred Mansoy, hepes ng Tigbawan Municipal Police Station, iya ginpahayag nga may isa katawo nga nagapanilag sa guwa sang balay sang ginabanta nagalawig 18 minutos. Dugang pa ni Mansoy nga wala nagpa-blatter ang tag-iya sang balay tungod sa 600 gidlang ang nakuha sang kawatan. Sa karon wala pa ma-identify ang suspect apang dako ang posibilidad nga pangayaw ini.
3: Sa pihak nga bahin, ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kaluan sang Mighty Sea. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisatyan, gani pwede gid magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty Sea, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agad makalikaw kita sa stroke ag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Temporaryo nga pagasaylohon bangod i-renovate ang mga nagabaligya sa poultry section sa fish section nga hindi pa occupied sa Lapas Public Market. Ang nasamit nga tikang ang resulta sa pagsinapol sa mga taga-local economic enterprise office o kon LEEO kag sa mga stall owners subong adlaw Mayo 20 na hanungod sa mahigko nga palibot sa sulod sa nasamit nga merkado. Naibuluan nga malapit na isa ka semana nga nagadanaw ang salog sa poultry section kag mabaho ang tubig nga nagagwa. Sa karon nagapanglimpyo na ang mga stall owners sa poultry section sa fish section nga ila pagasaylohan.
7: Sa dugang nga balita lokal, nagapabilin nga normal ang supply sang tubig sang Metro Pacific Iloilo Water sa siyudad, suno kay Mr. David Berba, Chief Operations sang MPIW. Suno kay Berba, normal sa gihapon ang ila supply sang tubig sa mga barangay sa siyudad, sa diin nagalabot sang 80 million liters per day ang ila ginasupply sa siyudad kag wala sang dapat ika-alarma. Dugang pa sang natungdan bangod sa posible nga pag-igo sang El Nino sa siyudad nga ginalauman sa masunod nga bulan tubtub sa last quarter sang tuig, nagapanghanda na ang ila opisina. Ginpahayag ni Berba nga lakip sa ila preparasyon amo ang pipe laying projects kag modular facilities nga hindi magnubo 10 million liters per day nga magadugang sa supply sang tubig. Dugang pa sini mayara man sila sang dugang nga tankering development para sa mga barangay nga hindi maglabot sa ila linya. Ginatan-aw naman nga long-term solution sang natungdan ang ila plano nga pagpatukod sang desalination plant sa Barangay Ingore, La Paz nga sarang makasupply sang 66 million liters per day amuman ang pagpatapos sang Haloor Dam nga mangin dugang nga source sang ila bulk water supply. Ginpasalig man ni Berba nga handa kag preparado na ang MPIW mag-meditate sa posibleng mangin epekto sang El Nino phenomenon. Ginalauman nga batyagan ang impact sang El Nino tubtub sa last quarter sang tuig.
3: Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulo naman sa kaluwan sang klinika DTX 500 with Ampalaya Leaves, disugard sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulogon, mag-clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Nagapahnumdom si Liga ng mga Barangay President Amalia Dibuque sa mga Barangay Kapitan nga dapat nga pilion ang mga deserving nga mga incoming fourth year students sa ila barangay nga makabaton sang 20,000 pesos sa Barangay Scholarship Program sa idalom sang National Government nga bawat barangay makikinabang program. Sano kay Dibuque, ang mga scholars ang dapat nga gikan sa poorest of the poor family, pamilya nga wala pa sang may nakagraduate kag ginikanan nga unemployed o kon gikan sa low income family. Tintuyo sini nga buligan ang mga estudyante sa ilang mga galastuhan sa eskwelahan. Sa idalom sang bawat barangay makikinabang program, ang kada barangay sa probinsya sang Iloilo ang makabaton sang 200,000 pesos kun sa diin 100,000 pesos ang igaalokar para sa lima ka mga scholars nga makabaton sang 20,000 pesos kag ang isa ka 100,000 pesos ang paggamit naman sa mga proyekto sa barangay kasubong sa pag-install sang CCTV, street lights kag iban pang makinanglanon sa barangay. Nagasalig naman ang natungdan nga hindi magamit sa pamulitika o kun wala sang pamulitika ang paghatag sang 200,000 pesos sa mga barangay kasunod sa naghilapit nga barangay kag sangguni ang kabataan elections sa Nobyembre 2. Sa kabugusan nakabaton ang probinsya sang Iloilo sang balor 344 million pesos nga pundo gikan sa national government para sa 1,721 ka mga barangay.
7: Nagpatigayo na sang send-off ceremony ang K5 News FM Philippines para sa special coverage sang Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad, Agusan del Sur nga mag-aumpisa sa Mayo 24 tubtub Mayo 31. Ang seremonya ang ginpangunahan ni Assistant Vice President for Operations K5 Eljan Castaño sa K5 News FM Bacolod Main Station sa Barangay Takuling, Bacolod City, Mayo 19 sang aga. 18 ka mga K5 personnel gikan sa nagkalain-laing estasyon sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagabug-o sa special coverage team. Suno kay OVP Castaño, ang vision sang sini nga coverage among makadulong sang madasig impormasyon, accurate nga resulta sang hampang, komprehensibo nga pagbalita sa nagakalitabo sa Palarong Pambansa 2026. Nahibaluan nga inina ang ikaduha nga special coverage ang K5 News FM Philippines sa diin ang pinakauna amo ang Palarong Pambansa 2025 nga ginhiwat sa Lawag City, Ilocos Norte.
3: Philippine Standard Time, alas 5:42.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
3: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita national. Mga balita sa palibot sang pungsod ginadulong naman sa kaluwan sang klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginkumpirmar sa Philippine National Police o kon PNP sang Martes nga nakita nga nagwa sa sulod sang Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ang insidente sang pagpanguluthang sang Mayo 13 sakay sang salakyan nga nakapangalan kay Senador Robin Hood Padilla. Sa ginpatigayon nga press briefing sa palasyo, ginpakita ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang video footage sang isa ka puti nga Toyota Fortuner nga nagwa sa Senado alas 2:30 sang kagahon sang Huwebes Mayo 14. Angot sini wala pa ginpagwa sang PNP sa media. Diya ang kabugusan nga video nga nagapakita kay Senador De La Rosa nga nagahalin sa Senado. Dugang pag-inkumpirmar man ini ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga kay Padilla ang salakyan nga nakita sa footage. Kun madumduman nauna na nga ginako ni Padilla nga iya ang salakyan nga nakita sa video apang wala sinigin kumpirmar kun sakay gidman sini si De La Rosa. Madumduman nga sang Mayo 11 nagpakita liwat si De La Rosa sa Senado halin sang Nobyembre 25 agud nga magboto pabor sa pag-ili sang liderato sang Senado. Nagugat ini matapos nga ginpabutyag sang International Criminal Court nga nagpagwa ini sang warrant of arrest bato kay De La Rosa may kantanan sa papel sini sa war on drugs sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sang siya pa ang hipi sang PNP.
7: Sa dugang balita national, nagpaathag si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Mike ang tanan sa resulta sang paraffin test kay Mel Oragon, volunteer driver nga ginaaligar nagpalupok sa Senado sang Mayo 13. Suno sa NBI chief, apisar nga nagpositibo si Oragon sa gunpowder residue, wala ini nagabot silingon nga siya gid ang naggamit o kun nagpalupok sang armas. Posible man nga nasaylo lamang ang gunpowder sa iya lawas halin sa iban. Ilabi na gindala siya sa Senado kag ginpahapa sa lugar kung sa diin nagpalupok ang mga miyembro sang Senate Office of the Sergeant at Arms o kung OSAA. Madumduman nga ginpanginwala ni Oragon nga siya ang nagpalupok sang armas at nga sang kinagamo sa Senado kag ginpabutsyag nga siya nga may video nga makapamatuod nga wala siya sang armas.
1: Balita International.
3: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong naman sa kaluwan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca para sa mga maluyang tuhod, pirmi lang ginakapoy. Wala na sang gana kay Mrs. Mag-extend the food supplement for men. Nagapataas ang libido, gani maayo ang performance. Extend the food supplement for men. Ginatake sang duha ka minor di edad ang isa ka muski sa San Diego. Bangod sa nasambit nga insidente, una nga napatay ang tatlo ka mga biktima, antes man nasapuan patay ang duha ka minor di edad nga mga suspek, pila ka metros ang kaloyon gikan sa muske. Ginpaig sa nga self-inflicted gunshot wound ang ginkamatay sa mga suspek. Sa initial nga investigasyon, hateful beliefs ang motibo sang krimen. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa San Diego Police sa insidente.
7: Sa dugang balita international, nag-abot na sa China si Russian President Xi Vladimir Putin. Katuyuan sa pagbisita ni Putin ang mapalapad ang strategic partnership halin sa Scandinavia pakadto sa Southeast Asia. Regular nga ginbisita na sa China si Putin sa diin nakapila naman ini nga beses sa ginimitar ni Chinese President Xi Jinping. Ang ulihi nga pagbisita ni Putin sang Setyembre sang nagligad nga tuig. Nangin guest of honor siya ni Xi sa isa kadako nga military parade. Nahibaluan ang nasambit nga pagbisita ni Putin sa China ang natabo isa ka semana matapos makabisita si US President Donald Trump.
1: Balita Sports.
3: Pagkaroon sa detalye naman banwa sa aton balita sa patagsang hinampang. Ginadulong sa kaluwan sang Klinika Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Klinika Spore Biotics adlaw-adlaw, nagabulog din tinlo sa aton chan kag kolon, agad makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Amat-amat na nga nalagas sa New York Knicks ang 22 ka advances ang Cleveland Cavaliers sa fourth quarter. Sa nabilin nga 7 minutes and 52 seconds sa hampang, yara sa 22 ang advances ang Cavaliers. Sa pagpanguna ni Jalen Brunson nga may 38 ka puntos nalabot sa Knicks ang pagkatapos ng fourth quarter tie sa score nga 101-all. Sa overtime, wala pa or wala na ginpapurma pa sa Knicks ang Cavaliers agud tapuson ang hampang sa score nga 115-104. Sa nalutos nga Cavaliers, nakakuha sang 29 puntos si Donovan Mitchell. Naibuluan nga pinakadako ang advances sa fourth quarter playoff comeback. Sa sulod sang 30 katuig mo ang Clippers nga ila nalagas ang advances nga 24 puntos sa Grizzlies sa game 1 sang tuig 2012.
7: Gin klaro sang aktres nga si Katrina Halili nga wala sila nagbalikanize ang iya anay partner nga si Cliff Lawrence. Ini matapos makita sa mga netizens ang ila sweetness kag closeness sa ilang mga content sa social media. Nahibaluan nga sang tuig 2013 nagbulaganay ang magkarelasyon kag mayara sila sang 13 anyos nga anak nga babayi nga si Katie.
3: Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Salmo 147, Jes Dubdubun sinagasiling, ang iya kalipay hindi sa makusog ng mga kabayo o kung sa madasig ng mga soldado, kundi sa mga nagatahod sa iya nga nagasalig sa iya nga gugma. Philippine Standard Time, alas 5.49, kagamay ito banwa ang kabugusan sa ato nagapanguna ng mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
7: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Bantayan, magasunod sa dili gid lamang madugay ang agenda. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
7: Kagako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, number 1 na kita,
7: K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies, at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
9: E3 Bio.
10: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mabagal sa mga butika.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
13: Masamit ka bala gina allergy.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami
14: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
14: DTX 500.
13: Masaligan.
14: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na.
17: para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ato ata. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamino. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C, mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
18: Mighty C, mabakal sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.

0: drink responsibly.
1: Masakit ang tiyan, masamina budlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-aria.
2: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
3: Sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dalao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
10: ikaw pala
11: ang may diabetes.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
10: kagga kontrolar
11: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
11: masalika,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
11: yung may PCO.
10: Ang PCO
11: yung may D3.
10: Makakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Makakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
17: K5 News FM Philippines.
18: K5 News FM Philippines.
17: And Millonario News Channel Agenda News Tonight.
19: Sa SC laban sa arrest warrant ng ICC.
7: Mahuhuli na kaya ang on the run na si De La Rosa at habang maingay pa rin ang politika, stagflation ang babala ng ilang ekonomista. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
19: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa PTV Channel 31.
7: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. TRO petition ni Senador Bato de la Rosa binasura ng Korte Suprema. ICC arrest warrant. Valid ayon sa Malacanang. Suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska, pinakakasuhan na ng CIDG kasunod ng barilan sa Senado. Pagtakas ni na Senador Bato de la Rosa at Senador Robin Padilla caught on cam. Nag-meltdown din kapatid ni SP Ala na si Senator Pia Cayetano, bakit kaya napaiyak sa Senado? Summons ng impeachment court para kay VP Sara natanggap na ng kampo ng bise. Exclusive dineport na Chinese national naging shareholder ng mining business umano ng pamilya ni Martin Romualdez. At Marian Rivera, bagong friend of the house ng Bulgaria.

0: media don't have information on who these people are.
1: Bigo si Senadora Renat o Ronaldo Bato de la Rosa na makakuha ng TRO laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court. Pero maaari na nga bang damputin si de la Rosa? Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian, live nag-uulat mula sa Korte Suprema. Ched, paano bumoto ang mga mahistrado?
2: Corina, ibinasura na ng Korte Suprema ang petisyon for temporary sitting order na inihain ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng pag-aresto sa kanya gamit ang warrant of arrest mula sa ICC. Sa botong 9-5-1, denied ng Supreme Court ang prayer for TRO at status quo ante order na final ni de la Rosa. Pero nilinaw ng SC, yung desisyon na ito ay para lang sa prayers for interim relief. Wala para yung desisyon nito pagdating sa pleadings at motions sa main issues ng Office of the Solicitor General at ng kampo ni Senator Bato. Ibig sabihin, wala pang desisyon ang korte sa ilang arguments ng dalawang kampo kung pugante na bang maituturing si de la Rosa. Sa panig kasi ng OSG, ang pakikipaghabulan ni Senator Bato sa mga magsisilbi ng ICC warrant at paggalis sa Senate premises ay gawain daw ng isang pugante. Ang sagot naman ng kampo ni de la Rosa, hindi naman daw siya umalis sa bansa ng patago at hindi raw siya nag-a-assume ng false identity. Corina, ngayong may desisyon na ang Korte Suprema sa interim relief, kaya tanong natin ng Justice Department kung hudyat na rin ba ito kung pwede nang arestuhin si Senator Bato. Pero sa ngayon, wala pang tugon o kumpirmasyon ang DOJ. Corina?
1: Ched, mayroon na bang komento dito ang Malacanang?
2: Meron na ang Malacanang, Corina. Giniit kanina ni PCO Undersecretary Claire Castro na naipakita ng resolusyon na ito na valid yung ICC warrant laban kay Bato.
3: Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida.
2: Si de la Rosa. Ganyan din ang komento ng DILG, Corina. Hahayaan nilang ang DOJ ang magbigay linaw sa kung ano ba yung mga susunod na mangyayari sa kaso ni Bato. Hindi pa rin kasi talaga klaro kung pwede nang arestuhin si Bato sa ngayon. Corina?
1: Ay ganun ba? So ang final na interpretasyon ay magmumula sa Department of Justice. Tama ba, Ched? Hi, Ched.
2: Sa pagdating dyan kung sino nga ba yung susundin, medyo malabo pa sa ngayon kung ano ba yung magiging daloy nitong kaso kasi hinihintay pa natin talaga kung ano yung ibibigay na direktiba ng Department of Justice at maging yung ibang mga ahensya sa kanila talaga naghihintay. Nadyan din kanina yung National Bureau of Investigation na sinasabi nilang pag-aaralan nila yung desisyon ng Korte Suprema sa darating na Lunes kapag nalabas na yung full resolution ng Supreme Court.
1: At ano naman ang plano ng kampo ni Senator Bato?
2: Corina, maghahain daw ng motion for reconsideration yung kampo ni Senator Bato. Ang sabi ni Attorney Isailito Torion, legal counsel ni Bato, tuloy yung kanilang laban. Lalo na't hindi pa raw nabibigyan linaw yung ilang mga constitutional questions. Tulad na kung dapat bang isuko ang isang akusado o suspect sa international court kahit wala pang warrant mula sa isang local court. Gate ng kampo ni Bato, nirerespeto nila yung desisyon ng Korte Suprema. Pero kukuha pa rin daw sila ng iba't iba pang mga legal remedy bilang wala pang final na desisyon ang Korte Suprema sa mga main issues na kanilang inilatag sa kanilang petisyon. Corina?
1: Maraming salamat, Ched Gatchalian. Nag-uulat live mula sa Korte Suprema.
4: Caught in the act. Kita sa CCTV ang nagmamadaling pagtaka ni Senador Bato de la Rosa matapos ang nangyaring barilan sa Senado. Ang kanyang kasama, walang iba kundi si Senador Robin Padilla. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abande live mula sa Senado. Dexter, ano nang update?
5: Pinky, isinapubliko na nga itong CCTV footage ng Senado na nagpapakita kung paano umalis si Senador Ronald Bato de la Rosa noong madaling araw ng Huwebes, Mayo 14.
6: Suot ang blue jacket at asul na bullcuff. Nagmamadaling lumabas patungo sa parking area sa ground floor ng Senate building si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kuha ito ng CCTV ng Senado alas 2:30 ng madaling araw noong Mayo 14. Ang bahaging ito ng lagusan ay ang siya rin kanyang pinasukan noong hinahabol umano siya ng mga operatiba ng NBI hapon ng Mayo 11 para dumalo sa sesyon kung saan natuloy ang kudeta na nagpatalsik kay Senator Tito Soto bilang Senate President. Sa kapapahong oras noong Huwebes, sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang unang lumabas si Senator Robin Padilla na sinundan ng nagmamadaling si Senador De La Rosa. Patungo silang dalawa sa nag-aabang na sasakyan ni Senador Padilla na mabilis ding umalis palabas ng gusali ng Senado.
7: Ako, kotse ko yun. Pinakunan, pinakita lang.
8: Pero hindi sana siya Senator Bato Rosa.
7: Antayin niyo lang yung investigasyon.
6: Nitong nagdaang sesyon ng Senado, isidulong ni Senador Dante Marcoleta na maamyandahan ang Senate Rules. Partikular na ang Section 41 ng Rule 14 para sa pagdaraos ng Senate Session. Isinusulong ni Marcoleta ang dagdag na talata na nagsasaad na mapayagan ng isang senador na may makatarungang dahilan para makadalo sa sesyon sa pamamagitan ng teleconference, video conference o anumang paraan ng remote o electronic na pamamaraan gamit ang makabagong teknolohiya. Walang senador na tumutol sa panukala ni Marcoleta. Pero ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, bibigyan ng sapat na panahon ang Committee on Rules para mabusisi ang panukala. Ganun paman, posibleng hindi umusad ang usapin hanggat walang nailuluklok na bagong chairperson ng Committee on Rules. Nasa bansa pa naman daw si De La Rosa, ayon kay Padilla, habang ginagamit ang lahat ng legal na paraan laban sa ICC warrant of arrest.
7: Lahat ng legal, kasi yun naman ang hinihingi namin sa resolution, di ba? Na lahat magawa ni Bato yung legal remedy. So, tama naman kung ano yung ginagawa ng abogado niya.
6: Pero dahil sa pasya ng Korte Suprema sa botong 951, inaasahan ang mas maigting na manhunt kay De La Rosa para ipatupad ang ICC warrant.
5: Pinky, sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang mayorya ng Senado o ang liderato ng Senado kaugnay nga dito sa 951 vote ng Korte Suprema na nagbabasura dito sa TRO na hiling ng mambabatas. Pero itong si Senator Rapi Tulfo na kabilang sa minority ngayon ng Senado ang nagpahayag na naniniwala siya na ang pasya ng kataas-taasang hukuman ay magbibigay na ng kapangyarihan sa executive.

0: Doom or is warrant from the ICC para sa Batong.
1: Any thoughts? Your thoughts on that, good sir?
0: Well, good luck kay Sam Batong.
2: Pinky, nagkaroon ng All Senators Caucus kanina pero ang binanggit na dahilan ng kanilang All Senators Caucus ay ang pagtatalaga ng petsa para doon sa isasagawang impeachment trial sa mga itong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At hindi nabanggit kung pag-uusapan nga yung kaugnay dito sa desisyon ng Korte Suprema para kay Senator Bato de la Rosa. Piggy?
3: Alam mo ba, Dexter, kung dun sa All Senators Caucus, kung kasama ang minority, natanong ko yan dahil hindi ba nung nakaraan ay dapat All Senators Caucus din, pero sinabi ng minority ay parang biglang majority na lang yung magkukukus?
2: Lahat sila kanina, Piggy, pumasok doon. Pero makalipas ng ilang minuto, nakita nating lumabas mula doon sa Senator's Lounge itong sina Senator Erwin Tulfo at Senator Risa Ontiveros. Piggy.
3: Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
4: Kinumpronta ni Senator Pia Cayetano ang ilang kapwa-senador tungkol sa barilan sa Senado noong nakaraang linggo. Kanyang giit, hindi drama ang nangyaring putukan. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ang daming umiyak, ano? Ano ba ang sinabi ni Senator Pia? Ano ang kanyang hinaing at lahat sila nagkahawa-hawa ng iyakan?
5: Corina, wala raw nangamusta sa ilang mga kapwa niya, Senador, kaya naging emosyonal itong si Senator Pia Cayetano matapos niyang ibahagi ang kanyang sentimiento sa nangyaring shooting incident dito sa Senado nitong nakaraang linggo. Sabi ni Senator Pia, takot na takot daw siya sa mga naging pangyayari nang mapasama sa Senate Majority sa iisang silid sa Senate premises nang mangyari ang Senate shooting. Hinaing ni Cayetano, nagpaalam na siya sa mga anak nang marinig ang putukan.
6: Wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa amin. Sobrang sakit.
5: Yan ay dahil mula umano kay Minority Senator Risa Ontiveros ang impresyon na mistulang wala raw nangyaring insidente sa Senado. Pero paglilinaw ni Ontiveros, it was after the incident na mistulang wala umanong nangyari para sa kanya dahil inaasa na lang umano sa mga Facebook Live, press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Sa unang privileged speech ni Ontiveros niya ito inihayag bago umiyak si Senator Cayetano.
7: Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan.
5: Unang nagkasa si Senate President Alan Peter Cayetano ng serye ng Facebook Live at mga press conference kaugnay ng insidente. Pero sa ngayon ay hindi pa taga sa bato ang totoong nangyari sa putukan. Paliwanag ni SP Alan, sinisikap umano niyang i-maintain ang seguridad ng Senado matapos ang insidente para lang maiwasang magkaroon ng anumang untoward incident sa loob ng premises. Bago pa man ang emotional sentiment ni Senator Pia, nagbabala na ang kapwa minority Senator ni Ontiveros na si Senator Erwin Tulfo na hindi teatro ang Senado at hindi ito venue para sa armed confrontation.
8: Hindi po drama, aksyon o comedy ang hanap ng taong bayan. They are asking for truth, accountability, and stability. And that is precisely what this institution owes them.
5: Nanindigan naman si suspended acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced umano ang video na inilabas ng gobyerno sa nangyaring Senate shooting incident nitong nakaraang linggo.

0: Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na no evidence points to any attack on the Senate.
1: Preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. And I think it's not correct.
0: Bigyan daw ang kampo ni Aplasca ng sapat na panahon para makapag-release ng videos kaugnay ng insidente. Kasama si Aplasca sa pinakakasuhan ng CIDG pagdating sa pagpapaputok ng baril sa loob ng Senate premises sa ilalim ng Private Security Services Industry Act. Corina.
2: Hana, mag-iimbestiga rin ba ang Senado tungkol sa insidente and under what committee will this fall?
0: Corina, una nang nagpahiwatig si SP Alan na posibleng mabuksan ang imbestigasyon sa nangyaring shooting incident last week under the Senate Blue Ribbon Committee. Iba pa yung nagiging flood control scandal probe nila ngayon na naiwan doon sa termino ni Senator Ping Lacson. Kakapapasok lang din na balita, ang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair ay si Senator Pia Cayetano, na papalitan nga itong si Lacson. So hindi itong si Senator Rodante Marcoleta na dati na rin naging chairperson ng komite. Ang inilabas naman na iba pang committee chairmanships ay si Senator Amy Marcos na muling uupuan, ang Senate Committee on Foreign Relations na papalitan si Senator Erwin Tulfo, si Senator Rodante Marcoleta na magiging bagong Senate Justice Committee Chair, Senator Camille Villar sa Committee on Environment, Senator Robin Padilla sa Constitutional Amendments Committee, at muli si Senator Camille Villar na uupo sa Government Corporation and Public Enterprises Committee, na sa ngayon ay yan pa lang yung listahan ng committee chairmanships, with yet to find out kung makokompleto nga itong mga bagong uupo sa mga komite sa susunod na linggo. Corina.
2: Okay. So, Hana, ito pa, no? Bakit nga ba hindi mamatay-matay ang mga ugong ng panibagong kudeta sa Senado? Nagbibilangan pa rin kaya hanggang ngayon ng mga miyembro ng sino nasa majority at sino ang nasa minority?
0: Yes, Corina, katunayan, nagkaroon na naman ng isang ugong sa posibleng leadership shakeup dito sa Senado ngayong hapon. Katunayan, inantabayanan natin yan dahil ayon sa isang informant ng BNC, nananatiling manipis itong Senate majority matapos umanong mabigo yung mga usapan para sa panibagong leadership realignment dito nga sa Senado. At ayon sa ating mga informant, hindi raw nagkasundo kasi yung kampo nga ni Senate Minority Leader Tito Soto at ang grupo ni Senator Chiz Escudero kaugnay sa posibleng pagpapalit muli ng liderato dito sa Senado. At lumutang kasi itong pangalan ni Senator Win Gatchalian bilang posibleng compromise na Senate President, habang si Escudero naman daw ay naghahanap ng suporta para makabalik sa pwesto bilang SP. Pero ayon sa ating informal, si Senator Raffy Tulfo mismo ang umano'y tumutol sa posibleng pakikipag-alyansa kay Escudero dahil magmumukha raw walang natutunan ang Senate Minority matapos nga itong mga kontrobersya dito sa Senado. Balik sa iyo, Corina.
2: Okay. And the saga continues. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: Ngayong tablado na ang hirit na TRO ni Senador Bato de la Rosa. Ano na ang susunod na hakbang ng NBI? Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa NBI headquarters dyan po sa Pasay City. Andrea, may pahayag na ba si NBI Director Melvin Matibag sa naging desisyon ng Korte Suprema?
4: Pinky, he has yet to see the resolution. Yan nga ang naging komento ni NBI Director Melvin Matibag sa ngayon tungkol sa pagtanggi ng Supreme Court sa hiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa sa nakaumang na pag-aresto sa kanya. Pinky, idiniin ni Matibag na kailangan pa nilang basahin at pag-aralan ang buong resolusyon para makapagpasya sa kanilang mga susunod na hakbang. Pagtitiyak din nila, handa anumang oras ang Bureau para isilbi ang ICC arrest warrant kay de la Rosa, bagaman hindi pa malinaw kung ang SC resolution ba na ito ay hudyat para agad na magkasa ng manhunt operation laban sa senador.
5: What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be disputed dispatch eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung ano.
4: Ayon pa kay NBI spokesperson Palmer Malyari, posibleng may hawak na ring kopya ng arrest warrant ang DILG at PNP. Naka-alerto naman anya sila sa anumang direktiba. Pinky, kanina ay nagkaroon ng press con dito sa NBI headquarters pero hindi na humarap sa atin si NBI Director Melvin Matibag dahil anya may meeting pa siya. Tinanong natin kung nanghingi tayo ng karagdagang detalye patungkol sa meeting na ito, kung ito ba ay kaugnay dito sa SC resolution sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa. Pero hindi na siya nagbigay pa ng karagdagang detalye. Ano? Pero nabanggit kanina ni NBI spokesperson Palmer Malyari na itong SC resolution na ito ay tsak na tatalakayin ng anyay higher-ups. Pinky.
3: Andrea, para lang malinaw, so ano ang magiging hakbang ng NBI hinggil dito sa naging desisyon ng Korte Suprema na dinena yung TRO na hinihingi ni Senador Bato de la Rosa?
4: Pinky, sa ngayon ay hindi pa talaga malinaw sa atin kung ano yung mga magiging susunod na hakbang. Ano. Pero patuloy tayong nakaabang kung ano man yung magiging pasya ng NBI, kung ito ba ay isisilbi na nila agad kaya Senator Bato de la Rosa. Pinky.
3: Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat ng live mula sa NBI headquarters sa Pasay City.
6: Sino nga ba ang nagsasabi ng totoo? Nagbabanggaan ang bersyon ng gobyerno at ng Senado sa nangyaring barilan sa upper chamber noong nakaraang linggo. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes.
7: 3 minutes and 20 seconds lang tumagal ang putukan sa Senado noong May 13. Pero pumukaw ito ng international attention dahil sa kaguluhang nakasentro sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Ang consistent stand ng Senado sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano, the Senate was under attack. Tinawag din itong Senate siege ni Presidential Sister and Senator Amy Marcos. Pero iba ang bersyon ng gobyerno. May tatlong contention sa pagitan ng mga otoridad at Senado pagdating sa kung ano ang nangyari bago makalabas ng Senate premises ang ngayon nasa wanted list na ng ICC na si Senator Bato. Una, ang pahayag ni suspended former Sergeant-at-Arms Mau Oplasca na walang kopya ng CCTV footage ang barilan. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang kopya ng mga CCTV footage ng gabing iyon. Sa iprinesenta naman ng PNP at DILG sa Malacanang kahapon, kita ang galaw ng mga opisyal ng USAA mula sa pag-lock and load ni Oplasca malapit sa plenary hall hanggang sa pagpunta nila sa dulo ng second floor kung saan nagkaputukan. And tried to fire the... Pangalawa, mula sa CCTV footage na ito sa loob ng Senado, kita ang pagpapaputok ni Oplasca ng warning shot ng walang visible na tao sa pintong pinaputukan nito. Taliwas ito sa pahayag ng Senado.
8: So dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na Maril eh, tapos kami pagre-resignin nyo. I cannot take responsibility for them shooting at us. Confirmed na, may gunpowder yung ano. Yung hinuli. Sa loob ng Senado, hinuli yun, ha?
7: At pangatlo, ang pahayag na binabare na ang padet na Senado, tinabla ng gobyerno at sinabing hindi ito para lusubin ang mga senador, kundi para isara ang lahat ng entry points sa GSIS, kaugnay ng panawagan ni De La Rosa para sa isang people power. Ang pagbabare na rin sa mga pinto ng GSIS, alam naman daw pala ng Senate management.
9: They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate connecting, of the GSIS connecting to the Senate. So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area.
7: Pagdidiin ng DILG, marami na raw conspiracy theories ang angulo ng pagbabarena sa mga pinto. Pero May 12 pa lang kasi, isang araw bago ang putukan, may coordination na sa pagitan ng GSIS at OSAA. Kaya hindi raw pwedeng sabihin na nagkagulatan na lang na may nagbabarena sa loob ng premises.
10: Ngayong mas lumilinaw na ang kaganapan noong gabi ng May 13, ang tanong ngayon, ano ang pananagutan at sino ang dapat managot sa nangyari sa isang respetadong institusyon gaya ng Senado? Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
3: Nasa gobyerno pa rin daw ang desisyon kung dapat na bang isuko si Senator Ronald Bato de la Rosa sa ICC. Paliwanag ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, may option pa rin para litisin ang senador dito sa Pilipinas.
11: Pugante na ba si Senador Bato de la Rosa? Hindi pa, ayon sa isa sa framers ng 1987 Constitution.
12: Because the question of the effect of the warrant, international warrant, is not yet definitely settled and is under question.
11: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na may merit sa argumentong dapat sa Pilipinas muna litisin si De La Rosa. Base raw kasi mismo sa Rome Statute, maaari lang mangialam ang ICC kung ang home state ay unwilling or unable to genuinely investigate o mag-prosecute.
12: That is the first choice under the Statute of Rome.
3: Who decides when a government can actually genuinely prosecute?
12: Yes, but there is a time frame also. If it has taken 20 years and nothing has been done, then your credibility, remember, it has genuinely prosecuted.
11: Iginiit din ni Ascuna ang Republic Act 9851 kung saan may o maaari lang isuko o i-extradite ang mga accused.
12: In my view, it's a choice on the part of the executive.
11: Naging choice anya ng gobyerno na isuko si FPRRD sa ICC. Pero para kay Ascuna, dapat dinala muna sa local court ang dating pangulo batay sa Article 59 ng Rome Statute.
12: The way that will work is that you execute the ICC warrant, you arrest him, bring him first to the local court, who will determine whether or not he is the same person named in the warrant, whether he understands what the warrant says. Yeah. If it says yes, then he goes, he can be sent to the Hague.
11: Pero ginawa nito ng remedyo ng ICC.
12: The first hearing they did was to cure that one by identifying whether or not you are that the same person. And he said, yes. Mm-mm. Did you understand? Yes.
3: Kasunod ng petisyon ng kampo ni Senador De La Rosa, umaasa si former Justice Ascuna na mareresolba na ng Korte Suprema ang issue tungkol sa mga arrest warrant mula sa ICC.
2: It's all part of the job. Yan ang giit ng veteranong mamamahayag na si Vergel Santos sa pagsaksi ng media sa nangyaring barilan sa Senado. Ang payo ni Santos sa mga reporter, alamin sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
13: Shots fired here at the Senate!
14: Hindi na kailangang kwestiyonin ng ombudsman ang mga media personnel na nasa Senate building nang mangyari ang putukan ng Miyerkules. Yan ang paniwala ni Vergel Santos, trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility, sa At the Forefront ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Santos na ilang beses na siyang naimbita sa mga congressional inquiry, pero hindi siya sumipot. Humihingi ang ombudsman sa Senado ng listahan ng mga media personnel na nasa Senado ng Miyerkules.
15: Seems to me that Boyeng Romulia thinks that he can squeeze more out of these people than the editors of these journalists. That's quite presumptuous. I'd be allowing myself to come under the investigator's terms, and the investigators are part of the government.
16: So you don't trust the government?
15: I don't. I should. I'm skeptical. I just said that skepticism is a primary virtue, if you ask me, for journalists.
14: Dagdag ng veteranong mamamahayag, kasama na sa trabaho ng media ang panganib. Kung may mangyaring gulo o karahasan sa kanilang coverage, dalawang bagay ang payo ni Santos.
15: First, save themselves. Two, save the story. For publication. Mm-mm. For public release.
14: Ayon pa kay Santos, kailangan din may training ang mga reporters sa conflict situations. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo News Channel.
2: BBM nagbabala laban sa stagflation. Atensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, umiinit na naman. Susunod yan sa agenda.

0: new era of Filipino journalism takes the stage in North America, bringing you influential news without borders. Catch distinguished news anchors, Corina Sanchez Rojas.
1: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakambi, Corina Sanchez Rojas.
0: And Pinky Webb.
1: Magandang gabi, ako po si Pinky Webb, live mula dito sa Batasang Pambansa.
0: Live in your city. The Billionario News Channel, North America Tour, presented by Island Pacific, BNC, The Billionario News Channel.
2: One choice can change everything. Today, we push for a smoke-free culture. World No Tobacco Day, Billionario News Channel.
1: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. May malaking hamon na inaasahan ng House Prosecutor sa paglilitis ni VP Sara sa Senate Impeachment Court. Pero handa raw silang ito'y harapin. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
3: Aminado ang 11-man House Prosecution Team na fake news ang isa sa magiging mabigat nilang kalaban kapag nagsimula ng impeachment trial ni VP Sara.
4: Ako po ang tatanungin niyo, sanay na po ako niyan. So hindi na po uubra yan.
3: Challenge accepted din si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co.
5: Well, it's a tall order, no? It's going to be a lot of studies that I need to do. Especially na tayo po'y naatasan para magbigay ng accurate information.
6: Kailangan po dito ang kapwa-kabataan natin kung may mga classmate tayo o may magulang tayo o may teacher tayo na nakita natin na hindi tama yung sinabi, no? At may hawak tayong ebidensya para masabing ito po actually yung katotohanan, ang hamon sa atin ay i-breakthrough yung hiya.
3: Nakatokas silang ipaliwanag sa harap ng media at taong bayan ang latest na ganap ng mga House Prosecutor. Ano ang mga nilalaman ng impeachment at bakit ito mahalaga? Ayon kay Batangas Representative at Lead House Prosecutor Jervy Luistro, magkakaroon pa sila ng further deliberation kung dadagdagan pa ang mga tagapagsalita. Magmumula sa budget ng MOOE ng House of Representatives ang pondo para sa House Prosecutors. Pero wala raw bayad ang mga private prosecutor na hindi pa nila pinapangalanan.
7: Umaasa naman ang mga miyembro ng prosekusyon na sasagutin ni Vice President Sara Duterte ang summons mula sa impeachment court. Matatandaan na may 10 araw si VP Sara na sagutin ito at 5 araw naman para sa mga House Prosecutor bago magsimula ang paglilitis. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante.
1: Mag-resign man si VP Sara habang gumugulong ang impeachment trial, mahalaga raw na mailatag ang mga ebidensya laban sa kanya. Ayon sa ilang abogado, basehan ito kung dapat pa ba siyang pagkatiwalaan. Narito ang agenda report ni Chet Gatchalian.
8: Ano yung konsensya na bubuo?
9: Walang takas si Vice President Sara Duterte. Ano man ang maging hatol ng Senate Impeachment Court, kahit pa magbitaw siya sa pwesto. Ayon daw yan sa mga naging diskusyon sa mga nakaraang impeachment trial sa bansa, pati na sa Estados Unidos.
10: So, nung impeachment ni President Trump, nag-resign na siya by the time nag-start yung Senado. Substantively, bumoto yung US Senate to say na magko-continue sila. All of this just goes to suggest na hindi mo pwede iwasan yung consequence ng disqualification just by resigning.
9: Dagdag ng mga abogado, ang doktrina raw ng Supreme Court sa administrative cases na isa rin sa mga titignan sa impeachment ay ang pagsusuri sa isang opisyal kung maaari pa siyang pagkatiwalaan muli sa panibagong posisyon at panibagong pagkakataon. Pero nasa Senado pa rin daw ang desisyon kung ipagpapatuloy nito ang trial kung bumaba man sa pwestong bise.
11: Malaking gastos po pag itinuloy tas wala na ho nakasakdal kasi technically siya po ay nag-resign. Kailangan hong ituloy dahil sa susunod na pagtakbo niya, technically, hindi ho naman siya na-convict. Para ho hindi siya makatakbo, dapat magkaroon ho ng findings. May nagawa ba siyang katiwalian o wala?
9: Una nang sinabi ni Attorney Michael Poa, ang spokesperson ng defense team ni VP Sara, na hindi nila kailanman napag-usapan ang pag-resign sa gitna ng paggulong ng impeachment case. Sa usaping botohan naman, naniniwala sa UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase na hindi ang bilang ng mayorya o minorya sa Senado ang magdidikta kung dapat bang i-acquit o i-convict ang bise.
10: Kasi once nandiyan na yung ebidensya, mahirap na hindian yung katotohanan.
9: Nagbabala rin sila sa mga senador judge na taong bayan ng huhusga kung hindi sila boboto base sa ebidensya.
10: So balikan natin yung impeachment ni President Estrada, second envelope, diba? Parang nahati po 10-11 yung korte, yung Senado. Yung 10 po, ay yung 11 po, na bumoto na hindi buksan yung second envelope, halos lahat po natalo ng re-election right after ng impeachment.
9: Dedepende rin daw sa Senado kung pahihintulutan nito ang online voting para sa impeachment trial. Lalo na ngayon, hindi pa alam kung nasaan si Senator Ronald Bato de la Rosa at hindi rin siya dumalo ng mag-convene ng Senate Impeachment Court.
10: If hindi alam kung saan mag-oath si Senator Bato, paano natin malalaman na validly done yung oath na yun?
11: Katanungan ngayon, is he willing to disclose his whereabouts? Hindi niya pwedeng sabihin secret.
9: Panawagan ng mga abogado, iparinig ng taong bayan ang kanilang saloobin sa mga ilalabas na ebidensya para magabayan ng mga senador sa pagboto. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Belenar News Channel.
1: Mataas na presyo ng bilihin pero mabagal na paglago ng ekonomiya. Ito ang babala ni PBBM at ng ilang eksperto sa gitna ng patuloy na sigalot sa Middle East. Ang detalye sa Agenda Report ni Che Sulit.
12: As to the economy, the concern that we have, is the concern about stagflation, which is when the GDP growth is stagnant, but inflation continues to increase.
13: Muling nagbabala si PBBM na posibleng nahaharap ang bansa sa hamon ng stagflation. Sa roundtable discussion kasama ang Japanese media, sinabi ng Pangulo na dala ng sigalot sa Middle East ang pagsirit ng presyo ng mga serbisyo at bilihin. Dahil sa krisis, sunod-sunod ang oil price hike sa mga nakaraang buwan, kaya higit na apektado ang ilang sektor gaya ng transportation, manufacturing, agriculture at mga MSME. Mula sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority, sumipa sa 7.2% ang inflation noong Abril, habang bumagal naman sa 2.8% ang economic growth sa first quarter ng 2026. Ayon kay economist Jonathan Ravelas, may potential risks ng stagflation. Pero nilino niyang wala pa tayo sa ganitong sitwasyon. Nangyayari ang stagflation kung sabay-sabay na mataas ang inflation, mataas ang bilang ng unemployment at mabagal ang paglago ng ekonomiya.
14: At the start of the year, we were ready to spend. Things were getting brighter, then suddenly things changed. Now, it's very difficult to convince household to spend when prices are going up, where every month prices of goods, gasoline, and electricity continues to go up.
13: Nagbabala rin ang mga ekonomista mula sa De La Salle University na decelerating ang lagay ng ekonomiya ng bansa. Sa DLSU Report on the Philippine Economy for May 2026, tinatayang aabot lamang sa 3.11% ang paglago ng ekonomiya ngayong taon. Mas mabagal ito kumpara sa 4.4% na growth rate noong nakaraang taon. Inaasahan din ang patuloy na paghina ng piso. Ayon sa mga ekonomista, posibleng umabot sa record low na 63.5 ang palitan nito kontra dolyar sa Agosto. Pero para kay Ravelas, may pag-asa pa ang ekonomiya ng bansa. Inaasahan niya na mas bibilis ang government spending sa ikalawang bahagi ng taon. Aniya, nasa cautious recovery mode ngayon ang mga consumer. Selective buyers daw muna ang mga Pilipino para mas makapag-ipon sa gitna ng krisis. Para sa Agenda, Che Sulit, Millionaire News Channel.
7: Bukod sa krisis sa langis na dala ng sigalot sa Middle East, kailangan na rin daw solusyonan ang malalaking political issue sa bansa, tulad na lamang ng flood control scandal at impeachment ni VP Sara. Ayon yan sa ekonomistang si Jonathan Ravelas, nakaapekto na raw kasi ang mga ito sa pananaw ng foreign investors. Aniya, naniniguro ngayon ang mga investor na hindi sila malulugi sa oras na magpasok sila ng pera sa bansa.
14: It is very important that we adhere to the ease of doing business, and especially for foreigners, they want to see that we respect our laws. especially with this government, these are one of the few important things that particularly European investors tend to look at. So that's why they need to see some resolution.

0: Ginagapang na umano ng kampo ni bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ang detalye sa Agenda Report ni Joash Malimban.
1: Dismayadong humarap ang ilang pamilya ng missing sabungeros ngayong araw sa National Police Commission. Kung dati kasi, kulang ang dalawang kamay para mabilang ang mga dumadalong pamilya sa bawat court hearing, ngayong araw, lima na lang daw ang natitirang active complainants. Anila, tila nagkakaroon na ng bayaran para mapahina ang kaso. Hindi na raw kasi nila makontakt ang ibang pamilya ng missing sabungeros at hindi na rin daw dumadalo ang marami sa tuwing may mga pagdinig sa kaso.
2: Kami na lang daw po ni Tatay Lambert tsaka si Jaja ang hindi nakakausap. Lahat daw po ng pamilya ay nakausap na. Kaya po pala wala nang mga umaattend. Siyempre sa hirap po ng buhay, sa halagang 40,000 a month, umayag po sila na hindi umattend ng hearing. Siyempre kami po, para po sa amin, para sa akin, personally hindi po worth it yung 40,000 a month para lang sa buhay ng mga nawawalang missing sabungero.
1: Kwento ng ilang kaanak ng missing sabungeros, si Attorney Caroline Cruz Umano ang kumakausap sa mga pamilya. Nagbibigay raw ito ng tulong pinansyal na umaabot ang halaga sa 20 to 40,000 pesos kada buwan. May mga pulis din umanong sangkot sa mga tangkang pag-areglo. Kwento ng mga pamilya, mismo mga pulis daw ang nagsisilbing driver at tagasundo sa mga kaanak para ihatid sa mga lugar kung saan umano nagaganap ang ilang mga bayaran. Kapalit daw nito ang hindi pagdalo sa court hearings.
2: Kapalit po ng hindi pag-attend. Para humina daw po ang kaso. At kapag mahina na daw po ang kaso, lalabas na si AA at pasasalamatan sila. Doon daw po magbibigay ng malaking halaga.
1: Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Kalinisan, iimbestigahan nila ang reklamo ng mga pamilya ng missing sabungeros. Lalo na't malaki na raw ang ginugol ng PNP at ng DOJ para mapagulong ang kaso.
3: We will investigate this very seriously. So I'm instructing our IMIS na imbestigahan nyo ng malupitan nito at we will get to the bottom of it.
1: Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Attorney Caroline Cruz, pero hindi ito sumagot sa aming mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Dineport na Chinese national naging shareholder ng mining business umano ng pamilya ni Martin Romualdez. At Hollywood film ni Paul Soriano nag-premiere sa Cannes Film Festival. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Peke na ang identity na kuha pang magnegosyo sa Pilipinas. Yan ang kaso ng isang Chinese national na may kaugnayan sa mga kumpanya. Umano ni former House Speaker Martin Romualdez. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
1: Maliban sa pagiging big-time businessman sa Batangas, natuklasan din ng Bilyonarinos Channel na minsan nang na-involve ang deported Chinese national na si Xi Rongfa alias Steven Macaraeg Herrera sa ilan sa mga pinakamalalaking mining businesses sa bansa. Hanggang 2019, nakalista sa top 20 shareholders ng Mark Ventures Holdings Incorporated si Herrera at ang kanyang asawa na si Karen de la Cruz. Kontrolado umano ito ng pamilya ni former House Speaker at later Representative Martin Romualdez at nag-iisang kumpanya na nagmamay-ari ng exclusive rights sa large-scale bauxite mining. Heavily concentrated ang bauxite mining sa Samar. Ito ang primary raw material na ginagamit sa production ng aluminum metal para sa aerospace parts, mga sasakyan, electrical wiring at iba pa. Ayon sa International Media Reports, China ang kasalukuyang biggest importer ng nasabing mineral. Bago nakuha ng Mark Ventures ang exclusive rights, nagkaroon muna ito ng merger sa dalawa pang malaking mining company noong 2017. Isa rito ang Asia Pilot Mining Philippines Corporation sa Samar, na ayon sa Articles of Incorporation ay pagmamay-ari mismo ni Herrera. Sa 2017 General Information Sheet nito, nakalagay na directors ng kumpanya si Herrera at ang asawa niya na si De La Cruz. Nakalista rin bilang officers si Narubi C, Rodolfo Yu at Isagani Yu. Sila rin ang top 2, top 4 at top 9 shareholders ng Mark Ventures noong 2019. Ayon sa official website ng Mark Ventures, kasalukuyang direktor ng kumpanya si C. Former president and director of Asia Pilot na rin ang nakalagay sa kanyang profile. May ilan pang kumpanya si Herrera kung saan kasosyo niya ang top shareholders ng ilang Romualdez Link companies sa 2016 at 2022 SEC documents ng Lukfu Capital Holdings. Nakalista rin si Narubi C, Rodolfo Yu at Isagani Yu bilang mga officer ng kumpanya. Ang Southern Alluvial Minerals and Alumina Resources Incorporated naman, kung saan nakalista si Herrera bilang president, nakalagay rin sa mga listahan ng mga direktor ang iba pang top stockholders ng Romualdez Link Companies noong 2018. Kabilang dito, si Isidro Alcantara Jr. na top 10 stockholder ng Mark Ventures sa kaparehong taon. Si Ruben Alcantara na nagsilbing Senior Vice President for Marketing ng Mark Ventures. At Hermogene Rial na Corporate Secretary ng Benguet Corporation at direktor ng Prime Media Holdings, dalawang kumpanya na Romualdez control din umano. Noong Abril, iniulat ng BNC ang quarrying operations ni Herrera sa Batangas at ang close ties niya kay Batangas Vice Governor Hermilando Dodo Mandanas.
2: Sinasabi niya sa akin, kundi siya, nasa mining siya, I think, pag ginugulo mo yung pangalan niya, nandun siya. May investment siya sa mga nakilisted sa market.
1: Na-deport si Herrera pabalik ng China matapos ang isang taong pagkakadetain sa Bureau of Immigration dahil sa fraudulently acquired Philippine documents nito, kabilang ang late registered birth certificate at driver's license. Filipino rin ang declared nationality niya sa lahat ng kanyang SEC documents. Inimbestigahan din si Herrera sa possible links nito sa isang Chinese espionage network sa bansa. Bagaman hanggang 2019 lang nakalista si Herrera at ang kanyang asawa sa shareholders ng kumpanya, nabanggit muli si Herrera sa isang 2022 CP Technical Report ng Mark Ventures. Sinubukan ng Bilyonarinos Channel na kunin ang panig ng Mark Ventures kaugnay ng kanilang mga naging transaksyon kay Herrera. Pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonarinos Channel.
0: Congratulations are in order for Marian Rivera. The actress became just the second Filipino friend of the house ng Bulgari. This was announced during an event sa Grand Hyatt Manila in BGC. Present dito si Pia Wurtzbach-Johnsy na unang sumali sa elite circle ng Bulgari noong 2024. The prestigious title is a non-exclusive partnership given by a brand to a personality to represent their close ties. And my major milestone din si Filipino filmmaker Paul Soriano. Nag-premiere na sa Cannes Film Festival ang kanyang Hollywood movie na Diamond. Soriano serves as a producer while Andy Garcia directed and wrote the film.
3: Bida rin mismo sa pelikula si Garcia along with Bill Murray, Dustin Hoffman, and Brendan Fraser. Diamond is a contemporary noir about a man haunted by his past and who uses his keen observation skills to solve crimes. And ayon sa Variety, nearly 15 years in the making ang film, which received a 7-minute standing ovation sa Cannes. Where is Emily? Napatanong ang netizens after Anna Wintour was seen getting her own coffee sa isang cafe. Sa video na pinost ng isang TikTok user, umupo pa ang fashion legend inside the store. Si Anna ang sinasabing inspiration ng lady boss na si Miranda Priestly sa hit film na The Devil Wears Prada. Matapos ang kanilang bitter legal war ni Justin Baldoni, Blake Lively steps out in New York for a Fendi event. And all smiles pa ang actress, who was wearing a classic beige trench coat, black tank top, jeans, and pointed toe heels. Earlier this month, Blake and Justin Baldoni settled their dispute that began in 2024 nang inaccuse ni Blake ang kanyang It Ends With Us co-star ng sexual harassment. A judge has yet to rule on whether she can recover attorney's fees or damages.
4: Drainage project sa G. Araneta Avenue, ininspeksyon ni PBBM. At anak ng founder ng Mango, arestado sa pagkamatay ng ama. Susunod yan sa agenda.

0: Shift happens because the way we move is changing. From roads to runways, rails to open seas, this show brings you the latest in mobility. Breaking news, viral stories, smart tech, expert insights, and practical tips. Now, whether you're commuting, traveling, or just curious about what's next, we keep you informed, entertained, and safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens.
1: The Philippines is moving fast, and so are we. Bellionario News Channel is now live on GSAT Channel 40, reaching a broader audience across Visayas and Mindanao with brave stories and bold insights that shape business, economy, and the country from Metro Manila and beyond. Bellionario News Channel.
2: I will guide my family too kasi I will gain experience and wisdom along the way. Diba? Akin na nun, sabi ko ayoko umiyak
3: eh. Sabi ko sa'yo eh, ganito talaga effect ng sessions with Brian yung suman.
1: In a time when every issue has two sides.
4: Wala daw alam ang presidente doon sa pagkakapirma.
5: Para kang hindi abogado kung magsalita.
6: Ang mahal. Wala naman siyang pera pambili.
7: I think it's game over.
1: But here, every voice gets heard.
8: Ano ba talaga ang real score? The government has to get its score.
9: Sana pag-usapan na namin yung pinangako.
10: He told you that?
1: Different views. One conversation. The Spokes on the Bellionario News Channel.
11: I'm attorney Karen Jimen.
1: No judgment.
11: Why would that be unconstitutional?
12: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
1: No debate.
11: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
1: Just open conversation.
11: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
1: At the forefront. On Bellionario News Channel.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Good morning, Mr. President. Pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
18: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal din ang southbound lane. Ininspeksyon ni PBBM ang G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City bilang paghahanda sa tag-ulan. Bahagi ito ng Oplan Kontrabaha na inilunsad matapos ang flood control scandal. Kabilang sa proyekto ang paglalagay ng bagong high-density pipes para mapaganda ang drainage system. at maiwasan ang matinding baha sa lugar. Ayon sa Pangulo, inuuna ang Metro Manila dahil sa dami ng apektado.
10: Dahil dito, historically, pagka masyadong malakas ang ulan, o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan pa rin natin na gumawa ng kung ano-anong bagay, kagaya nito.
14: Si Bak sa pwesto ang ilang opisyal ng DPWH Cordillera dahil sa pagkamatay ng isang binatilyo sa Benguet. Nahulog ang biktima sa bangin dahil wala umanong safety signages sa ginagawang kalsada. Ang detalye sa agenda report ni Dobby de Guzman.
19: Pasado alas 9 ng umaga noong May 13, patay matapos mahulog sa 40 metrong lalim na bangin sa 254 Bagcal, La Trinidad, Benguet si Jorlan Legiman, 13 anyos.
20: Bali, sir, nung lumingon po ako doon, nung going na po yung, pag-CPR doon sa bata.
19: Walang sapat na road safety signages at traffic control device kaya ng concrete barrier sa nakatiwangwang na gumuhong bahagi ng kalsada. Ito ang pinaniniwala ang dahilan kung bakit nahulog sa bangin si Jorlan nang ma-out balance umano habang sakay ng kanyang bisikleta.
21: Si mas delikado yung nungunay. Dali pagka may na-disgrasya, dire-diretso talaga. Di kagaya ngayon na medyo pag may na-disgrasya man, at least may harang siya.
19: Sa bisa ng memorandum, agad tinanggal sa pwesto ni Public Works Secretary Vince Dizon, sina District Engineer Sagani Caime at Engineer 3 Marjorie Banaw ng DPWH Cordillera Administrative Region. Nailibing na si Jorlan noong May 18. Kahapon, naglagay ang DPWH ng mga concrete barriers at signages na iparating na sa mga magulang ng bata ang parusang ipinataw ng kalihim. Pero tumanggi munang magbigay ng pahayag habang nagluluksa. Ayon sa mga residente, landslide prone ang lugar dahil dumadaloy sa ilalim ng kalsada ang tubig ulan mula sa kalapit na barangay ng Baguio City at barangay Lamut sa La Trinidad. Kaya pinanukalan nila noon na magkaroon ng flood control project sa kalsadang sinira ng bagyong uwan noong nakarang taon. Pero rock netting project daw ang inuna.
22: Oh, yung rock netting dito, tsaka yung asfalto. Yung asfalto, inuna pa yung asfalto.
23: At saka
22: rock netting, lahat ng rock netting dito. Inuna yung rock netting. Ito, hindi nila pinakialaman.
19: Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang direktor ng DPWH Cordillera tungkol sa issue. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Benguet.
14: Mahigpit na border control ang ipatutupad sa Zamboanga City dahil sa bird flu. Sa kabila nito, di naman daw apektado ang supply at presyo ng mga poultry products at livestock sa lungsod. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
24: Tatlong munisipyo sa Zamboanga, Sibugay ang nagtala ng mga bagong kaso ng avian influenza o bird flu. Bukod pa ito sa apat na munisipyo na nauna nang nagkaroon ng virus. May mga kasong naitala rin sa ilang munisipyo sa Zamboanga del Norte. Ang avian influenza ay isang highly contagious viral disease na tumatama sa mga poultry gaya ng manok at maging sa livestock animals. Nagkakaroon ng biglang pagkamatay ng mga alagang hayop at naapektuhan din ang pangingitlog ng mga poultry birds.
25: Ang pangamba lang natin is yung mga game fowl na mga maaaring manggagaling dyan sa mga area na affected. Yung mga manok pansabong, magde-derby sila papuntan dito sa Zamboanga, ganun. So, yan yung medyo delikado tayo, no? Dapat bantayan natin yan, mga possibilities na maaaring pumasok sa atin.
24: Mabilis naman ang naging tugon ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga City. Isang executive order ang inilabas ni Mayor Kimer Adan Olaso na pansamantalang ipinagbabawal ang pagpasok ng mga poultry at livestock products mula sa Zamboanga, Sibugay.
26: We have to take a precautionary measure na yung mga poultry na galing dito, no entry talaga sa Zamboanga City. Yung isa dyan po talaga, about may isip po talaga, we cannot allow them to come to Zamboanga City. That unless it is settled down.
24: Sa kabila nito, nangangamba pa rin ang ilang livestock trader na posible pa rin makapasok ang avian influenza sa Zamboanga City.
27: Ito yung straight to a checkpoint. Pero may makilang tatsik yan sa hungry ko mo. Kahit ako pa sila, si Chene Tupada yan, pasay naman siyempre, kahit Chene magpapel. LDB, kaya ni Sir Dibio, siya nakalaw sila ta kumpra puerko, ng mga pigiri, Chene Tupada, natakumpa sila niya, tapos hindi ba sila paraki? Na, hindi naman kata-check LDA, abla-check ito sa akin, hindi naman.
24: Wala namang nakikitang dahilan ang Hog and Poultry Raisers Association na maapektuhan ang supply at presyo ng mga poultry at livestock products sa Zamboanga City. Kasunod ng pagpapatupad ng temporary ban of entry ng mga manok at livestock animals mula sa Zamboanga Sibugay. Sapat naman daw ang local supply sa lungsod at karamihan sa mga additional supply ay nagmumula sa Region 10. Sa buong bansa, 12 probinsya pa ang kasalukuyang apektado ng bird flu o katumbas ng 160 na mga barangay. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
18: Aarangkada na ang Clark Gateway Facility Expansion ng Global Express Transportation Company na FedEx. Pinangunahan ni Finance Secretary Frederick Go ang groundbreaking kasama ang mga opisyal ng FedEx. May lawak na 78,000 square meters ang gateway facility sa Clark, Pampanga. Mas pinalalakas ng proyekto ang posisyon ng Central and Northern Luzon bilang key transshipment hub sa Asia-Pacific network ng FedEx. Ayon kay Go, daan ito para palalimin ang global connectivity ng bansa at palaguin ang exports at trade capabilities ng maraming industriya.
0: Arestado ang anak ni Mango founder Isaac Andich in connection with his father's death. 45-year-old Jonathan Andich was brought to a court in Barcelona in handcuffs. His bail was set at 1 million euros or $1.16 million. He was also ordered to surrender his passport and to report to the court weekly. December 2024, nang pumanaw ang kanyang ama after falling more than 100 meters while both of them were hiking. The incident was initially treated as an accident before police opened a homicide probe. Following the death, Jonathan became Mango's vice chairman and confident ang kanilang pamilya na siya ay innocent. It's been 25 years since na-release ang first Lord of the Rings film na The Fellowship of the Ring. And Britain's Royal Mint is celebrating through a commemorative 50 pence coin. Tampok dito ang so-called One Ring na siya source of power behind the whole fantasy saga. The tail side also features the film's elvish lettering and Tolkien's black speech language. The coin goes on sale on Wednesday for £15.
2: The benefit of having the One Ring as a theme is that it's so instantly recognizable. It really ties it back to the movies and the stories. And it tells a story instantly. So it works perfectly on something like a 50 pence, where you can put that small detail on it and people will instantly know what it is you're talking about.
0: The next Lord of the Rings film, The Hunt for Gollum, is set for release next year. Here's a treat for DC fans. Naglabas ng bagong trailer para sa upcoming crime drama series na Lanterns. The clip offers a first look sa mysterious character ni Laura Linney. Meron din itong mga bagong pasilip sa superpowers ni Hal Jordan, played by Kyle Chandler. The show is set within James Gunn's DC Universe and also stars Aaron Pierre as Jon Stewart. Lanterns premieres August 16 on HBO Max. Money Heist star Esther Acebo bumisita sa Philippines. At Google, maglalabas na naman ng smart glasses. Susunod yan sa Agenda.

0: explained with clarity.
1: Get the full picture with Business 360 with Apa Umpin. Then bring it closer to home with Follow the Money, tracking every peso from spending habits to smarter decisions.
2: Here we uncover the stories and strategies of how money we move.
1: From boardrooms to budgets, business, covering end to end. Follow the Money and Business 360 with Apa Umpin. Only here on Billionario News Channel.
3: A million life force sharing one awesome planet. We celebrate the diverse living wonders of the Earth. Happy Biodiversity Day. Billionario News Channel.
4: EDSA check. Traffic ulit tayo. Mali. Traffic check ulit tayo sa EDSA. Ayan, sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Bilyon-bilyong piso ang ginastos pero bumabaha pa rin. Ito ang salubong kay Davao City Congressman Pulong Duterte. Matapos malubog sa tubig ang ilang bahagi ng lungsod. Yan ang agenda report ni Janina Vela.
5: Ilang oras matapos hilingin ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa Ombudsman na imbestigahan ang mga flood control project sa Davao City, bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng mga pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Umapaw ang Davao at Matina Rivers. Gumuho rin ang tulay sa Purok 2 sa Barangay Kalyawa na parte ng concreting, widening at improvement ng bypass road ng DPWH. Bumigay daw ito matapos hampasin ng malakas na agos ng baha. 80 flood control projects along the Davao and Matina Rivers worth 4.4 billion pesos ang pinasisilip ni Tinio kay Ombudsman Boying Remulla. Banat ni Davao Congressman Pulong Duterte, why is Tinio selectively blind? Why not Davao City ang buwelta ni Tinio?
6: As can be seen by the flooding yesterday, obviously, may problema sa mga sa kabila ng bilyon-bilyon na binuho sa flood control, bumabaha pa rin. Pinapakita lang yung urgency talaga ng pag-imbestiga sa flood control projects along Davao and Matina Rivers sa first district ng Davao City.
5: Hinihintay pa ang magiging sagot ni Ombudsman Remulla sa hiling ni Congressman Tinio tungkol sa flood control project sa Davao City. Pero sa gitna ng sagutan, it is the Filipino, now the Davaoeno, who is the most recent victim of flooding. Para sa Agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Pinky, magkasamang init ang ulan at ulan ang naramdaman po ngayong araw at mararamdaman bukas sa maraming lugar dahil sa pag-ihip ng easterlies o yung hangin po na nagmumula dito sa may Pacific Ocean. Simula naman sa Biyernes hanggang early next week, magkakaroon muli ng madalas na pag-ulan sa Mindanao at Visayas dahil sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ at ayon po sa PAGASA, hindi inaalis yung possibility na may mabuong low pressure area sa loob ng ITCZ na yon. Siyang tatawid kalaunan dito po sa Mindanao. Dahil sa matinding init ngayong Miyerkules ng tanghali, naitala ang delikadong antas na heat index na 42 degrees or higher sa 39 na lugar sa bansa. Kabilang na ang Northern Samar with 46 degrees, naramdaman po yan kanina, sa Baler Aurora 46 degrees Celsius, habang 45 degrees naman sa may Pangasinan, Catanduanes, Capiz at Southern Leyte. Bukas, araw ng Huwebes, posibleng pang pumalo sa 46 degrees ang mararamdamang init sa may Cavite City, 45 degrees sa may Pangasinan at Cagayan, at bukas sa Quezon City, 41 degrees Celsius. Ka-weather, siguruhin pa rin na may masisilungan tuwing tanghaling tapat at magbaon po ng payong sakali magkakaroon ng isolated na ulan sa hapon at gabi. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, May 21, sa Luzon, kabilang ang Palawan, umaga pa lamang, may chance na po ng pagkulimlim dito sa may Calabar Zone, Oriental Mindoro at northern portion of Palawan. Sa may parte nga, sa natitirang bahagi naman Luzon, dito po sa may Southern Luzon, partly cloudy to cloudy skies, habang sa may Northern Luzon, Central Luzon and Metro Manila, asahan naman ang generally maaliwala sa kalangitan sa umaga hanggang sa tanghali. Pero pagsapit po ng tanghali hanggang hapon, posible na yung mga kaulapan at biglang thunderstorms dito po sa malaking bahagi ng mainland Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, gayon din ang Isabela, Aurora, Quirino,

0: Zambales at Bataan. Usually po nagtatagal ito ng ilang minuto hanggang 2 oras. Sa Visayas at Mindanao, sa umaga po may aasahan ng mahihinang ulan dahil sa easterlies sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Central Visayas at Caraga Region. Yan po ay dahil sa easterlies at marami pang lugar ang magiging maulap pagsapit ng tanghali. Habang sa hapon at gabi, posibleng muli ang mga isolated na ulan at mga thunderstorms, lalo na po dito sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at kitang-kita dito sa ating animation. Possible halos buong Mindanao, magkakaroon po ng mga pag-ulan at thunderstorms sa hapon at gabi. Kaya sa mga ka-weather natin sa Visayas at Mindanao, magantabay lang po sa mga thunderstorm advisories na ilalabas ng PAGASA at siguruhin na meron kayong dalampayong kung lalabas ng bahay. At yan munang napapanahong balita ngayong Miyerkules. Ako po ngayong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Kasabay ng mga pangyayari sa Senado ang pagulong ng naturalization process para sa ilang film athletes. Ang detalye sa agenda report ni Sheila Salaysay.
2: Suportado ng ilang senador ang mga panukalang bigyan ng Filipino citizenship ang film athletes na sina Benny Boatwright at Matthew James Ramos. Isa rito si Senador Kiko Pangilinan na kinilala ang kanilang ambag sa international tournaments gaya ng Asian Games at Olympics.
3: These bills seek to honor not only their achievements as athletes but also their genuine commitment to our flag, our people, our culture, and our nation.
2: Sa kanyang sponsorship speech, ibinida ni Pangilinan ang impresibong record ng wrestler na si Ramos, kabilang ang kanyang tagumpay sa NCAA, US Open at Cadet World Championship. Sa kabila ng mga oportunidad sa Amerika, pinili raw ni Ramos na katawanin ang Pilipinas. Si Boatwright naman na dating import ng San Miguel Beer Men ay may malaking papel sa kampiyonato ng koponan noong 2023 PBA Commissioner's Cup.
4: As a staunch advocate of basketball and sports in general, this representation has been continuously supporting measures that will improve the conditions of Filipino athletes and to make them globally competitive. Dahil sama-sama tayo nangangarap na makita ang Philippine sports, basketball man o wrestling, na umangat sa buong mundo.
5: I've always believed that sports is more than just a game. It is a platform. It is a platform for our youth to see what excellence looks like in action. Being an athlete has taught me important life values.
2: Suportado rin ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang naturalization ng mga atleta. Malaking tulong daw sina Boatwright at Ramos sa pagpapalakas ng National Sports Program ng Pilipinas. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
6: For the Saudis, mas pinalapit na ang Wendy's para sa mga nagka-crave ng kanilang burger at iced tea. Bukas na ang US branch ng fast food chain sa The Terminal sa Muntinlupa City. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
7: Wendy's Philippines is just growing stronger. Bukas na ang bagong branch ng fast food chain sa The Terminal sa Muntinlupa City. Ayon kay 888 Holdings President and CEO Joey Garcia, isa itong strategic positioning para sa kumpanya.
8: Ito lang ang Wendy's, nakita mo sa baba, kita mo pa sa taas. And because if you are actually passing by the Skyway, kitang-kita mo ang Wendy's. And this is the first time we have visibility sa taas at saka sa baba. Yeah, very, very strong visibility.
7: Ito na ang ika-apat na branch ng brand sa Muntinlupa City, kasunod ng mga stores sa Festival Mall, Landmark Alabang at Estrelita. Sa kabuuan, may 102 stores na ang Wendy's Philippines nationwide. And through the expansion, the company aims to become a connectivity hub for commuters, professionals and nearby communities. Ayon din kay Garcia, nag-level up na ang look and feel ng Wendy's. From red to blue, the brand evolves to a more modern and fresh design.
8: We're also elevating the menu offerings, but making sure na hindi na po ganon ka sumusunod na po sa uso sa Wendy's.
7: Dumalo rin sa opening ng Wendy's The Terminal sina former Senator Cynthia Villar, Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon, at si Miss Wendy's and Miss Universe Philippines Bea Windorsky.
9: Good luck sa inyo, sabi nila. Ano na, beyond target na daw kayo, so masaya tayong lahat. So good luck and God bless.
7: susi sa successful opening ang collaboration ng fast food chain kasama ang lokal na pamahalaan at ang Villar-led Vista Mall. Ayon sa kumpanya, the enterprise also reflects a shared commitment to economic activity and job creation. Sa patuloy na paglawak ng restaurant chain, Wendy's Philippines continues to bring fresh and high-quality meals para sa lahat ng customers. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
10: Bumisita sa Philippines si Money High star Esther Acebo. The Spanish actress attended the opening ng bagong showroom ng retailer na Porcelanosa. Sumikat si Esther bilang si Monica or Stockholm sa hit Netflix crime thriller na Money Heist. Sa exclusive chat with BNC's The Daily Dish, she revealed how her life has changed since the success of the show.
11: It's been an amazing journey, actually, and it's changing all the time because when I first started in the series wasn't that big. I think no one could even imagine the success would be so big.
12: Yes.
11: But I have to say that this is bringing me lots of opportunities, like being here, for example, like getting options for different roles, like amazing films and everything.
10: Napa-play ng drums sina King Charles and Queen Camilla. During a visit to Northern Ireland, the British royals tried their hand sa traditional Irish drums na baran. This was part of festivities to mark the FLA, which is the world's largest festival of traditional Irish music, song, and dance. Charles and Camilla were later given a tour of Titanic distillers, where they learned about whiskey-making process and sampled some of the product. Google taking another crack at smart glasses. Inunveil na ng tech giant ang kanilang latest designs, which are expected to go on sale later this year. Made in collab with Samsung, the so-called audio glasses will be equipped with a microphone, camera, and small speaker. Pwede itong gamitin to make calls, listen to music, take photos, and even chat with the Gemini AI assistant. Compatible ang glasses with both Android and Apple phones. This comes more than a decade since Google Glass was released. Pero na-shelf din ang controversial project after sparking widespread concerns about privacy and surveillance.
13: Guys, dali lalabas muna ako dito. Ano? Yes, Monique.
14: I have a question. Did you guys see the Google Glasses?
13: Mm-hmm.
14: So what if suot ng senador siyan?
13: Ah, really? Pwede. Google's glasses.
14: Yeah, it has recording, microphone, surveillance.
13: Kumbaga para may video ka sa salamin mo.
14: CCTV sa glasses.
13: Ayun, may CCTV. The senators, the media has to have that. Di ba? Mm-hmm. Para makita talaga kung sino ang nagsasabi ng totoo sa CCTV.
14: Mm.
13: Paano ma-resolve yun, you think? Alam mo, yun din ang tanong ko. Mm. Kasi gusto ng Senate, may investigation sila.
14: Mm-mm.
13: Di ba conflict of interest yun? Para sa akin, ha?
15: Yeah.
13: Tapos ang DOJ, may investigation din. Mm-hmm. Di ba conflict of interest din yun dahil nasa ilalim nila NBI?
14: Oh, yes.
13: So sino ba dapat ang mag-imbestiga? Kailangan ipakita nila yan sa... Kasi ngayon lang nangyari yan, ano? Kailangan ipakita siguro sa publiko lahat. Ang sabi ni Ginoong Aplaska, inedit nila. Spin lies ang sinabi niya. Mm-mm. Inedit nila. Pakita ng version. So bago dapat nila sinurrender sa NBI or DOJ, dapat may kopya sila. Sigurado meron yun. Ilabas nila yun.
14: Mm-mm.
13: Para makita kung sino ang nagsisinungaling. Diba, no?
14: Tapos, huwag mauli natin.
13: Huwag ka iyak. Alam mo, mahirap talaga ang buhay natin ngayon. Pero alam mo, we have to be strong.
14: Mm-mm. Mm-mm.
13: We have to be strong for whatever comes our way.
14: Sabi ko sa'yo, alis
13: diba,
14: na.
13: Diba, Tony Jess? Oh,
15: pero sana hindi sila malihis sa mga tanong na kailangan pa rin sagutin.
13: Oh.
15: Ayan, dapat ang daming pinakawalan na bala. Ang panig ng Senado.
13: Mm.
15: Nasaan na si Senator ba to?
13: Mm-mm.
15: Tapos ano ba yung ulam doon sa Senate Lounge? Kasi
13: alam mo
15: kasi nagkaputukan.
14: Ang catering looks masarap na.
15: Naubos nila eh.
13: Kasi nga, may focus naman sila noon. Hindi, kasi pagkatapos ang barilan, nag-barrio fiesta sila doon.
14: And my photo kasi, and they posted.
13: Na masaya naman sila. So, alam mo yung ganon, parang, hindi naman natin mahuhusga yung mga natakot sa barilan at sumama ang loob dahil hindi kinumusta. Oo. Kumusta ka na? Willard, baka ka kasi magtampo sa ikaw talaga. Pero sana sa lahat ng yan, wala tayong panghuhusga, mag-imbestiga na lang ng mga facts. Di ba? Buti pa tayo dito tawa ng tawa. No?
15: May isa pa akong tanong.
12: Ah, sige, go.
15: Yung sasakyan ba na sinakyan nila Senator Robin and Bato, talaga bang Fortuner? Toyota Fortuner?
12: Bakit?
15: Hindi ba Ford Escape?
12: Ay, corny!
13: Daddy joke by Dan Willard. Winner! May nanalo na, okay.
15: Yay! Okay.
12: Talaga itong si Willard.
15: Dami kong baon, no? Hindi lang chichirin.
13: Pinag-isipan mong mabuti yan kanina pa, alam
12: ko. Sabi niya, makakaisa na naman ako ngayong gabi. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
15: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph.
10: Ako naman po si Monique Tuzon Basi.
13: At ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
16: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
18: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami inauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compact. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: K5. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kuso!

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibong Erosan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, bulong na giradulong sa inyo sa kalwang sang Red Horse Super, ang shot ng tropa.
4: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
3: Kagsumuman, ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man, ginadulong sa inyo sa kalwan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa kalwan sa Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men. Kag sa Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga palamati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, siling aton syudad sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Mola, Arevalo, City proper. Kag sa aton man taran nga mga taga palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad, daliwat kitang magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sang barita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangingkaupon man aton karon ang mga balita na kag-information halin sa aton ng mga K5 Patrol Reporters ay kang taran sa ilan natipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Good na aton karon sa Patrol, K5 Kim Kaloy. Samtang mangingkaupon man aton karon ng iban pa ng mga balita man kag-information halin sa iban pa naton ng mga K5 Patrol Reporters. Good na aton sa City Hall, K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita naman nagikan sa Iloilo Provincial Capitol, kagiapon ka K5 Jenny Kauyuna. But of course, subong mga balita man natipo ni K5 Karen Badilla. And subong man sa mga pilaman ka mga dalagko ng mga balita national kag balita international. In kaupod na ito mga K5 ang mga follow-up kag mga development sa ato sininga national and international. Upod naton sa news center, upod naton si KK5 Shani Punay and KK5 Joanne Magtubo. Sa kirandan, upod naton diri sa technical side. KK5 Andre La Pastura. Ako naman niyo KK5 June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5, today is a Wednesday. May 2026. Kapit sa 20 na kita subong edisyon sa bulan sang Mayo tig 2026. Oy, isang simana na lang mga KK5. Maubos na maliwat ang bulan sang Mayo ka mga sulod na kita sa bulan sang Hunyo. Gani. Sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati sa ato mga kauturan. Ginahulat na sang ato sining mga pumuluyo sa aton nga mga kauturan sa bilog nga Pilipinas, most especially diri sa aton mga KK5 sa siyudad kag probinsya sang Iloilo kag sa Western Visayas sa K5 Andre. Ginahulat na sang aton nga mga pumuluyo ang ginatawag naton mga KK5 nga tig-urulan. Ay sano pa maulan man? Ha? Sano pa kita maulan? Sano pa makatilaw kita sang ulan mga KK5? Ha? Gani sa ato sininga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato mga kauturan? Ha? Sano pa kita makatilaw sang ulan? Diri sa aton. Ha? May mga informasyon kita nga daw damo sa mga nagapasulod karon nga mga makita halin sa Ocean Pacific or Pacific Ocean Bliskab. Mga KK5. Nga daw nagapuro-purma na kuno nga mga kwan, nga mga low pressure area, nagapuro-purma mga KK5 nga manug-ulan. Dapat supposedly kay Pabandri subong Mayo na dapat gaulan na nimong, di ba? Dapat supposedly sa tundri sa Pilipinas, mga binulan sang Mayo yung mga KK5, dapat supposedly gaulan na niya. Hindi ba lang? Kaya ang Mayo, amo ni siyang inadeklarar nga Mayo sa adlaw sa mga kabulakan or bulan sa mga kabulakan, Flores de Mayo. Dibla mo na sa mga KK5, no? Flores de Mayo. Or ginatawag na ito mga KK5 nga inang May Flower Festival. O sa ito din, di ba lang? Galing daw tayo gyapon ulan ha. Very check naton mga KK5, check naton subong ang pag-asa ta. Check naton ang ato sining Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa in short. Upon naton karon si Engineer Ferg Rubin sang pag-asa Iloilo sa latest weather report. Kamustahon ta kung may padulong kay may nagapasulod sa aton nga ulan. Ilabi na gid mga KK5 ining nasiplatan daw dito sa may area sa Pacific Ocean. Nga nagapulupurma mga KK5 nga low pressure area. Pwede naton sa piyakalinya sa pag-asa Iloilo. Pwede naton si Engineer Ferg Rubin. Engineer Ferg Rubin sa latest nga weather report. Good evening sir and go ahead.
0: Yes sir, mga kabisa tanan ang minyo sa latest weather update para sa Subong nga May 20, 2026. Sa latest ang weather naton, easterly nag-apekto sa Luzon, Gabisaya. Kita sa Western Visayas, dito sa weather kita. May posibilidad sa matagalang ulan ng ilang paraguod sa ibang parte ng ating region dala sa ating hangin dito. Ngayon, tungkol sa sarang ng hangin, halin sa silangan, tungkol sa mga silangan, ang mga bagay sa Western Visayas, pwede in makanay tungkol sa sarangan at mga pagbalik sa ilang hangin. Temperatura, yara sa 25 sa bantarang temperatura sa 3 centigrado. At sa niya adlaw, nagtunod ala sa isa sa hapon, mga blakba sa ala sa kibantasyero ng alam. Ang muna sa latest weather update, bird to begin, patamagin. Salamat.
3: Engineer Ferg?
0: Yes, sir.
3: Daway kita sa may nasiplatan nga daw nagapuron-puron nga galong para nga makatilaw kita sa nga inang ginatawag nga daway kita sa may nakita nga daw nagapuron-puron nga low pressure area sa aton sini nga tropical cyclone formation na Engineer Ferg Rubin, sir?
0: So far, sir, meron kita sa ginamonitor nga cloud cluster pero hindi ito pa naman balik ang LPA ini. Pero continuous monitoring Japan sa guwa sa nga ito nga power line lapit sa may Mindanao.
3: I see. So, ining easterlies nga mabatsyagan na ito na ini may posibilidad nga makahatag ini sang gamay-gamay gawa nga ulan, no? Pero ti mga portion kag ining hindi siya makabig-abing mabalaan. Mugit ko siya din dapit sa magtupa, Engineer First Robin, sir.
0: Well, so karon actually dako na nga bahin sa aton rehiyon ang nakabaton sa mga pag-ulan labi na gyud ang probinsya sa Antique.
3: Okay.
0: Ibang nga parte sang Capiz kay Southern Iloilo. Mayra kita ang mga severe thunderstorm kay na monitor kag dere aside dere sa Panay Island biara man kita sa Gimbaras. We're in Subnaw. Mayra kita sang severe thunderstorm na ongoing dere sa aton sa may probinsya sa Gimbaras, no? So ini siya is dala ni siya tanan sa aton nga hangin easterlies, mga localized thunderstorms ini siya. Kaya expect naton sa sunod yung mga inadlaw kay possible kita nga mga pag-ulan-ulan man dalaga pud ang hangin easterlies sa ubang parte sa region.
3: Wow, tiyo, kabay pa, no, para makatilaw man sang mabugnaw kag inang tubig ang ginauhaw naton nga mga kadutaan kag ato sini nga mga kasapatan kag mga kabulakan or mga katanuman nato, no. Anyway, dito gani sa area sang Davao may naglawas dag na ganito nga kwan mong nga ining taytay bangod sang baskog nga ulan bangod masang easterlies, Engineer First Robin, sir.
0: Sa mga liligan na adlaw intertropical convergence zone nagapekto sa Mindanao kag nagdala sa mga pag-ulan ulan.
3: Okay.
0: So far isa amo na siya mga pag-ulan dito nga na record.
3: I see. Okay. Anyway, Engineer First Robin, thank you so much kid kag mayong gabi sa liwat.
0: Thank you, sir. Salamat, mga gabi sa tanan.
2: K5 News FM Hampion Report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Dawala gid K5 ba Andre, dawala gid ta pag-asa subong ang aton subong pag-asa ang kagapaglaom nga mo na gid lang ning kwano katilaw-tilaw kita may mga pila na manggali ka mga portion sa ato siring lugar ano diri sa bilog nga Western Visayas nga nakatilaw na sang gamay nga mapag-ulan-ulan dito sa monitoring sa Antique nag-ulan na ma, sa pila ka mga portion sa Gimaras na nag-ulan man kuno ha mga ka K5 and pero diri sa aton sa kwano sa Iloilo daway pa kita katilaw di sang kag nabatyagan nga may mga pag-ulan-ulan mga ka K5 gulugal om ara. Ang gulugal umara ang kano ang gamay nga mga pag pulupurma sang galom diri sa aton na ara pero way gid nagatupa, no, nagatupa siguro base sa mga pila ka mga lugar diri sa aton sa Region 6 ilabi na gid sa may Panay Island, no, ti ang sunod diri sa Engineer First Robin nga dito sa Gimaras na nakatilaw naman ulan, no, gamanggahan festival tong kwan subong mong ang Gimaras basta magmanggahan festival gani ga ulan ato sila, no, amo man sa Antique to daw nagulan man kuno mga ka K5, no, pero ti diri sa aton waay pa amo nang ginapangayo naton nga bisan gamay lang ulan kaling iba nagapangabay man K500 labi na mga taga syudad sang Iloilo labi sa mga taga dalan sang Halandone K500 hindi sila gusto magulan nga ah. Pag gani ka ulan ka baha na pagdating pag ulan. Pag gani ka ulan di sa sudan sa Iloilo ka baha na pagdating ko mag ulan. Oh? Mga taga Lapas subong gahambal sila nya hindi lang na pag ulan na bin na ano kami mo John man na ano kami mo masaka sa kabuisit masimo ya John man. Hindi la bisagi pangamuyo ka ulan na be kay ga danlak gani di kaga naga-danlak gani ni Samon sa may merkado sang Lapas gabisan wala ga ulan ga. Ga-danlak ni Samon di. Ayan pagin mag-ulan din ni Samon sa merkado sang Lapas. Amo man ang mga tagahalan doon eh. Ano na ano ka man ni Mojo man? Gabinisit kay Mojo man. Kaya gani ka ulan ga. Baha ni Samon sa halan doon eh. Sagi ka pa mo kapang amuyo ka ulan. Yung napuga ka man dyan man. Karong birahon ka namon karon. Ti ka mo gani ya, hindi ka mo gusto sang ulan da sa Halandone kag sa Lapas Public Market. Pero gusto ya sang mga pumuluyo dere nga magulan man kay ang iawan na sila kapamunyag sila nga mga tanom mo. Ang akon tong tanom nga kamuti to subong away na ugbos. Puro na lang laya nga dahon. Ang mga tanom. Ang mga alaga sa akon nga amigo kay Pabandre nga kwan ba? Nga inang baka kag kanding. Ginapasuksukan na lang nila Ray-Ban nga green. Para nga pakita sa laya nga hilamon ka uno niya mangyapon kay abiya green. pasuksukan na lang antipara. Nga color green para nga pagkita sang kanding kag sang karabaw. Nga ang ginakaon nila, abi nila, green yapon, wala silang malulaya ng kadahon. Baka kifay. Oh. Amo na kun nga kinanglanon ta ulan subong. Hindi lang tamaan kadamol gid nga ulan kay basi ko matabo. Baka kifay, maglawas dak man nagiba na tondring mga taytay de. Ah, mga kakifay. Kadaan nga alabi kag labaw sa tanay kun tamay kadamol ulan di ba? Sibra kun mag parang lapaw tubig di sa ato sa syudad sa Iloilo magulpihan la. Nga daan nga laban-laban. Amo ni gani dapat supposedly kay 500 no dapat kay tig ilinit subong. Dapat ang aton nga mga taga City Engineers Office kag sang iba nato sini nga mga establishmento diri nga nagapanghawan sang aton nga mga drainage system. Dapat amo ning chimpo kay 500 nga manghawan kita sang aton nga drainage system ini bala. Kay way ga ulan mong pwede kita kapang bukas ang aton nga mga imbornal. Kag ubuson panguha ang mga kwan. Ah, ang mga sagbot dirang mga layang mga dahon da ka mga plastic da nga nagasululod sa ato sini nga mga drainage system di. Para nga magtawhay kag para nga magnami ang flow sang tubig ko parang ditay nga magulan. Ano abi kay kundiin ganito nga tigurulan. Amo man to ang pagpanglimpyo naton kay piruti galing ang mga plastic mabudlay na pangwaon kay nagasululod na to sa mga buo-buo kay makasulok-sulukan sa aton nga drainage system nga kay 5 minute lang. Nga dapat supposedly subong parangadaan. Amo ning chimpo sa pagpanimpyo ta kay wala pa init. Ay, stay wala pa gali ulan. Oh, hindi bala? Oh, sige, sige. Anyway, mga kakifive, sa ato sila nga pagpangalagan. Sa aton karon nga mga pila ka mga dalag ko na nga mga balita kaga information. Nga aton pagkatalakayon para sa subong adlaw, dili sa ato sila nga pagpangalagan. Lano karon ato sila nga mga dalag ko na nga mga balita kaga information. Nga aton pagkatalakayon, dili sa ato sila nga pagpangalagan. Mga pila karon ka mga headlines na. Nato liga plastar sa subong gabi. Pagkadamo kita sa mga talakayon ng mga balita, no? Ilabi na gid ang ato sini nga mga balita nasyonal subong pirtik na mo damo sa mga balita nasyonal ta mga KK5, no? Pero antes ato sini nga mga balita nasyonal mga KK5. Unahon naton karon ang ato sini nga mga balita lokal. Una kita sa mga headlines sa mga balita lokal. Ihutik kay Chip mga KK5, amo na siya nga nagapabakod sang community-based crime prevention ginlaunch sang Iloilo City. Ah, ihutik kay Chip. Ah, tikon hindi. Well, ano ganit ang halambalanon sa mga malam sa una kay 500? Si Rizal kuno sa una, napatay sa hutik-hutik. Patihan nyo na sa una mga halambalanon sa ato mga hurubaton sa aton nga mga katigulangan nga sila nga hinugay kasagi sang hutik sa akon niya kay si Jose Rizal napatay sa hutik-hutik. Dari subong mga ka-K5 naglunsyar ang aton mga ka-K5 nga Iloilo City Police Office nga ginapamunuan ni ICP o Director Parilla sang sineng isa ka community-based crime prevention nga ginatawag ihutik kay Chip. Ano na siya mga ka-K5? Bochiringon nga kung ano to mga ka-K5 ang mga nakuha ni mo nga mga impormasyon siguro eh. Mga nabalaan ni mo nga mga information, mga A1 information nga nakuha ni mo nga may kantanan sa mga plano sa mga sindikato nga hilimuon mga ka-K5 nga kriminalidad diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Kung may nabalaan ka, dapat ihutik mo kay Chip. Now, ang pamangkot kay 500, kung maghutik siya sa kay Chip, sigurado ka Chip nga hindi mo pag-isugid sa mga sindikato? Kagbase ang nagahutik, amo pang madisgrasyabla? Damo na nagakatabo mong nga ang ginhutikan niya gali, miyembro man sa sindikato, sus Maria Ihunis, tigra po ni Santisima. Hindi, Blackie 500, hambal sa siniya mo na siya. Ang nga kon kaisa daw ay nasalig ang ato sini nga mga pumuluyo sa kapulisan ta. Nga, may mga pulis kita kung kaisa, abi nga, mga ka-K5, ay takabalo, miyembro magaliyas ang sindikato. Bawang dumduman kung ginasang una, nga chimpo, sang Simpo mga kikipipe nga nag-start kita sang hugot-hugot nga pagpangampanya kontra sa ilegal nga droga. Nag-start kita sini mga kikipipe sang pagpangampanya naton kontra sa ilegal nga droga mga ara pa lang sa mga 2005 to 2006. Samo sa ito nga chimpo, mga year 2000, pagani mong. Pero sang ginhugot, ginaton nga grabe ng pamisa naton mga kay Pwerte, nagit ka kwan, Pwerte, nagit ka inang public knowledge, blah. Public knowledge, sige katama, kung sino ang mga drugista diri sa aton sa syudad, kag probinsya, nag-start kita mga 2013, mga kakifive. Amo na tong chimpo, ah, bisan ako mismo mga kakifive, galibog ulo ko kung sino ako, hutikan mo. Gatahap ka kung sino imo nga sugiran. Gatahap ka kung sino imo nga hutikan. Man nga away ka kabalong ginahutikan mo, miyembro mga isang sindikato. Oh, mga kakifay, dumduman nyo nga after nga ginsaka ang radio station sa unang ginaubrahan ko, ginlusob sa mga sindikato sa ilegal nga droga, pati mga pulis galusob. Mga kakifay, tanan-tanan daw halos. Ah, gali kay mga miyembro sa mga sindikato ang mga bilik sang ilik nila. Mga kakifive, ote, amo to mga kakifive, basta sang ulihi sang magpungkos na tayo digong. Dito, nabalaan kay 500. Nga ara sa listahan ni Tatay Digong nga pati ang PNP Regional Director. Miyembro gali sa sindikato, sinigal nga druga. Pati ang taga Philippine Drug Enforcement Agency, miyembro sa sindikato sa druga. Pati ang mga chief of police, kag ang mga, kwan, mga provincial chief, mga city director, mga precinct commanders, miyembro gali sa sindikato sa druga. Yo, dapuga, bilik sa ngilik. Kung mga nagpati, lako ka kung mga nag... Pasugot-sugot na kung naghambal nga mo ni Motoy, atag ko sa inyong ako na kong impormasyon. Parte sa illegal nga droga, laban-laban gin. Nambal sila abawa. Base gani siguro, kung pananglitan nga mga nagsalig kita sa tong chimpo sa mga pulis. Laban-laban. Base gani siguro may ngalan magkuto sa kay Tatay Digong mo. Base sulat na ngalan ko lang nga si Jun Kapulit. Nga pangbalbal na sa parte sa illegal nga droga. Alaban-laban niya siya na, mimbro na sa sindikato. Oh, kita nyo, subong. Nung ginapagwa pa nilang istorya, nga ginabariskad nila nga ang pagpangampanya ni Tatay Digong kontra sa illegal nga droga, mga kakifay. Ginabiraya ko no ang mga kwan, ang mga ano gani ni, mga kakompetensya lang nila sa illegal nga droga kaysa pagamatod sila mga protektor masang illegal nga droga. Kita nyo gila na kung ano, mga pinasuli ng mga inistoryahan na ibla, mga kakifay. Laban-laban kung gini mo ako, laban-laban tapos gini. Galing tayo mas mayo, gani na. Nga, sang nagligad, may mga ginahimo kita ng reservation. Kaya kung wala kita sang ginahimo ng reservation during the time sa gawang kampanya, kita kontra sa illegal na droga. Laban-laban tayo. Oh, tapos kita eh. Oh, mga kakifay. Oh, tiyan mo ni Subong, oh, kabay pa. Na ining ginahambal nila nga ihotek sa kay Chip. Chip, pasiguro mo lang. Nga kada hotek namon, wala sang may magkwan, wala sang may mag-leak. Base ba lang may mag-leak? Bala nga pag hotek namon si mo, mabalsa nga, ah, damo kagili na balaan ha. Ah, tawagan niya to na yun ng rehari yun. Sanya, oh, pre, pare, yung si ano na yan, maraming nalalaman tungkol sa sindikato natin. Kaya, paano mo lang, patahimikin mo na yan. Damo amo sa kilala ko sa unang chief of police ang dito ko na San Charua City, Blackie 500. Storya, tanay, mas storytelling, tanay sa makadali. Mga experience ko bla parte sa papangampanya ta kontra illegal drugs. Hambal sa akon sa chief of police. Kinatuan niya ko, tapos kintransaksyon. Kakomentaryo ko, parte sa illegal drugs, sa illegal gambling. Hambal sang chief of police ako sa to, sa dito ko na San Charua City, bla. Istorya ya kami, istoryanay kami nga dua. Antes kami nga dua maistoryanay sa kwan, sa sulod sang kwarto nga dua lang kami. Ginriki, saya pa ko. Sila nga biriki sa hundan niya ba, si may tape recorder ka na. Liko na to chip out niya, balo ka sensitibo ni istoryahan ta. Ambal ko tinano to. Sila niya, dapat sila nga upod ka na lang sa grupo. Ah, kaya kung mag-upod ka sa grupo, no? Number one, protektado ka na sang pulis. Number 2 siling niya, may kwarta ka pa kada bulan. Pagusto ka lang kung kuwaon mong imong nga share sa illegal gambling kag illegal drugs. Kuwaon mo siling niya, pagusto ka lang. Ah, siling niya, pagusto ka lang kung si manal gusto mo or weekly, daily, or monthly, or one time. Ah, yan, pagusto ka lang. Ah, di siling niya, ano si imo? Siling ko, pwede, hindi mo ko pagpadesisyon nun, subong. Ah, buwas lang, abi. Minsan lang ko. Tapos siling niya, pero siling niya, kung hindi ka ginmang pagdesisyon, subong. Kag, pananglitan nga kuhanin mo, hindi mo ni pagbatunon ang ini nga offer si imo hambal ya sila niya ti na identify mo naman ko nabala mo na ko ngara ko sa grupo sila niya sa akon niya kun pananglitan ngay bulgar mo ni kay hambal mo sa kahanginan sila niya gusto ko lang pabalo sa imo nga matinlo ako magtrabaho hindi kagid makita bisan isa ka bilog nga buhok mo hindi makita diri sa bilog nga iluya sa bilog nga kapis. Bala mo na na kung ano botsilingon, di ba? Botsilingon dati, kwanon ka nila eh, kwaon ka nila, magintulaan ka lang gulpe, patyon ka nila, kag-itago, para hindi ka na makita. Alam mo na, abi. Galing kay Tiwais, man kumong. Katapos ko, balbal sila trutudo, ah. Dayon ko, resign to sa Rua City, ka magpalagyon. Silo ko to sa bakulo, di yawas na pangita sa ako. Amo na sa mga kaki 5 grabe ha. Abi nyo lang ha, kunin mo an pelikula siguro ang akon nga istoryas kabuhi ko. Ama kadlaw kamo mong may pagka pelikula. Labi na gyud ko na magdala abi sang pelikula ko is mga Cesar Montano akaramito no. E 500. Ah, grabe daw. Ah, mga kaki 5 ini lang aton nga kampanya kontra sa illegal nga droga. Puwerte ni. Oh, mga KK5, hali niya sa ngunas ang sarwa sa kapis hasta pagalabot ni sa iyong ilom. Mga KK5, no, wala tiya sa may ginapasin. Oh, halin sa nguna. Until now, eh. Sige, gihapon. So, gani sa ato, sila nga mga kautura mo na ginahambal ko. Kaining hambal sa ato nga pulis, nga sila nga ihutik kay Chip, siguraduhon nyo lang. Siguraduhon nyo lang, nga. Sinsiro ka mo. Nga mag-atubang kag sinsiro ka mo. Nga mag-proteher sa inyo nga mga tipster. Siguraduhon nyo lang ang mga tipster nyo, no? Hindi madisgrasya. Oh? Kay ang aton sining mga kauturan, gusto man tani nila magbulig sa aton nga mga pulis. Ang problema, gapang duha-duha sila. Kung bala, may sinseridad ang mga pulis nga magbaton sa sining mga ginahatag na informasyon sa aton nga mga pumuluyo. Oh? Kay hindi may kasiling nga ginapakalain naton. Kaginahambal naton nga hindi na masaligan ang mga pulis naton kabay pa. Nga masaligan ta nasubong ang aton nga mga pulis. Kagkabay pa nga ang mga liderato sa aton nga mga pulis. Kabay pa mga ka-K5 nga masaligan naton tanan. Ah, di ba kay Babandre? Kay kapang duha-duha nga aton nga mga pumuluyo amo na kun nga ah. Nga ginakulang kamo sang mga informasyon halin sa komunidad tungod kay gadula na ang paglaom kag nagadula na ang trust o kun pagsalig sang aton nga publiko sa inyo nga mga kapulisan ta kay kamo man sina naghimo sang rason kun nga ang nagkalaguba ng pagsalig sang aton nga mga pumuluyo sa inyo hindi kamo ka kwan hindi kamo ka hindi kamo makadisiplina sang inyo nga mga kapulisan nga mga dungol. Oh, like for example, may mga pulis kita nga mga dungol nga gintinantuhan ng isa ka tawo o kung gintinantuhan ng isa ka pamilya o kung naghimo sang illegal, anong ginahimo nyo? Oh, ang ginahimo nyo, ginaagi nyo sa hambal nyo legal process para kuno pagkatapos ikuan na sana i-suspend o kung hindi ani i-suspension, i-relieve nyo lang anay. Di pag-relieve ya to sa piyak, may ara man yapon sila sang mga kwan, sang mga ano panawag si Nikkei 500 ng connection para nga maghara sa tawo nga nagareklamo kontra sa ila. Ang dapat sina pag mabalaan kang mapamatud-an nga gatinunto ning pulis gani, kakasanyo na yon bla. Sa ila nga posisyon. Pila ka beses kin mga ka-K5 mga kadamo sa mga pulis ang unang nagahandom sa kabuhi ko. Bangod mga ka-K5 nga membro sila sa sindikato. Bilang gano'y ka pumungkos tatay digong. Kunway magpungkos tatay digong sa mo sa tunga chimpo atong mga pulis nga to. May mga rangko pa to. pinangakasto sa serbisyo nila. Ambot, subot ko nagkabalik. Nung kaplano, panik ko nung mabalik. Iba? Baka kay five. Ay, amo na sa ha? Ang kabay pa, nga ining ginahambal ninyo nga ihote kay chef ni siguraduho nyo lang nga hindi masunog ang inyo nga mga tipster. Kad magabalik ang pagsalig sa komunidad sa aton sini nga mga katapo sa kapulisan. Samtang sa iba pa naton nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Sa aton sini nga pagpangalagan lalaki ginbuno patay sa Banwa sang Mina. Samtang sa iba pa naton nga mga balita sa mga balita nasyonal or lokal pagyapon. Drain sa egg and poultry section. Ipaidalom sa repair sa masunod ko nung simana. Another budget naman. Pera na sa distrito sang lapas. Inaasa mo na sang lapas public market ng mga kikifive nga bisan way gaulan gabaha ang ilang merkado. Bay pariho man sa may dalan sa galandun eh. Oh, mga kikifive. Sa istoryahan talaga karoon din sa ato siling pagpangalagad samtang sa iban pa nato ng mga balita sa headlines ato sa mga balita nasyonal. Senator Pia Cayetano, bagong chairman sang Blue Ribbon Committee. Naghilibion kagaina. Mga kaka-K5, kay daw ka-insensitive kuno sang ila sining makopdanan nga mga kongres, nga mga kuan, nga mga senador. Dadi ilabi na gid ang pagpabati-bati niya sa kay Senator Pia Senator inang Rizal Ontiveros. Kay naghambal si Senator Rizal Ontiveros sa iyang privilege speech. Nga naghambal nga sini niya, ano ini, ginapamangkot siya nga, may-ari na ni sini yung mga drama-drama dito sa aton sa Senado. Ano mo to? Anong kredibilidad sa Senado ta? Oh, tika ron, mga kaka-K5, naghambal si Senator Pia Cayetano nga sili niya, lano na sili niyang inyo, sili niya nga, why kamuya kabatsyag, sili sa nabatsyaga na mo niya, ako na nawag na ko sa kabataan ko. Kag sili niya nagpaalam-alam na ko, kay bangod sa sining paglinokpanay din sa Senado, why may namon inyo, kay inyo yung naglinakat na kamo, naghalalin na kamo di. Kami nagkalabilin din nagka-insensitive ko na sa kay Senator Risa into my home TV Ross. Di si Senator Pia Cayetano yung naghibi. O ni Black K500, o pabati, ipabati, tabla sa makadali lang yun ang hibi ni Senator Pia Cayetano. Bla, lang tawa nyo, higangoy-ngoy, gitsa yung K500 mong, galing wala lang luha. Ari yung mga ka-K5, Senator Pia Cayetano, matiin nyo.
1: Guru po, para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi, dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years. And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you.
5: Nightwatch, June Alojado, Capulo. K5, Nightwatch.
3: May luha, gali, hambal nila, way luha si Kwan, si Senator Pia Cayetano. Yara, away kamukita. Ara, gali, galing kay way lang gailig ito do. Basta emosyonado ka kay 500, hindi kaman magwa luha mo mong, hindi bla. Kainit na nagagwa mong, gainit ulo mo bla, nga emosyon ka, emosyonal ka, tapos gainit ulo mo. Hindi magwa luha mo mong, magwa gaman, pero gamay lang.
5: K5.
3: Mga ka K5. Si Senator Rizal Ontiveros, siya ginang nag-trigger sini. Kay ang ilang ang ginlainan gid isang buot ni Senator Pia Cayetano na siling niya amo na tinatabo sa amon No, sa kalawig-lawig sila inupdanay na tondre sa Senado, mga kaupdan, at siya sa may nagtawag sa ginaghambal nga, kamusta, kamuda? Sa malipot nga sigilanon, mga ka-K5, puwerte na gindya subong ang Senado na ton K5 Andre. Buo silingon ang pamulitika, hindi gindya maagwanta. Samakon mo na, sa dugay-dugay nyo nga updanay, may isa katawag nga maghambal nga ti butang tabi, gakuntrahanay kamo sa inyo nga, ano, sa inyo nga mga posisyon, kontrahanay kamo sa political color, kontrahanay kamo sa political lineup, pero mga ka-K5, sa pag-updanay nyo lang nga puwerte kalawig-lawig, no? May isa kabes magtawag ka na sa inyo nga mga grupo, da, sa mga upod ni mo nga mga, ka, nga mga senador, da, maghambal nga, ti kamusta ka mo na? Oh, ano na natabo da nga nilok panay gali da? Ah, oh, man but silingon nagapagwal na nagagwa lang ina dira kay 500. Nga ining mga upod nila nga sang una majority mga traidor gid jagli. Oh, mga traidor. May pagka satanas batasan guro ning mga lintukin nila niyo. Ni black kay 500. Pagka demonyo guro ning mga buwis na pamutangan tani guro sang sungay sa mga pamutangan tani guro mga sungay pangkwaon to mga picture na pamutangan sungay, guro. Mga kampon, guro, ni satanas ni mga buisit nila nga niyo. Oh, mga ka-K5. Ni isa kapag pangamusta, wala. Si Senator Tito Soto sa kalawig-lawig na dugay-dugay na. Mga ka-K5, kag-itbulagaan pa niya. Itbulaga. Oh, mga ka-K5. Ay, kikabati sila nga ka mga insensitive sining mga klase ka mga tanong ni sila man. Amo nagid ni sila ka-importante katama kay 500. Amo nagid ni ka-importante sa ila. Ang ginatawag nga politika, galing kay man tiintindihan taman mong kay 500 ang politika subong sa Pilipinas na ginahimo nga pala nga buyanan. Wala sang mga politiko subong ang ila paminsar para lang gid sa mga pumuluyo para sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Kundi ang ila ginapaminsar ang ila nga political career kag number 2 ang ila nga pala nga buyanan ilabi na gid ang ila sini nga mga ka-K5 nga mga kwan nga mga political career kag mga handom nila sa politika. Kuay sila ga paminsar kuno sitwasyon sang ato sini nga mga pumuluyo. Mga ka-K5 mga buwisit nga mga tao nin bak nami panggiraho na. Pwede kung mga may aral lang abi nakabutang dira sa aton nga kasuguan sa konstitusyon ta kay 500 nga nakahambal nga sa aton kasuguan nga inang hindi ka mapriso kung makapatay ka senador o kung makapatay ka presidente. Ida po gabi ni isang ilig. Pang isa-isahon kuni sila tumo. Isa-isahon ano? Isa-isahon patay sang pamangkot. Pamatyon tani sila sang pamangkot rutudo blang nang patay-patay nga pamangkot blang kay 500. Ano imo nga mo ni na posisyon mo. Wala blang. Oh. Ay! Kalainin. Ah, istoryahan tara kayo mga K5 Risato sini nga pagpangalagad. Samtang sa ibang paraton nga mga headline sa mga balita, look, National Office of Solicitation

0: nagadiman sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magpagwa or magpa-hair follicle test. Kaglakip na nga magpagwa sa iya sining health records bangod siya nagagwa ng mga balita nga ini siya mga ka-K5 ang nagabalatian kag sa sining aligasyon sa iya sining utod nga si Senator Amy Marcos nga ini siya mga ka-K5 ang na-drug addict o kung bangag mga ka-K5. Di kinanglanon nga mabalaan sa publiko kay sa mga pumuruyo kay man nga kinanglanon ka obligasyon niya pabalon ang aton nga mga pumuruyo kay siya ang pinaka numero uno kag siya pinaka top leader sa bilog nga Pilipinas mga ka-K5 nga dapat kinahanglan nga mabalaan kung ano ang iya sininga estado sa iya sininga ay kayong lawas kaglakip na kung bala mayo pang pamisaron sang utok mo eh. Kay basta gani nga drug addict ka mga ka-K5, huwag mo sini nga ginahambala na to. Pero ang hambal sa aton nga mga doktor, mga aton sini nga mga health expert, nga kung drug addict kay labi ko nga gamit kasang siyabo, ang imo utok, apiktado. O hindi, dati ba sila ba'y labay na ikaw masulo sa utok? Kaya hindi ba K500? Dama ko mo, leader kay mo, tapos utok mo, o balingag. O hindi ba? Nan. Yan tarakiron diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch samtang narusdak nga taytay sa segundo distrito sang Davao nga ipaimbestigaran ni Congressman Tatinyo mga ka K5 hambal ni Pulong Duterte ni Congressman Pulong Duterte siling niya nga nga ginakuanyo nga ginapinpoint nyo nga ako lang ginadirekta nyo de nga iimbestigaran siling niya sa kay Congressman Tinyo hambal ni kag dito na hibaluan ang ini nga proyekto mga ka-K5 ang hindi project ni Congressman Paulo Duterte kundi ang ina nga proyekto madugay nakatama nga ginpahuman sang nagapungko mga ka-K5 nga Congressman during the time dira sa may second district sang probinsya sang Davao. Ano sa aton nga mga tagparamati, standby kamo kistruyan, tarakiron diri sa aton siling pagpangalagad samtang duga nga mga balita lokal o national. Temporary restraining order nga ginhingyo ni Senator Bato de la Rosa sa Supreme Court para sa iyang inang warrant of arrest halin sa ICC ginbasura sang Supreme Court. Sa malipot nga sigilanon daw ina tsansa nga makapangayo sang tiaro kung temporary restraining order si Senator Bato de la Rosa karon anong pamangkot? Ano karon ang hagyo kag ano karon ang plano sang National Bureau of Investigation? Kay amo ginisubong ang taga-NBI ang nagapakig-away kay nagapakig-bato nga dapat nakpon kuno sa Senator Bato de la Rosa bangod sang ICC warrant of arrest nga hawak na hawak nila ng bit mga ka-K5. Amo nagkaroon na ito, istorya 100 sa ito, sila nga pagpangalagad sa nanari-sari nga mga opinion sang aton nga mga abogado kag mga legal authorities mga ka-K5. Plasta na ito, nagkaroon din sa ito, sila nga pagpangalagad. Ang mga balita ngayon, batalang builog na inadulong sa inyo sa kalwasang klinika DTX-500, the superior antioxidant. Kasubong man, may TC, the alkaline nga vitamin C. Mga ka-K5, sa ato sila mga kauturan, may mga problema kamo sa ikaw yung lawas, kinanglan magapabiling nga healthy ang aton nga lawas. Kay ang ikayong lawas, man, God, health is wealth. If you lost your money, you lost nothing. But if you lost your health, you lost everything. That's why kinahanglan hindi pagdulaon ng ato sila nga ikaw yung lawas. Dapat hindi madula ikaw yung lawas, dapat ikaw yung lawas magapabiling nga maintain sa aton nga lawas. Inom kita sang klinika DTX-500 kag Mighty C para ma-maintain ang ikaw yung lawas mga ka-K5 nga. Kay ang klinika DTX-500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas ta, taas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa disyuga sugarcane extract sang DTX-500 batok sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C naman, isa ka-alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog. Mga ka-K5 sa aton nga immune system capabilities, agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga mag-mutate kag maging kanseros. Gani hindi nyo napahulatapag ang magtubo mga bukol sa lawas na proteksyonan ng aton kaugalingon. Klinika DTX-500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Klinika DTX-500 kag Mighty C, mga ka-K5, pwede ninyo makita. Maglagaw-lagaw kamo sa mga butika, pwede kamo dira maka-avail. Pwede ka ni kato sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Doc Ramilo. Alas 8:17.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko.

0: Cruise FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
2: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
3: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna ang mga benepisyo, no? Makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
1: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
4: So, ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
3: Dapat hindi gidya.
4: So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
3: kagaya sa atay,
4: atay, no?
3: Kidney.
4: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
5: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
3: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
5: Correct.
3: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no, or even virus. inatanan kaya tunawon kagpatyon sang ditribayo dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin ditribayo lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhas.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.

suplemento. TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ni Beto at ni Glenn. Kelly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Kelly, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Kali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gidang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epic. Timo.
8: DTX 500.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Wala sang OTP sa pag-overtake. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
13: Yung may D3.
12: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5.
19: K5
18: News FM.
19: K5.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
20: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
21: Nightwatch.
22: Babalik na mga ka-K5 badri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon. Nakarabor kita sa 33 minutos na nakaligad sa alas 8. Aning oras ang builong inadulong sa inyo sa kaluan sa Ginebra San Miguel. Tatak tapang tatak Ginebra.
23: This time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
20: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
21: Nightwatch. Sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, sa ilawang tanay mga pila ka mga minsahe nagikan sa ato sila nga mga followers nga nagamonitor ka nagalantaw diri sa ato sila nga pagpangalagad. Pasinsya, hindi ko na mabasang iban diri kay nagkaladula na di sa aton nga kuano. Sakay Erlinda Ducala Castillo, thank you for watching. Sakay Paket, kay Robert, importante. Shout out man kay Bert Ubalde, kay Edmar Dibuque, Vanessa Saturiduna. Shout out man kay Agustin Kabilan Jr., Daniel Silia Oliera, shout out man kay Aileen Borlado Valencia. Alinga may gabi ay do John Idol kagid namon, shout out lang sa Family Valencia sa Ibawan, asa Habaw, Catalan, Distriza family. Kay Archie Uwit, shout out man. Kay Jan Sentan Makairan, shout out. Kay sa Makairan family sa Duway Kabatang Kapid, si Kalik, si Kasher, nga nagapamati, kag nagapalantaw diri sa ato sila nga pagpangalag. Kay Belen Balyares, watching from Santo Niño Sur. Kay Danny Labrador, shout out man. Emma Castro Kabilang, Jason Sabornido, yung mga hudas ng mga daan, ng mga majority sa Senado. Idol John, sang una, idol ko pa na ang Tulfo Brothers, subong. Hasta lang sila ya sa alang ya gali sa away mag-asawa sa corruption ay ahay. Wala, good.
22: Kay Cynthia Sanoy, Grimming Idol John Kapulot, kinatamyaw ko si Sanoy sa Sanoy Jane, nagpamati gid sa imo subong idol John. Kay Daniel Celia Oliera, Jomari Zubiaga and iban pa nga mga followers na tunang galantaw diri sa ato sini nga pagpangalagad. Shout out sa inyo tanan-tanan. Sa ato sini nga pagpangalagad mga KK5, sa ilo kita sa iban nato sini nga mga issues prober naton kwaon ang mga balita kag information halin sa iban pa naton nga mga KK5 patrol reporters mga KK5. Unahon nato nang impila ka mga balita kag information diri. Ginatamyaw gala anay ko no si Jen Simon kag Apple Kamari Simon sa Sambag Saraga Iloilo nga nagpamati gid subong ang nagapanamyaw rin sa kay KK5 Ted Aujero Francia. Ayos. Salamat kida sa pagmonitor diri sa ato sini nga pagpangalagad. Sa ilo kita sa iba nato sini mga issues mga KK5 sa iluhan naton ing balita may kang tanan mga KK5 sa kuan bala no sa sining party sa sining gid panghidlas naton sa balita nasyonal mga KK5 nga ang si Senator Bato de la Rosa mga KK5 ang gin report nga kundi nag file ini siya sang ining TRO kon temporary restraining order may kang tanan sa sining report nga iyang warrant of arrest halin sa International Criminal Court o kon ICC. Nag file ini siya mga KK5 sang temporary restraining order sa Supreme Court. Then gin deny ini sang Supreme Court sa score o kon sa ila sini nga buto K5 Andre nga siyam siyam nga amo ang siyam amo ang nagadeny sang iya nga TRO. Lima ang nagpabor nga ibuhatagan sa sang TRO kag may isa nga nagabstain K5 ba Andre. So siyam lima kag isa sa malipot nga sigila nun, 15 lakbilog tanan nga mga miyembro sang justices naton sang Supreme Court mga KK5 mga Supreme Court justices sa 15 sila kabilog siyam ang nagbuto nga i-deny ang iyang ginapangayo nga temporary restraining order kon TRO. Lima naman ang nagbuto nga pabor nga tagan siya sang TRO and may isa nga nag-abstain mga KK5. So 15 sila tanan kabilog ang nagbuto nga mga miyembro sa mga Supreme Court justices mga KK5. Karon ang pamangkot amo ni ay ang nagkaroon ng plano sa taga National Bureau of Investigation base diri sa ginhatag mga KK5 nga statement sang former associate justice nga si former associate justice sa Ascuna. Mga KK5 nga isa sa mga naghimo kag nagpasar sa ato sini nga konstitusyon sa 1987 nga konstitusyon sa ina siyadra sang nagdihon sang aton sini nga 1987 konstitusyon mga KK5 ining si ining former inang justice associate justice Ascuna mga KK5. So no sa iya nga pwede man gihapon nga hindi pag-i-surrender, no? Hindi pag-i-surrender sang gobyerno si Senator Bato de la Rosa sa kwan, no? Sa ICC, sa International Criminal Court. Bangod suno sa kay Justice inang Associate Justice Ascuna mga KK5 nga ang gobyerno or ang kwan, ang ICC, wala sila mga KK5 sang inang puwersa or tinawo nga magpa-implementar sang ila sininga kasuguan nga amo ang magadakop. Wala sila sang pulis nga ilagid mismo nga amo ang gamiton agod sa pagpangdakop sa mga tawo nga ginpapanaugan nila sang kaso kaginbutangan nila sang ogi papanaugan na sang warrant of arrest kay 500 no kag suno diri sa kay Justice, Associate Justice Ascuna, mga ka-K5, ngagin base ini sa aton sining konstitusyon nga nakabutang diri sa iya sini mga ka-K5 nga Rome Statute, nagahambal diri nga sa aton sining konstitusyon nga nakabutang sa kasuguan, mga ka-K5 sa ining RA 9851 plano, no? Nga amo ini ang ginasayt pirmi sa ato sini nga mga abogado, oh, sa mga lawyers, duwa ila sini nga gina duwa gakwan ga gapihak ni sila tunga mga ka-K5 ang pag-analyze kag pagsunod sini nga ginahambal nga ang gobyerno, no, pwede nga i-submit o kon i-surrender sang gobyerno direkta sa at o direkta sa ICC ang mga tao nga ginakusaran nga may kaso dito sa International Criminal Court bangod sang kaso mga ka-K5 nga crime against humanity. Kag pwede nga magpanginwala ang gobyerno. Pwede nga ang gobyerno kwaon ang tao nga kinahanglanon kag ginpapanaugan sang warrant of arrest sang ICC kag ipasa dito sa ila sa malipot nga sugilanon tamaran na mag-intra ang gobyerno naton para nga maglitis o kon mag-files ang kaso kag mag-hearing sa sining akusado sa ICC mga ka-K5 o sa International Criminal Court kag tamaran na mag-intra, which is amo ina ang ginhimo sang gobyerno nasyonal nga may ara sang pagpahanugot sa kay President Ferdinand Marcos Jr. taliwa sa iya ginhambal nga hindi siya gusto nga mag-intra pang ICC diri sa aton. Kag taliwa sa iya ginhambal sang una nga hindi siya gusto mga ka-K5 nga mag-intra ang ICC diri sa aton. Kabaylo nga pagdakop mga ka-K5 sang otoridad sa kay former President Rodrigo Rua Duterte nga gindakop siya kagin turnover mga ka-K5, gindirekta nga ginpadala dito sa ICC nga ang hambal mga ka-K5 ni Associate Justice Ascuna or Ascuna nga dapat supposedly ginagi gani anay dapat si Senate si former President Duterte ginagi dapat anay sa aton sini nga korte sa aton local court kag ginkwaan sa mga kung ano nga mga bagay-bagay nga kinahanglanon para nga i-turn over sang gobyerno dito sa ICC. Ang ila ginhimo, yagin direkta nga ginguyod, may passport, kaniwa sa may ginhimo to. Mga ka-K5, may tanan-tanan, may brief, kaniwa, kuno si President Duterte to dalam. Ah, ginkarga si aeroplano kay dinala to sa ICC. Ang ina mga ka-K5, ang ginhimo sang gobyerno ta sa kay former President Rodrigo Rua Duterte. Karon ang sa kaso ni Bato de la Rosa, gindenay ang iya siningagin pangayo nga temporary restraining order. Ina, nagapakita gid lamang kag nagapahibalo sa ICC. Kay suno sa kay Ascuna mga ka-K5, nga nagafunksyon pa man ang aton gobyerno, ilabi na gid ang aton nga hudikatura diri sa aton sa Pilipinas, nagafunksyon pa man. Amo nang rason nga hindi dapat ni turn over to sa ICC. Dapat kita anay amo ang magalites sa sining mga taong akusado sa crime against humanity. Pareho sa kay Tatay Digong, kag sa kay Bato de la Rosa, at the same time daw ginahambal nila nga patiklus bunggo dala. No? Di bla mga ka-K5. Kay nagafunksyon pang aton nga hustisya dire. Isa ina sang nagapamatuod nga naga-function pa ang aton hustisya diri sa Pilipinas, ang pagbuto kag paghatag sang aksyon sang taga Supreme Court nga pag-deny sang ginpangayo nga temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa. Sa malipot nga sugilanon, naga-function ang aton nga korte diri sa Pilipinas. Kaya ra, ila mga ka-K5 ginhatagan sang pagtamod kag ginaksyonan ang ginpangayo sang aton ni Senator Bato de la Rosa sa aton nga Supreme Court nga gapangayo siya sang temporary restraining order may kangtanan sa iya nga gin-report mga ka-K5 nga warrant of arrest halin sa ICC o chilingon ga function ang aton nga korte tingaa nga kinahanglanon gid mga ka-K5 nga dito sa ipadala sa ICC kay naga-function pa magaling korte tani dapat supposedly diri lang anay sa aton sa Pilipinas oh? Now karon kay gin deny ang iya nga temporary restraining order. Ano ang plano sa aton gobyerno? Gambal si President Bongbong Marcos nga silingati. Hindi na ya way ko siya, way ko siyang mandoy nga dakpon si Bato de la Rosa. Di bla mo nambal niya. Kag mismo gani si DILG Secretary John Vic Rimulya gambal niya wala man silingya. Wala kami official. Silingya wala kami official nga nabaton nga warrant of arrest halin sa ICC. Yan buti nilagkwa si Trillanes ang kwa na? Oh, buti nilagkwa si Trillanes kagang NBI asang sinang kwan? Nga inang warrant of arrest ngayon ang hali sa ICC? Kaya kami sa DILG niya, way kami sa may labatons na. Way kami sa official ng labaton nga mo sila mga ka-K5. Hindi bala? So karon amo ni ay kay nagapamilit gid ang aton nga taga NBI balo kamo mga NBI ni ang taga NBI may posibilidad base kon amo ni sang ang taga NBI mga ka-K5 si Matibag bla partner sila ni Trillanes base kon may mga koneksyon ni sila to sa ICC base gin top ni sila sang ICC which is hindi man basta-basta nga itap kay mo sang ICC di kay ang ICC ya mga ka-K5 ba pa implementar malang na K500 lo ko dabi do may gin send ko da si imo sa aton nga group chat ang police woman blang halin sa nga sa Amerika bla Pilipina police isa na siya ka Pilipina nga police woman pero dito siya na assign sa Amerika American police na siya Pilipina siya pero naga serbisyo sa bilang police woman dito sa Amerika mga ka K5 ha huh? Kay ang hambal sining police woman nga ini nag-vlog siya mga ka-K5 kagaya sining nga ginabutang nga gina-question namangkot siya mga ka-K5 no sa Google kag nag may mga palamakutanon siya ha sining niya sa diin nga mga pungsod may warrant of arrest ang mga pila ka mga opisyal sa gobyerno nagsabat mga ka-K5 ang kuana sa may Russia may ara nga warrant of arrest mga ka-K5 si President inang Vladimir Putin. Si President Vladimir Putin may warrant of arrest halin sa ICC or International Criminal Court. Tapos mga ka-K5 until now, no? Si President Vladimir Putin wala madakop kag wala mapriso sa ICC. Ano ang mga rason? Then, ikaduha mga ka-K5, dito sa may Israel, may warrant of arrest man mga ka-K5, si Prime Minister Netanyahu, Kipab Andre, nga wala madakop sang taga-ICC. Anong rason? Ari mga ka-K5, o kag iban pagid, do may ara pagid iban nga lugar. Ang US dumayara man gani. Dumayara man sang warrant of arrest mga ka-K5. Pila ka mga opisyal sang US nga wala man madakop kag wala mapriso sa ICC. Nga ang si Digong niya automatic ato na sa ICC sa Hague subong. Ano ang mga rason? Yari mga ka-K5 ang ato sini nga nakuha nga vlog sang isa ka police woman nga na-assign dito sa Amerika. American police woman nga Pilipina mga ka-K5 nagatagalog ni siya pamatiin niyo bla iyang pagpayag kay para maintindihan niyo gid mga ka-K5 kun paano.
1: Sobrang nakakatawa ito kasi maraming mga leaders din sa ibang bansa ang may warrant sa ICC. So ni-research ko sa Google. Sabi ko dito, bakit wala sa kustudiya ng ICC si Putin? Sabi ng Google, lack of jurisdiction. Russia is not a state party to the Rome Statute. And also, even when Putin travels to ICC member states, ayaw nilang hulihin si Putin dahil sa diplomatic, political, and national security concerns. And also, ICC don't have any police force. They are 100% relying sa domestic authority sa Russia. E sino nga bang gustong hulihin si Putin sa Russia? Wala. Okay. Ni-research ko din si Netanyahu, Benjamin Netanyahu. May warrant din siya sa ICC. Same! Sabi dito, custody because ICC lacks its own police force and relies entirely on a member nation to enforce its warrant. At Israel is not a state party to the Rome Statute and does not recognize the ICC's jurisdiction. As a result, domestic Israeli authorities will not execute the warrant. Ngayon, sa Pilipinas lang talaga ang sakalam. So, kayo na ang bahala. ICC cannot enforce their law sa ibang country dahil wala silang sarili nilang pulis. At yan ang nangyayari sa Israel at sa Russia. Pero sa Pilipinas, dahil marami tayong mga Filipino na pulis ng ICC, kaya ito nangyayari, no? Dahil they cannot wait. They cannot wait. Nangangati na yung mga kamay nila at paa to hand over certain people. Dahil ang certain people na ito ay ano, balakid sa kanilang mga plano.
20: K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
22: Sa malipot nga sigilanon mga ka-K5, purely politika gyapon ni K5 Andre, no? Ang rason, amo na nga kun nga ang matutuod giman nga ang hambal sa to anay ni Kaufman, ang legal counsel, International Criminal Court Legal Counsel ni former President Rodrigo Roa Duterte. Naging hambal yato sa ICC, isang ini siya ang nag-pleading. No, may pleading siya. Nag-hambal siya nga siling niya, ibalik na to siling niya si Digong sa Pilipinas, kaya kinangipalangga na sa mga Pilipino to. Kaya si Tatay Digong sila niya, biktima sang pure nga politika dito sa Pilipinas. Wala ni saya sang kaso, wala ni saya sang pamatuod, wala sang ebidensya, kag wala sang mga pamatuod. Ngayon ni siya nagpamatay sang tao, wala sang may mga picture, wala sang mga videos. Puro na tanan na hearsay, puro tanan na haka-haka, puro tanan na invento ng mga klase sang mga ebidensya. Hapos kila maghimo, hapos kila magfabricate sa mga papel, di ba K5 Andre? Hapos ka tama magfabricate sang papel nga maghimo nga mo ni linibo-libo ang mga nagkalamatay, tapos ang mga naglimo-libo ang mga nagkalamatay, ipasibangod mo ng Secretary Digong kay siyang presidente, pwede man na matabo. Ngay mo on, ngay ta ipatong mo sa iya, pero the point is, matutuod gin mabrangagin sugo ang Tatay Digong. Pati ka mo sa ginambal mga ka-K5 sang gin pamangkot siya ni Kwan ni Rizaon Tiberos during the time sang ini siyang gin patawag na nagpakadto mas Tatay Digong gin pagin sabat siya niya oo. Kaya tuod na niya ginasugo ko mga pulis nga niya pamatyon ang mga kwanda ang mga tunto ilabi na yung mga drug addict ang mga drug pusher. Basta magbato na sa aton nga mga pulis alang alang na ikron hindi na pangapinan ila ko galingon. Mga ka-K5 hindi bala? So mo manati amo na kay nag-ako sa nga amo na kuno na dayon nang iya na dayon nga sala. O hindi bala? So ini si Bato de la Rosa during that time siya amo ang aton nga PNP chief. Nagatuman malanisa sa mga implementasyon nga ginapa-implementar ni Tatay Digong during the time sang iya sini nga war against drugs. Ako yung mga ka-K5 makatestify sa inyo nga kung wala ini ang war against drugs ni Tatay Digong during that time, maybe I am 6 feet below the ground. Totoo na yan, K5 Andre. Kinalaw-lusob na kuya sa istasyon nga ginatrabahoan ko. Ang nagalusob sa akon, hindi lang kasi sila yung drug lord. Pati pulis yung nagalusob sa akon mong may swat pa gani. Di ba, K5 Andre? Sa malipot nga sugilanon, grabe na gito yan. Puwerte na gito yung karampant ang pagpamayagpag sa sindikato sa illegal nga droga. Ang Iloilo during the time kagang bilog nga Pilipinas, pamatsyagan mo daw litol, kwa na to? Ano ganing lugar ni kwento sa gunanin? Sino ganitong hari-hari sa nga? Litol Colombiana to yang aton diri Pilipinas during the time. Mga ka-K5, din kay mo kita sila nga ang drug lord. Yan gina-kwanman, gina-escortan niya sang policeman. Kagang ginagamit nga escort mga patrol car pagka-policeman. Pagkadto sa SM City. Pagabot sa SM City, gina-escortan sa mga polis pasulod sa SM City. Ang mga gwardya sa SM City. Wala nagarikisa sa mga upod. Kag mga tinawo nga guban-guban nga nagaupod sa drug lord. During the time mga ka-K5, tutuod gina. Sang una mga ka-K5 ang tatak. Ah? Ang tatak mga ka-K5 nga signalis o consign nga hindi kapag tandugon sang pulis kag pwersado ka nga wala sa may matandog sa imong misin o nga tawo, dumduman nyo? Ang pinakakilala nga tatak diri sa Dilo ang bulldog nga nagapadiwal nga nagapula ang kalimutaw. Bulldog sang ulo-ulo, ulo sang bulldog, dumduman nyo? Oh, mga ka-K5? Amo na siya ang pinaka-numero uno nga tatak diri sa Ililo sang una nga was kani may bulldog nga tatak nga nagalaway nga nagapula ang kalimutaw hindi kagid magkro magapuro magasagi sang langulango kay gadto kay basi sa puan kala nga patay sa kilidalan. Amo na sang una nga chimpo diri sa Ililo City. Amo na kapwesado mga drug lords sang una nga sang amo sa tunga chimpo kita ang nagapatay-patay pangampanya kontra sa illegal nga druga. Mga ka-K5 di hamak nga pwede ruso ganyang tarang mga drug lord sa nguna. Ginasaka kaga programa kasi sa ginalusob ka sa mga drug lord. Wala labot sina hindi madalas ang drug lord. Lusobon ka sa pulis, lusobon ka sa SWAT during the time. Manipot nga sugilanon, mga ka-K5 pati pulis, grupo na nila sa sindikato sa illegal nga druga during the time. Mga ka-K5, di bala? Oh, te, without this war on drugs of former President Rodrigo Rua Duterte, no? Maybe I am 6 feet below the ground as of now. Basi wala na kong programa, di ba? Basi nikong mati, tingog ko, basi ginahanduraw nyo na lang ko. Basi mga mal ka mga ahay, ha? Diyon ka pulot to, oh. Ari tingog yaw, ari bati, ari itsura yaw. Pero wahay na sang personalidad, hindi ba like K500? Bangod sad to? K-pop. Oh? Di karon, himu-himuan ka lang sa istorya nga amo na pagkatapos, oh, isurinder ka to sa ICC, ipapriso ka to sa ICC, may tani bala kung wahay masang kaayuhan nga ginhimo sa tatay di Gongres Pilipinas. Damo man, di bala? Kaya nga isurinder ka lang to, tungod kay ano, ha? Oh? Tuod gimana ang hambal ni Amy Marcos nga bangag uto niya. Oh? Ano, oh? Ang hair follicle test mga ka-K5 nga gin request mga ka-K5 nga gin file sa Supreme Court ni inang Pantalyon Alvarez mga ka-K5 way gin kuno hambal sang taga Jens taga Sulis taga Solgen. Hambal yan hindi na napaghihimo ah. Tingahaw. May ginatago mo. Wow. Pugabilis bilis ang likod way kamo sa may ginatago nga hindi niyo na pag-grant. Ihatag nyo na sa mga pumuroyo kay kinalan nyo sa tawo. Ginbutang na sa nga presidente sa Pilipinas, mga ka-K5 kay ginsaligan ka tawo. Pagkatapos, nulaon nyo pagsali sa tawo. Sa amo na ginabagay, nga ginapangayo sa ato nga mga puno para mabalaan kung toon yung mga addicts, hindi ka mo maghatag. Yun ang puga, bilis sa ilik na ano, nang ginatawag na ito, mga ka-K5 nga. Ginasiling na ito nga, pagdumalahan kag panggobyerno, mga ka-K5 nga. Inang dapat, kuan man, dapat transparent man. Sa din rin tawag na ito, transparency, kung magamun na hindi ka mo maghatag, yasin na. Kay ginakusaran na nga ito, presidente, nga adik, dapat pamatunan niya hindi siya nga adik. Di ba kay 500? Kinanglano niya na ngay 5-alo sa mga pumuroyo. Tungkol kay pumuroyo, nagbutang siya poder na. Anong poder sa solicitor general na maghambal nga utatone, hindi dapat mag-imoon eh. Yun na po, gabilis ang ilik nga. Oh, kami kasweldo sinasang buwisit nga presidente na. Presidente sang punok na spiak malayo. Oh, hindi blag, iba ba, Andre? Oh, hindi blag, tuod mo yan. Oh, dapat pumatudan mo, ipabalo mo sa amon ng mga pumuruyo, di. Oh, kay kami nagasweldo sa inyo. Nakunako na gano'y inyong kwarta. Hambal din sa inyong asaliin din. Nagtubo inyong nga kwarta sa kapin sa mga 1.4 billion. Binilyon-bilyon na gano'y kwarta nyo. Oh, mga ka-K5. dildo nyo, gamay man lang. Oh, hindi, Blanc? Oh, so amo na punto naton mga kakifay. Ang aton malandere, hindi kita gustong inang mga kakifay nga dapat ang sa aton nga panggobyerno diri sa Pilipinas, no? Mga kakifay. Dapat inang concentrate kita dapat supposedly, no? Concentrate kita para sa paghimo sa mga programa para sa kaayuhan sa aton nga mga pumuluyo, no? Mga ka-K5, hindi kay magsagi kita kapangguba sa aton nga kakontra sa politika. Mayuta ni bala ko nang aton nga kontras politika, tutuod gid man bala nga mga kawatan pero sang kilala ko diri sa Iloilo. Nalagmalang granon sila tungod sang politika. Kung hindi tungod sa politika, wala nagbaralik ang mga ginpang prinda, ang mga ginpang baligya nila ng mga propiedad, ang nagkalaputo nila ng mga propiedad. Oh? Pero mga ka-K5, alang taon tataneng kayuhan na ginhatag sa aton, prober na aton, ibon ini, ikaroon din sa aton sa Pilipinas, sa mga ka-K5, lang tawa ba lang? Yung mga itong ambal sa isa ka police woman, mga ka-K5, mga ito assigned sa Amerika, oh. Ang rason mga ka-K5 kung nga ang asta subong wala iya mapriso to si Vladimir Putin. Wala iya mapriso si Vladimir Putin dito mga ka-K5 sa ICC kay ang ICC wala sang pulis nga magapa-implementar sa pagdakop. Tistingan niya kadto dito sa may Russia kay laban-laban sila ang prisuhon to kay ini sila K5 Andre ang gin-convict sang Russian country. Kadtok mo to Black Ilubo, sun ka mo tanan-tanan to pang priso. Oh, kadtok mo to sa Israel, guni ka mo pagbuhu-buuan lawas nyo to sa mga army nga mga gwapa nga mga army to, Israeli nga army. Oh. Diri man lang sa Pilipinas tuod. Nga sa Pilipinas di atat na atat ding mga taga NBI si Trillanes. Ang taga NBI atat na atat nga dakpon diri sa Bato de la Rosa kay may warat to baris kuno ang kwan ang ICC. Do mga gagublaw. Yots. Yogs gali yogs. Oy ni Blacky 500. Oh? Dapat supposedly kay aton ina sa senador naton. Oh, senador naton si ta, si kwan si Bato de la Rosa ni Blas senador naton. Damo mo sa nabulig sa aton diri sang siyang PNP chief mga ka-K5, dako ang gintawhay sa Pilipinas. Pwede ka sa una magkalagaw-lagaw nga hindi ka na magbulo-balikid. Oh, pwede ka kasakay sa jeep nga waay na kaya hindi ka na maproblema kay waay na snatcher, waay na sang drug addict, waay na sa mga hold upper, no? Oh, sa mo sa tunga chimpo. Dapat ipaminsaro nyo mana. Pagkatapos subong nga mga to, ay na ano mga sistema nga amo na gani. Ang ambas akon kilala kay Pai Bandre, abi mo ko na no. Sila niya kabudlay, sila niya ba, niya kakapoy, mga buhi nga bilang isa ka Pilipino. Nagusto ko na lang sila niya nga mo. Magsayin, galing kay Mantindi taman pwede makahalin di kay Pilipino kita mong dapat dampigan ta gini, ha? Amo na mga ka-K5 nga ang ako niya. Bahala na kong matabo. Basta ang importante, Dre, na dapat nga pangitaan tayo diyan eh. Kay pakigbato tayo ang Pilipinas. Kay why naman takatuan nga iban? Why na iya sa kay Matibag? Si Matibag, kay Pabandre, abin mo ko na nung latest nga balita. May balay to saya sa iban nga pungsodo. Ang balor sa balaya, abin mo kung pila? $1.1 million. E balay sila tiyo sa Amerika. Ang bili, $1.1 million. $1.6 million. Eh, din na naghalin mga kwarta nila na ngayong bakal ng balay to. For example, ang Pilipinas, siya magkalalunod na diya sa magkalalunod ng Pilipinas. Di, sayo naman sila sa ibang nga pungsod to ya. Mas lalabot sa aton di. Kita ka kita lang din yapo na mabilin diri sa Pilipinas. Kaya ang mga buisit, ibang nga mga politiko diri nga damo kwarta, may mga balay sila to ya sa ibang nga pungsod. Sayo naman na to sila ya. Pagkatapos, Bongbong Marcos, may balay na to ya sa ibang pungsod. Mga ka-K5, oh? Dili niya sa aton niya, ang mga Duterte lang wala balay si Iban Pungsod, ari balay nas dabawas, nasubong aras la da. Oh? Mga ka-K5, oh? Kapulot, amula na may balay, dili sa Iloilo lang. Kaya balay sa Amerika, mga lapasturan, eh? Dili niya sa pututan. Dili balay ito sa Amerika, ni Black K5, Andre. Ang mga balita, yun ang batan ng builog na ginadulong sa inyo sa kaluwan sa klinika D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa aton nga mga tagpalamati, inom na kita sa klinika D3Bio, the superfood supplement nga ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil ka vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium central glycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil ka vitamin D3 ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides, isa na diri nga natawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3Bio nga consider nga isa sa pinakaepektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Pinapanami mas ang D3Bio ang pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton siningalawas mga ka-K5. Ang vitamin K isa ka-fatsoluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Ginapanami mas ang D3Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agod nga magbulig nga malikaw ang lawas ta sa bleeding kon naimpiktar ka na sang dengue. Kani sa aton nga mga kauturan, inom kita sang D3Bio the superfood supplement para lang kita sa mga balatian, mga viral and bacterial infections labi na gid sa dengue virus. Kon gusto ka mag-ayo, magklinika D3Bio. Das 9-6.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: drink responsibly.
1: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat update, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Para sa matilo nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Mas tagtilo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga magabutika.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Dry eye, pirmigay katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong napaminsa. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
12: Mabaka, mga butika.

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
4: Sporebiotics,
3: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Sporebiotics,
3: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
5: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Ilo

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, maikum sa.
2: K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch Nightwatch.
3: Kabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangalaga. Dora sa aton karoon, nakalabot kita sa 14 minutos na nakarigad sa alas 9. Sa aton siling nga pagpangalaga this time, check na nato ang mga balita na ka-information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters, mga ka-K5. May-ari patani nga report. Ang mga makalabot ni Karoon, malabutan tapan ni Karoon, no? Yan ay magpakaisa mga ka-K5 na nakuhaan sa nga sobra 1.5 million naman nga suspected siya buho. Sa ginimo nga drug by bus operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit Region 6 mga KK5 dira sa distrito sang Ribaloho taga Subuman, mga balita man ka information unahon naton mga balita nagikan kay KK5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa sining report nga ihutik kuno kay Chip. Ang ma-report subong si Chip man, Chip of Reporters naton. Tapos ang i-report niya ihutik kuno kay Chip. Muna siya pinakabago mga ka-K5 kag pinagapabakod kuno nga community-based crime prevention nga ginloans na sang ICPO. Ginloansyar sa ato sining Iloilo City Police Office. Ang pamangkot mga ka-K5, anong assurance sa mga manughutik, no? Anong assurance sa mga manughutik nga hindi sila makwan, hindi sila masunog? Dapat kun maghutik ka ni tago nyo gid kay basi masunog mi. Way matagahambal nga hindi masaligan mga pulis ta subong, pero naagyan ta na sa una nga hindi naton masaligan mga pulis mong pati taga PDIA gani sa una. Yari na mga ka-K5 ang mga detalye sa mga balita upon kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa Kampyon nga report, standby.
4: K5 News FM Kampyon, Kampyon report.
3: Bow.
5: Careless whisper.
3: Careless whisper naman ang music.
5: Ihutik mo.
3: Ay, oo, gali, no? Tuon, no? Whisper, whisper.
5: May ara ka na da.
3: Amo na sa.
5: Ladies and gentlemen, on the red corner.
3: Sang bochilingon sang ihutik kay Chip ko, no? K5 Kim.
5: K5 June, kay inagid lamang, no? Sang hapon, nagpatigayon sang ining launching ang Iloilo City Police Office sa ila daring mas nagapabakod pa sa ila community-based crime prevention nga amo ang ihutik kay Chip, kay K5 John. Accordingly, ang ining initiative ang nagahaylo o naga-encourage sa publiko nga mangin active pagid sa pag-participate in order, no, nga mapabilin niya ang peace and order pagi sa paghatag sang information agod niya nga ma-prevent o kon malikawan ang kriminalidad. Kung for example, mayara sila sang luyag nga i-report abi, no, nga mga kinagamod ra sa ilang area o kon mga senyalis nga dumatsyaga nila, dumag-kramaan sa mga lugar nila or may matabong nga krimen ka K5 John, nag-pamtang dira or nag-designate sa hotline, no, ang Iloilo City Police Office para sa ining ihutik kay Chip program. Lawagon na to, no, para at least bala, kung for example, may mga emergencies dira sa ilang area, mayara sa mga atawag na, no, may mga kinagamo or may mga inaway nga pwede bala nga hindi maglabot na sa mga kriminalidad o kung maglala pa ka K5 John. Ari ang ila hotline, no, 0963-058-1571. Again, 0963-058-1571.
3: Kay isa lang ka numero?
5: Yes.
3: So, muna sa, di kabudlay-budlay si Naki 5, Kim, i-memorize.
5: Posted naman na actually sa ilang Facebook
3: yes,
5: page.
3: Yes, okay, gina nga nakapost sa ila sining Facebook page. Pero dapat ang nami sinidiri, inanggin pa post. Bala, like, for example, 911.
5: Actually, may existing
3: example,
5: naman
3: 888.
5: Sa...
3: 888. Mga muna, bla?
5: May existing naman ka K5 June sa 911. O galing usually ang sa 911 nga na dumak-direkta pa sa ila ng headquarters. Oh. Tapos, antes bala nga ipapanaog sa natong dan nga police station ka K5 June. Pero actually...
3: Ang number na yaw kay sinugadikta na sa chief of police mismo.
5: Accordingly, ka K5 John, timayara sila darasang...

0: May gahandol, may gauyat gid na sa 24/7 sa amo na nga numero. Pero aside from that, may mga numero man actually, hotlines man nga daan sa
1: ano
0: mga kada police station.
1: Ano ganing number to? Ano ganing number?
0: 0963.
1: Leko be kopya kay Pai Bandre. Leko be kopya be. 09 ano to?
0: 0963 058 1571.
1: Stingy bi dial kay Pandrel tanto masabat dayon. Kay mga ilta pasensya sa ila, no? Nga ginisturbo ta sila pero itistingan ta lang para nga at least mabalaan sa ato. I-on air kay Pa Andre, no? Para mabalaan ta kung masabat tayon bla tuod daw. Kay nibla mo nang ambal. Dapat alerto na sila mong nibla.
0: Kay first day of launching si mong adlaw.
1: Oh, tistingan na to, no? Tistingan na to ni mga ka-K5 ba hindi ni nagakahulugan nga ginatinuntuhan tang pulis nato, no? But gusto naton i-prove sa aton nga mga pumuluyo, most especially sa mga taga Iloilo City, nga nagagana ini nga numero. Para nga at least sigurado kita mga ka-K5 nga alerto sila nga nagasabat sila automatic. Okay, are-are na. Ara garing-garing. Okay. Tatlo ka ring. Apat ka ring. Lima karing. Anom karing. Pito karing. Walo karing. Why na?
2: The number you have dialed is not
0: now unattended.
1: Now unattended. Te? Di na ginambal ng hotline eh.
0: Ate, amo na yung palabot na buwas kay City balam, Director Police
1: si,
0: Colonel.
1: Ambalo mo si Colonel
0: Parilla.
1: O, oh, naton zero araw, on record, on air, live, gin pamangko, gin testingan.
0: Dial,
1: gin testingan namon, gin dial namon. Te, may kasabat. Ano to, kapanyapon ba si...
0: Ang operator.
1: Te, hindi, bala, dapat suposidli, amo na, hotline na siya mong...
0: Yes.
1: Ta, ihutik mo gani. Dile po, sample, Ari hatagan ta ka senaryo ha, no?
0: Yes.
1: Mag-asawa kita, no? Ara kita sa balay. Tapos may naglabay nga tawo. Tapos kita mo nagabaligyan sila sa bus kili dalan. Ginti ginkwanta gin ano ta gin siding ta. Kitaon gid nagabaligyan sila sa bus. Tingod man nawag ta. Pag panawag ta ang inang ikaw asawa ko no, ako imo bana.
0: Okay.
1: Lantawa bala ka. Ara ho, nagakwan sila ho. Nagabaligyan na sila sa buho.
0: Gani man, duga mudlo pang mataya, duga pula-pula kit.
1: Oo, nagayang uba. Inang, total daw ikaw man ito nakabalosang hotline number to sang ihute kay Chip, bala? Pwede mo matawagan? Tawag itubi.
0: O, tisingan tabing number, ya. Ipangitaon ko ba din? Ano na, save ko ito mo?
1: Oo.
0: O, ang number, ya, di sa akon, 0963-058-1571. Ari! I-dial ko! Na-dial ko na!
1: Ara na!
0: Isa
1: ka ring, dua ka ring, tatlo ka ring, apat ka ring, walo ka ring, the number you have dialed is unattended.
0: Ang gwa ko ring.
1: Te, te ano na karon? Hindi Blacky 5 came? So sa malipot nga sugilanon, no? Gin pabalita nila ni Saton, na rekro ara subong itestingan tabi nila bla Saton, bla hindi ta magder bla. Hindi ta magtesting. Dati ara gitestingan taon, ero live. Di wala sa may gasabat. Di pa magkuton mo da buha si Kwan si Colonel Parilla.
0: Yes.
1: Saton Colonel, sino gauyat sini cellphone mo? Ano ni sa mga ano oras ni subong man? Mga alas 9:20 gakatulog na imo nga manog uyat ka cellphone. Oh, hindi ba?
0: Kag-usually daan ang mga incidents kakatabo kong gabi.
1: Yes. Oh, ano ni kakatulog na siya? Sinong gawiyat siyang cellphone yan yung ginambal mo ng numero ni? Walo ka ring hasta nga sang ulian attended na gitgali? Why na kita? O bati-bation nga unattended kay kung may nagsabat tani kay Five Kim. Tiyo ni at least nakambal kita nga. Ah, alerto. Very good. Hindi ba?
0: Mm-mm.
1: De, pilay hatag mo ni siya nga kwan nga rate magamuni? 1 to 10?
0: Negative pa.
1: Negative zero. Yung, ihutik kay Chip, tapos wala magkasabat si Chip. Yung, tinonto ito. K-5 Kim?
0: Tiyan mo na. No? Actually, amo man ang pila ka mga concerns sa pila ka mga hotlines bala, no? Sa mga police stations ka K-5 June. No? May pila man din ka mga police stations sa Iloilo City where in fact, no, very active man gid nga mag-sabat ka K-5 June sa mga hotlines. But then, tiisubong pala na yung adlaw ka na yung launch, no? Ang ining ihutik kay Chip nila nga program. Nga, accordingly, ti makapabakod sa ilang criminality prevention. Ti paano na? Kung for example, nagsabat siya tapos na tong crime.
1: Chip, tawag mo ni Chip, may binuna na ito, Chip, ato na, ginwas na ka, ato, abaw, susigo, ginsakam-sakam, Chip. Ano pagsabat ni, maghambal, ma, ano pagsabat ni Chip na kay Nanambi, you have dialed, is unattended. Igo, yan makita, nga may nag-ring to. Ba, si Boss, K5, inang Andre, lantawon mo cellphone ta ba si boss ma reply sa blama text siya, may I know who's on the line please? May I know who's this please? Replyan mo, naton si K5 ba? Andre La Pastura ni, nawag ko si mo gabi kay may emergency tani. Ay, bilik siyang ilikid, amo na inambal ta, puro ito na pasalig ni gali ni. Kay tupa ni. At ano, ihutik na mo sa inyo, Chef? Kay bisan tawagan ka mo, yun mo sa bata. K5 Kim?
0: Ti ihutik ta boss nga din di aktibo ni ilang hotline. Ka K5 John. Ti we know nga ang ICPO open for feedbacking. Abot kung sino nag-auyat, subot iba sibla hindi pare estado ilang nga SIM card.
1: Base ibla ko nagpa-CR bla ta ang nga nag-auyat bla pagkatapos timing ibla nga ga.
0: Base gid man ka K5 John. Base nagwato ilihion niya.
1: Or base ko man base bla boss bla sa batch nga niya gitawag kamo pasinsya gid lang alang gid gabon agid. Ay kala ini
0: na timingan gid.
1: Oh na timingan gid ba ara gid ko si CR lang alang gid sabton. Ah, dela ba laban ba si Amon Blay sa bat la boss ni Parilla si mo.
0: They try ta boss no kon for anong ning mechanism nila in terms of ang pag-uyat sang sining hotline no kay ti syempre gin papalabot nila ni tawag na no ang excited pa man ang mga pumuluyo para at least no madasig bala ang response which is no amo gin naya ang goal is para mapasangkad pa mapabakod ang ilang nga crime prevention pero ang sa mga amo ning hitabo abi ka K5 John usually gabi gidami mga insidente mo
1: yes.
0: Mga binunanay.
1: Ano nga oras, timing ginyo, mga tag alas 9:30, true timing ginyo, muna dapat nga inog, dapat,
0: amunin yata nila. Dira naka-activate.
1: May tagaling chimpo eh.
0: Sige, kay K5, Johnny, check natin, follow up natin sa ICPO regarding no sa mechanisms nila, may kaangtanan no, sa ining ilang programa, which is ang ihutik kay Chip. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron. By the way, good evening kay Mami Immaculate, kag kita rin na mapadra sa may area sang Labas, kag Lapuz. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampiyon Report.
1: Tungol gini si Ginny Halyurinao. Ato ni sa may kwan mong sa may Libanon, blah. Puga pamate, anong ang jambal ni Ginny Halyurinao? Yang operator, sila gampang scatter idol. Mayo lang yang iya ni kwan ang founder Miraflores sa Flaviano yang nga byaso nang ambal ya sila ga tulog sir good evening ga tiga tulog ko ng operator okay lini gawa ya tulog pro iya ya ni Ginny Halyurine dungol gini sayo ba oh sutil ka gin Ginny ambal ya ga hampang scatter operator sir. Idol gali. Ang mga balita, yun ang batalang bilog na inundulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix, gagkape ka na, gagdetox ka pa. And of course, Extend Food Supplement for Men, may makakaglabuwas kang nagabulig sa paghatag. Extra energy sa lawas naton, kagula labot sina nagapanami sa aton nga blood circulation. Extend Food Supplement for Men para sa mga lalaki, nga medyo mahina-hina na sa ila sini nga diskarte. Inom sang Eastern Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Way na tiyempo, dito sa aton nga pagpanglagad siya tomorrow, same time, same station, K5 News FM, Iloilo 88.7, and naka-live sa Facebook page ang K5 News FM, Iloilo 88.7, kagsang June Kapulot News Live. Sa kanilang sabilong nga pwersa sa K5 News FM, Iloilo, ako naman yung ka-K5, John Aluado Kapulot, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: K5 News FM
6: 88.7
5: Champion. The best radio station.
6: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuhusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: TTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: TDX 500!
8: This time, istoryahan ta kon, ano ba lang ang mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
9: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw detects 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang detects 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan sa GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
10: TTX 500
11: para sa matino nga dugo.
10: TTX 500
11: para sa healthy nga tay.
10: TTX 500
11: ang TTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy ka nunay.
11: TTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: TTX 500.
8: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
9: Eh, kung gainom ka detects 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag, kag luwas ka sa gitawag diabetes.
8: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Dok, ang nagapakancer man.
9: Dapat yan, hindi gin magpasobra.
8: Oo, ang ultraviolet radiation, ang makadamit sang DNA, sang aton panit. Hindi
9: produce na free radicals ya.
8: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
9: Oo. Oh.
8: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
9: Eh, but budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
8: Wow.
9: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom detects 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
8: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
9: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
8: That's why ganin 100 ang edad
9: kita. Ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon sa RGP. Halos kada liso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang ang importante ni Sir GP dapat inom gid dito X500 kag may si adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa cancer. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, indi magpa-stress kag inom gid dito X500 kag may si or pure si kada adlaw and you will be cancer free.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
13: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika, kadlayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
15: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
18: Wala sang OTP sa pag-overthink? Relax lang.
17: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Extend Food Superman. Superman.
20: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. O gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman. Superman. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
15: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nagpamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka-K5.
15: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
3: K5. K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
0: K5 News FM. Yeah!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa
6: K-5! Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Tulog na! Maxi na dieta! Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa kon, may iban ka man gali!
3: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Te, mayo na!
5: Pacho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bartagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
5: Bartagulan, to the max! Sa 88.7, K5 News FM!
8: Bartagulan sa K5!
9: It's time for Roy! Higa ka dugdug agad!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words?
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bartagulan!
5: Bartagulan!

Son, sa atong program sa buong mga kakayvain, basa dyan eh! Wednesday edition sa atong program. Happy birthday sa tanan nga may mga birthday plakpak! May mga birthday na subong nga may daayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Enjoy your day! Well, subong gabi mga kakayvain, gina-enjoy lang naton ang aton subong programa. Damn! Kamusta naman ang aton ng mga nanay kag tatay subong nga gabi. Well, mga kakayvain naton, kung nagkakabalaka ka muna subong, hindi ka mo magkabalaka. Kay si Macho Kulit subong ang bahala sa inyo. Macho Kulit na lang ang bahala sa inyo magpakadlaw. Kasi si Macho Kulit na lang bahala mag-itik-itik na sa inyo subong. Ah! Ulo itik-itik, konta naman ka mo subong nga gabi. Ah, para doon sulusadya-sadya lang. Well, sa mga kakayvain naton, hindi magkalipan mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na. Naka-detox ka pa. Amo na subong ang pinakabago nga kape ni Doc Ramil Oy, mga kakayvain. Ang kape nga hindi mabangbang. Because may chia seed ina sa kagnamigit siya sa health naton, mga kakayvain. Nagapaniwang, nagapaseksi, kag nagapagwapa, kag pagwapo. I-GTX Coffee Mix muna yan. When ikaw may allergy, hindi pagkalipati mag-inom sa Mighty C. D3 Bio, DTX 500. Ay, by the way, sang-sano, ang trangkaso si Macho Kulit. Nag-inom ako sa Mighty C, duwa ka capsule. Kagduwa man ka capsule sa DTX 500. Bago gulpi lang na dula ang akon nga hilana. After that, mga kakayvain, kisundan ko pagkiduwa pagkikakapsul sa D3 Bio. Why niya nagbalik-balik ang hilanat? Ari kay pamatsyon ta mo. At adlock man hilanat sa D3 Bio. Well, small gabi, pwede ka muli ka tuwag sa aton kag mag-enjoy. Sa mga K5 na naton nga nagatulutan out permis sa aton nga programa sa K5 News FM Philippines. Hindi ka mo magkabalaka. Kahit si Machokolit lang ang bahala sa inyo, Permi. Kahit ambag ka mo, dabla ko may problema ka mo. Ituo ng imong radyo sa K5 News FM Philippines. Para nga mag-enjoy man ka mo eh. Hindi ka mo makaproblema. O, diba? Well, sa mga ka-K5 naton, tawag na ka mo dali sa Globe Line naton. 0966-243-2130. Sa Globe Line na ito na 0966-243-2130. At sa Smart Line na ito na 0919-098-6314, mga kakayvain. Diretso kita sa ito ang greeting portion sa mga gabi. Gina-shoutout na ito. Gina-tamyaw na ito ng ito nga friend. Kay Nanay Nenfa, good evening dira sa Barangay Alegre Oton, Iloilo. Kay Tatay Mimi, kamusta ka muna tayo? Si Suzanne, paayo na tayo. And then also galing sa mga friends naton sa Lambuyaw Oton, nagpamati subong sa aton. Mayang gabi sa inyo, mga Mallorca family. May daayad nga gabi sa inyo, tanan-tanan. Kinatamyaw ko man mga friends naton dira sa mga Leganes. Nakatutok! Amo na iya. Mga good solid family sa Leganes na nagatutok man subong sa aton. Machokolit, tamyaw ko lang din mga friends ko diri sa La Paz. Always kami nagpamati sa imo diri sa gasoline stations. Kag mag-utoy-utoy kadla. Ay ba? Una imo mo kuya clown. Good evening, Machokolit. Tamyaw ko lang din mga taga-Butda. O, mayang gabi mga taga-Butda. Ito group of drivers associations ni Guru. Mayang gabi sa inyo. And damyaw ko man, mga friends naton, diri sa may Leganes. And also sa San Jose Antique, K5 News of FM. Sa Sara, maidaayad niya gabi sa inyo dira. Sa station manager naton, si Mama Ni. Manilin Palek, good evening ma'am. Good evening sa imo teknosan dira. Sa nga staff sa K5 News of FM, Sara, mayang gabi. Damyaw ko man, friends ko. Diri sa may

Antique. May daya niya gabi sa San Jose Antique. Sa Dalipe, may nagatutok na subang zaton. Good evening, mga taga Dalipe. How are you? Kamiyang kumanda gali si Richelle. And nagabamati man subong sa aton program. Richelle, good evening. How are you? Macho kalita, may kumanda ng friends ko. Dari sa may Guimaras. O mga Subalia family. Nga nagatutok subong sa aton. Si Babe Amigail. Hero, good evening. Hero, hero. And also sa my friends naton sa Buliland. Wow! Kanami ba? Gakulukaon kami di Macho Kulit Inasal, Subong. Samtang nagapamati sa imo sa program dari sa may Barangay Delgado. Ang gabi. Dari pag si Infante Oton. Infante Oton man. Asa Infante si Oton Bilina. Oh, imo ngalan Oton. Abi ko sa Infante, wala iya Oton sa Infante. Gali iya sa Infante, Oton Vilina, yan nagpamati subong sa imo. Or si Oton gali. Hello! Pasko nga lang, no ba? Daw lugar lang. Aba, perte. Mga chocolate, may one friends ko, si Ligaya. Nagpamati subong sa imo. Always nakatsunin si Ligaya. Ano imo nga lang, ni Ma Ligaya? Basta mga ligaya niya, swabe na. And also sa mga friends man nato, and there is a my Mandurial! Kay Sir Mark, from Urban Cats, good evening sa imo, sir. How are you? Ay, nagatutok man subong sa aton ba namin namigin. Hello, gali kay Bella Balea, Evangelista Gonzaga, nga nagamamati man subong. Pa-shoutout man kay Arabella, Carabella, Kalimutan, ayang gabi na sa inyo, tanan-tanana. Ar, grabe. Kay Sir Patrick man. Kay Sir Arnel. Yan nagpamati subong sa aton. Lagli kay Sir Ambrosio Nino. Kay RJ. Mayang gabi sa imo. Kay La Checa. Mayang gabi sa imo. How are you? Kay sa mga friends na aton. Dali sa may Molo. Sa Malipayon, good evening kay Ma'am Jane. Hello, ma'am. Good evening. Birthday mo, boss. Wow, grabe. Si ZK za. Mayang gabi sa inyo, dira. Inatamiyaw ko man, mga friends naton. Good evening sa imo, sir. Shout out, sir, sa kay Randy Volcanizing, sir. Kay Cyrus John Rosario. Kay Carding Singket, kay Tomol, kay Tamol. Kaya drinks coming from CK's. Mayang gabi. Diretso kita sa aton nga bar, Dagulan Real Talk.

0: Ryotoktayo.
1: Real Talk Subong, mga KK5. Kanami isang Real Talk naton Subong dumapatay. Kuya Kakadlaw, sang aton nga question Subong nga gabi. May mga tao nga bantayan ka lang nila kagubon na. Ara naman. Yung mga tao, giman nga muna, no? Bantayan nila ikaw, bantayan nila ipangabudlayan. Huwag ang gawaton lang nila. Kung nakita nila ikaw nag-asenso, wow! Birabirahan ka nila pakalain sa ibang tao. Asa ang panulok sa mga tao sa imo, hindi naman namin. Itawag yun din mga KK5 ang inyong mga gusto ihambal. Tawag na ka mo din sa 0966-243-2130 mga KK5 sa ating Globe Line. Sa smart line na ito, 0919-0986314 mga KK5. May caller, kita subong sa line number 2. Check the band. Ay, way ka sa bat. Hello, hello, hello. Ah, wala. Ay, ari, ari, ari. Sa caller number 3. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
1: Oh, mayang gabi, sino ni?
2: Si Shy.
1: Shy. Ngalan pa lang, huya-huya na pa. Taga-diin si Shy.
2: Baluarte,
1: ay, bunga. How are you, Shai? Ano ang ginabisi-bisihan ni Shai Subong?
2: Adri lang sa balay, may tsokolita, bantay amon siyang
1: ay, wow, bantay-bantay. Hindi panyapon ka na, Shai?
2: Yes, may tsokolita.
1: Ano sa daan mo?
2: Ang talong, may tsokolita.
1: Wow! Ano klase nga pagluto sang talong ginbati? Ano na ganyan mga luto sang talong, man?
2: Bati, ginturta, may tsokolita.
1: Ah, ginturta. Dibi mga ingredients ka mga nami sa talong, day?
2: Oo, machokolit.
1: Like, paano nabi, day?
2: Siyempre, nami, kaya sugbahon mong talong, machokolit.
1: Tiyo, kung wala kaya ba yung sugba, bianun mo lang yan.
2: Pwede mo man siya lagaon, machokolit.
1: Ah, pwede man lagaon. Tapos butangan sang?
2: Sang itlog, machokolit. Ipanita mo siya kag kanon sa itlog.
1: Mm-hmm. Nami, giman mga torta, kapin pagid bala kung nagaulan-ulan. Eh, kamusta ka mo sa buong sa sulod sa balay ninyo, day?
2: Ako, okay, mama, chocolate, nagpamati kami di sa imo.
1: Wow! Sana all! Nagpamati ka mo sa buong sa amon. O, Shai, may pamangkot si Matt Chocolate sa imo. Para sa aton nga Weird Facts 101, ha? Grabe, gidya sa buong ang aton nga palamangkotaan nun. Ang question sa buong, may mga tao nga bantayan ka lang nila kagubon. O, para sa imo, ano na?
2: Machokolate, abi mo amo na nga klase tao, bantahero na machokolate.
1: O, bantahero? Bantayan niya lang ang pangabudlayan mo?
2: Oo.
1: Parehas man na bala sa ginatawag natin, bala, dahil nga ano? Nga, for example, mga budlay ka, mabakal ka sang cellphone nga mahal-mahal, tapos mabakal sang cellphone nga mahal-mahal, kawaton sang ibang. Okay. Dira sa inyo, ha? Sa na-experiensahan mo, pala na edad mo ganit, day?
2: 25,
1: machokolate. Oh, sa 25 years old mo, nga nagpakabuhi dari sa kalibutan, may naagyan ka man, naging nabantayan ka lang nila, tapos gubon?
2: Oo, machokolate, eh.
1: Mm. So, gide ko, basing imo, bing istorya, be?
2: Sa amon din, machokolate. Makabakal ka lang gani sang bagong nga washing machine or TV machokolate.
1: Mm.
2: Na grabe ito din chismis nila sa amon nga ay nabaka naman sa isang bagong nga TV pero hindi gani nakabayad sang utang nila.
1: Dagi ka pang utang ka mo guro, hindi man ato.
2: Pero in fact, machokolate, wala man na kami utang.
1: Ah, ginaguba ka lang gid nila.
2: Ginaguba, agid lang nila ya. Para maguba ka man sa ibang nga tao nga unahon mo paluho mo kaysa sa...
1: Di, bakal ka TV. Di para man sa sulod sa balay nyo. Ano pag ginaginahambas storya-storya sa imo?
2: Kami kuno machokolate mahilig. Kami kuno maglagaw-lagaw kuno.
1: Mm-hmm. Tapos?
2: Tapos, ang jinding, wala man kami kunusudaan sa balay.
1: Dalo mo ng labot nila.
2: Hindi
1: man ikaw nagapakaon sa ilaya.
2: Labi,
1: no? May harap pag iniban ka na ito, maglabay ka bala, day. Tapos bibit-bit ka nga plastic, pamakuton ka gin. Ay, ano nang sulod sa plastic mo, day?
2: Sa sidura,
1: oo, mga chismusa.
2: Chismusa, sure.
1: Pero abi mo bala ang chismusa kag ang ginatawag naton nga mga bantahera do magpala ka isa ina day.
2: Natural ma chocolate cake do pa same meaning lang man ah.
1: O ano pag ila gina issue pag ila sa imo sa una?
2: Issue nila kami ma chocolate nga ano kuno mano mga linya kami kuno sang mga gabaligya unod ma chocolate.
1: Linya sa mga manubaligya unod.
2: Oo, ma chocolate.
1: Ay, bunga. Tapila imo kilos ang imo unod dai. Ay kalahain mo nang balon niya kaya nga gabaligya sang unod. Di wala po gin ano ginaharap-harapan kahambal.
2: Chismis ma chocolate eh. Tapos bisan ara kapag gani sa tubang niya ma chocolate, bati on chismis nila.
1: Pero wala pa nag-mention mo nga lang, tigahipos ka lang.
2: Ihipos lang ma chocolate kasi syempre once nga nag-chismis sila, kag wala pa lang i-mention mo nga lang, di wala ka right nga mag-ano da ma
1: correct. Chocolate. Correct. Correct, insakto na. Wala kaya sang karapatan na maghambal. Sino ka gidbi o? Oh. Eh. Ano, Day?
2: Unless na ako gin-mention imo name.
1: Oo, oh, te. Pero may ibang paranoid.
2: Yes.
1: Pero sa tutuod, para sa ako niya, ang chismusa ka chismuso ya. Kung may nag-istorya, kung hindi kayo chismuso, hindi ka na magtulok-tulok kag magpamati, ah.
2: Hindi may chocolate, eh.
1: Oo. Oh. O, oh, diba? Kung may nag-abay na isa, edo, halin kaya, eh. Pero chismusa kaya pagkabaisay na gani, aparte si Burot na yun. Tapos papuli sa balibo, Daisy, ano mo tulad? Daisy, ano mo tulad? Dablay, ano mo tulad? Adi, wala?
2: Yes, ma, chocolate.
1: O, ano pa gyan? May duwa ka pag inaisugin sa akon?
2: Ay, ano wala ma, chocolate? May mga tao bala nga, nag-ano bala? Kung example, be, ang imo ginaubra, mayo, tapos chismison ka na nila nga, ala, gabulig-bulig na siya para dayawon sa.
1: Tapos, ang upuan mo pa sa ubra mo, isa mo pa ng bantayero.
2: Ano chocolate, eh?
1: Pero you know what, Day, ha? Like sa mga changgi-changgi na bla, baklan kanila, utangan kanila, pero kung mag-utang, dira sila sa imo, no?
2: Oo, oh, ma-chocolate, may aragin na yan.
1: Di wala mong kikigan, Day?
2: Wala ka ma-chocolate, ah, kaya ginahambalan ko lang, ah, tinito ko na lang ba utang sa piyak?
1: Diriya, mautang ka man sa akon. Mas dito sa piyak, bakal ka.
2: Wala ka rin, ya, ma-chocolate.
1: Muna ya. Wari pag ginawa mo, ang chismuso na iya ma-chocolate, hindi ginaya madula sa mga tao nga higo dulunggan. Di mas damo dayaw babae nga chismuso ako lalaki nga chismuso.
2: Daw damo babae ma-chocolate.
1: Ah, damo babae. Talagsa ka lang kita chismuso, no?
2: Oo, ma-chocolate.
1: Muna ang mabudlay. Kaya hindi na lango-lango. Diba? Tika, uya pa, Day. Sa yes, ginahambalan kanila, sa ginaguba kanila, ano ginahambal mo sila, be?
2: Ang isa lang mahambal ko yung ma-chocolate, mabalik mo na Japon si mo ang karma.
1: Kaya ang karma, sumong digital na.
2: Yes.
1: Ang karma, hindi na ya lango-lango, digital na. Amo na mabudlay, dahil kung gusto, Aday. Kaya mga tao bala nga, hala, bantayan ka lang nila. Tapos gani, kung may ara ka na gani nga ipabugal, gubon ka nila. Pero kung tagaan mo sila pagkaon, nagamiga man sila.
2: Oo, ma-chocolate, ibo, nami-nami sila dayon kung tagaan ko sila sang pagkaon.
1: Abo na mabudlay. Dumasaot ka na lang, Day, no?
2: Oo, ma-chocolate ako sa piyak. Balay naman ang ila i-chismis sa akon.
1: Ah, bali, hindi lang ikaw ang gina-chismis.
2: Oo, ma-chocolate pati ang sa tupad balay namon.
1: Chismis yun pag hindi sa imo?
2: Oo.
1: Amo nang mabudlay. Kung ang piyak balay mo, gina-chismis sa imo, buod silingon ikaw, gina-chismis man na nila ikaw sa ibang nga balay.
2: Sakto, gin mo chocolate ego, ama mo, gin na.
1: Pero dira sa inyo, ang gachismis na si mo, pila na sila kabilog perme?
2: Daw, mga pito, ma-chocolate.
1: Baka damo, galit! Pero may solusyon ka na dahil sa mga chismusa at nagabantayera. Taga-ilabla pagkaon, nagalabay, may kaon din eh, oh! Ina mo na, oman?
2: Oo, chocolate eh, bisan ginachismis ko nila, gina, ano kuman Japon sila, gina, ambalan, kaon ka mo diyo.
1: Oh. Eh, kaon man sila?
2: Kaon man sila mga chocolate, ito mga patayuya.
1: Good like, ibon yung mga patay gods, day, patay huya pa niya.
2: Gani man chocolate.
1: Oo, oh, no, may mga muna nga tao, mando ka ulugo. Pero sige lang ah. Ang importante na ya. Ang importante na ya. Bahala na. Ah, oh, diba? Bahala na sa buhay nila, diba?
2: Yes.
1: Pero sige lang ah. May mga tao gadya yang hindi manami. May mga tao gadya yang wala obrahon. Kundi mamantay sang isig niya kapariyo. Pero abi mo dahil ang mga tao na blang mahiligon mamantay. Amo man ang mga tao nga wala tilig angon sa ila balay. Oh,
2: don't chat ko di man chocolate. Eh.
1: Ala pa mantay. Pero di ba la? Meron iba nga hala pa mantay, mamantay yung ilay bata gabusong wala tatay.
2: Ay, mo gina man chocolate ang chat ko.
1: Hala sila pamantay sa mga kabuhi isang iban, pero ila kabataan hindi nila mabantayan. May kakatabo na sa inyo, ha?
2: Oo, oh, ma-chocolate eh, diri sa tupad balay namon, yung chismis man sila.
1: O, oh, tapos?
2: Nga, ano, kuno ga, nagpabusong lang kuno, disgrasyada.
1: Grabe, no? Hindi niya nami, ya. Magmuna muna, eday. Di ang nag-chismis, si Imo, plan nakalong ila bata?
2: Ang tagduwa, tatlo.
1: May mga tatay?
2: Siyempre, may chocolate lang lain, tatay man.
1: Na, ma, ang tawag na day, ano day? Marie.
2: Marie? Mar?
1: Marisi.
2: Ay, Marisi.
1: Amo na siya, ano, Marimar man? Ganaan daw ka Marimar sa una, ha?
2: Oo, may chocolate eh.
1: Ay, kadami, isang Marimar na. Marimar, aw! Grabe, no? Kaya, ano, hambalon mo sa mga chismusa, naday?
2: Ang mambal ko lang sa mga chismosa da nagay kamo hilabot hindi man lang kamo gina
1: ano, hambalan. Oh, correct.
2: Isagi sa likbat.
1: Correct.
2: Eh wala pa kamo kabalo sang
1: istorya.
2: Story.
1: Nan. May banda niya do pasakay. Tapos kung sino tong manggaranon dito na sila. Pero labay pa naton ang nagachismis sa imo, nagapangutang man sa tiyanggi mo.
2: Oo, oh, ma-chocolate eh. Siya pa na galing mabakas, mag-utang sa...
1: Aba! Number one, ano perme ang ginautang niya sa imo?
2: Ah, noodles.
1: Dahil lang isa-isa ko, talagang noodles. Palakaon sa noodles? Palakaon noodles?
2: Oo, oh, ma-chocolate.
1: Ate, lapit sa dialysis eh. Number two!
2: Sardinas.
1: Tag pilang ang mga sardinas yung nakuha yun dahil.
2: Ang tag-duwa ma-chocolate kayo tag 25 isa.
1: Tag-duwa 50 na. O number 3, ano pag namabaka sa ginautang?
2: Habon ma-chocolate.
1: Aba, habon perte na. O number 4.
2: Ang kulisa ma-chocolate sigarilyo.
1: Aba! Smoker pagali?
2: O ma-chocolate tapos ang ilim nun ma-chocolate.
1: Aba, taga-gabi-gabi gina.
2: Kasi ama chok ka biga bigid eh, depende sa ila kung kunsa may kwarta sila dapat bakal sa spiya.
1: Oh. Ay God, Diyos ko, amo pala gali nga sobra ka marites mong utang ka lang gali. Pero wala mo gisa day kagi sukmaan day.
2: Kagi may chocolate kay sukmaan ko na sa.
1: Anong ba sa imo?
2: Aba ko, chismis pa more, tapos utang pa more. Ano ka pala, utang ka, tapos dito kong bakal sa piya.
1: Anong bali sa imo, day?
2: Ang bali, wala yan, utang man to. Hindi na, kita ko, gin may kwarta kang ginata. Deny, gin sa'yo, may chocolate deny.
1: Di siyempre, ang butigon, why na yan nag-huo? Pero ti, sige lang, pero sabang wala mo na ginapautang or sige, giyapon utang?
2: Ah, wala na sabang ma-chocolate ah.
1: Eh, lain na napanulok na si Imo eh.
2: At, eh, amo na agad na ma-chocolate eh. Grabe, pag-chismis nila sa akin.
1: Ay, aba? Pa-chismis ha sila. Importante, wala kayo sulokton sa ila. O, ali, pag ino ma-chocolate ako, ganito rin sa Changi. Kung damo, pag ani, ang utang compare sa bakal, kundi na puto. O. Mabudlay, gimanda ko ni mo siyang puro utang.
2: Oo, oh, machokulate, eh. Mayo lang kung may palulos ka sa imo.
1: Oh, tikong wala, be.
2: Changi kung wala, ti. Puto, gito.
1: Kamu na iyan. Parehos mo lang kung isa sa mga taxi drivers na nabla, oh. Balaan sa mga pasahero nga 50 ang plug down. Sa nung pwede ayoo lang nung ba? Kamahal man sang gas. Panulukoy ng mga taxi drivers nato. Mayang gabi sa mga taxi drivers nato dala sa Smallville. Yan nagatutok subong. Kagdag ka pamati. Dahil may migo ka na kuno hambal ni 17735.
2: Ay wala pa. Searching may chocolate.
1: Ba? Ngayon yung caller natin si Shai, kaya may Changi na. Consistent na yung income. Hindi, diri ka na lang. Pero may nagpangaluyag-pangaluyag mo dahil sa imo.
2: May ara, mama chocolate. Ha?
1: Mga hubog. May ara ba nagpangaluyag sa imong hubog na yaw?
2: Oo, mama chocolate.
1: Ano ginambal sa imo? Ano?
2: Ngaluyag sa kuno sa kon.
1: Te, paano sa ambalon?
2: Ambal sa kon, luyag, gusimo.
1: Ano ang ginambal mo, Miss Iya?
2: Amba ko, paumpaw ko doon na isang upo. Balik ka di buwas.
1: Paumpaw lang sa anay. Di pagkabuwas ka balik man sa?
2: Wala, may machokolit ko balik.
1: Ah, balik hubog lang sa lagalag na pangaluyag.
2: Law.
1: Di ang tsura muro pa hubog lang day mo. Ay kanuluoy kilang ibon tay. Kay tsura mo gulay pa hubog lang.
2: Base?
1: Oo. Ay describe mo tsura day be.
2: Dotikbalang o tsokolata.
1: Dotikbalang. Pero sige lang day. Importante may nagpanguliyag sa imo. Eh, basi may gusto mo i-plug number mo para may matawag man si mo.
2: Hindi lang mo chokoleta.
1: Eh, kung gusto kanila pangitaon, hindi kanila pangitaon.
2: Dire lang guro sa amon mo chokoleta.
1: Din sa inyo na.
2: Di sa baluarte mo chokoleta.
1: Ang dapat sa baluarte dahil. Di kami kabalo, kundi ang kami magsulog, dira.
2: Mangkot lang sila sa kipay.
1: Bawa. Alright, palangga. O, tamiyawain mga friends, ha. Dali. Dali.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatulong

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
1: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa Kaglaro Mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow! My puso!
3: K5 News FM.
4: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
5: K5 News FM.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News of M, championing the lives of the Filipino. Mga ka K5, good evening! Second part sa itong program sa buong kapatugi hapon, pinakaklik ni DJ Matt Sokoli. Oh, thank you Lord for 19 years. Katong program, dili kita na continue sa K5 News FM Philippines. Oh, 3 years na kita nagli sa buong sa K5, ito kadasig lang ba? Sa mga K5 naton, hindi magkalipan mag-inom ang Extend Food Supplement for Men. Sa mga tatay naton, nga wala gidagatindog ang ilang plug ceremony. Testingin nyo mag-inom ang Extend Food Supplement. Ha? Eh, parang pag-quit-quit ni Mrs., magatindog dayon ang aton nga turutot para suwag. Well, sa mga K5 naton, kung gusto nyo mag-enjoy kag mag-greet sa mga friends, pwede ka muli katawaga sa 0966-243-2130 kag 0919-0986314 mga K5 for your greetings. Okay, tawag-tawag ka muli para suwabe lang. Kag sa mga K5 na naton nga nagapamatigid sa aton, madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan nga pagtutok. Tulutan miyaw kina sumang! May nga BKJD, nakatutok siya. Para sila subong sa may molo, naga-inom-inom na naman niya. Ayaw na gani. Importante, naga-inom-inom ka lang na. Katamyaw taman si Sir Andre sang Balasan, Sir Andre. Kami may Sir Andre man kami di. Andre lang inyo, I'm Dream. Naga-Balasan, naga-tutok subong sa aton. Good evening. Mga Puerto Real, mamayang gabi na sa inyo, tanan-tanan ah. Mga friends na naton, mga guards sa CPU, nakatutok man sa K5 News FM Philippines. Macho kalita, miyaw ko lang dagi ang friend ko nga si Ramar nga nagatutok sa imo. Gusto ko man tani, macho kalit, mag-upod sa imong program lagaw di ah. Sa mga K5 na nato, nasa Sunday, nagapangita naman si Matt Chocolate sang guest. Masi may mga kilala ka mo. Dabis ka, ano, amisang gakanta sa pwede. Nagasaod sa pwede. Tanan! Basta enjoy lang, ha? Enjoy lang. And sa mga K5 nato, ang yung nagapamati man, subong sa ating program, salamat gid sa inyo. Sa kaya, Fox. May gabi. Mga friends na naton sa may fishing port, Tudo Ilaradzo. Salamat kay Rene, kay Tuto Bitoy, kay Nunoy Digwa. Magrabi. Ngalan mo Nunoy Digwa? Ako na ko niya, Iceland ko niya. Nunoy Tulon na lang eh. Pangalan naman ay sa Swissie. No, hindi mo man sundihan ah. Macho kalit, tapik ko na karoon sa imo, dala kami pizza. Dala di bala? Bumbahan na mundi ka, ano ah? Namo di tao sa newsroom na mundo, mga pito, walo kita na kabilog. Apulo. Apulo kami di subong. At 10, 11, 12, 13, 14, kami kabilog, patitiknisan na mon. Kansama mo nga head producers and writers, ha? Ayun gabi sa inyo. Sa patrol naton nga nagalibot-libot subong. Oh, basi mas patan ka muna karon sa K5 kung mapicturean ka muna. Swabi-swabi ka. Si Jensing nga nagamati man subong sa aton. Good evening. Mayong gabi man sa kay friends naton sa kay Iskot Ridugan. Mayong gabi sa imo kay Iskot Ridugan dira. Marabi ba? Machokolit pa rin tiyan, itaguro kay Estrada man ko. O, oh, tibase. Nami ko magparintianay kita eh. Nami ko may parinti ka nga manggaraan nun. Para nga daw suwabe lang. Netamiyaw taman si Blesser kag si Ramil Uyated. Na nagkabamati sa mong zaton. Thank you so much. Kay Justine. Mayang gabi sa imo, Justine. Kay M-Core. Na nagkabamati man sa mong zaton. Good evening sa inyo lang. Mga taga M-Cores. Mayang gabi. Machokolita, mayo ko lang friends ko nga si Gaban. Mayang gabi sa imo, Gaban. Gabaan. Ano yung mong alan man, Gaban? Grabe, gali yung mong alan ni Gaban. Mga KK5, diretso kita sa aton nga Real Talk subong nga gabi.
1: Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Tanong ko sa iyo, Real Talk tayo. Real Talk tayo.
0: Mga KK5 naton. Ang Real Talk naton sa mga gabi, pwede nyo naman sa bat, paagi sa pagtawag diri sa akon. Kon kamo, may cellphone dira, ang pamangkot, may mga tao nga bantayan ka lang nila kag-gubon mga ka-K5. No? You can call me now sa 0966-243-2130. That's a smart line naton nga 0919-0986-314. Suabe. Tawag na, tawag na, tawag na, tawag na. Matami ako tadagali si Mama Net-Net. Good evening kay Ma'am Jane. Anay Nenfa, Tatay Mimi. Sa tananda nga barangay. May caller kita sa buong sa line number 2. Hello, good evening.
2: Hello, good evening. Machole.
0: Babungga. Dali lagi po no, pakton, pakton ko ni Bala. Mga liwat ni good evening, be.
2: Hello, good evening.
0: Aba. Siguro mga height mo, guru, mga 5'10 ay.
2: Tsakto, gito ba? Paano mo nabalaan matsokolet?
0: Basta sa tingog lang ah. Liwat mo yung balbi matsokolet?
2: Matsokolet.
0: Ah, wala ka pa miga ay.
2: Wala pa?
0: Ah, wala pa. Ipakot ko pagin. Ha? Okay. Sino ang ngalan mo?
2: Si Mario.
0: Mario ano, super? Ano?
2: Mario Coffee.
0: Mario Coffee. Ani ko Super Mario. May coffee shop ka Mario ha?
2: Yes, machokolate.
0: Ay tuo, dyan din mo coffee shop.
2: Dari sa may Hibawan, sa Mandoriao.
0: Ah tuo. Padali kami di be.
2: Sige, machokolate ha. Ano flavor?
0: Ano mga flavor mo da sa imo nga coffee shop?
2: Mayari ka dari nga cappuccino.
0: Mhm.
2: Matcha coffee.
0: Wow.
2: Tapos ang bestseller na muna muni ang mang chocolate.
0: Wow. Why ka nabulog sa tulo nga tea?
2: Ay sa pharmacy niya siguro.
0: Ah, sa pharmacy niya baklon gali. Pero kanami, si mo sino liwat kini ngalan mo si Mario?
2: Mario.
0: Okay, Mario. First time ni Mario nagtawag kay Matcha Chocolate.
2: First time mo chocolate. Pero permigit ko gapamati sa imo kay daw ka sa Diablo.
0: Aba. O, okay, sige. Salamat gid Mario sa imo nga pagtawag. Ang question naton sa aton nga Bardagulan Real Talk. May mga tao nga bantayan ka lang nila kag gubod. May muna ka man kilala?
2: Ay, may harang gid mo chocolate. Di sa... Di lang pong magano.
0: Di sa tupad nyo?
2: Sa diri sa tubang gid namon gani.
0: Iba si nga tudod ang radyo mo kag batian niya ka.
2: Di man saka kilala sa ako na.
0: Oh. Ngan tabo sa inyo to ha?
2: Do bantayera blang gabantay. Every time may damo diri customer sa amon.
0: Mm.
2: Do gapanul galantaw gid siya bla.
0: Adugin, dugin ay shoso yagin.
2: Is shoso yagin.
0: Ano yaya baligay sa piyak na sa tubang yun baligay yao?
2: Ang mga milk tea.
0: Ah, milk tea man! Abalik ito, bangay ka mga duwa.
2: Ito, bangay lang kami matchokolate.
0: So, anong natabo, das damo, imo yung customer?
2: Mas damo, diri, abiga ka ito. Kahit do damo ko, bala mga friends, kakadto, diri.
0: Laingi diya kung damo kaya friends, kahit damo, nagigakadto na. Tapos?
2: Tapos every time nga magkadto dirito kasadya bla man chocolate aw. Mm-hmm. Like say lati daw talag sahon nagkadto. Siguro do na hisa or something like
0: that. Ako bagang go niya do nasuya. Suya. Ay ti wala siya customer. O ti paano mo balaan nga ginasuyaan kada nila o paano balaan nga ginachismis kada nila kag nabantayan?
2: Siguro do feel lang naman mo chocolate every time mag damo diri tawo do galantaw lang gid sila bla.
0: Agi na. Di ba signal lang tawo pa lang nila ya kay nagwapuhan sa bisin mo.
2: Butla.
0: Pero pro kabati ka ba nga ginachismis kada? May nanugid sa imo.
2: So far wala pa man chocolate.
0: Hindi na guro chismis guro.
2: Basi.
0: Hindi niya guro chismis. Eh kung wala ka naman nabatian nga ginachismis ka, or basi wala pa yung kalabot?
2: Basi siguro wala lang ko kabati.
3: Stots working like...
0: Sabi, aragin man gusto nga ginachismis ka, ginatulok agin man mo?
2: May aragin siguro machokolete eh. Mo, siguro na uya lang or wala lang ginpabalo sa akon pa.
0: Ibudlay na daan niya nga magpakuno-kuno ka lang yung ginachismis. Nami, ginami-prohiba kay mo yung Mr. Mario.
2: Kaya every time magtubangay kami ma-chocolate, di do suplada, bala.
0: Ah. Gwapa man sa aw, basi tsuray do higot.
2: Do kumunoy.
0: Bungga nga itsura ni Manan daw kumunoy. Pero ano hambal mo be sa ila samtang ginatulok-tulok kasi ano ginahambal mo sa kaguringon mo be?
2: Di para sa akin yung chocolate ang ginobrocoli niya, that is for my own business. Syempre tawo lang kita gakabuhi man. So advice ko lang sa ila ti go on lang sila sa ilang business. So may purpose man ang amulan na.
0: Oh. May na PM di ba ho? Machocolate. Tamang ko tabi ang color mo kung guwapo man siya. Oh.
2: Ay, guwapo. Gito niya matiyan. Kung makita niya ako siguro, basi hindi na siya katulog.
0: Aba, ari pag may pamangko to, machokolate, pwede ko ka pa ngayon advice. Balan mo, ako lang ang wala asawa. Tapos ang akon nga utod, ganalaki, may bata, gapabakal sa cellphone, responsibilidad ko pa na. Oh, para sa inyo, babe?
2: Balayan na ito ganun yung chocolate?
0: Siya lang kanong wala asawa sa ilang nga pamilya. Oo. Tapos ang iyang utod nga lalaki, may bata, inablos siya. Nagpabakas ang cellphone sa iya kaya hindi ko kaya ni tatay niya. Responsibilidad nung panayahan nga tiyo nga bakla ng imo inablos kaya hindi sarangan sa imo nga utod.
2: Actually, hindi siya responsibilidad na machokolate. So, bali, ang matabo lang gidira is to support lang gid sa bata.
0: Kung may sobra ka.
2: Kung may sobra ka, kag do, ti siyempre, pa hinablos mo man ni na, hindi man sila nga i-dalokan mo siya. Pero, hindi na all that time nga, hindi pagsuportaran sa tatay. Kiti siyempre, masalig na lang sa karon sa tiyo nga may kaya.
0: Amo na gali, o. Ngayon pa bakal sa kanong cellphone.
2: So, tingawaan man sa ginikanan, matsokolate nga kung ano man ang needed sa bata eh.
0: Oh, pero hindi i-responsibility kay may tatay sa mo, no?
2: Yes, machokolate. Baga sa tiyo, ti support system ka lang niya eh.
0: Oh, support system ka lang. Kung ano lang masarangan mo.
2: Kung ano lang masarangan.
0: Pero galing do, kabudlay, magtiwala ka sabi, kwarta, bi? Paano na, bi? No?
2: Pero depende man sa situation, machokolate.
0: Correct.
2: Kung do, feel mo nga do, hindi nagit kaya sa imong utod nga ang bata ya do, wala nagit sang makaya, ti buligan, hindi machokolate eh.
0: O, oh, tira ba tiyan mo na sa nag-PM din nga 2944 ang punta? Kung may ara iba-iba nga tiyo, yan nga the look niya to, no?
2: Oo, oh, may ara ganyan matchokolate. O, isa pa, once nga may mga isa lang kadugo, do sometimes ga ilinaway pa.
0: Correct.
2: Magdipindi matchokolate sa ano, pa pamilya.
0: Sitwasyon, ah. Huwag sabi, mga probidad pa, wayan pa, no?
2: Hmm, mayo lang nga naman chocolate, why kami ya duta?
0: Pareos man kami, wala man kami duta. Tubig lang amon. Ngang tubig, wala ginaawayan, no? Duta lang, permi ginaawayan, no?
2: Ay, naman nga na ginatingalahan ko, blama chocolate.
0: Oo,
2: sa no? Lapad-lapad, man doon sang bye-bye, wala man nila ginatunga.
0: Labor, permi lang duta ang ginaawayan. Pwede permi... awayan yung tubig naman, be?
2: Patuway pa kung kabati isang baybay nga ginatunga, ha?
0: Huring pikta para karuson ka. Grabe, no? Oh, pare pagay kanudog ni himo kan advisor subong ako from 244. Machokolate pa man ko tabi ang color mo. Kung pila ang timpla niya kung Okinawa. Ay ba! Ano ni kanu palangga? Pin- ang imo kanu timpla no?
2: Ang measurement
0: na minya. Oh, measurement siguro. Hindi mo pwede ma-share na?
2: Pwede ko siya ma-share machokolate pero kadudi siya siguro.
0: Wow! Kanta sa imo.
2: Kanta siya sa may akon nga coffee shop.
0: Di ano ma'am, balmo ni sa itong weird facts mo nga. Mga tao ka pamantay bila. Ano mga advice mo sa ila?
2: So, ang mga tao nga nagapamantay, so hindi nyo pagbantay ang inyong mga chismosa. Dira, ang mga...
0: Ay, hindi nyo pabantayan yung chismosa? Ano man, ano man?
2: Hindi pagbantayan ang mga ginabantayan nilang mga kontra. So, mind your own business. So, kumbaga... pangabuhi ka lang sa chapto para wala kang may ginatapakan.
0: Correct. Kung nalakada pa mantay ka ron, ang hisa, nagatubo sa tagipusoon mo, no?
2: Correct, machakol. Takon ka na ginabantayan, kumanti siya, oh.
0: Nga man, no?
2: Eh, every time mag-open siya, daw ginabantayan niya man ako. Bantayan na kami.
0: Bantayan na ikaw. Ano oras ka nag-abrihaw?
2: Alas 10 ang aga, machakol.
0: Siya, ano oras?
2: Early pati siya mga
0: agin early niya iya oh,
2: mga 9
0: mga 9 pero ano oras bakal na sa inyo ano oras
2: afternoon gid machokolate afternoon, like mga yeah. 4 p.m. onwards na mga 4 to kay ga-close gid machokolate mga 10 p.m. na sa gabi
0: amo amo na nagiling oras
2: so,
0: grabe ba alright guwapo basi may gusto ka na tamyamon subong nga gabi
2: ginatamyaw ko lang din mga upod ko, mga staff ko, si Marvin, si Joel, si Mike, at si Christine.
0: Alright, salamat, git Mr. Mario.
2: Thank you, okay, Machokoleta. Ni baka makita naman ka ba?
0: Uy, makita na kita, mahapin ko na sa imo, mahapin nga. May mga sarisa juice ka mo daw.
2: Sarisa juice though so far wala pa kit ano lang siguro mag-imbento pa ko sa mga iba
0: iba juice
2: iba juice
0: oh namin na bulong sa mga iwit-iwit oh diba mga iwit-iwit nga ba bulong na siya ano pag mga juices mo dahaw
2: mga lemon juice kami di ano
0: ay tinamit na mga lemon juice ano pag
2: lemon juice mga Yakult Sirens
0: kuring baka suabe
2: may milk tea kami pero to hindi git siya bakal machokolate
0: pero kapigid yung bakal kapigid na sinyo alright salamat salamat Mario bye bye
2: thank you so much machokolate
0: oh, nakatawag man si Mario Subon mga kaki 5 na to hindi magkaliban mag-inom sa Extend Food Supplement for Men DTX 500 magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itang Uy. Pamati ka muna. Parang suwabi-suwabi lang ang aton nga programa Zubong. Mga kag-5 natin, magabulos na si Madam Usang sa iyang programang Bedtime Secrets. Ano to? Ah, si Pag-hi-hi, ganyan si Madam Usang. Anami sa iyang buhok color pink na naman. Oh, grabe, Madam Usang ba? Ikaw na ganyan ang number one, Madam Usang. Kag sa atong mga teknisyan din rin, nagatutok. Hello mga Sir Lawrence. Hello mga ni Sir Andrea. Sa atong technical side. Sa atong program directors. Sa atong man nga script writers. Sa atong program coordinator. Mayang gabi sa inyo. Kaya sa atong newsroom. Good evening. Kaya sa atong patrol nga nagalibot-libot subo. Mga kagay-five, hindi magkalipat na ang DTX Beauty Soap sa mga katulon guya. And then, fama yung gabi sa inyo na inom ka mo, ha? DTX 500. Ako si Macho Kulit, ang pinakakulit niya did sa Macho sa una, subong boy una na. Only here to your favorite radio station, 88.7 K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health
5: News, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamaya nga akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
9: May mga barikada pa na.
8: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
5: D3 Bio.
10: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal,
8: sumagbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
9: Oh.
8: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
9: Daw import gali ni Dok.
8: O import siya.
9: Mami import kaya.
8: Your second immune system.
11: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system. Ngayara na daan no sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system nga
8: mga trained gipang train
11: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
8: Ang D3 Bio import immune system.
11: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
8: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
11: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya no, sa imong specialized cells as long-term protection na, Sir Kevin.
7: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin. Mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
11: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
8: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
11: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
8: paborito gid sa kagaw.
11: Oh, paborito dapat.
8: Labi na kung plakaong katamis.
11: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
8: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Health
12: News, D3 Bio, D3 Bio,
13: K5, News FM, K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
15: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid kamo.
16: Wow!
15: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon Taman Ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mag K5 Wednesday edition sa ating program. How are you? Kamusta ang mga friends natin na nakatutok naman, no? Good evening. In a way, sa mga friends natin yung nagatutok tira sa may Haro, always napatunin sa ating program. Upo diapon si Madam Usang. Basta Wednesday edition niya ba? Fresh na fresh yung Madam Usang. Kag sa mga nanays, kag tatays natin, good evening everyone sa inyong swan. Nakatutok pa rin kayo. After the program, ni Matt Chocolate, up ko naman ama bulos, halen alas 11, tub-tub alas 12 naman kita sa kagabihon. Sa mga friends ko subong, good evening sa kay Sir Derek, gumati sila subong sa aton. Si Jasper, hello, good evening. Si KL, si Jacob, si Enrico, no, si JC, kay si Christoph. Nakatutok man sila subong, kay Nunoy Matmat. Good evening everyone sa inyo, kamusta, kamusta? Sa mga friends man aton din sa Halandoni, nga nagamamati, tira sa may nabitasan. Good evening sa inyo ha. How are you, tira sa inyong mga taga nabitasan. Kag sa ano, kag sa Lapus, no, Lapus. Gabamati man sila subong sa aton sa Inguri, La Paz. Good evening sa inyo, tanan-tanan. And specially pagid sa mga friends naton, diri sa may country, ano yung countryside, nagatutok man subong sa aton. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, mga K5, isa naman ka-istorya ang aton itcheck ka sa inyo. Isa naman kababayi, nagpadala sa akon sulat diri subong sa Bedtime Secrets. Madam Usang, tawgalang ang ngalan ko nga si Inday. Wow, grabe. Supo na ang gugurin mo ngalan ng Inday Badiday. Si Inday, 22 years old. Kag ginbayaan ako sa bana ko, Madam Usang. Kay may diprensa, akong matres, hindi ako kabusong. Sa sulod sa tatlo katuig namon nga opdanay, ginprangka niya ako nga hindi ka magali ka hatag baby. Mas mayo na lang magbulaganay kita. Grabe, ginprangka niya ako madamusang. Sa tuod lang hindi ko kaya, eh syempre, naman na o gani para nga may upod ako sa pagpangabuhi. Pagkatapos ang hamba niya sa akon, no, ang hamba niya sa akon, niya bayaan niya ako kay hindi ako makahatag bata sa iya. So, gimprangka ko siya nga hindi ko kaya. Gipangka ko siya madamusa, kung palangga, mugid man ako ang sabat niya madamusang hoo. Pungabayaan mo ako, kaya ang sabat niya kanong hindi ako makahatag baby sa iya. Madamusang, grabe ang discouragement ko, naghibigid ako kay kalain sang akon pamatsyagan. Ahaw sa amurang na, or tani, gin-inform ko man siya madamusang before kami ginkasal. Hinambanan ko siya nga may problema ang akon matres kag hambanan sa akon ipabulong naton or ipacheck naton. Pero ko hindi takabata, mangita ta sa aton nga ampunon. Ang ginhamban niya sa akon madamusang wala niya man gintuman. Though, gusto ko lang lutason ang akon kabuhi. Isa ka beses madamusang naglagaw ako kay syempre depressed ako. Naglagaw ako sa siyudad sa Iloilo. Nagkadto ako sa isa ka hotel dira sa Mandurriao. Kaya ang friend ko nag-check-in sila with the family.

family niya kag hampas ang friend ko kag Tokate. Nag-inuminom kami sa friend ko kasi Brenda, kag dala ni Brenda ang iyang friend man niya lalaki. Yan ay kaubra sa isa ka power supply. O, hindi ko lang pagnenswan, Madam Usang. Imagine ka naman ang musa ginatulog, tigid ako. Di wala, may kong pabugal nga. Hindi man ko law, ay Madam Usang, may pabugal ba na pa? Hasta nga nagpalapit siya sa akon sa kabudlay sa sitwasyon ko, nakascore siya sa akon, Madam Usang. Grabe, nakascore siya. So, nakascore niya siya, Madam Usang, sa akon. Though, naglain na pananaw ko sa iya. Though, na-in love ako sa hindi dapat, no? Though, nakibot ako nga na-in love ako, Madam Usang. After 2 months, ginhagad niya ko panyapon. Dito naman kami nagpanyapon, pero gibayaan ako sa ngakod niya ba na more than 2 years na. Grabe ang sakripisyo ko, Madam Usang, para nga malipatan ko lang siya. Ginagad niya po panyaga hasta panyapon. Gindala niya ako, Madam Usang, sa motel. Sa gindala niya na ako sa motel, manatabo naman sa amon. Kadito ko na-realize nga palangga po na siya. Madam Usang, in short, after 3 months, nagbusong ako. Hindi ako gali ang may problema, kundi ang ako niya bana. Ipabayaan ko na sa nagawa ng bata ko. Ginambalan ko tayo akong bana nga ikaw gali ang may problema, hindi ako. Pero Madam Usang, ang sakit lang kay ginbayaan mo na ko sa lalaki nagpabusong sa akon. Pero happy ko subong kay ti may bata ako. Para sa imo, Madam Usang, balikan ko ang akong yobana, kagimbayaan niya na ako, o kung new life tanang ako, upo ng akong yobata. Ako si Inday, Badiday, sang Lambuyaw uton. Ay, thank you so much, ha. Magabalik si Madam Usang, advice ang taka Inday. All here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sang imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masa Ligan
6: Epektibo
7: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
2: Glaucoma,
9: Eye Care Gold Capsule.
2: Bacterial Conjunctivitis
9: o Pink Eye,
2: Eye Care Gold Capsule.
9: Eye Allergy,
2: Eye Care Gold Capsule.
9: Cataracts,
2: Eye Care Gold Capsule.
9: Ang Eye Care Gold Capsule
2: may aras ang lutein,
9: vitamin A,
2: vitamin E,
9: vitamin C,
2: zinc,
9: kagdil berry extract,
2: Eye Care Gold Capsule.
9: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
2: mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
2: Adlaw-adlaw,
9: Eye Care Gold Capsule.
2: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre!
17: Wow!
14: Kunyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi, ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: K5 News FM.
25: K5
24: News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso.

0: You're looking to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hello sa friends ko dira sa Daily Bonds, yung nakatutok man. Nagdira pang si San Agustin, balas sa may Esplanade. Wow, nakatutok sila. May radio ang ilang tricycle. Nagapang Johnny Johnny sila sa ilang sound. Hi, galing sa mga police na to, nga nag-aromati sa mga taxi drivers, aton yung mga motorista, sa mga friends natin, kaya nag-tricycle. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Alright. Well, Inday, kanami sa imong plano. Mas maayo nga i-focus ang imong mind sa imong bata. Kaya tigin bayaan, kaya ito sa imong bana, mabalik ka pa. Tapos ang nagpabusumer sa imo, ginbayaan ka man. So wala ta choice. Kung di aginhatag na lang sa imo sang Ginoo nga isa ka bata, amo na lang naalagai, todo isang maayo, paeskwelaha, kay time welcome, Inday badiday, maka-help kinasya sa imo. Actually, papadako sa bata, hindi basta-basta. Kung ang nanay, makita niya man ang nanay nga agaho, chismusa, ang bata, gaparayos man sina. Pero kung tuluan mo sa sang maayo nga bata, nga pamatasan ang bata, rather, kundi mayong maayo man niya nga batasan. From 2739, Madam Usang, dumakadlaw ako sa iyang story. Ang lalaki, gali ang may problema, gali ang ginbayaan pa siya, siya paya ang maya. Isog o gani. Di ka nagbusong ang mabahi, wala man siya ihambal. Base biyaan niya man itong iya naman gamiga nga bago. From 229, madamusang garabiged, no? Dumakadlaw ka. Pero, mas maayo na lang na indang i-focus mong imong self sa imong bata compare sa nabalik ka sa imong bana. O, yun siya na. E kung mabalik ka sa bana mo, why good? Oh, why good? Mabudlayan ka lang good. Madamusang kasadyan lang gitsubong noong panahon. Kasi no, patogani ang do medyo mabudlay. Siya pa na iya ang daw si Sino. Oh, okay. Amugid man na iya. Mga friends na to, diragli sa my Royal Garden Hall. Gimamati sila subong sa ato. Good evening. Kamusta kamuda sa mga PNP na to, ha? Sa station na sa Iloilo City Police Station 1. Good evening sa mga police naton dira nga nagatutok kay Madam Usa. Mga taxi drivers naton, good evening everyone. Sa mga friends man naton nga nagabamati always sa atong programa. Thank you so much sa inyo ha. I really appreciate you. And adipagid from 7389. Madam Usang, nagyan ko na sa una nga gibaya amin ako sa bana kay hindi ako kabata. Asa subong wala ako bata. Ang gin-promise sa akon nga mag-ampon, wala niya man gin, wala niya man gin pati. So ang gin-obra ko na ng madamusang, nag-ampon na po sa bata sa pakaisa ko. Right now, 18 years old na siya, naging happy man kami babae akong gin-ampon. Gin-painsindi ko sa bata, kaghamba sa bata, bis kaya mag-inano na hindi takapagbayaan. Oy, karami, man din, no? Grabe, gisubong ang life natin. Hindi tabla mahambal kung ano aton nga madangtan. Pero importante, tinguha man kita para good nga. Hindi man kita mabudlayan, no? Di bala? From 3874, Madamusang, mas mayo na lang na. Nga, bayaan niya ang iyang habana. I-focus sa iyang habata. Kami puturo na soya sa bata. Ang pagigugma, hindi mo gid. Ang pagigugma, hindi mo gid mapaktan. Maayo subong, susunod, hindi na maayo. Ikaw ya ang gapalangga, ikaw ang masakitan. Pero ang wala na gapalangga na sa imo, doon sa wala, wala na pumbayaan niya ka. Pero pilakad na, ma-realize, sige na. Kung ano ka-importante, ikaw sa kabuhi niya. Correct. And sa mga friends natin, dira sa may tubang, sila subong sa St. Paul, dira sa may isa kami sa BPI. Nagpamati kami din Madam Usan sa Emo. Hello, good evening sa inyo mga guard. Kaya siya may unit tab. Kaya on council of Valot. Ay, garabi. Perfect. So, mga friends natin. Well, mga K5. Good evening sa inyo, tanan-tanan, ha? Enjoy yun lang life nyo, ah. Madam Usan, garabi, nagin ang life ko subong. Hindi ko nagin mapunggan ang ginatawag emotions. So, ikong kiss, ah. Mayo ko sa hindi. Basit mo na postal stage ko na ni Balahaw. I would like if ako may napostal mo, madam. At hindi mo na mapunggan. Liwat to sa mga friends dato ni Logalike, liwat kay Mayumi, nagatutok man si Sir Derrick, Enrico at Christoph, good evening, kay KL, JC, and Jacob, nakatutok man, good evening sa inyo, dera tanan-tanan, ha? Well, sa mga K5 naton, magabalik pa si Madam Usang. Only here to your favorite radio stations, the number one, K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: You're looking into your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. Well, mga K5 naton, good evening everyone. Last part sa ating program, before that, ay di makalipan mag-inom sa X10 food supplement for men and also DTX 500. Sa mga kapulisan naton, station number one, hello, good evening sa inyo tanatarandra. Especially pag sa mga fans man naton, yan nag-tutok. Luzon, Visayas and Mindanao nga nag-tune in sa inyong program. Bayad aya gagabi sa inyo tanatanan. Well, inatamyaw nato na ni mga friends nato, mga taxi drivers, siga drivers, yan nga pamati isubo sa aton. Especially pagid sa mga friends nato, andra sa may antike na nga tutop sa K5 News FM Philippines. Wala na kita tiyempo mga K5. Upo niyo pinakulay ka dizi si Madam Usang. Only here. To your favorite radio stations, K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
3: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3. Mabagat
6: sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yumay D3. Matakas
6: mga buti ka.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500!
3: Garantisado!
8: Epektibo!
3: Aramis
8: Whoa. TDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
8: Masami ginauhan?
3: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
8: Garantisado!
3: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix!
6: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra Harper, milang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
3: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta. Nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. Ang kapsula. Ngahimo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
11: ang alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Anika, kunayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, one capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C
8: Effectivo. Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C! Ang alkaline nga Vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
15: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: mapungkot?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Kalaong magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
5: Abaw.
4: Gatok tura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
3: DTX 500.
7: Masaligan.
3: Epektibo.
7: DTX 500.
3: Mahigro bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
7: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
3: Masalika
7: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
3: Yung may D3.
7: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
3: D3 Bio,
7: ang D3,
3: yung may Visio,
7: ang Visio,
3: yung may D3,
7: D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM, kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli kitini sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City Proper, tunay na ka-K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
13: Red Cloud.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: fix you. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold, kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So, una,
7: problema. Gid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panin.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ko sa K5 kahit daw hindi gid balam akong tito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokole. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
3: E3 Bio.
4: O si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Dayag nose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
6: Para sa matilong na dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatidlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
7: Masaligan. DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mamasaka butika.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta,
12: nagapula kag nagakatol,
11: mag Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata.
12: Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata.
11: Kaangay sang lutein,
12: vitamin A,
11: vitamin E,
12: vitamin C,
11: zinc
12: kag bilberry berry extract.
11: Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata.
12: Eye Care Gold
11: para sa epektibo nga kombinasyon.
12: Magtumar sang Eye Care Gold
11: kag patuluan
12: ang mga mata sang Eye Care Drops.
11: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Eye Care Gold,
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
12: mabakal mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C,
12: mabakal sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
16: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
18: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang mapanit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasing!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi, ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extel!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
10: DTX 500.
11: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
10: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Masalikan.
10: Epektibo.
11: DTX 500.
13: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
13: Yung may D3.
11: Mga butika.
13: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
13: Yung may D3.
11: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mapatak, magabot ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mapakas, magabot ka.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Para mismo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Masi may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadalas ang UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon,
8: mag-inom sang I Care Gold.
5: Kag patuluan ang mata sang I Care Drops.
8: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sang mga balita kag impormasyon na wala sang may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Probiotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Good news!
14: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman.
18: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
19: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
20: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay.
17: Happy kanunay.
20: DTX 500.
17: Masaligan.
20: Epektibo.
17: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
17: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy.
17: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
17: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
17: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
17: DTX 500.
20: Masaligan.
17: DTX 500.
20: D3 Bio
17: with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
17: D3 Bio.
20: Ang D3.
17: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
17: Yung may D3.
20: D3 Bio.
17: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio.
20: Ang D3.
17: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
17: Yung may D3.
20: D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM.

DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula.
1: I Care Gold
0: ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan.
1: I Care Gold
0: ang superior eye formula.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon,
0: mag-inom
1: sang maskin pabaskog ng I Care Gold.
0: Kag patuluan ang mataas ang I Care Drops.
1: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news.
3: Good news.
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre.
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa I. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Kode, magid ako sa akon body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
9: Wow, ayos gid.
8: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
1: Happy kanunay.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
6: Ikaw ba na
1: ang may diabetes?
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Masaligan.
6: Epektibo.
1: DTX 500.
6: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio. With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
6: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataan Pilipino. Nagsimula na! Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies, breaking news, at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampyon sa himpapawid. K5 News FM Philippines.
0: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
5: mga butika. Para sa matilo nga dugo
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay,
6: happy kanunay
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalit na sa mga nagkalaylay ng allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sali si Jace, ang una yan iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
5: mabakal mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya.
14: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: Good news!
17: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, 8 Planet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Kadaragsa nga punggot,
21: DTX Beauty Soap.
20: Magaspang nga panit,
21: DTX Beauty Soap.
20: Gala o magputi,
21: DTX Beauty Soap.
20: Puro katul-katul,
21: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasampay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang Extel!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance.
25: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matilo nga dugo.
25: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500
26: ang DTX 500
25: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Mas tagtilo ang atay.
25: Happy kanunay.
26: DTX 500
25: masaligan.
26: Epektibo.
25: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
25: DTX 500
26: ikaw pala
25: ang may diabetes.
26: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang may powerful compounds
25: nga nagapanupo
26: kagga kontrolar
25: sang imo blood sugar.
26: DTX 500
25: masaligan
26: epektibo.
25: DTX 500
28: D3 Bio.
29: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
28: D3 Bio,
29: ang D3 Bio
28: yung may PCO,
29: ang PCO
28: yung may D3
29: mga butika.
28: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
28: D3 Bio,
29: ang D3 Bio
28: yung may PCO,
29: ang PCO
28: yung may D3
29: mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Taga pamati kita ko sa K5 News FM. Tumunta na mi anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay na ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: You're listening to 88.7 K5 News.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike,
0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa atanan ng tagpalamati, isang K5 News FM Philippines, kag sa mga K5 na nagapamati, pero may nagsubaybay sa ato nga platatunan, sa tanan man nga programa, sa sining estasyon, kag sa tanan nga ato nga mga kapamilya, sa taon nga platatunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, kabay pa ang kamong tanan, yara sa maayong kahintang sa inyong panglawas, kag sa pagtuo, kay hindi naton pagkalipatan ang espiritual nga kaimtangan sa aton na kabuhi. Hamoni ang pinaka-importante, labi na sa sini nga mga tinion. Unang dalayaw ng Diyos sa paghatag kanaton o sa aton sang mayong panahon. Kag hinatagan kita sang tiyempo, makapadayon kita sa aton nga patuntunan. Kag aton man siyang pasalamatan, dayawon sa tanong ng mga pagpagamayo. Physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Kung sa sining tiyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Kaya magapadayon kita subong sa aton nga pagtuon, samtang hindi pa kita magakadto sa aton nga pagatunan. Aton anay pangabayon ang Diyos nga magapod sa aton pagi sa iyang grasya, kag siya nga presensya, agud nga magpakamayo sa aton nga tanan. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y narito. Tumurulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong buktong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasasalamatan po namin bilang pag-ibig, patubay at gabay. At maraming salamat po sa inyong banal na mga salita na aming mapakpakinggan. At ang inyong pag-aral ngayon, nawa ito'y makakatulong sa mga nakikinig, at pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, gayon din ang CEO Rokamila Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming inhiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen. Ang aton nga pagatunan suwong, mga kuturan, nanungod sa paanggid sa isang kababaeng balo kag sa isang kahukog o isang kajudge. Ang sugilanon, diri mabasa tani sa Kapitulo 8 o 18 rather, Lucas 18, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8. Sa ato nga babasa diri, nami siya katama. Kay samtang si Kristo nagpamulong sa iyang magintunan, pinaagi sa paanggid, sa katayuan nga dapat sila sa gihapon magpangamuyo kag hindi magpakaluya. Si Kristo nagasiling, sa isa ka banwa, may hukom nga wala mahadlok sa Dios kag wala magtahod sang tawo. Kag may babaeng balo sa sadtong banwa nga nagkadto sing masunsun sa iya kag nagasiling, "Api ni ako sa akon kasumpong." Hindi si anay apang sangulihe, nagsiling siya si apagalingon, ang huwis or ang judge. Bisan wala ako mahadlok sa Dios kon magtahod sa tawo. Apang bangod nga ginagamo ako sa sining babae nga balo, mag-aapin ako sa iya. Basi kun pagkag-aso niya ako sa iya dalayon nga pagkari. Kag ang Ginoo nagsiling, "Pamatiin ninyo ang ginasiling sa hukom nga di matarong." Kag hindi bala ang Dios mag-aapin sa iya mga pinili nga nagatuaw sa iya sa adlaw kagabi? Mga padugay bala siya tungod sa ila? Nagasiling ako sa inyo, ambali Kristo. Mag-aapin siya sa ila sing madali. Walay sa payan kung magkari ang anak sang tawo. Makakita bala siya sing pagtuo sa duda? Pila na ka-bisis nga ito ninatunan inisya nga panggid, pero tungod sa kanami sa iyang kasaysayan, amunay nga aton riginaliwat. Atong ginatunan, naman. Kay ang suno sa paanggid rin, gingamit lang ni Kristo nga halimbawa ang isa kahuwis. Pero isa kahuwis nga walay respeto sa mga tao, wala siya'y ginapinan, tapos labi na kay ang amuning hukom, wala siya'y kahadlok sa Dios, wala man magatahod sa mga tao. Amun nang ang napagato siya, nagpalapit siya, isa pa man kababae nga balo, dayon ang babae nga balo, nagapangabay tani nga pinan siya, kay may aras siya katunggali, may aras siya kasumpong. Pero sa uli, naka-realize ang among hukom nga bisan nga wala siya mahadlok sa Dios, ni magtahod sa mga tao. Pero bangon kay ginagamo na siya ang sa among nga babaw, babali nga babae nga balo, apinan niya siya sa hukom, kay base kuno nga pagkag-asol niya ang among nga hukom siya dalayon nga pagkari, kay hindi magito siya maguntat. Dayon si Kristo nagasiling, "Pamatiin ninyo ang ginasiling sa hukom nga di matarong." Pero ang dirigin ano na ni Kristo sa City Kabutso, kag hindi bala ang Dios mag-aapin sa iya mga pinili nga nagatumaw sa iya sa adlaw kagabi, magapadugay bala siya tungod sa ila? Ang Dios maguturan iban or lain kaysa gingamit na rin, halimbawa si Kristo malagyapon ang nagamit, ikumpara niya ila pagalingon na ang Dios hindi gid magpadugay naman. Kay kung nakita sang Dios nga need gid nimo katama ang iya ang imo request, ang imo pangabay, ang imo ginpangayo, hindi niya padugayon. Kay sa ato na nabalan nga ang Dios may ara tatlo ka mga sabat sa aton mga pangamuyo sa iya. Una, yes, kung need gid mo nimo kay nakabalo ang Ginoo. Ikaduha, wait, bangod kay gintestingan ka, gintilawan ka kung hasta diin ang imo nga imo pasinsya, ang imo pailob. Dayon ang ikatatlo, no. Kay nakita sa Ginoo nga kun iya ihatag ang imo ginpangayo, may ara siya nakita nga hindi mayo kag labaw sa tanan, mas labi pa o labaw pa ang nakita sa Ginoo nga iya ihatag kaysa imo nga ginpangayo. Muna nga ang isa lang diri ka pamangkot ni Kristo nga hindi pala magtimalos ang Dios sa iya kagalingon. Now, si Kristo naghambal nanungod sa panahon antes ang iya ikaduha nga pagkari. Kag nanungod sa mga katalagman nga dapat agyan sa iya mga sumulunod. Sa pinasay nga pagpatuhoy sa sina nga tiyon, ginasaysay ni Kristo ang paanggit sa sini nga katuyuan nga ang mga tao dapat magpangamuyo pirmi kay hindi kag hindi magluya. Ang point na regali, isa pa sa nami kayo nga point is, biskan nga daw dugay, halimbawa dugay nga ginsabat ang pangamuyo, kay wait gali ang gusto sa Ginoo. Amuna nga, padayon ka lang pagpangamuyo, hindi magluya, hindi mag-discourage. Naman, kay gintestingan ka lang kung hasta diin ay mo pasensya, sa imong ginapangayo. Kaya nakita man sa Ginoo nga hindi man kinahanglanon kayo. Hindi man in sigida kinahanglan kayo. Halimbawa, may ginpangayo ka nga bagay o sa kabutang. Nakita sa Ginoo nga hindi mong kinahanglan kayo. Amo nang gintistingan ka hasta diin ang imo pasensya. Amo nang gingamit niya ang isa kapaanggin na mayara isang kasudad nga din sila ni Kristo. May isa kahukom. Wala nagkahadlok sa Diyos. Gamit niya. O tumalon, daw wala'y kahadlok sa Diyos, wala'y respeto sa Diyos, ni magtahod man sa mga tao. Kag may isa kabalo nga babae sa sinang syudad, kag nagkanto sa iya, nagkanto sa hoys, sa hukom, nga nagsiling, pati malos ako sa akong kaaway. Kag hindi siya magtinguha sa makadali. Apang sa ulihi, nagsiling siya sa akong limon, bisan pa wala ako nahadlok sa Diyos o kon wala pa nagasapak sa tao bangod. Ining balo nga babae, magatimalos ako paagi sa iya. Ang iya dalayon nga pag-abot, nagapakapoy sa akon. Amo na nang nabatyagan sang hukom. Kag ang Ginoo, si Kristo, nagsiling. Kag hindi bala nga ang Diyos magatimalos ang iya kaugalingon nga mga pinili nga nagatuaw sa iya adlaw kagabi. Bisan pa nga nagabatas siya sing malawig sa ila. Ang hukom nga ginalagway diri wala sing pagtamud sa kinamatarong ukon kaluoy sa pag-antos. Ang balo nga nagatubang sang iya kaso sa iya padayon nga ginsikway. Sa liwat, nagliwat, nagganto siya pabalik-balik sa hukom. Apang ginatamay siya, ginatabong siya gikan sa kwanan. Nahibaluan sa hukom nga matarong ang iya kaso. Kag mahimo niya kuntani nga buligan siya gilayon apang hindi niya ini ginahimo. Luyag niya ipakita ang iya arbitraryo nga gahom. Kag nalipay siya nga tugutan ang babae nga balo nga magpangamuyo o magpangayo kag magpakitooy kag magayo maghangyo nga wala sing pulos. Apang hindi siya mapaslawan o kon malayahan sing pulos. Wala sa payan sang iya pagkawalay hinalungong kag pagkamatiga sing tagipusoon. Ginpilit niya ang iya petisyon tubtob nga ang hukom nagpasugot sa pag-atipan sa iya kaso. Muna diri nga makita diri makaturan ang ano bala ginagamit ni Kristo nga daw makita tanga ang Diyos sa ato naging istoryahan nga sa nakita niya nga daw hindi mandayon kinanglanon isang pa nga sa paanggid ni kita ni isang babae nga balo pero pwede man nga pailuban pwede man nga agwandahon amo na nga bisan pa ang huwis or ang hukom wala nagkakadlog sa Diyos ni nagasapak sa tao. Pero siling niya, suli, apang bangod, ginatublag ako sa ini nga balo. Balusan ko siya. Pasi nga paagi siya padayon na pag-abot, ginakapoy niya ako. Simple kapuyon, hindi man siya untatan. Agon maluwas ang iya reputasyon, agon malikawan ang paghatag sing posibilidad sa iya partial isa kabahin nga pagkukom, gintimalos niya ang pinadayunon na babae. Ang importante gigali sa tinutuyo sang aton Ginoo diri amo na nga biskan daw disappointed ka na biskan nga daw wala man sabat sa imo pangamuyo pero padayon gid nga man kay importante katama nga gintilawan man ka man lang sa Ginoo bisan may ara siya promisa nga iya ikaw sabton pero ikaw man dapat maka preparar siya o pagulingon nga ikaw makapailob, mag-antos na magsigil pangamuyo sa iyo, Ginoo. Naman na nga, diri, nagsiling ang Diyos nga pamatiin ninyo ang ginasiling sa di matarong ako. Kag hindi bala nga ang Diyos maghatag sing katarungan sa pagulingon ng mga pinili nga nagapanawag sa iya sa adlaw kagabi, bisan pa nga nagbatas sila siya sa ila. Nagsiling ako sa inyo sa muniyang maging hambal ni Kristo sa iyang maging tutunan na maghukom siya sa ila sa gilayon. Ginapakita din ni Kristo ang dako nga kinatuyuan o kinatuhayan sa hulot sang di matarong ng hukom kag sang Dios. Ang hukom nagpasugot sa pangabay sang balog, pagi lamang sa kakagun, napilitan lang, agon na mahilwa siya sa iya pag-ibig. Wala siya sing nabatyagan nga kaluoy o kung gugma sa balo. Ang iya kailo, wala sing pulos sa iya. Delikado no, bisan kailo na itong balo tani kaluyan, pero bangod kay ang hukom, way man kanlok sa Dios, amo na ang makita taman. Dere sa kalibutan ng utoran. Kung kisa, hindi lang kung kisa, amo na ang firming reklamo na makita ta. Kung kisa ang balaod daw para lang sa mga pigado, para lang sa mga imol, pero hindi para sa mga magaranon. Amo na nga, dere, amo niya ang dapat natong tandaan. Pero hindi kita maluya. Kanto kita sa Dios, pakituoy kita sa Dios, kaya ang Dios amo na ang firming magbulig. Amo na nga, daw ano katuhay ang panimuot sang Dios sa mga nagapangita sa iya. Ang mga panawagan sang mga nagkinahanglan kag mga nalisdan ginabinagbinag sang Dios nga may nga walay katapusan nga kaluoy. May ara walay katapusan nga kaluoy ang Dios. Ang babae nga nagapakitluoy sa hukom para sa ustisya, napatay ang yabana. Imol kag wala sing abyan, wala siya sing paagi nga mabawi ang iya naguba nga mahangad. Gani paagi sa sala, nadula sang tao ang iya kaangtanan sa Dios. Sa iya kagulingon, wala siya sing paagi sa kaluwasan, apang si Kristo ginpalapit kita sa Amay. Kay Kristo, siya ang naging taytay naton nga kita mapalapit sa Ama Dios nga Amay. Ang mga pinili sang Dios, mahal sa iyang pusoon. Sila amo ang iya gintawag gikan sa kaduluman, pakadto sa iya makatilingala nga kapawa. Sa pagpakita sang iya pagdayaw, sa pagsilak subong sang mga kapawa, sa tunga sang kadulom sang kalibutan. Ang di makatarunganon nga hukom, wala sing pinasahi nga interes sa balongan, nagapangabay sa iya para sa kalinga kahilwayan, abang agon madula ang iya pagkalingon sa iya makaluluoy nga mga pangabay, ginpamatian niya ang iya pangabay kag ginluwas siya gikan sa iya kaaway. Apang ginahigugma sang Dios ang iya mga anak nga may paagi sa walay katapusan nga gugma. Para sa iya ang pinakamahal nga butang sa ruta amo ang iya katawhan. Muna nga diri nakita ta nga ang Dios may hugmaon katama kag sa tanan nga mga tapat sa iya, taman tanan nga mga tutom sa Dios, ang Dios hindi gid magpabaya. Pero bisan may mga pagtilaw, amo na gani nga tandaan naton siya kay ginatistingan na kita sa Ginoo kun diin man kita mangin tapat nga mainunungon sa Dios. Kaying bahin sa Ginoo amo ang iya katawhan. Si Jacob amo ang panublion, palanublion sang iya, palanublion. Nakita niya siya sa isa ka disyerto maduta kag sa kamingawan nga nagangurob gintuytuyan sang Dios sila, gintudloan sang Dios sila, gintipigan niya si Jacob subong sang mansana sang iya mata. Deuteronomio 32:9-10. Kaya mo ini ang ginasiling sang Ginoo sang mga kasuladosan sa tapos sang himaya. Ginpadala niya ako sa mga pungsod na nag-agaw sa inyo, kay ang nagatandog sa inyo, nagatandog sa iya mata. Zacarias 2:2. Ang pangamuyo sang balo, itimalos ako, himuha ako nga, himuhi ako sang justisya, sang akon kaaway, nagrepresentar sang pangamuyo sang mga anak sang Dios. Si Satanas, amo ang iladako nga kaaway, siya ang manugsumbong sang aton mga utod nga nagsumbong sa ila sa atubangan sa Dios sa adlaw kagat. Padayon si Satanas nga nagapangulay sa pagpatalang kag pangsumbong, sa paglimbong kag paglaglag sa katawhan sa Dios. Kag para sa kahilwayan gikan sa gahom ni Satanas kag sang iya mga ahente nga sa sini nga paanggid ginatuloan ni Kristo ang iya mga gitunaan sa pagpangamuyo. Sa tagna ni Zacarias, ginadala sa pagtanaw sang pag-akusar nga buluhaton ni Satanas kag ang buluhaton ni Kristo sa pagbato sa kaaway sang iya katawhan. Ang propeta nagasiling, ginpakita niya sa akon Josue nga mataas nga serdote nga nagatindog sa tubang sang anghel sang Ginoo kag si Satanas nagaling nagatindog sa iya tuo nga kamot sa pagbato sa iya. Kag ang Ginoo nagsiling kay Satanas, ang Ginoo magsablong sa imo o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magasablong sa imo, hindi bala ini isa katatak nga ginkuha gikan sa kalayo. Karon si Josue napanaptan sang mga panapton nga bato kag nahigkuan sa tubang sang anghel sa Karyas 3:1-3. Ang katawahan sang Dios ginarepresentar diri subong isa ka kriminal sa pagbisita. Si Josue bilang mataas nga saserdote nagapangita sang pagpakamaayo para sa iya katawahan ngayara sa dako nga pag-atos. Samtang nagapakitluoy siya sa tubangan sa Dios, si Satanas nagatindog sa iya tuong kamot subong iya kaaway. Ginasumbong niya ang mga anak sang Dios kag ginahimo ang ila kaso nga daw desperado tuktok posible. Ginarepresentar o ginapresentar niya sa presensya sang Dios ang ila malaot nga mga binuhatan kag ang ila mga depekto. Ginapakita ni Satanas sa Dios ang ila mga kasaypanan kag ang mga kapaslawan, naglaom nga sila ang katawhan sa Dios magapakita sa among tinaiya sa mga mata ni Kristo nga indi niya sila paghatagan sing bulig sa ila dako nga kinahanglan. Josue bilang tiglawas sang katawhan sa Dios nagatindog sa idalom sang pagpakamalaot nga napanaptan sang mahigpo nga mga panapton. Bangod nahibaluan niya ang mga sala sang iya katawhan. Ginabugatan siya sang pangluya sing buot. Ginapilit ni Satanas sa iya kalag ang isa ka balatyagon sang pagkakonsensya nga nagapapatyag sa iya mga na halos wala na siya maglaong. Apang dito, siya, si Josue, nagatindog subong isa ka manog pakitlooy nga si Satanas naghanda matog sa iya. Ang buhaton ni Satanas subong isa ka manog sumbong nagsugod sa langit. Amo ini ang iya buluhaton sa duta, kutob sang pagkapukan sa tao, kayadan, kaysanday adan kag iba, kag mangin iya buluhaton sa isa kapinasahi nga kahulugan samtang nagahilapit kita sa katapusan sang maragtas sining kalibutan. Samtang makita ni Satanas ang malipot na lang, nga malipot na lamang ang iyatiyon, magapangabod na siya nga may dako nga kakugi sa paglimbong kang paglaglag. Naaking si Satanas kung makita niya ang katawhan sa duta nga bisan sa ila kaluyahon kag pagkamakasasala nagatahod sa kasuguan ni Jehovah. Determinado si Satanas nga hindi sila magtuman sa Dios. Nalipay si Satanas sa ila pagkawala takos sa pagkaindi takos ang katawhan sa Dios kag may mga pahito nga ginhanda para sa tag sa kalag. Agud na ang tanan masiud kag mapain gikan sa Dios. Nagatinguha si Satanas sa pagsumbong kag pagkondinar sa Dios kag sa tanan nga nagatinguha sa pagtuman sa iya mga katuyuan sa sini nga kalibutan sa kaluoy kag ugma kag pagpatawad. Ang tag sa kapagpakita sang gahom sang Dios para sa iya katawhan nagapukaw sang kawayon ni Satanas. Sa tag sa katuyuan nga ang Dios nagapangikot para sa ila, si Satanas upod sa iya mga anghel nagapanghikot nga may bag-o nga kusog sa paglibot sa ila katalagman. Nahisa si Satanas sa tanan na nagahimo kay Kristo nga ila kusog. Ang iya katuyuan amo ang pagsugyot sang kalautan kag kun magmadinalagon si Satanas ihaboy ang tanan nga sala sa mga gitulay. Ginatudlo niya ang ila mahigko ng mga panapton, ang ila mga depekto ng mga kinaiya. Ginarepresentar niya o ginapresentar niya ang ila kaluyahon kag kabuangan, ang ila mga sala sang pagkawalay pagpasalamat, ang ila pagkawalay kaanggit kay Kristo nga nagpakahuya sa ila kag nagpakahuya sa ila manunubos. Initanan, ginainganyo ni Satanas bilang argumento nga nagapamatuod sang iya kahim kinamatarong sa paghimo sang iya kaubuton sa ila kalaglagan. Ginatinghuan ni Satanas nga padlokon ang ilang mga kalag nga panghuna-huna nga ang ilang kaso wala sing paglaong nga ang mansa sang ila kay kuan hindi na dinagin maugasan. Nagalaom si Satanas nga gubon ang ila pagtuo nga sila maga tugyan sing bugos sa pagpangabulay ni Satanas kag magtalikod gikan sa ilang katutok sa Dios. Ang katawhan sa Ginoo hindi makasabat sa ila kagulingon sang mga panumbungo ni Satanas. Samtang ginatanaw nila ang ila kagulingon, handa sila nga madulaan sing paglaom. Apang nag-apilar sila sa Dios noon nga manugpangapin. Ginapangabay nila ang mga merito sang manunobos. Ang Dios mahimo nga matarong kag ang nagapakamatarong sa iya nga nagatuo kay Jesus. Upo na ang pagsalig ang mga anak sang Ginoo. Nagatuaw sa ila sa iya sa pagpahipos sang mga panumbungo ni Satanas kag sa pagdula sang iya mga pahito. Himuwa ako sing katarungan sa akon kaawad. Pangamuyo sang iya katawhan. Kag sa mabaskog argumento sang cross, ginapahipos ni Kristo ang maisong nga manunubong nga mo sa Satanas. Ang Ginoo nagasiling kay Satanas, ang Ginoo nagasabdong sa imo, o Satanas, bisan ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magsabdong sa imo, hindi bala ini sila isa kasulab nga ginutod gikan sa kalayo? Kung si Satanas nagatinguha sa pagtabon sang kadulom sang katawhan sa Dios, kag paglaglag sa ila si Kristo nagapasilabot. Bisan pa nga nakasala ang katawhan sa Dios, gindala ni Kristo ang sala sang ila mga sala sa iyang kagulingon nakalag. Ginagaw ni Kristo ang karira bilang isa katatak gikan sa kalayo. Pagi sa iyang katawhan, ang pagi sa iyang katawhan ni Kristo nga kinaugali, naangot siya sa tao samtang paagi sa iyo Diyos nun nga kinaugali. Isa si Kristo sa walay katapusan na Diyos. Ang bulig ginadala sa malambot sang nagakadula ng mga anak, nagakadula ng mga kalan. Ang kaaway ginasabdo. Karon, susi, mga panapton, o napanaptan sang mahiko ng mga panapton kag nagtindog siya sa atubang sang anghel, kag nagsabat siya, kag nagsiling sa mga nagatindog sa iya atubang nga nagsiling. Puhaa ang mahiko ng mga panapton gikan sa iya. Amo ni ang nami nga promisa sa Dios. Kag nagsiling siya, yari karon, gindula ko ang imo kalautan gikan sa imo, kag panaptan ko ikaw sing bag-o nga mga panapton siling sa Ginoo. Amo na nga magtudlo amo ni ang dako tanga paglaom. Samtang kita, bisan nga kadamo kita mga kasalanan, damo kita mga kulayahon, pero ang Dios permi nga nagaupod sa aton, nagabulig sa aton. Amo na nga aton nga kooperasyon, ang aton nga party is ang pakipag-operar sa Dios para sa aton na kaluwasan. Way na makita yung timpo, aton na naitapuson sa lubong mapangamoy. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali po ito, kami po yun narito, dumudulog sa banalan ng Pulukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, mabait gabay. Maraming salamat po sa mga taon na kung saan aming napakinggan ang mga iba't ibang mga pamaraan ng kaaway upang kami ay malilito at higit sa lahat kami ay matalo sa aming pakipagpuno, pakipaglaban. At kami po yung naniniwala sa pamagitan ng buktong anak na matay sa krus sa Kalbaryo, kami ay maging tagumpay. Pagpalain mo ginagamit ng Dilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang siyo kami Roy at pamilya, ganyan din ang mga kawani. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, minasal ng protection. Tawarin naman kami sa lahat na may mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Ito ay aming samuthiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa Indilagit Madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod si ka K5 Ray Espeha Umalay, diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
4: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa time ta, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ni carrots.
7: Oo, hindi lang carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot. Galingin dayon ang akong nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sinig nga, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Pastor.
4: Ano na yung intruder, man?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basi nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway ka mo gana magkaon, gapida ka mo. E ning sagay, bla, dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli, mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga, di, why ka nagidyaga na magkaon? Try nyo anay B, DTX 500. Parisis ang mighty C. Kaya dira, sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babae. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Same Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
9: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
8: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babae kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
9: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo, kag 90% or
8: siyam ka mga babay.
9: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gitawag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage amo ang gitawag psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood. increase anxiety kag nagabingit.
5: Hindi bibi.
9: Siling din silang pangga lang na. Inabala nga, wala na, wala ka na mo na mo, no? Gulpi lang mahibi kag daw, hindi bensindihan.
5: Bati lang sunlog, no?
9: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
5: Alabuton.
9: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito, ang fluctuation sa hormone level specially sa estrogen kag progesterone. Okay. Labi na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX500. Inom gid may TC. Kung hindi ka gusto, magka PMS.
5: Correct gid, Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
9: Sulit-sulit na tanang ginambal, Sir GP, nga ang serotonin mo ang brain chemical nga ginaregulate sa mood, sleep, kagana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga, kinahanglan mo, inom gig ka, DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
5: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
9: Ang mga babae nga magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatuga sa gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas kaangay sa gituag PMS.
5: E anong bulong sa PMS, Dok?
9: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay sang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang kamus clinic, no? Agad ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo.
5: Uh-huh.
9: Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, no? Total libre mo lang konsultasyon. So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kidney mo, dai? Kung gusto mo nga mag-ayo sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong, Sir GP. Milk tea, and kung ano-ano pa da, no? Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory. So instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no, kada adlaw. So mintras tanto nga wala pa ginahimo nga pagbag-o sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangod sa gituag PMS. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sang antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayenan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
10: DTX 500.
11: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid, wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
10: DTX 500. DTX 500.
5: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi gali kakaon prutas kag utan na, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, pala pa ni garilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues especially sa nervous system. Pwede ka mag-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag DTX 500 kag Mighty C ka permi.
9: Kung magmasakit gani, Sir JP, sa una mga nanay kag tatay ta paim nun throw orange.
5: Gusto. Skyflakes.
9: Sa lagali. Ano kini dapat tud-tud gid nga orange. Kay antioxidant amo.
5: Gusto. Mas
9: kung gabalatian ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano, glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
8: Dasu nga palanakit lawas.
9: Palanakit lawas mo, mo ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
8: Abo! Palanakit palamanog lawas mo.
9: Oo, ganda mo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
12: Mostly sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, mauga, mga pinakas juda, no, tapos-tapos yung kaon nami dessert cake ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates kasi syempre namit ang sudan, tamis kag asin, damo kanon makaon. Actually Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga huli men ga fasting per me. Layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobra sin, nga nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, good for me. Eating fried foods on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why gina-emphasize, gini namon, for me, that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban kundi mag DTX 500 parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, madelay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
9: Hindi pwede 30, sir boy. Ari pa sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, namigid niya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Di sa mga pagtuon, permin na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay ang mababay palakaon cakes, palakaon tamis, no? Amo nang rason nga nga nag-abnormal ang gituwag menstrual cycles. Nga gabatyag mo sa gituwag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis, no? Palaugtas magig ka. So, nang stressful ka bala. Sila na yung katabo nga may problema sa gito administration. So, permina mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga blatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kung isa lang inyo, akong lima, no?
12: Wow!
9: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sa 100 years old. No? Kung na ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
8: Ay, kung ano.
9: Hindi sila nga mapatay ka, gakuriit ka sa kasasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
8: So, kung gusto
9: na,
8: nyo.
9: Amo na nga, adlaw-adlaw git, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na.
8: See?
9: Si Jin na rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
13: Ano yung sekreto niya?
8: Mirig siya taguay.
9: Once ka panago si Jin na rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamit niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
12: DC, ako no, DC.
8: 19, ang 8, nag 19 ako no, kay last year 18, plato mo. Uy, ka 19
12: ah. Kampiyon ni
9: Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, gamay ni mga kagatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
8: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa bawo sang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
12: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
8: Basic.
12: Oh, maligo. Basic. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
12: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kung may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya ng kapaputi isang imo panit, duangan sa DSE ng kapaputi man si imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sang vitamin C, mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500.
14: Tapos informasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
5: Sugod lang nag-inom ka
14: DTX 500.
5: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
5: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
10: DTX 500! DTX 500!
15: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado makaayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
5: Gusto ko man, gusto tamantanan, nga amot ka mo.
9: Wala asing gusto nga baho ilog ang imo tupad.
13: Klinika Dio Fresh.
12: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sa friendship.
9: Ang kapadugay. Napang nos-nos na ba ka mo? Nos-nos ang
12: term. Napaka-swipe-swipe na ka mo.
13: Swipe ka mo da?
9: Biskan, wala lang nga pang swipe dito, no? Pwede gali ang pang swipe mo.
12: Mang swipe na ka mo.
9: Swipe sa ilok.
12: Swipe sa ilok. Para ang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi ginatawag nga underarm body odor or angsod, no? This gives you back your confidence na may niya nag-apply ka, obra, mumut. Kano namin niya
9: ang gahaga sa kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
12: Oh, correct.
9: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga pinatao po kay Sir Eljan.
12: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang kapanami ka sa imo metabolismo, kapainitin ka sa imo lawas, may gahugas, may gatinlo sa imo cellula, kipuno sa antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan hubing tanawon, no?
9: Pero may mga kape para sa mga balat yan nun, Sir Boy. Especially kung may digital narrative disease ka.
13: Oh, may diabetes ka.
9: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
12: Correct.
9: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia.
13: Stevia.
9: So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugared sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine la ang Ganoderma Mushroom.
12: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, Extend.
5: Ay.
12: Ang Extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami man ang paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel younger and you act younger. Just ask Engineer Albao kung paano mag-perform ni.

0: conceiving na he will die.
1: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
2: Oo.
1: Gin-blindfold kami.
2: Ay oo no.
1: May sa tubang na may gin ano.
2: Saywardo.
1: Saywardo. Oh, that's
2: yeah,
1: term.
2: Oh.
1: Galain ko mo.
2: Di ba kasi linggitan? Gagay.
1: Daw mag-workout ako. Kun na ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
0: That is called brain conditioning, no?
1: Yes.
0: Amo nang ipikto, sang amo naka powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tun anta paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Min?
1: Ang D3 Bio Sir Boy may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitwag D3 Bio. So kung gan-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na nga, may mga edad na bala, balaan pa nila ang ilang kuan? Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Tungod kay mabuligan, ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre, ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. D3 Bio lang na.
3: Ang D3 Bio, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon, nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugin sa aton nga brain Sir Boy.
2: Correct.
3: No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, no? So, nami ya ang D3 Bio kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang selula sa aton nga brain Sir Boy. Tungod sa ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagakatabo, pwede kita magka-Alzheimer's disease Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipaton ang isang tao Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sa ginatawag Alzheimer's disease, tungod nga, hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So, ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
0: Kampiyon, no? So, duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipatron ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Dr. Min. Ang ginambal naman ni Doc Sam, basi, ang brain mo hindi naka-accept sang main source of energy niya, which is glucose at tawag da type 3 diabetes, no? Is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi na ka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3 Bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3 Bio. Ti ini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery. Ki gamat-amat na balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hambaan sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3 Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3 Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3 Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
1: So, amo na Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3 Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, sir boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya at ipanon ang imong mga probiotics sa intestine.
0: Uy, grabe mo, kabalumang
1: itabuli. So, once nga nami imong mga probiotics, imong mga good bacteria sa intestine,

0: will produce gut derived B vitamins. And that B vitamins, sir boy, amo na nga nourish sa imo no brain. So at least bisikan paano malayo ka sa problema sa ito ang Alzheimer's disease. So MCT from D3 Bio not only nga ga-produce ang ketones kaga torni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higgo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
1: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3 Bio kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa brain.
0: Wala na glucose, sir.
1: Wala na glucose.
0: Bahuway na siya.
1: Bahuway na siya, no?
0: So, wala naman sa imo, on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinluan na niya. So, dira ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kagainom D3 Bio, abini mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3 Bio, mas gatalom, ga-sharp ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing inulo ko, naibaluan ko nga taas, nang galing akong blood pressure. Ayun ang panimisis ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa ka, 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat, ka. D3 Bio!
4: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sa D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! Pure C! Ang alkaline niya vitamin C!
5: Kailisi si Mas ang Gimara. Sambal ng doktor, sakit ko kidney. Yun, may blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gitang nabatyag ko.
3: Pure C! Kag Santhum Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
6: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
7: Para sa dugang benefits sang D3 Bio.
0: Dugang nga benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig siya para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imo nga tinai, para ma-improve ang imo nga vision, imo nga reproduction, kag siyempre ang imo nga dugo, brain kag skin. So, ang vitamin E is also an antioxidant, may ara antioxidant properties. Ini ma-absorb lang, madulong lang kung palainom ka D3 Bio. Amo na ang mga health benefits nga makuha mo sa D3 Bio.
8: Isa pa yung health benefits nga makuha nato sa D3 Bio. Miyara sa singin na ito ag MCT nga sunod sa mga pagtuon, amo ni siya ang nagabulig para mag weight loss ka? O kung bagay ni sa mga obese sa Sir Boy, kahit kung pala tumar, kung pala inom ka sa D3 Bio, piling mo busog ka permi, Sir Boy. No? So, ang D3 Bio, nagpa-increase inigali, Sir Boy, sa hormone yung natawag leptin. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
1: Unta ta kaon.
8: Si brain mahambal naman na sa aton nga kamot, op, stop na kaon, stop na usap da ba.
1: Buhi ng kutsara.
8: Oo, so amo na ang ubra sang D3 Bio, gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog, Sir Boy. No, kag ang MCT nga sa D3 Bio, nubo ang iyang calories, ini compare naton sa gratuwag long chain triglyceride nga matambok kaya, Sir Boy. So correct. Kung adlaw-adlaw ka,
0: tambok halin sa kan?
8: Oo, sa karne kag sa kanon abi, no? So kung naka-D3 Bio ka kada adlaw, sigurado gyud, Sir Boy, nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
1: Okay, no?
7: At tingala ka mo, di ba kung nila naton ka, gasa lakit mga joints mo, imnibla di tribayo, baka kasagilanat mo, huwag pagkaplanakit joints mo. Nga ah, may ara siya sang caffeic acid. Isa ini kapulifinol nga makita sa di tribayo is also a powerful antioxidant.
0: Yes.
7: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3Bio, kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sa ulo, sakit sa mga kasukasuan, sakit sa imong tiil, bangod sining caffeic acid nga ara sa D3Bio kag wala sa plain D3.
1: Kung ikaw ga D3Bio every day, protektado ka, kampyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sa ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3Bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3Bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos si imong ilanat, lalo na kung virus kag bacteria nga linansin ni ang D3Bio. No? Amo nang epekto sang imo sa D3Bio sa Sir JP.
7: All right. So kumpletohon ang atong mga
0: D3Bio gid sir, Sir JP. Hindi lang gid vitamin D3.
7: Kulang na.
0: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang man. Dapat D3Bio. BCO. D3Bio.
7: Laing gid jam kumpleto.
0: Kumpleto.
1: Amo ni
0: D3Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tudalan mag ayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. If for problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. Mabagat sa mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka magabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre! Libre!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
13: Oras sa K-5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:35 sa hagang oras, ginadulong sa ito sa kalawan sang Mighty C. Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C.
8: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa ito sa inyong pagpangalaga diri lang sa balitang K5 sa umaga. Sa inyo kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: It's a beautiful morning, mga ka-K5. Huwebes kita kadlaw sa aton sininga pagpakalagad. Today is May 21, 2026. Aton sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Adlaw kita sa Huwebes. Tuig 2026 sa bulan sang Mayo. Kamusta kabutanan? Ginaabi-abi tanang aton sini nga mga kauturan. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati kag mga suki naton sa kahanginan. Nagaupod gid banwa sa aton sini nga pagpangalagad. Isa ka maayong morning, mga ka-K-Pie. Kamusta lang ato sa mga pinalangga ng mga vendors? Sa aton mga mamang chuper na nagpasada aga para kalibot sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa mga K5 mobile patrollers. Pabalin sa taxi, motorized jeepney. Sa mga WBTC na tondra kag mga e-bike, tricycle, bus, van drivers. Na always nakatune in sa 88.7, 88.7 sa ilang mga stereo sa FM dial sa inyo mga radyo. Ginatamyaw taman sa maayong morning mga ka-K-Pine ang aton sining mga pinalangga ng mga overseas Filipino workers OFW abroad na nagapamati ka nagupodgin sa aton sining banwa nga pagpangalagad. Ang aton sining mga K-5 Iloilo Solid Supporters KISS ang aton ng mga KISS. Good morning mga KISS! And of course, live the live kita nga pangalagad mga ka-K5 sa pila naton sa mga social media platforms. I-like, i-follow, i-share para mas malabo pagin ka mga ka-K5 naton around the world. Ang makaupod ka makapamati sa ito sa ni Barwa nga pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Adamo kita sa mga topiko nga dapat pagadiskusyonan subong aga mga ka-K5. Mga labing talalupang doon naton sini nga mga balita sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Pero una sa tanan, pasalamatan tang nga aton sini mahal mga nga makako for giving us another day, another life, because every gising is a blessing. Mugi na every morning ang aton sini nga brown. Pagbugtaw mo sa aga, pasalamatan mong Ginoo. No, sa iya sining panibag-o naman nga adlaw nga ginhatag sa aton Sir Alex Sasabo. Ma'am Ning Ilumba. Dear Lord, as we welcome this beautiful morning, we are very grateful for your love, mercy and guidance during our restful sleep. Thank you for renewing our strength and never leaving our side. This day, Lord, we surrender to you our worries, fears, and burdens. Please protect our families, relatives, and friends throughout this day and surround our homes with your safety and peace. Amen. A blessed Thursday morning sa imo ka-K-Pop, Ray Umalay, kag sa tanan-tanan ng mga ka-K-Pop na nag-upod sa ito sa liga pagpangalagad. Las 4:42 sa aga. Aton sini nga mga nagapanguna kag mga labing talalupang doon nga mga balita karon diskusyonan ta mga kaabyanan ang pila ka mga bag-o nga mga komitiba sang pila ka mga miyembro sang majority block sa Senado sa aton sini nga mga ka-K5 kag ining pag reject sang request sang kampo di Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema nga tagaan sa mga ka-K5 sang TRO may kaangtanan sa sining ICC warrant. Tiging deny mga kabyanan sang Supreme Court ang ining request ni Senator Bato de la Rosa. Si ano ang nagakahulugan sini mga ka-K5? Ano ang buot silingon sini? Once nga ang TRO sa aton sini nga mga ka-K5 wala ng granta no sa kay Senator Bato De La Rosa mga ka-K5 sa iya sini request sa aton sini nga mga kuturan nga temporary restraining order maik ang tanan mga ka-K5 sa sining ICC warrant of arrest sa aton sini nga mga ka-K5 no kay kun nag-grant ka tani ini nagatuyo tani ini nga hindi pagkilalaon sang Korte Suprema ang ining International Criminal Court warrant or arrest warrant nga amo ang magpanguna o kung magmangin superior sa sining pagdakop kay Senator Bato De La Rosa. So kay kumo nga wala gin-accept ini mga ka-K5 sang International Criminal Court nagakahulugan ini mga kauturan nga pwede i-implement sang aton sining mga law enforcement agencies ang anuman nga sahi sang operasyon sa pagkadakop ni Senator Bato De La Rosa. Either sa National Bureau of Investigation, Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG or sang aton sining mga kapulisan mga kakipay. No, sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Because this is always a misconception suno sa pila ka mga political analyst nga gina-push ka gina-pakigbato sa mga sang kampo ni Senator Bato De La Rosa and even sang mga supporters sang mga Anay Duterte sa aton sini nga mga ka-K5 no o kon sang mga Duterte rather or sang mga supporters ni Anay President Rodrigo Roa Duterte nga wala sang jurisdiction ang anuman nga sahi sang warrant of arrest sang International Criminal Court sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati to issue a warrant of arrest and to arrest a certain Filipino inside the Philippines. No mo nang ilagay na pakigbato because we do not recognize number one kuno the foreign state or the foreign court to arrest somebody inside the Philippine territory, no, especially ang mga Pinoy. No sa aton sini nga mga ka-K5 naton nga mga kuturan. So amo ini ang always nga stand mga ka-K5 sang kampo ni Senator Bato De La Rosa, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. But suno sa pila ka mga political analyst, experts, mga ka-K5 abogado and even sa bahin sang akadim, nagasiling sila nga ini isa kasahi sang strategy no or taktika sang depensa or sang mga legal counsel ni Senator Bato De La Rosa bisan tuod no nagasiling nga ang International Criminal Court is not a foreign court, this is a separate court mga ka-K5 who caters mga crimes against humanity sa pila ka mga pungsod nga hindi madutlan or hindi madakop-dakop ining mga tao because of their political affiliations and the protections sa ila sini nga nagkalain-lain nga pungsod. And to make it legal suno sa International Criminal Court, even though nga nag-withdraw last 2019, ang Pilipinas bilang miyembro sang ICC no sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati no kag sa ila sini ginatawag nga room sa ato sini nga mga ka-K5s sa ilan sini nga room statutes sa ato sini nga mga ka-K5 no bisan nga tawag ni nga dugay na kita nga nag-withdraw 2019 pero kung ang krimen na tabo before sang withdrawal no sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga tag palamati no natabo siya before the withdrawal no sa aton sini nga mga ka-K5 sang pagiging miyembro naton sa International Criminal Court no pwede kuno nga i-implement no ang ining warrant of arrest. This is with accordance to the rules of the Rome Statute. Sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati amo ini ang suno sa layi sa aton sini nga mga ka-K5. And I think that is one thing also nga gingbasihan sang Sud Korte Suprema nga hindi nila maggrant ang ining temporary restraining order o kon TRO nga ginapangayo ni Senator Bato de la Rosa mga ka-K5.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balita K5 sa umaga.

So amoy na sa ang ginabasihan, no? Probably sang Korte Suprema. No? Ang ruling sang Rome Statute nga bisan nga nag-withdraw na kita, no? Sa to sini nga mga ka-K5 as member sang ICC 2019, but if the crime happens, no? Sa to sini nga mga ka-K5 before the withdrawal of the membership, no? Madutlan gihapon ang sinuman nga mga akusado. Ini sa crimes against humanity, no? Ang ining ginaaligar nga pagpatay sa mga inosente nga mga tawo, no? Sa tonsin nga mga ka-K5 during the war on drugs and sa aton sining nga mga ka-K5, no? Ang mga previous cases pa na din ni Senator Bato de la Rosa dito sa May Davao, sang siya pa ang nagapamuno bilang provincial director, no? Kag PN police chief sang Davao. Nga kung sa diin, allegedly, no? May mga gimpang tumba ang ginatawag nila sini nga Davao Death Squad nga organize mga ka-K5, no? Duterte administration suno inaya sa mga reports mga ka-K5, no? Naging file against sa kay former President Rodrigo Roa Duterte and kay Senator Bato de la Rosa. And even, no? Base ni ko, Waitanik Maloba, si kag si Senatora Bongo kay nagagwa maningalan niya mga ka-K5 sa ICC, base bala lama-lama mga ka-K5, no? Nga pati siya madalasa, no? Sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Amuna subong ang mga nagakailitabo. So subong si Senator Bato de la Rosa hindi makitan. No? Sa aton sini nga mga ka-K5 hindi makitan. Kaysa aton sini nga mga ka-K5, no? Padayon pagid siya nga nagapanago.

0: Alas 4:52 aga. Walta na ang yam-yam-yam-yam segment ni Kakipay Balira Apin. Ang talang na karon sa aton sino yung mga pinalangga ng mga tagpalamati. So, amunang pinakalates, no? Nagalaom tani ya kampo ni Senator Bato de la Rosa dati maproteksyonan sila sa Korte Suprema pinaagi sa pag-grant sang ila sini nga TRO Kakipay Balira Apin. O galing siguro no, sa aton sini nga mga Kakipay buhay makabulad si makalubong si Senator Bato de la Rosa sang nga itlog sa ibabaw sang bukid. Aba nila kuno kung may gina ano kaw sa mga kamalaman no. Leblang dog may gina grant ikaw ag may gusto ikaw i-grant nga request bala no. Sa mga kamalaman pa ba nila lubong ka kuno sang itlog nga puti sa babaw bukid no Kakipay Balira. No. Di dapat ang malubong kuno sina ati limpyo man nga tawo. Sali kay kuway kuya nagapati sa mga muamo na Kakipay Balira. Ako yung kapati kuya nga prayers is always the best. Tawag ni gani. It's always the best thing to do. Especially kung may ara ikaw ya nga mga request nga gusto i-grant no. Pangamuyo kaya. Ang bali si Senator Bato de la Rosa, malakas man ako kay Lord.
1: Alam
0: mo. Galing ba si hindi niya gusto ni Lord yang i-grant mo TRO mo?
1: Alam
0: mo. Kakipay Balira?
2: Anhon lang ni Lord, no? Kung hindi gusto ni Lord, anhon niya lang, abi? Kaya ang sala nga ang aligasyon nga sala ni ano ni Senator Bato de la Rosa dumay kapaslawan man sa mga kasuguan sang Ginoo.
0: Balay kasi Lord, tubangan na lang na bala, hindi na bala manago. Mo, kung ano, kung tawag ni asta nga kutob nga nagapungko bilang presidente si Bongbong Marcos, no? Lagson-lagson kagid na. Pangitaon kagid. Kakipay Balira Apin, no? Sa nga mga Kakipay, no? Tiwi pa ni swerte ba si Senator Bongo ba si Matalasa bala?
2: Maapanigan.
0: Oo. Kaya siya ang ginakabig nga executive assistant, no? EA. Ni Presidente Rodrigo Roa Duterte sang nga siya ang nagpresidente. Alas 4:55 saga. Kakipay Balira Apin, anong imo sini nga yam yam yam yam in the morning again preparar para sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati.
2: Kay Ray ang aton gin preparar subong nga aga no amo ang tuna pie. So sa tuna pie natin mga K5, ang ingredients no, of course kinahanglan natin sang canned tuna. Ang canned tuna mga K5 ang nagapresyo sang 46 pesos depende sa brand nga inyong abaklon. And then kinahanglan man natin sang white bread no. Ang white bread ang nagapresyo sang 85 pesos. And then kinahanglan man natin sang onion. Ang onion mga K5 ang nagapresyo sang 100 pesos per kilo. Pero sa aton subong menu ang kinahanglan lang natin is 30 pesos nga onion. And then kinahanglan man natin sang mayonnaise. Ang mayonnaise mga K5 ang nagapresyo sang 115 pesos pero depende na sa brand nga inyong nga baklon. Of course, mayara man kita sang cheese. Ang cheese natin mga K5 ang nagapresyo sang 56 pesos. And then kinahanglan man natin sang egg. Ang egg mga K5, uko ng itlog ang nagapresyo sang pulo ka pesos no? Depende na sa size pero ang pulo ka pesos nga size mga K5 ang medium size ina siya nga klase sang itlog. And then kinahanglan man natin sang breadcrumbs. Ang breadcrumbs mga K5 ang nagapresyo sang 40 pesos depende sa brand nga inyong baklon. And then sa aton nga for frying mga K5 kinahanglan natin sang mantika. Ang mantika natin subong mga K5 ang nagapresyo sang 116 pesos per kilo. And then sa aton nga seasoning no, sa aton nga tuna pie kinahanglan natin sang salt and pepper. Ang salt and pepper natin mga K5 pwede kita ya makabakalya sa merkado sang tagpulo gid lamang ka pesos. So sa total nga 518 pesos no mayara na kita sang tuna pie nga manamit ipares sa kape kung hapon no kag ipamahaw sang aton nga mga chikiting. So para sa cooking procedure mga ka K5, una mga ka K5 i-flatten nato nang aton tinapay no gamit sang baso o kung may rolling pin kano kamo mas manami no and then i-trim nato ng mga edges sina ang mga browning ang mga brown na bala nga edges sang inyo nga tinapay and then para sa aton nga palaman no o kung sa tuna mixture nato no una i-combine nato ng aton tuna ang tuna naton mga K5 kinahanglan i-drain naton inaanay no antes naton i-butang sa aton nga mixture and then add sang mayonnaise onions nga gin-mince mga ka K5 no mas manami kong mince kay at least mas magagmay na ang sizes niya kag hindi mas manami na siya kung kanon. And then kinahanglan man naton i-season inisang salt and pepper kag i-mix naton mix very well sa isa ka bowl. Pwede man kita mga ka K5 i-add naton ang aton nga quick melt cheese no. Pwede man naton ina i-cube no nga pagkihad o kung pwede man naton ibutang nga as strips. Ang kung i-strips niyo na mga ka K5 pwede nga una niyo ibutang ang mixture sa tinapay kag ibutang sa babaw pero kung cubes pwede niyo na ina ma-mix sa inyo man nga tuna mixture. So sa pag-assemble naton mga K5 sang aton tuna pie, kinahanglan naton sang isa ka tablespoon no sang aton nga tuna filling. And then ibutang ina siya naton sa lower part sang aton nga tinapay. And then kung pas amo na pagkumpas strips ang inyo nga cheese nga ginkihad, ibutang nyo ang cheese sa babaw. After sina mga K5, i-fold na ninyo ang tunga no sang inyo nga tinapay and then i-gamit ang tinidor no o con fork, i-press nyo lang ang edges sina para nga ma-seal na ang inyo nga tinapay. After sina mga K5, i-coat nyo na ina sa itlog no. I-coat nyo lang sa itlog and then i-dip nyo na sa inyo nga breadcrumbs. After sina mga K5, i-pat dry nyo lang ang inyong ang inyong breadcrumbs and then pwede nyo na ilunod sa inyong mainit nga mantika. So sa pagprito naton mga K5 no, kinahanglan nga deep fry ang aton nga gamiton nga method kahit kung shallow frying lang ina possible nga hindi magpatas ang pagluto sa babaw kag sa dalom sang inyong nga tuna pie. After sina mga K5 kung golden brown na ang inyong nga tuna pie no nga ginprito, pwede nyo na i-serve and enjoy sa inyong nga mga pamilya. So mga K5 mas manamit ini kauno no. Kuha, pwede nyo ini ipabalon actually sa inyong nga kabataan no. Pwede nyo na nga ini nga daan nga i-prep nga i-prep nyo na nga daan no before sa pagluto ninyo. Pwede nyo na ina i-freezer no and then kung lutuon nyo na niya, tiyan mo na na ang inyong pagprito sina. Pwede nyo ma-keep sa inyong mga freezer para at least nga in case kung gusto nyo sang manamit nga pamahaw o kung gusto nyo ipabalon ini sa inyong mga kabataan, mas madasig na lang ang proseso sang inyong nga pagluto.
0: Tuna pie, mga kakipay, mas maramit niya kumpara sa tuna pie sang drive-thru. Sa kakipay balira atin.
2: Mas maramit guro ang ang drive-thru kahit hindi ka na magluto. Mas madasig pa.
0: Pero dapat may kwarta kayo, bakal ka mo. Mm. Ariya, pwede mo na ianda, pwede mo na inigusyo. Sa to, sanin ka mga kakipay.
2: Pwede nyo man.
0: Kakipay, balira apin.
2: Pwede man ipabalon sa mga kabataan.
0: Pwede man ipabalon. Mm. Pero made of, ang imo nga bread, no?
2: Ang white bread lang
0: white kita. Bread lang, tapos ginatapa na.
2: Oo.
0: Sa to, sanin ka mga kakipay ba, no? Kung sa aton pang mga loaf bread da, no? Ang tinapay nga way buo-buo na eh.
2: Yes, Amis. K5 Ray.
0: Murang na permit na ubra, no? Ang tinapay nga wain buho. Kay mas... Mahumok, tag, namit.
2: Namit, gidya.
0: Good morning na kay ti Oteng Guansyon, kay Nanay Beth Idara Lilia, kay Ma'am, buhay na kita kabalik to kay Tita Ruby Tubla. Mapa, tawag ni... Tarubi, mapa, bawo pasensya gid ha, pero medyo sako-sako gid kami pero kasi mabalik kami da. George Adio Campo, good morning, Duwin Bolivar, Kinunila, Winifreda Sarmiento, good morning. Salamat din sa pagpamati, Ma'am Mary Ricabar. Dira sa may pungsod USA. Erlina Tilar Magoles, good morning. Salamat kid. Mbali ma'am ning ilong, but truth will always prevail, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Madayon ni ang impeachment trial sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalanggat nga mga tagpalamati, no? O galing kay ang drama sa Senado do hasta kahapon way pamatapos. Bubuta pa sila sang drama ka-K5 alirapin. Si Senator Pia Cayetano kag si Senator Risa Honteberos, no? Nag-exchange man sang manifestations kahapon dito sa may Senado. Galing kay si Senator Pia, huwag man to, huwag pamati sa ginambal ni Senator Risa Honteberos. Huwag man to, may ging mention, kag may ging personal si Senator Risa Honteberos sa iya sila nga ginambal. Well, in fact, nag-concern pa sa ganit sa mga senador. Ngambal niya, hanggang ngayon, walang nangyayari. Ang ginatumod niya, ang investigasyon. No? Ang ano, ang pag-anong dapat tagaan justice ining natabo sa Senado. O, tinag-react niya si Senator Pia nga as if siya ang gina-atake ni Senator Risa Honteberos. Inudamo man to, nag-ipuna siya kakipay, balirapin, kung ikaw may pamangkuton ko, no? Worth it man itong ibi-ibi. Yan kitiway man to luha.
2: May luha to kay February.
0: Ang si Loren Ligarda, yan may luha eh. Si Pia Cayetano, way luha ah. Ay, natawabla, way muging imutara now.
2: Way ko na imutara.
0: Way luha. Ano lang niya, ang doon siyempre nung tingog, yung lang ang maibi. Pero way luha, nitagaan sa ganit isyo ni Loren Ligarda, way ganiging gamit. Kasi pwede niya ipahid ay sa make-up niya. Okay, pay ba alirapin? Iway pa matapos sa mga drama-drama nga sa morning party sa shooting-shooting to sa natabo to nga ano. Tima may gipagwa nga video ni ang Philippine National Police nga nagapakita nga wala man may ginagatake sa Senado. Oo, okay, pay ba alirapin? Amo na nga nasuspende si
2: Mau Aplaska.
0: Mau Aplaska nga sa Senate Sergeant at Arms. Tiyan, balya malisyos makuno itong video gipakita sa PNP kay Splice Videos to. Oh, ging edit, ging utod-utod. Sa itong sininga mga kakipay. Pero ako, duda ko ba sila nakabalik si Sergeant at Arms sa Mau Aplaska na? Mamuti, classmate ni, ano, ni Senator Bato de la Rosa na sa PMA. Oh, kag si Senator Bato de la Rosa, isa na sa mga nag-nominate siya para mangin Senate Sergeant at Arms. Kakipay palirapin, no? Sa atong sini mga pinalangga ka mga tagpalamati. So sa dyan niya, there are people are saying, hindi ko na ma-impeach si Sara Duterte, may ara man naghahambal nga basi may mga mabaliskad nga mga senador pag-abot na mga kakipay sa trial kagpag judge, no? Sang aton nga mga senador sa sining impeachment complaint against Vice President Sara Duterte depende sa mga ebidensya nga mga i-presentar sa aton sininga prosecution team kakipay balirapin, no? Sa mga pinalangga naton nga mga taga palamati. Ambal ni Senator Rodante Marcoleta kung sino man sa 13 nila nga mga majority black ang magtraidor kag magbaliskad. Ano ko nang balya? Masahol pa sa kay sino? Masahol pa sa kay Judas. Amo nang ambal ni Senator Rodante Marcoleta. Ano yung gina-mind conditioning yung nangadaan ng mga 13 ka mga senators? Kasi magbaliskan sa inyo, super apaka mo kay Judas. Pero let's see kung anong turnaround point sina. Sa itong sining mga kay K5, kung mag-umpisa na ang trial sa Senado sa sining impeachment complaint against Vice President Sara Duterte ka K5 alirapin.
3: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Sino nga presidente yung suportahan mo sa ligan ng eleksyon?
2: Ligan nga eleksyon, pinklawan kita K5 Ray.
0: Ah, okay.
2: Pero kung wala siya daan ng padalagan, si Senator Ping Lacson na natin nga suportahan.
0: Imo na iya personal ha. Why niya niya siyang basher ha? Iyan na yan si Kaki, pabalirapin. Mamangkot, ipamangkot ko sa mga mo. Sometimes, we need to tawag ni gani, depend our own tawag ni, political tawag ni?
2: Political views.
0: Views, no? Kaya ti, personal nga, as we respect sa mga supporters man sa mga DDS, but because, to be fair, no, sa time ni former President Rodrigo Roa Duterte, isa sa mga manami nga mga butang nga natabo sa iya sin administrasyon is ang seguridad when in terms of safety and security bla. No? Sa to sini nga mga kakipay during the time of his time, malinong gid man tuon mo. Sa to sini nga mga ka-K-pop, duway ka blaga makulba, no? Kay ti nagtahaw-tahaw gid man ang illegal nga droga. Sa to sini nga mga ka-K-pop because nga ti grabe active ang kompanya against illegal drugs, no? Sa to sini nga mga ka-K-pop, ang hindi lang tuya nagustuhan sang kadam-an. Ka-K-pop balira api, inabalang punto nga ti bisan sino na lang ka pinatsanay, no? And because all this, the design of this illegal drug war, no, during Duterte administration, bisan hindi pa ya kaubrahan, no, sang administrasyon, nagbalik sa ila, no? Just like for example, abi mag-inawa itong duha ka mga kampo sang mga drugista, sila man mismo mapinatsanay. Oh. Tapos kung may ka-kontra ka sa una, hapos mo lang tumbahon, butangan mo lang karatula ng adit ni. Kakipay balirapin. That is why nga, dira nagsulod, ang ginatawag natin nga extrajudicial killings o kon ang EJK. No? For not giving that certain alleged addict, no? A venue to defend themselves, no? Or themselves. Themselves and himself. No? Sa to sini nga mga kakipay, sa korte, ka-K-5 aliraapin, why na yan kumbaga sang batas?
2: Due process.
0: Wala na sang due process. Diretso tumba na. No? Amoy na siya, ginatawag nga, crimes against humanity. Nga kaso ni President Rodrigo Roa Duterte, kag, of course, ni Senator Bato de la Rosa. Sa itong sini mga pinarangga ng mga tag-paramati. Amoy na siya ang mga ginpang highlight no nga bugat nga mga crime para isuhan sang warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa and the former president Rodrigo Roa Duterte kay pay balirapin no pero kung lantaw naton with all the president nga nagpungko gid man no in fairness si President Rodrigo Duterte isa sa mga very vocal and outspoken nga mga presidente nga kung anong gusto niya i-implement kaya kung ano ang gusto niya matabo, may say gid siya. Kaya makita mo gid niya nga doon nagasunod siya tananda. Diriya sa administrasyon, subong, sa current administration, no? Wasag. Wasag. Ka-K-5 alirapin. Di ba? Sa to sini nga mga ka-K-5. So, bilang isa ka-presidente, may mga pros and cons mo. May mga bagay nga hindi magustuhan ng tao si imo. May mga bagay nga magustuhan man ng tao si imo. Di ba? No? But of course, ang tao nga iba niya, gapili isang presidente nga tido, almost perfect because not everyone's are perfect mo, di ba? Gapati ka matna.
2: Gapati ako
0: sinabi. Ano ang bali ni Idris Alasaw?
2: Ano ang bali?
0: Ano ang bali ni Idris Alasaw sa prekula sa kuna? Way kakablo?
2: Wa ay kifay.
0: Ay, way kagalantaw mo. Oh. Ano ang bali? Practice makes you perfect. Oh. Ano na di ba ang bali? Sa ito sininga mga ka-K-5. Pero, why isang perpekto? No? Kaya nga man, bisan ano mo kamayo, may hambal kita tao si mo, may ipuna kita tao si mo. Because our country is divided of different political views and political affiliations. No? Amo na iya ang pungsod tadi because we are too much in democracy mo. No? Natamaan kita ka-demokrasiya, nga kisaway na sa lugar, no? Sa ton sinin nga mga ka-K-5, di lang tawa bala ang mga tao, subong sang una, natahap ka na magsagi ka, tawag ni magsagi ka mensyonar kag magsagi ka atake sa mga politiko bla no subong niya very vocal mga bloggers and social media influencers even ang mga supporters ng iban nga mga political parties sa aton sini nga mga ka-K-5 no grabe tawag sakit magambal sa no sa mga senador no tapos kung senador ka nga do against ka sa ila sini nga gusto dugay-dugay lang tao ka sa may social media. Makita mo lang mga AI version sa imo sini nga tsura. Okay, trending subong si sung trending bla si Senator Robin Padilla kag si Kiko Pangilinan. Ano gid obra-obrahan to sang AI version sa mga tao sa mga netizen. Ka-K-5 balira, kita mo to?
2: Kita ko to kay
0: pati si Sharon Cuneta na dalahig pa to. Hindi kay mga personal mga kabuhi kay kutkuton sa mga supporters ng iban nga mga tawag ni isang iban nga mga political parties no or supporters sa aton sini nga mga ka-K-5. Hay sa aton sini nga mga kultura no. na mo ni natamaan kita diri sa amo na blakong kaysa mabilib ka man sa iban nga mga lugar, sa iban nga mga nasyon nga they have their only one leader. No? And manami nga madayaw bala kita. Amo na tigalahan ko mo mga Pinoy magkadto sa iban nga lugar. Gadayaw. Ay kanami tuyo sa Saudi Arabia kay white ya amang ihi kalos dalan dan kay moya sang amo ni sa Singapore to mangi kato dan kat sang amo ni manakaw ka dan kasang kamot ba mani mani magkaong ka lang to bubblegum gani presuhon ka na to. Oh, amo ni kasi dikto nami tuya may ang gilagaw-lagaw to ay gitu yasang mano si imo to kay ti linong kag safe gitong lugar. Oh. Pero sa ato sa mga ka-K5 kun diri naman yas Pilipinas ano tawag siya nada Marshalo.
2: Tama. Kasi kung i-implement mo na, abim, hindi ka magbawa, hindi ka magkaon sang bubblegum sa amuni, muni, muni. Tapos, damo na naman sang ihambal nga, ah, bubblegum, magkakanon sa amuni.
0: Pero may rason to yan sa Singapore. Bawal itong bubblegum kati pabalirapin because nga, ang mode of transportation dito sa Singapore, most likely, is kalabanan sa, tawag ni, sa railway
2: railways.
0: La, no? Railways naton. So, ito sa inyong makakakipay, mga MRT, LRT, kung diri sa Pilipinas, sa muna sa, ginabawal dito because, nga, ang bubblegum is delikado once kaging kaon mo tapos magbala sa bala sa ginaagyan sa train. No? May tendency nga maabriya or madisgrasya ang mga trains nila dito. No? Muna siya nga ginabawal dito. And krimen na dito ang pagkaon sa bubblegum. Sa Singapore, no? Sa itong sinin mga pinalangga ng mga tag-palamati. Alas 5.13 oras sa itong sinin nga pagpangalagad. Salamat kayo kay Pabalira. Apin si mo sinin yam, yam, yam, yam in the morning. Kaya lang sa itong sinin nga pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga.
2: Sige ka K5 Ray, gikan sa kusina sa K5 News FM Iloilo. Inisi ka K5 alirang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kung matamaan, malain man sa kalawasan. Yam, yam, yam, yam!
0: Good morning kay Ma'am Robby Probido Gallio. Ma'am Robby Probido Gallio, good morning. Kay Pabrio Malay, I'm always watching from Jeddah. Pag-greet kong family sa Barangay Ginakas, Putotan, ang Probido Gallio family. God bless you all. Diyosa Batangklit Selyo. Magabalik ang balitang K5 sa umaga.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the law.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: Sporebiotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporebiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sporebiotics ka!
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
1: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronan, saka sales rep.
2: So una,
1: mag-ed ako sa akong body odor.
2: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend
3: Food Supplement for Men.
4: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman,
3: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
3: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
3: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
3: Yung may D3.
4: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.

0: ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: O si Karen, handa mo isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
4: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Alas 5.24 oras sa tusiling pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga, K5 News FM, Iloilo.
7: K5, Ray Espeha Umalay, para sa balitang K5 sa umaga.
6: Ina-remind natin mga kuturan natin nga mag-inom sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga sa naging makabulig sa itong siningay kayong lawas ang Klinika D3 Bio DTX 500 MyTC ang alkaline-based ga vitamin C. Ang Klinika D3 Bio mga kakipay nga may antiviral and antibacterial specialist nga sa ragid makatap na sa mga viruses kag bacterial infections sa itong siningay lawas nga tuga mga kakipay sa nakalain-lain nga mga balatian. No? Ang Klinika D3 Bio mga kakipay ang napamatuda na sa mga eksperto nga mabisa sa pagtapna sa mga ubot ren kasulan at sipon kag ano pa nga mga sayg nga mablatian kasubong sa pneumonia kag TB. Sa ato sini nga mga kakipay ang Klinika D3 Bio suno sa DOST Pag-asa nga mayaras ang extra virgin coconut oil ang sarang nga makatapna sa mga viruses kay ini ang ginpainom. Ang VCO nga painom sa may mga mild symptoms ng COVID-19 virus sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic. Kag napamatud-an nga halos sa mga kakipay sa mga naginom sang extra virgin coconut oil ang nag-alalayo. Ginpabaskog pagini ni Dr. Ramil Itang Uy pinagi sa pagkombinar sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Kay gani sa mga kakipay naton, hindi lang magbakal sang vitamin D3 kundi dapat ang baklon mo vitamin D3 nga may extra virgin coconut oil ang pangalan Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga ka-K5. Sa may mga hypertension, taas ang blood sugar level, may mga background ng mga balatian sa stroke, cardiac arrest, heart attack, mag-inom sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 ginapahumok kag ginatunaw ang mga malapuyot nga dugo. Mga ka-K5, ginaparami ang blood circulation naton kay ang DTX 500 himo sa ampalaya extract kag disugard sugared cane extract. Kalin sa panit sang tubo, ginkakas ang matamis kag ginpabili ng mga mapait. Manggaranon sa ginatawag nga antioxidants nga responsable naman sa pagtapna kag pagpatay sa mga free radicals nga mo nagaguba sa mga selula sa aton sining lawas. Ang DTX X500 ang bagay nga ikombinar sa MyTC ang alkaline base naton nga vitamin C di non-acidic vitamin C. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy mabakal sa mga klinika di alternatibo medisina and wellness center naton. Diri sa Haro, may ara kita nga branch ang klinika sa Kilid Gidlamang sang Robinson Haro tupad sang St. Roberts International College kag may ara kita nga free consultation kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Pasig City diri na pamtang sa poblasyon ni Lawod Pasig City kada Webes ang aton sini nga free consultation. Subong adlaw kadto kamo diri sa aton klinika di alternatibo sa Pasig, may free consultation kita. Sa Kalinog Cosmart, dira ang aton nga klinika di alternatibo. Kada Martes kag Biyernes ang aton free consultation. Sa Miag-aw, kada Domingo ang aton free consultations mga ka-K5 sa Orbi Street Miag-aw, mga ka-K5 tupad sa MCR Agriventure. Diri naman sa may Sara Branch naton sa mga taga Quinto Distrito, available ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa magubukas naton nga Klinika di Alternatibo dala sa RGM's Building mga kakipay malapit sa Sara Terminal. Ano pang ginahulat nyo magtumar mag-inom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy mga kakipay kagproteksyonan ang aton sini nga ikaayong lawas. Alas 5.27 sa aga, naka-standby sa linya si ka-K5 AJ Cordoba. Ka-K5 AJ, sa mga sitwasyon sa palibot sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, kag mga balita ngayon mo natipon sa pagpangalagad sa aton sini nga patrol. Ka-K5 AJ, sa balita, Gwen.
8: Ka-K5 Ray, matawahay kag manami subong ang sitwasyon sa palibot diri sa siyudad sa Iloilo, particularmente na ka-K5 Ray. Sa area sang Sunset Boulevard may malakalaka ang nagajaging-jaging sa subong aga pero apisar nga manami ang chimpo nga mabugnaw kakiweb kakipaybre samtang ang natipo naton kakipaybre nga balita update ini no sa natabo sa banwa sang Dumangas sang tinelekdan nga Abril 21 kaso nga murder gin file na batok sa suspect sa pagpatay sa lalaking na sapuan sa tunga sang talamnan kakipaybre sa barangay Bulilaw Dumangas. Ang kaso ng murder ang in-file sa tinalikdan nga Mayo 12. Kakipaybre, kag suno kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, investigador sa Dumangas Municipal Police Station, magwa na ang autopsy results sa biktima na nakaangkon sa pito ka mga pilas tugas ang pagkatiro. Naka-recover naman ini sang apat ka bala, talawas nga nagalubong pa kay Five Ray. Sa din, duwa sa ulo, isa sa paa, kag isa sa alatrasan kay Five Ray. Samtang ang suspek ang wala pa nadakpan, nga natukiban nga muman ang nakontra sang iaamay sang tinalikdan nga nagtiklod sa iaamay ka Five Ray. Samtang sa dugang tapagid kay Five Ray, sa banwas ang mina, sa natabo ang sabing incident kagahapon, pamilya ka pamilya sang biktima ka kay Five Ray nagasinggitan nga nga mag-surrender na ini ang suspect nga si alias Jewel kay asa sa subong at large sa gihapon ka kay Five Ray. Natabo ini ang nadang sabing incident kagahapon pasado alas 7 sang aga sa barangay ang Panahaw Banwa sang Mena. Ang biktima Mina. Si alias Erwin 37 anyos may tatlo kabataan ka kay Five Ray nga lunsay pini manggagmay 12 anyos sa isa anyos kagadwa katuwig. Suno sa impormasyon naton kay Five Ray nga natipon direkta sa pamilya nga manami pa ang istorya na isinisa nga biktima kag suspect tungod sa ang ila topic kay Five Ray jogging.
6: Jogging.
8: Oo, pagka dugay-dugay kay Five Ray hinali na lang ini sila nga nagpukutay o kung nagsumbaganay. Kag ang suspect nagkwa sang kusilyo sa iya sini nga sling bag kag ilayo na bunok ning si alias Erwin.
6: Anong rason ni Kipay BJ? Kiti ang ambal mo nagistudami ipasuryanay nila nga about sa jogging tapos gulpi lang sila nagpukutay. Ti ano ang rason?
8: Yes, masi suno sa pamilya kay Kipay BJ nga wala nag insindanay ang biktima kag ang suspect kay suno sila.
6: So nagpataas-taasay sila
8: sa may duara pa sang impluwensya sang hangover black kay Kipay BJ.
6: So nagpinataas-taasay sila istorya.
8: Yes, yes.
6: Amo ni kung wise ang may magpaiway sa istorya, Naibla? Sige.
8: Kag sa exclusive naton kay Five Ray nga nakuha sa pamilya mismo, nakita ini mismo sang subang nga bata, sang biktima ang natabo. So, dugay-dugay, aton pagpadulugo kadto kag kadtoan kay Five Ray ang area kung sa din no magakwa kita sang mga background check kita sang record sang biktima kag suspect sa ilas ini nga barangay kag aton man nga labuton sang si Police Lieutenant Octaviano kag Five Ray kun ano sining latest update sang ilang investigasyon o kun padayon pa sa gihapon ng ilang hot pursuit operation sa suspect kag Five Ray kag ang pamilya man sang biktima kag Five Ray.
6: Sige, kay Five BJ. Kamusta ang sitwasyon da sa tindada? Sa din kasubong?
8: Ari kami ka kay Five Ray sa Iloilo Sunset Boulevard no. Nagpadulong kita dire kay aton ginkuhaan personal ang sitwasyon dire kay ti siyempre bala naton nga manami ang chimpo kag badamo sa nagajaging-jaging kay Five Ray sa subong aga. Samtang sa mga presyo naman kay Five Ray sa mga balaklo no nga kakanina kuha naton sa Iloilo Terminal Market ang bitso-bitso tag sa isang bilog, kutsinta, two pieces, 25 pesos. Kasaba cake, 2 pieces, 25 pesos. Kasaba biko, 3 pieces, 50 pesos. Puto cheese, 2 pieces, 25 pesos. Banana cake, 2 pieces, 25 pesos. Ibos, 35 ang bungkos. Suman, 2 pieces, 25 pesos. Suman latik, tagdusi ang bilog. Alupi, tagdusi ang bungkos. Aripahol, 2 pieces, 25 pesos. Empanada, 13 pesos ang bilog. Kalamay hati, 13 pesos ang bilog. Puto cheese, 12 pesos ang putos. Bye-bye, 25 pesos ang putos kaki Five Ray.
6: Nakita mo na message ko si mo sa GC nga abasi kag may ara da nga puto nga namit da dalaan mo ko di kag tingbon ko lang ko natag si mo nga akon sini nga Braydan. Pwede may balaydan pa ko si mo.
8: Ano pag ko lang nakita?
6: Oo, tiway ka na tao.
8: Buhay na ko to, pero pangitaan nga namo ni Kakipa Jesus na para sa imo. Kaya abot na mo nga domidyo na galihi ikaw eh.
6: Da, no? Puto, puto. Oh. Anami magkaon puto. Noon na ko magkaon puto. Subong eh. Puto kag suman. Nabla suman? Suman sa putos daon sa gingaw.
8: Suman latik.
6: Suman lang yako niya yung suman latik ha.
8: Ang plain lang yun ni suman.
6: Ang plain lang yan. Plain ang suman latik. Kaya may niyog na yan, di ba? Why na ako niyog ang plain na yung suman ako?
8: Sige, baklan ka na mo ni Kakipa Jesus.
6: Anong manamit ang puto nga ginaputo sa daon saging o ang puto na putos plastic?
8: Ang sa daon sa saging, Kakipa Dre.
6: Daon saging, no? Lain kita ang sabor yun, no?
8: Oo, kahit yung plastic daan bala na ton nga nagahulas kaki five ray mo.
6: May nagapokturook, so, bada nga manok sa kilid mo ha.
8: Namin niya kaki five ray, kapayas ka balunggay.
6: Hindi pag-imitiri ang manok sa ibang nga tao na.
8: Ay, hindi ako nakikigamit ka din ni tatay. Dari sa kapihan nga sulit din sinargin natin. Kaya
6: na sa tamyawa nga nagpamati sa aton.
8: Doon na tamyaw tagi din rin, no? Ang pag-iasang kapihan. Dari sa may kapihan sa idalom sang lubi. Dari sa Sunset Boulevard kaki Fibrea. Ang pamilya. Dagi-dagi ko ano to. Kung ano nga pamilya ni Slaman. Check natin.
6: Gapamati, Ged?
8: Yes, ano yung ipamati na ito nun? Eh, parang at least bala mambal sila nga ang K5, kahit may mga pan nga, damo ulit si Neri ang K5, Ray.
6: Oh. Si tatay so, ang nakala niya da.
8: Oh, aray si ma'am.
6: Ma'am, good morning.
8: Ano ang pamili niya di gani? Palma, pamili ka K5, Ray.
6: Ah, mga taga Pututan, mga Palma. Ano mo ba may mga pariente sila sa Pututan?
8: Sa Pasig ko no, ka K5, Ray, Pututan.
6: Oh, ti mayugi da. Ikaw lang na bala, sakon da.
8: Matik na na.
6: Sige ha, salamat din ka K5 AJ Cordoba kag may lang pagpamati na permisa Palma family da no sa Sunset Boulevard no. Sa may kapihan da sa may Sunset Boulevard da. No may ara na
8: no?
6: Ano ha nga palabuton nga fun run. Hoy la tulat ka mo da may fun run ng K5 News FM Iloilo i formally launch na muna sa Lunes. No, ang amon sininga fun run activity in line sa amon sininga ikalima nga anibersaryo. Grabe ka, 5 years nang tagali din sa Iloilo ka K5BJ, no? Dosang sangko lang, no?
8: Oo, trasig lang.
6: Importante aralan da mga listeners ta, no? Habang kayo ay nandyan, nandito din kami. Sige, K5BJ.
8: So, dasan nga adlaw, no? Sa naga-jogging diri bala sa Iloilo Sunset Boulevard. Banda, kanto lang kamo diri sa Palma Kapihan. Kay available na diri ang
6: produkto
8: di kalidad ni Dr. Mil Oy nga DTX Coffee Mix. Basi buwas kay Pebre, available na diri.
6: DTX Coffee Mix, i-offer ni Sir Palma. Da, ang first name ni Sir, anong alam niya?
8: Kung ang karon na, pag aton gini ni Kadaaga, gini nga itambiyawon ng iyang kapihan.
6: Kadaaga, ang Palma family da. Sige, salamat gid ka K5BJ.
8: Sige, K5BJ, ini nga situation report, kag ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluwas sang D3 Bayo para sa ubos ipon nila na trangkaso mag D3 Bayo. Kapon sa ka-patrol ka K5BJ Santalaro. Ako naman si K5BJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: Sanbay ka K5BJ Di Mayo, kabalita sa Quinto Distrito. Ka K5BJ Di Mayo sa report, go ahead.
1: K5Ray nadakpan sang kapulisan sa Isla Gigantes, Carles, Iloilo ang suspect nga nagbuno patay sa salesman sang Estancia Feeder Port Martes ang kaagahon Mayo 19 sa Zone 1 Barangay Takbuyan, Estancia, Iloilo. Ini ang ginkumpirmar K5Ray ni Police Lieutenant Adrian Y. Baligod ang hepe sang Estancia Municipal Police Station. Ang suspect K5Ray amo si alias Mark 28 anyos kag-residente sang Estancia, Iloilo. Samtang ang biktima amo si alias Ricky 48 anyos sang Barangay Takbuyan, Estancia, Iloilo. Suno kay Baligod K5Ray nga sa ila pag follow up operation kag backtracking natultulan nila ang suspect kun diin ini nagapanago K5Ray kag tiyo mismo sang suspect ang naghatag sang impormasyon sa kapulisan nga yara ini sa isla kag nadakpan Miyerkules sang kaagahon K5Ray. Dugang pa sini nga ginapatihan nga motibo sang suspect amo ang pagpang hold up sa biktima kag nakuha sini ang kwarta nga nagabalor 10,000 pesos K5Ray. Ginkumpirmar man sang hepe K5Ray nga wala nakalabot sa 100,000 pesos ang nakuha sang suspect baliskad sa una nga impormasyon kag pahayag sang pamilya sang biktima. Samtang K5Ray no na recover naman sang kapulisan ang motorsiklo sang biktima nga ginapatihan ginkawat sang suspect kag sa subong yara na ini sa kustodiya sang Estancia Municipal Police Station. K5Ray no napasakaan na kahapon nga adlaw sang kaso nga robbery with homicide ang suspect kag nakahunong naman ini sa custody sang Estancia Municipal Police Station. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Kag ako naman si KK5, Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
6: Alas 5:30

0: ginasuspetsuhan nga si Bo nga nakonfiskar sa 36 anyos nga babaye sa Purok Fatima sa may barangay 31 taknalas 11:39 na patigayon ang bypass operation. Base sa monitoring sa mga otoridad, nagasedbing runner, budiga o budigira kag manog paslak sang Siabo ang nasambit nga babae mga kakimeb. So gina pangunahan ang operasyon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit kag nagaabot man si Police Brigadier General Romano Cardinio, Acting Regional Director sang Police Regional Office Negros Island Region Ocon Pro NIR.
1: Sa duga nga balita mga Kaki 5, nasabot tayo kita ni Kaki Pabita now. Sa pagbaylos ang klima mga Kaki 5, o malin sa tagilinit pagkanto sa tagululan, di kong tagilinit, ang bakal sang una sa drama, nagabangag ang lupa, nagakaging, kag nagakahubsan ang suba. Di subong, nagamatamat na pinangilat, kay dumuulan na naman, dili naman ta sa pag-alawas ang suba, sa baha na naman. Pero bangod sining pagbaylos ang klima, perting pinangilat, buha ka karabaw ang napatay, mag-iloy pa dito sa Pontevedra. Ginsunda naman ini sang isa ka lalaki sang nagligad man nga adlaw sa Kabankalan nga naigo man sang kilat patay. Suno sa information ining si Mark Halia 29 anyos sang Mambulan sa Kabankalan makuha man kutani sang iya nga karabaw apang ga pinangilat kag nagadaguob naigo man siya. So likawan tagida nga magkadto sa open field o nagapinangilat kay okay lang man niya ang kilat nga ara sa sulod siyang balay, ila binagid ko ng asawa, wala it kwarta.
0: Dira ka, di ka magwa ka ganun, di ka magdala ispading, kay makilatan ka ganyan. Nagabay pa makilatan ka, siling sang kontra. Ang mga balita na mo dira sa sunod sa Bacolod, kag Negros Island Region, back to yon, Tike.
2: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Mga balita, Arigas Provincia, Kantik, kahapon, lima ang pilasan matapos sa sideswipe kang di pampasero nga jeep ang isara ka multicab sa may barangay May Batusor, San Jose. Ang multicab may karga nga kawayan ginadrive ni former Mayor Justine Encarnacion kang San Jose. Di ba na vista ang dyang jeep? Alin rugto saan ini ipagto San Jose Madasig ang pagdalagan kang dyang jeep ni ura kamaan nga may nakapark kali nga multicab nga may karga nga kawayan numanta ng gat na itong na sideswipe pilasan ang dyang lima. Kag may pag-inistoryan na rin nga tabo sa magtibang grupo kag willing man kuno si former Mayor Encarnacion kag ang dyang driver kang jeep nga i-shoulder ang garastuson kang dyang lima ka mga pilasan nga patayong ginabulong sa ospital. Samtang sa dugang pagitnamen nga mga balita, balik rin kami sa 5-day work week regyo ang provincial government umpisa sa bulan kang Hulyo or Hunyo sa atin mga pinanangga nga mga kasimanwa. After kato nga kang nagligan nga March 9, nagbawa kang executive order si Governor Paulo Javier nga ipaidalam sa 4-day work week ang probinsya kang Antique or ang provincial government bangod sa pag-adaptar kang conservation measures matapos ang dyang kinagamurog to sa Middle East ang dyang para manubla matawag ka dyan makakonserve kang enerhiya bangod sa dyang energy crisis. So, amura mga balita sa Antique, di ko rin pagbalik ka ninyo. Salamat, Ged!
3: Salamat, Ged! Ka K5 Robert Pacardo! Alas 5.52 sa aga sa aton sininga pag pangalaga diri sa balitang K5 sa umaga sa aton sini mga pinalangga ng mga taga palamati. Ginatamyaw ta sa mayong morning si Tito Isok Elizanda sa mga barangay Tanod sa barangay Batuan Putotan si Tito Isok Elizan Ernesto Isok Elizan sang Isok Lechon Manok no? Sa may Banwasan nga Putotan the vlogger boy o barangay Batuan. Terminis aga kompetensya kay Kakipay balira apin sa yam yam yam yam yam segment mo kay mamog ang iya sini nga mga video. Kung paano magluto sa mga putahe man. Alas 5:53 sa aga sa aton sini mga pinarangga nga mga taga Palamati. Bantayan pila ka mga balita karon kag mga dugang nga mga impormasyon sa pila naton sini ka mga public affairs program. Diri sa numero 1 kag kampyon nga istasyon sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga Kakipay. Hindi magkalipat ka mag-like, follow, and share sa pinanaton sa inyong mga social media platforms. Kag mag-inom sa mga produkto ni Dr. Emil Itang Oy makabuligid sa aton sa inyong ikaayong lawas. Ang Klinika D3 Bio Mighty C. Kag

0: DTX Coffee Mix. Sa may mga problema sa mata, may mga problema sa mata, gamit ka mo sang eye care drops. Ang eye care drops, kanaga parami sa aton sini, nagkapatinaw sa aton planawan, kanaga tawag ni, nagpaayo sa mga katul-katul, kung ano man nga sa isang mga balatian sa mata, eye care drops. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. Eye care drops. Eye care, no? Para at least mabuligan ang aton sining mga kuturan nga may problema sa mata. Sa mga way pa makaparigos, way pa makapahimos, hoy! Pagbararangon ako dyan! Kagbagpararigos, adlawon tanaron dyo! Gapanimaho ron tinyo! Bogtaw ron! Bangon na! Alas 5:55 saga sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako ang inyong kinanda nalagan ninyo sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si K5 Reyes Peha Umalay nga nagapawirin sa mga tinagang nagsiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalakihang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw. Saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampiyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatuto sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampiyon sa ere. K5 News FM. K5 News FM Philippines.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
7: Nga sa masami,
6: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drop
6: Pops at Duadlaw. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times after 1 week namin ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
5: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatindo sa imo atay.
17: Mas tagtindo ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
17: Yung may D3.
16: Mga butika.
17: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
17: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
17: D3 Bio with BCO.
20: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may BCO.
16: Ang BCO.
17: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
17: D3 Bio.
21: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
10: ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Malakas, mga buti ka.
12: May family history ba na kamuusang diabetes?
15: Mag-TDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TDX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound.
12: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
15: DTX 500!
12: Garantisado!
15: Epektibo!
12: Aramis mo!
15: DTX 500!
12: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
12: Masami nagkapangihi?
15: Masami ginauha?
12: Si may diabetes ka na!
15: Mag-TDX 500 na!
12: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound.
12: Ganagapanubos
15: ang imo blood sugar.
12: DTX 500!
15: Garantisado!
12: DTX 500!
15: DTX Coffee Mix!
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
15: DTX Coffee Mix!
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
15: DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka, mabuti ka.
12: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
28: Libre? Libre!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
28: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
29: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan.
30: Abaw.
29: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
31: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men.
32: Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
32: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
32: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
32: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
32: DTX 500.
12: Masaligan.
32: Epektibo.
12: DTX 500.
32: Mahig ko bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
32: Masamig ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo
32: mo mahig ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
0: DTX 500.
32: Masalrikan DTX 500.
0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3
32: yung may Physio.
0: Ang Physio
32: yung may D3.
0: D3 Bio.
32: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio
0: yung may Physio.
32: Ang Physio
0: yung may D3.
32: Mabagat sa mga butika.
2: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
27: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
0: DTX 500 Morning Newscast.
27: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Huwebes, Mayo 21, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
6: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
6: Kag ako naman si KK5, Kim Montaño Caluyo.
5: Sa headlines, ginadulong sa kaaluan sang Klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sa diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, magdumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
2: The story of the day. The story of the day.
5: Senador Pia Cayetano naghibi sa session angot sa insidente sang linukpanay sa Senado. Sa balita lokal, ihuti kay Chip nga nagapabakod sang community-based crime prevention gin-launch sang Iloilo City Police Office.
6: DA Region 6 ginalauman nga ang posible pagnubo sang rice production sa grapaabot nga epekto sang El Nino phenomenon.
5: Balita regional, PNP checkpoint sa Rojas City labi nga gin pasangkad.
6: Sa K5 Network News, pito ka mga pulis ginkakas sa pwesto bangod sa nadula nga 13 million pesos nga ebidensya sa Pogo Raid sa Bataan.
5: Balita national, petition ni Senador Ronald De La Rosa para sa temporary restraining order kon TRO batok sa ICC arrest warrant ginbasura sang Korte Suprema.
6: Writ of summons ang Senate Impeachment Court para kay Vice President Sara Duterte. Nabato na sang office of the Vice President.
5: Balita International, Southern Lebanon ginbomba sang Israel.
6: Sa balita sa negosyo, BIR nag-launch sang bagong pagsulundan para sa ease of closing business.
5: Balitang sports sa NBA, Jason Kidd ginkakas bilang head coach sang Dallas Mavericks.
6: Sa balita sa showbiz, Mariel Padilla ginkumpirmar nga hindi pa mag-retire sa politika ang iya bana nga si Senador Robin Padilla.
5: Sa balitang extra special, mga priso sa pungsod Brazil. Kinapabasa sang libro, agud madasig nga makagwa sa prisohan. Lasay stress na sa aga, sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Webes, dukaron nga adlaw sa mga taga-Pasidayan sa 51 ka barangay, Gadwenyas, Dingle, Pototan, San Enriquez, Rafael, Banate, palibot ng mga banwa sa Central Iloilo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City, 9:30 sa aga, hasta las 3:30 sa hapon. Roman, Biyernes, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Kag sa Domingo, kag kada Domingo, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Au Branch. Bye-bye Norte, Orbi Street, Miag-Au. Sa mga taga Sara, Iloilo, sa Northern Iloilo, sa Quinto Distrito, maayo nga balita, nagbukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara, Iloilo Branch. RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit lang sa Sara Public Terminal. Lasay skin sa nasa aga, oras sulong sang D3 Bio.
7: Top story of the day. Top story of the day.
5: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Naghibi sang todo si Senador Pia Cayetano matapos ang pahayag ni Senador Risa Ontiveros nga parang walang nangyari angot sa insidente sang Linog Panay sa Senado sining karon lang. Suno kay Cayetano, lubos nga nasakitan sila sa pahayag ni Ontiveros bangod para sa mga yara sa Senado sa dungation madamo sa natabo kag nabatsagan nila ang tuman nga kahadlok. Natabo ang insidente sang linupok sa sulod sang Senado sa tuong Mayo 13 sang gabi. Sandig sa report, nagluntad ang kinagamo matapos nagpalupok sang pusil ang Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca nga sang ulihi ginsuspend sang ombudsman. Ang insidente nagtugas sang kahangawa sa mga senador kag mga empleyado. Sa karon, ginaimbestigahan pa sang majority kung ano ang matuod nga natabo. Samtang ang minority, anatalana nga maghiwat sang caucus, agud talakayon ang ilang position. Si Senador Pia Cayetano.
8: Guro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story, I respect that. But please respect my own.
9: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
10: Balitang Lokal.
5: Lasais just i 8 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C. Ginlunsar sang Iloilo City Police Office, o kon ICPO, ang Proactive Information Gathering Initiative, nga ginatawag ihutik kay Chip, kahapon Mayo 20, 2026. Sa among initiative, ginahaylo ang publiko nga mangin aktibo sa pagpasakop sa pagpabilin sang peace and order pagi sa paghatag sa information nga makabulig sa paglikaw sa kriminalidad. Ang otri nag-designate ang ICPO sang mobile number nga 0963-058-1571 nga magabaton sang information. Ini ang ginpangunahan nanday Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, City Intelligence Unit. Sa liderato ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes, Officer in Charge Police Captain Val Campbell, kay iban pang mga official, nagtambong naman ang security agencies sa pagsinapol kag-launching.
6: Sa dugang balita lokal, nakahanda nga mag-cooperate ang tagdumalahan sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP sa ungkaharo. May kaangtanan sa mga nagalaptang nga impormasyon nga ginaaligar maka-access ang cellphone ang pila sa mga persons deprived of liberty o kon PDL sa ila pasilidad. Sa pagpakigangot sang K5 News Team kay Jail Superintendent Denver Beltran, ang jail warden sang BJMP Ungka, ila gina-verify ang video sa rin makita ng footage nga kuha mismo sang PDL. Kag ginpadala paagi sa social media. Ireagod ma-identify o kon matumod kun bala ilagin man ini facility o kun hindi. Madumduman niya may allegation man sang tinalikdan ang isa ka subject sa bypass operation sa Iloilo City nga ang nagamando sa iya paagi sa cellphone kun diin i-drop ang illegal nga droga amo ang PDL sang nasambit nga pasilidad.
5: Lasais 20 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog. Magtumar adlaw-adlaw, DTX 500, effective. Temporaryo nga gin silo o kon gin relocate ang mga vendor sa egg and poultry section sa La Paz Public Market tungod sa plano nga pag-repair sang drainage sa area kasunod sang reklamo sa mga manugbakal nga wala na maintain kag mabaho ang lugar. Sunod kay Raymond Hortilla, Officer in Charge sang Local Economic Enterprise Office, nga nag-meeting sila kahapon kaupod ang vendors kag nahisugtan nga temporaryo anay sila nga halinon sa bakanting stall sa wet section. Dugang pa ni Hortilla, 16 ka vendors ang nagabaligya sa egg and poultry section sang La Paz Public Market. Bahayag pa sa natungdan, duwa ka semana ang ginhatag nga tinion sang kontraktor nga islan ang drainage. Sa diin suno pa sa natungdan, himuo na nila nga open ini kagabutangan sang steel bar nga takop agud mas mahapos ang paglimpyo. Mahimo naman nga masuguran ang pag-repair sa Lunes, Mayo 25. Kung mahatag sang kontraktor ang ginapangayo nga requirements sang City Engineer's Office. Nahibaluan nga base sa investigation sang Local Economic Enterprise Office, drainage ang inatudlo rason sang mabudlay nga pag-ilig sang tubig kag mabaho nga palibot sa sulod sa merkado bangod mabudlay ang paglimpyo bangod nakaangot ini mismo sa tiles.
6: Sa piyat nga bahin, ika-onseng Regional Organic Agriculture Congress ginpatigayon sa Iloilo City. Yari ang report. Opisyal na nga ginsuguran ang ika-onseng Regional Organic Agriculture Congress nga nagtipon sa mga organic farming practitioners sa Western Visayas. Kag ang amunga event, ang ginpatigayon sa Iloilo City, Mayo 20, kag magatakop naman sa Mayo 22.
11: Klinika D3 Bio, nagaprotekta batok sa hypertension.
6: ang nasambit nga kahiwatan ang ginorganize ang Department of Agriculture o kundi ay Region 6 nga tinutuyo nga mag-promote sang organic farming, sustainable agriculture kag local organic products sa rehiyon lakip man sa mga ginistoryahan kag pag-aistoryahan pa among mga panibag-o nga technologies kag best practices sa organic farming kag pagbida sa mga organic products paagi sa trade fair kag exhibit nga nahamtang sa Kasarial base pa sa pila ka mga organic practitioners makabulig ini pag-abot sa pagpasiguro nga safe kag healthy ang mga ginakaon nga utanon pinaagi sa paggamit sang organic halin sa synthetic pagpanghangkat man para sa talatapan kag stakeholders among posible nga pagnubo sang yield o kon produksyon sa pagsugod o kon pagpanugod sa pag-shift sa organic farming. Yari ang kabahin sang pahayag ni Sarlina Coelho, Regional Technical Director sang DA Region 6, may kang tanan sa nasambit nga aktibidad.
10: Ano ang value chain of organic agriculture, which really starts from the very life cycle of organic value chain, from the eco-friendly practices or farm inputs to soil preparation, to production, to distribution, and even no, to the consumer aspect na sa utilization and to the certification of products.
6: Report nagikan sa Iloilo. Ako naman si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkaringawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Lasais 24 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. Nagapanghanda na ang Department of Agriculture Western Visayas sa mahimong epekto sa ginapaabot nga El Nino phenomenon o kung sobrang ating ilinit, ilabi na sa rice production. Sino kay Maria Teresa Solis, Regional Technical Director for Operations and Extension sang DA Western Visayas, mahimo hindi makatanom sa second cropping sang humay sa Agosto tub-tub Setyembre. Hinandaan sang DA nga hindi magsobra sa 20% amangin pagdubo sa rice production. Bisan pa nga 130% nga rice sufficient ang Western Visayas, wala sila nagakumpiyansa sa paghimo sang tikang. Ginapanugyan naman ni Solis ang pagtanom sang alternatibo nga crops sa among period kaangay sang mais, munggo kag soy beans. Si Maria Teresa Solis.
11: Kamay pa nga hindi magkulang, no? Kay may ara man pala nga mga other crops. So dapat ya, hindi kita ya magsalig lang sa rice. Damo man kita mga other crops, mga root crops, mga vegetables, kag mga fruits, no? So hopefully hindi man magkulang ang other production for this year.
6: Sa dugang balita lokal, ginataga na sang go signal o kung mayara na sang permit ang Metro Pacific Iloilo Water o kung MPIW nga makasugod sang construction sang desalination plant nga namtang o kung ipamtang sa barangay Ingori Lapas. Suro pa kay Chief Operating Officer o kung CEO, COO David Berba sang MPIW nga matapos ang ilagin patigayon nga meeting kaupod ang katapos sang Office of the Building Official o kung OBO. Kagiban pa nga mga concerned agencies, ilagin review ang mga findings sang OBO sa ilang evaluation kagin pasalig nga mag-comply kagin natagan man sila sang go signal nga magsugod na sang structural building sang desalination. Nagapasalamat naman ang natungdan nga matapos ang mga pagsinapol nangin mahapos kag madasig na ang coordination sa ila opisina kag sa mga government agencies. Kun madumduman, una na nga ginpahayag ni Berba nga delayed sang 8 ka bulan ang construction sang desalination plant bangod wala pa mahatagan sang permit gikan sa OBO. Agod niya makasugod sang construction apang ini naman ang ginatag sang opisina sang Office of the Building Official nga wala sang kapaslawan sa ilabahin kundi ang MPIW ang napaslawan nga mag-comply sa mga findings kag iban pa nga mga rekisito sang ila opisina. Ginalauma naman nga maging operational ang desalination plant sa first quarter sang tuig 2028. Yari ang kabahin sang pahayag ni David Berba.
13: Yes, nakapag-deploy na kami on-site. Meron na kami go signal from OBO. Other permits, TPWH, region, district, very good ang coordination. In fact, it improved after the leadership changes. No? But we are highlighting na dumanda talaga yung coordination namin with.
5: Na 6:27 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa Sara Iloilo, lalaki ginpatay sang riding in tandem suspects. Reggie DiMayo sa report.
14: Mga kaki-five, patay ang 66 anyos nga tigulang lalaki matapos gintiro sang riding in tandem suspects sa Barangay Ardimel, Sara Iloilo, pasado las 9:27 sang aga, Mayo 19.
16: DTX 500! Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na!
14: Samtang papauli si Ver Concepcion sang Barangay Del Castillo, Sara Iloilo, matapos makakuha sang 3,000 pesos nga pension sa ginpatigayon nga payout sang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, hinali ini gintiro sang wala pa makilalaan nga mga suspitsado nga sakay sa duwag bulong nga scooter kag may suksok nga helmet. Suno sa mga nakasaksi, may nabatian sila nga apat kalupok kun sa diin una nga naigo ang biktima sa idalom sang wala niya nga ilo kag may igo man ini sa iban nga parte sang iya nga lawas. Ginhingagaw padala ang biktima sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa karon, padayon pang imbestigasyon sang Sara Municipal Police Station angot sa motibo sa pagpatay kay Concepcion apang mayara naman sila sang ginatutukan nga mga person of interest. Samtang natalana naman nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay sang biktima. Suno sa Sara Municipal Police Station nga desidido naman nga magpasaka sang kaso ang pamilya sang biktima batok sa mga suspect nga nagpalagyo sakay sa motorsiklo nga padulong sa nabukid nga bahin nga lusot sa probinsya sang Capiz. Balita nagikan diri sa Banwa sang Sara. Ini naman si Kati 5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News Sapa.
6: Sa dugang balita lokal, natigayon na nga mapasakaan sang kaso ang suspect sa pagpatay kay Elmer Bai Simbahon, 37 anyos nga rasapuan sa tungasang talamnan sa Barangay Bulilaw, Dumangas, Iloilo sa tung Abril 21. Ang kaso nga murder ang natigayon niya na file sang tinalikdan niya simana. Suno pa kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, ang investigator on case sang Dumangas Municipal Police Station, nagagwa sa autopsy examination nga nakaangkon sang kun nakaangkon ang biktima sang pito ka last tuga sang pagkatiro kon paglutang. Nakarecover naman sang apat kabala sa lawas sang biktima, sa riin duha sa ulo, isa sa paa kag isa naman sa alatrasan. Ang suspect ang wala pa nadakpan nga natukiban nga amo ang nakontra sang biktima matapos gintiklod ang iya amay.
5: Na 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa Mina, Iloilo, patay si Erwin, 37 anyos sang edad. Matapos gimbuno sang suspect nga si Joel, 57 anyos. Residente sang Barangay Agmanaphaw, Mina, Iloilo. Sa information nga nakuha sang K5 News FM Iloilo, nag-isurihanay pa ang duha parte sa pag-exercise akon jogging. Dubdub nga wala na sila naging tinianay kag nagsumbaganay. Nagkuha ang suspect sang kursilyo sa iya bag kag inbuno ang biktima na nag-angkon sang patal nga pila sa dughan nga ginkampangdan sa iya nga kamatayon.
6: Sa kaangot nga balita, nagapanawagan ang pamilya sa lalaki nga ginbuno patay sa Barangay Agmanaphaw sa Banwasang Mina nga mag-surrender na. Nahibaloan niya ang ginbuno ukon ang biktima amo si alias Erwin, 37 anyos, kagang suspect naman amo si alias Joel, 57 anyos, nga lunsay residente man sa nasambit nga barangay. Si Erwin ang may tatlo pa ka mga magagmay nga mga kabataan nga nagapangidaron sang 12 anyos, anum katuig kagduwa katuig. Tuig ang agot sini o kung pinakalamaharon sini nga bata. Sandig naman sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM team, nakita sang subang nga bata ni Erwin ang pagbuno sang suspect sa iya amay. Nagpalagyo pa si alias Joel sakay sa iya motorsiklo pagkatapos nga ginhimo ang krimen o kung ginpatay ang biktima kag ang iya sini nga direksyon ang padulong sa Banwa sang Pototan.
5: Sa 6:32 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C adlaw-adlaw. Sa Lapus, magpakaisang durugista
15: arestado Aaron Rifuyo sa report.
17: Mga ka-K5, sobra 1.5 million pesos nga balor sa ginapatian sa muna kumpiskar sa magpakaisa sa drug bypass operation sa distrito Sanglapus. Ang apartment nga gintiniran sa mga suspect, bao, malapit lang sa balay sang kapitan. Yaring report.
18: Bakod sa Mighty C, huwag na huwag ina-allergy, huwag na huwag ina-masakit. Salamat, Mighty
17: C. Nakumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang 1,564,000 pesos nga suspected sa busa drug bypass operation sa Block 7, Barangay Sinikway, Lapos, alas 2.55 sa hapon, Mayo 20. Yun kilalang magpakaisa nga sanay alias Pipoy, 34 anyos, kag alias RJ, 19 anyos, kag residente sa barangay Zona Sur, Banati, Iloilo. Sunok kay Police Major Marvin Villanueva, ang Deputy Chief, Dabaklan, si Pipoy, sa isang ka-plastic sachet sa ginapatihan sa bugamit, ang 13 pesos ka bypass money. Ang tanan nga droga nga nakumpiskar, nagabugat sang 230 grams, base sa marapit sa kabulang nga monitoring sa sunod yung probinsya sang Iloilo ang ginabalagyaan nila sang Shabu. Estilo sa magpakaisa, kung mag-init ang ilang pangalan, nagarenta sila sa balay sa ibang lugar o kung nagasaylo-saylo. Modos nila, nagadrop sa ilegal nga droga kag pinaagi sa e-wallet ang bayad. Si RJ amo ang kinasugod ni Pipoy magdrop sa ilegal nga droga. Anay, napreso si Pipoy sa kaso man sa ilegal nga droga sa 2015 kag nakagwasan 2023. Nagpabutsag man ang pulis sa Banate kay Villanueva nga subject man nila ang mga arestado.
19: Check to sir, no? Base sa tunga permission, no? Nag-ordering nila sa Banate MPS doon. Ang Manila, ilaman ni subject, si alias Pipoy. Kag-insakto ang inobra niya, no? Kumainta siya sa kalugar, mabailon siya sa kalugar.
17: Samtang nagpathag naman si Purong Barangay Felix Ventura, naangot sa pagkadakop sa mga sospek.
20: Ang balayin, pag yung dinigit ka mismo sa tupad ng balay ko,
21: tupad balay.
20: Pag hindi nga nag-inbay back nila, aling nag-register din, wala akong hindi makita ang itura, subuh ko lang din nakita yung itura at ang pagkakaroon ako.
17: Kag sa karon mga ka-K5, yara na sila sa kustudiya sa kapulisan. Kag natalana nga pasakan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: Kag sa aton pinakaulihing balita lokal, K5 News FM Philippines, nagpatigayo na sang send-off ceremony para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage sa Agusan del Sur. K5 Karen Badilla sa report.
22: Mga ka-K5, nagpatigayo na sang send-off ceremony ang K5 News FM Philippines para ya sa special coverage sa Palarong Pambansa 2026 nga hiwaton sa Agusan del Sur nga magasugod sa Mayo 24 tugtog Mayo 31 sininga tuig 2026.
23: Relax anay, mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
22: Ang seremonya ang ginpangunahan ni Assistant Vice President for Operations K5 Elgen Castaño sa K5 News FM Bacolod Main Station sa Barangay Takuling, Bacolod City, Mayo 19 sang aga. 18 ka K5 personnel gikan sa nagkalain-lain nga istasyon sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagabug-o sa special coverage team. Sunod kay OVP Castaño nga ang vision sa ining coverage amo ang makadulog sa madasig nga impormasyon, accurate nga resulta sang hampang, komprehensibo nga pagbalita sa nagakalhinabo sa Balarong Pambansa 2026. Naibaluan nga inina ang ikaduhang special coverage sa K5 News FM Philippines sa din ang pinakauna amo ang Palarong Pambansa 2025 nga ginhiwat naman sa Lawag City, Ilocos Norte. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
24: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
5: La 6:36 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Sa Balita Regional, PNP Checkpoint sa Roja City, Capiz, labi nga ginpasangkad. Myla Vasquez Fuentes sa report.
25: Bye,
1: Mas gipasangkad pa sa Roca City Pen ang ilang nga operasyon agod nga mapabilin nga malinong kag matawhan ang bugos nga siyudad sa Rojas.
3: Mas gipasangkad pa ang seguridad sa Rojas City Police Station pinagi sa pagdeploy sa 15 tubto 20 ka mga personnel sa nagkalain-lain nga lugar sa siyudad ilabi na sa mga barangay nga wala pa madeklarar nga drug-free. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge sa Rojas City PNP, iyagin payag nga kabahin ini sang padayon nga kampanya sang kapulisan patok sa ilegal nga droga hagiban pa nga kriminal nga aktibidad sa siyudad. Ginpayag man ni Tumagtang importante ang kooperasyon sang publiko, mga barangay opisyal kag iban pang ahensya sang gobyerno agod magmadinalagon ang operasyon sang kapulisan kag amat-amat nga batap nang ilegal nga buluhaton. Padayon naman ang investigasyon sang Rojas City PNP sa nagkalain-lain nga kaso nga may kaangtanan sa kriminalidad. Samtang ginapatigayon sa karon sang kapulisan ang hugot nga checkpoint operation ilabi na sa tion sang gabi bilang kabahin sang seguridad kag pagmonitor sa mga nagaguha kag nagasulod sa siyudad. Panugyan sini sa publiko nga kun wala man lamang sa importante nga kaduan ilabi na kun kulang o kun wala sa nagakaigo nga dokumento ang salakyan, mas maayo nga indi na lamang magbiyahe agud malikawan ang posible nga penalidad. Kaginganyat man sini ang tanan nga magkooperar sa mga checkpoint operation para sa kaayuhan kag kalinong sang komunidad.
1: May lawas kes puentes. Para sa gampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa tapis, K5.
6: Samtang Super El Nino, posible nga mabatsyagan sa antike sa uli nga quarter sang tuig suno sa PDRRMO. Eileen Rose magbanwa sa report.
4: Moderate to strong nga init kang panahon ang posible mabatsyagan sa pungsod kag sa probinsya kang antike sa uli nga quarter kang tuig suno sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRMO antike. Suno kay Mr. Michael Tolentino, ang LDRMO 4 kang PDRMO antike, nga ang peak kang El Nino ang maeksperyensyahan sa bulan kang Nobyembre kadya nga tuig, tub-tub Enero sa masunod nga tuig. Dugang pa gina-forecast man kang pag-asa nga mabatsyagan ang tuman kainit nga panahon o kon extreme heat nga ginatawag man nga strong El Nino nga isara ka tumalagsahan nga hitabo. Sa tulada, gin-reactivate rin kang probinsya ang Task Force El Nino nga ginalakipan kang nagkalain-lain nga sektor agad magtutok sa epekto kadya kag mag-assess man kang mangin sitwasyon kag solusyon. Nagpahanamdam naman si Mr. Tolentino sa publiko nga permigid maginam kang duro nga tubig kag magmonitor man kang mga balita agad makapreparar kag maprotektahan ang kaugalingan.
12: Balita regional alin rija sa may probinsya kang antike. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa antike. K5 News FM.
15: Alas 6:40 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C, The Power Trio. Sa K5 Network News, sa Bataan, pito ka mga pulis, ginkakas sa pwesto. Eileen Sanchez sa report.
21: Kamakailan ng Philippine National Police ang pitong miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG dahil sa pagkawala ng mahigit 13 milyong ebidensyang pera mula sa niraid na Pogo Hub sa Bataan noong Oktubre 2024. Kabilang sa tinanggal sa serbisyo ay isang lieutenant colonel, dalawang senior police non-commissioned officer at apat na patrolman. Nakakaharap ang mga pulis sa kasong grave misconduct, grave dishonesty at conduct unbecoming of police officer. Kasama rin sa parusa ang pagkawala ng retirement benefits at habang buhay na diskwalipikasyon sa serbisyo publiko. Nadiskubre ang nawawalang pera noong September 2025 matapos ipag-utos ni CIDG Chief Major General Robert Alexander Morico II ang inventaryo ng lahat ng ebidensya ng ahensya. Lumabas sa investigasyon na siyam na kahon ng cash ang iniuwi umano ng dating evidence custodian. Bagamat na ibalik ang mga kahon, lumabas sa panibagong inventory na kulang pa rin ng 13.45 million. Nagsampa na ng kasong qualified theft, malversation at falsification laban sa mga sangkot na pulis. Balita mula sa Bataan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
6: Sa dugang K5 Network News, bangod sa malamo nga aksidente sa motorsiklo, Dumaguete City, mas estrikto subong sa pagsuksok sang helmet. Rufa De Vero sa report.
0: Mahigpit nang ipapatupad ang batas sa pagsusuot ng helmet sa mga motorista sa Dumaguete City matapos magpahayag ng pagkabahala ang Land Transportation Office o LTO sa gitna na patuloy ng mga aksidente sa motorsiklo sa Negros Oriental. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcus Villa Canilao, na marami mga motorista sa Dumaguete City ang nakikita pa rin nagmumotor na walang wastong helmet o gumagamit ng strapless bicycle helmet sa halip na standard protective gear. Dinagdag nila Canilao na hinihikayat ng ahensya ang voluntaryong pagsunod, ngunit nagbabala na maaaring simulan ang mas mahigpit na papatupad sa lalong mas madaling panahon. Binigyang diin din ng pinuno ng ahensya ng hindi pagsunod sa mga batas sa pagsusuot ng helmet ay maaaring makaapekto sa mga motorista sa mga legal na kaso na may kaugnayan sa mga aksidente sa kalsada. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero para sa Kampiyon nga Balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
24: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang National.
15: La 6:43 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginbasura sang Korte Suprema ang petition nanday Senador Ronald Bato de la Rosa nga nagahingyo sang temporary restraining order kon TRO agud punggan ang pagpatuman sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court ukon ICC. Siyam ka mga hukom ang nagpabor, lima ang nagpamatok, kag isa ang nagpaiway ukon nag-abstain. Sunod sa korte, napaslawan ang mga petitioner nga pamatud-an ang ila kinamatarong para sa gilayon nga pagwa sang TRO. Magluwas diri, ginbalibaran man sang pinakamataas na hukmanan ang pag-issue sang status quo ante order batok sa respondents. Kalakip ang Department of the Interior and Local Government, Department of Foreign Affairs, Department of Justice, Philippine National Police, akon PNP, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, kag ang Criminal Investigation and Detection Group, ukon CIDG.
6: Nagpanindugan naman ang Malacanang ang mahimo sa karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. amo ang pagtuman sa kasuguan kag pagsunod sa rule of law. Iniyang sabat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro angot sa nangin apilar ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa nakaligad niya simana nga hatagan siya sang proteksyon bilang isa ka Pilipino. Suro pa kay Castro nga base sa nangin komento sang Office of the Solicitor General o kon OSG sa Korte Suprema, hindi na kinanglan nga mag-agi pa sa local court ang warrant of arrest batok kay De La Rosa.
15: La 6:45 sa aga, oras sulong sang DTX Premium Coffee. Na bato na sang Office of the Vice President la 6:40 kahapon sang aga, Mayo 20, Miyerkules, ang writ of summons nga ginisyu sang Senate Impeachment Court batok kay Vice President Sara Duterte. Madumduman nga ginisyo sa impeachment court ang writ of summons sang Lunes kadungan sang pag-convene o kon pagtingob sang Senado bilang Senator Judges. Ginpangunahan ni Sergeant at Arms Officer in Charge Manuel Parlade ang pagserbe sang writ of summons. Matapos mabato ng summons, may napulo kaadlaw ang kampo sang Vice Presidente agud magsabat. Kag pagkatapos, ang prosecution panel naman ang magasabat sa sulod sang lima kaadlaw.
6: Samtang nagtaas sa 1.4 billion pesos ang gindeklarar nga net worth ni President Ferdinand Marcos Jr. base sa iya appraisal report nga na-attach sa iya Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kon SALN. Base sa kopya sang SALN ni PBBN o kon PBBM gikan sa Office of the Ombudsman nga ginfile nila ni First Lady Liza Araneta Marcos, nagapakita nga ang ilang net worth ang yara sa 475,931,289 pesos nga lunsay gikan sa ilang mga assets. Samtang wala naman sang gin-report nga liabilities ang first couple, ginattach man ni Marcos ang appraisal report gikan sa Cuervo Appraisers Incorporated nga nagdala sa ila kabugusan nga total appraised net worth sa 1,475,031,222 pesos sang 2024. Nag-declare si Marcos Jr. sang net worth nga masobra 389 million pesos samtang ang iya appraised net worth naman ang yara sa 1.3 billion pesos.
15: La 6:46 sa aga, oras sulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500, The Power Trio.
24: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
15: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500 kag Clinica Spore Biotics sa Lebanon. Just in 9 ka mga tao ang patay sa bagong airstrike sang Israel sa Lebanon. Base sa Health Ministry sang Lebanon, napulo ang napatay sang maigo ang isa ka balay sa banwa sang Deir Kanun. Samtang sam naman ang napatay, kag 29 ang napilasan sa airstrike sang Israel sa Nabati'i kag Tyre districts. Ang bagong airstrike sang Israel sa biyak sa extension sang ceasefire sa tunga sini kag sang Hezbollah group.
6: Sa dugang nga balita sa luwasang pungsod, ginkumpirmar sa United Arab Emirates nga ang mga drone nga nag-atake sa ila Barakan Nuclear Power Plant sa nakaligad nga Domingo ang nagikan sa Iraq kag nagtugas ang kabalaka sa seguridad sa rehiyon sa tunga sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Natabo ang insidente sang Domingo, Mayo 17, sang mag-igo ang isa ka drone sa isa ka electrical generator malapit sa planta sa Abu Dhabi. Nagtuga ini sang sunog apang wala sang gin-report nga napila o kon contamination sang radiation. Duha pa ka drone ang na-intercept sang mga otoridad. Ang Baraka plant ang isahanon nga nuclear facility sang UAE kag naghatag

0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo. Negosyo.
1: Ang business news kinatulong sang D3 Bio. Ginpagwa sa publiko sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR ang memorandum nga nagasaad sang bago nga pagsulundan agunimuon nga mas simple ang proseso sang pagsarado sang negosyo kag pagcancel sang tax registration. Inikabahin sang pagbatuman sang Republic Act 11976 o kon Ease of Paying Taxes Act. Sino kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza ngang ining reforma ang santo sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga imuon nga madasig kag mas mahapos ang serbisyo sang gobyerno kag sa panawagan ni Finance Secretary Frederick Go nga himuon nga mas investor friendly kag business friendly ang tax administration. Sa reference rate, 163 pesos and 57 centavos ang Bahraini dinar, 199 pesos and 53 centavos ang Kuwaiti dinar, 160 pesos and 51 centavos ang Omani rial, 87 pesos and 5 centavos ang Jordanian dinar, 61 pesos and 69 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 71 centavos ang United Kingdom pound, 78 pesos and 26 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 88 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 16 centavos ang Singaporean dollar, 47 pesos and 97 centavos ang Brunei dollar, 36 pesos and 1 centavo ang New Zealand dollar, kag 12 pesos and 23 centavos ang Brazilian real.
2: Sa balita sa showbiz, baliskad sa una niya nga payag nga posible hindi na magpadalagan sa 2028 elections, ginpayag sang aktres nga si Mariel Padilla nga hindi pa mag-retire sa politika ang iabana nga si Senator Robin Padilla. Sa podcast ni Senator Amy Marcos sang tinalikdan nga inadlaw, ginpayag ni Mariel nga padayon sa gihapon ang misyon sang iabana sa gobyerno kag sa mga advokasya nga iya ginaduso. Dugang pa sang aktres nga may mga tiyempo man nga ginaisip siniya nga mas maayong nga padayuno na lang ni Senator Robin ang iya termino sa Senado, bangod niya may mga sektor nga nagasalig sa iya serbisyo.
1: Sa imong pagmamahaw, sining oras sa Sir George Ducampo, ira sa Ana Rosa Subdivision, Coach Kenneth Gangoy sa Saraga, Sir Fidel Sinon Jr., Mama Rosel Baluro Kasiple, Ma'am Lou Jane Calumno sa Leon, Ricky Armentia, Ma'am Rosemary Agramon, JMLT Construction Boy sa Pasi, si Sir James Arad, Sir Gino Sumagaysay sa Bingawan, Aisha Ahmad, Ma'am Annalyn Panes Agravante, Director Kirby Jan Agravante, Tano Losabia and Ma'am Nene Asibuche sa Santo Niño Norte Arevalo, magpangape DTX Premium Coffee. Ang sports news kinatulong sang Clinica Spore Biotics. Sa NBA National Basketball Association, Jason Kidd inkakas bilang head coach sang Dallas Mavericks. Enrico Zurita sa report.
3: Matapos ang lima ka seasons, nagdesisyon ang tagdumalahan sang Dallas Mavericks na islan ang ilang head coach na si Jason Kidd. Si Kidd ang mayara pa sang apat na tuig kag masubra pa sa 40 milyones dolyaris ang nabilin sa iya kontrata. Ginpalawig ang iya kontrata matapos ang 2024 finals run sang Mavericks kag last season ginbalibaran sang Mavericks nga ang hingyo sang New York Knicks nga ma-interview siya bilang head coach nila. Apang ang bag-ong presidente na si Masar Ujiri nagdesisyon nga islan na lang ini. Si Kidd isa ka Hall of Fame point guard ang gindraft sang Mavericks sang 1994 kag dako anang ipapel sang kampyonato sang Mavericks sang tuig 2011. Ang ini nga balita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto nyo healthy, inom ka mo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Zurita Jr. para sa kampyon ni balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Mighty C Morning kay SB member Bebot Bunyi Baez and the team dara sa Iskof Dingle kay Ma'am Beverly Verte, Tita Ambing Basque Basak, Manong Boy Beramin, Ma'am Gemma Crisalis Sumido. Mighty C Morning. Ang balitang extra special ginadulong sang Mighty C. Sa balitang extra special sa kinanda ng mga sentensyado nga priso, mahimo makagwa sa priso.

0: Swan, kung matapos na nila ang ilang sentensya, kagang iban ginapalipot ang pagtiner sa prisoan kung nagapakita sa maayong batasan. Apang sa Brazil, pinasay ang paagi. Agod ang mapriso ang madasig nga magagawa sa prisoan. Paagi sa pagbasa sang libro. Sa ilalom sang Remission for Reading Program sang Brazil, mahimo nga mapalipot sang inmates ang ilang sentensya. Paagi sa pagbasa sang aprobado nga libro, kag pamatud-an nga ila ini nahangpan. Kunin namin ni at least maintindihan sang mga priso. Sir Dan Calvo and family, good morning. La 6:54 sa aga, oras sulong sang MyTC kag DTX 500. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero, Francia.
1: Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
2: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno saan gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy. Meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amo yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuhan mo,
6: kaya hormones. Kaya kaon mo, gutom ka, makaon
5: wala na niya. Hormones, kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay magayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang magayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
6: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
5: stock mga matamis, mga tinapay, mga
6: tinapay
5: pasta.
6: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
5: Isto na lang itribayo ah.
6: Oo, o galing. Galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga-ditribayo ka, ang D3Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung ga-jita ka, dapat ga D3Bio ka.
5: Namiya jita, tubig lang ang tubig, tapos D3Bio. Mas dasig ka man.
6: Hindi ka mag-hypoglycemic.
9: Kinkagat ka sang lamok, kinkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa D3Bio. Ang D3Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Para anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
5: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo mga virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3Bio.
6: Wow!
3: Right? D3Bio!
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio!
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3Bio! Health News! D3Bio! D3Bio! Ang pinakamatinding laban ng galing, bilis at tabang ng kabataang Pilipino nagsimula na mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao. Magpapanggan ang pinakamabangis na atleta sa iisang pambansang entablado. Walang atrasan, walang bibitaw. Saksihan ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino maghahari? Aling rehiyon ang magwawagi? Huwag palalampasin ang medal tallies. Breaking news at eksklusibong coverage mula opening ceremony hanggang championship games. Ito ang K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid ng inyong kampiyon sa Himpapawid K5 News FM Philippines.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Gabalubalaga mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagaapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
10: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Masalika.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
10: D3 Bio.
7: Ang D3
10: yung may BCO.
7: Ang BCO
10: yung may D3.
7: D3 Bio with BCO.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
7: D3 Bio.
16: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
10: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
10: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
10: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
10: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.

0: aming response.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpabili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Berto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras sa Pilipinas, las 7:13 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio. DTX 500, D3 Bio, Cog Mighty C.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Huwebes, Mayo 21, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. It's a sunny Thursday morning diri sa siyudad. 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghatag kita kortesiya katawran sa mga nagapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Sa mga naga-review man sa aton nga program, welcome sa Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Sa kinandan kada aga, Ted Agujero Francia.
8: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
5: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty C kag D3 Bio. Mga irigasyon sa probinsya sang Iloilo nagakahubas na bangod sa El Nino phenomenon. Ebola outbreak sa Congo nagalala patayara na sa isa kagatos ka mga tawo. Senador Pia Cayetano nagwawaw sa session sang Senado. Las 7:17 sa aga, subong adlaw Huwebes, may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawud, Pasay City. Umpisa las 9:30 sa aga, asa alas 3:30 karon sa hapon. Sa mga taga-Miyagaw, sa Domingo, kagada Domingo, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miyagaw Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miyagaw. Sa Kalinog Branch, Harumaan, Biyernes, kagada Martes, ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Diri sa Haro, Iloilo City Branch, ang schedule sa free consultation kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Domingo, Lunes, kag Miyerkules. Sa mga taga-syudad sang Iloilo, ilista ninyo. Kung ikaw taga-Pasay, tandaan mo nga kada Huwebes ya free consultation dayan sa Klinika Pasay Branch. Sa Kalinog Branch, kada Martes, kag kada Biyernes, kag sa Miyagaw Branch, kada Domingo.
10: Foro de los Pueblos.
5: Kasi 7:08 sa aga, masubo nga balita. Tangod kay may dua naman ka mga miyembro sang Philippine Air Force ang patay sa pagtibusok sang training flight dito sa Tuba, Benguet. Patay sanday First Lieutenant Ruth Angelique Pasos. First Lieutenant Ruth Angelique Pasos, babae, Philippine Air Force, kag Second Lieutenant Cherky Imbudo. Cherky Imbudo. Matapos ang nagluntad nga trainer aircraft mishap sa Tuba, Benguet, nagsarurot ang ilang ginasakyan nga aircraft samtang nagapatigayon sa training flight kahapon, May 20. Ginkilala sang Senado ang kaisog, dedication, kagsakripiso sang duha ka piloto sa diin nagserbisyo sila sang tampad para sa pungsod Pilipinas.
10: Foro de los Pueblos.
5: Magapabili nga inspirasyon ang ilang serbisyo kag hindi malipatan ang ila na bulig sa pagpabakod sang Armed Forces of the Philippines kag Philippine Air Force.
10: Foro de los Pueblos.
5: Nagsarurot ini Sir Dan Calvo, Sir Alan, ang trainer aircraft and duha naman ka mga fallen heroes ang napatay.
10: Foro de los Pueblos.
5: Mulay sa mga aircraft ni isang Pilipinas kay kung hindi gani anang pass on second hand bala ti you're flying at your own risk ang itatawag nga flying coffin bla flying coffin daw pariyo lang sang galupad nga lungon Ma'am Laura Sumagaysay, Sir Eric Gose, Sir Joel Agutang Tolentino, Sir Felix Singson, Ma'am Annalisa Salvadico Silorio ang kilimbawa sang mga asset sang Philippine Air Force.
10: Foro de los Pueblos.
5: Why not nga i-modernize naton ini? No, we have all the money, we have all the funds para nga ma-modernize ang Armed Forces of the Philippines sa Philippine Air Force. Of course, si mga back Air Force ay la-asset sinada, mga aeroplano, helicopter sa Philippine Navy, ang mga fleet, organi, mga barko sa Philippine Marines. The same is true. Sa Philippine Army, ang ilang mga armas, ang ilang logistics. Tikon sa Philippine Army, kita nyo man ang ilang pagsakripiso. Sinimana na yung hindi nila mahubad, ilang mga combat boots na kay ti ara sila sa training, ara sila sa mission.
10: Foro de los Pueblos.
5: Ara sila sa operation. Iban gani, ang ilang boots siya, galosot ng tudlo. Ha? Ang mga assets, sang aton nga gobyerno, iban sina karag-karag. So latest casualties. Amo ining duwa, First Lieutenant Ruth Angelique Pasos kag Second Lieutenant Cherky Imbudo.
10: Foro de los Pueblos.
5: Nalalawas ang kwarta sang gobyerno pero hindi magamit sang gusto kag hindi matagan priority ang mga mas ginakinanglan, Ma'am Luz Priagula, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Remia Panes nga mas nagakinanglan kuntani sang igtalupangod sa aton nga gobyerno.
10: Foro de los Pueblos.
5: May helicopter, yun yung mga training aircraft nila Sir Dan Calvo, Sir George Ocampo. Mga second hand na, mga karag-karag. Although iban, gin-retrofit. Pero ti, what can you expect? Because technicality-wise, anytime gulpin na siya na mag-shutdown.
10: Foro de los Pueblos.
5: La 7.21 sa aga sa Pilipinas, kahapon naghampak sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Dumangas. Pero tigi man kaginot kahapon, no? Iban ka, dua ka beses ka, tatlo ka beses magpaligo sa isa kadlaw. So magpaligo ka, panghabon ka, DTX Beauty Soap. Kaglamitan mong ilok mo sa Clinica Dio Fresh para nga wala sang angsod. Kaway ka bala nagasipit sang bayabas nga luto. Ula. Ti diri sa sudan sang Iloilo, kahapon naglabot sa 42 degrees Celsius ang heat index. Pero tik init alas 9 pa lang sa aga, pagpanahog naton sa station, mabatsagan na naton ang sobrang kainit sang panahon.
10: Foro de los Pueblos. Bangod
5: sini, yara na sa critical low level. Pamati ha, critical low level ang tubig sa duwa ka river irrigation system sa probinsya sang Iloilo tungod sa dry season. Suno sa National Irrigation Administration, ang Barotac Viejo River Irrigation System sa Barangay Rizal, Barotac Viejo, Iloilo, kag si Balom Diversion Dam sa barangay Anonang Leon, nagdubo na ang water level sa ilang takos. Apang ang apat ka dam sa probinsya, nagkapabilingan normal ang level sang tubig. Santa Barbara Diversion Dam sa barangay Tungay Santa Barbara, Swagi River Irrigation System sa Tularukan Mina, Aganan River Dam sa Igtambo San Miguel, Kaghalaor River sa Dingle. Ang among mga dam, importante tungod ka ginagamit para sa pagpatubig sa talamnan. Padayon nga gina-monitor sang niya ang water level sang mga dam.
10: Foro de los Pueblos.
5: E dry season and extended until August. Santo sa forecast nga mayara sa ang Super El Nino. Magabanga Super El Nino, Ma'am Rosmi, baga Foro Baylaran, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Evangeline Apusag Arorong, nga grabe git ang tig-ilinit.
10: Foro de los Pueblos.
5: We have on the line engineer Ferdinand Rubin, ang aton nga weather forecaster sa pag-asa Iloilo. Sir Ferd, si Ted, there is a K5. A mighty sea morning, sir.
9: Yes, sir. Good morning. Sa automatic pala natin. Ang mga tablation for update ni 1-2-26. Mr. Liz, nag-affect to yapon sa Luzon and Visayas. Bangon siya ng sistema ng Luzon Visayas in the sa weather na init, makaangat po niya tempo sa aga ito. Ito nga makadala sa mga dalong kung mga kabilang panilat na nag-uod sa hapon ng sa nag-uod. Hinatubol ko sa rangang hangin, halin sa silangan, aming ibabaw sa Luzon Visayas. Diyan makanay tabo sa rangan at ang mga pagkalaw sa kalikatan. At ang temperatura, 26 degrees centigrado. Aton nga maximum heat index po pa siya at 32 degrees Celsius. Adlaw ng bukla kalas ng gabi ng surface ng aga na tunog ni alas sa isa sa hapon. Amon niya itong latest weather update.
5: Engineer Ferds, sir.
9: Yes, sir.
5: Kapon pila natakos nga heat index dari sa Iloilo City?
9: Yes, sir.
5: Kapon, wala pilang heat index?
9: Ang aton niya recorded ni hapon, sir, is 43 degrees Celsius ang minakapaas. Kapon, alas stress ang hapon.
5: 43 degrees, alas stress?
9: Yes, sir.
5: So expected nga today amo magyapon ning weather system ta, sir?
9: Mr. Liz, kapon aton nga weather system why lang naglaen since sa mga nahilidad ni Adlaw. So expect na tong mapaanggag mainit yapon.
5: Kagabi nagpulo pa nag-uob ha, pero why man nagtupang ulan?
9: Yes, offshore to sir, sa may Gimaras, grabe ulan, pero naglabot na siya sa offshore. Pero may mga nalabot man yung mga pag-ulan sa Iloilo City, pero more on sa coastal areas lang.
5: Din ng mga lugar nga ginulan kahapon, sir, sa kagabi?
9: Kung sa Iloilo City, dari sa may coastal areas, Dampi, sa Molo, Villa area, kaga sa Itadira, may mga pag-ulan kita na experiensyahan, hindi sa Iloilo City, pero sa probinsya sang Antique, kay Southern Iloilo, at sa ibang parte sang Capiz.
5: Oo. Ining Super El Nino nga predicted sa pag-asa, mag-aipikto giman ini, sir?
9: Well, muna nga forecast na ito na, din expect na ito, kinta ko chance nga mag-happen ini. In-expect na ito, June, July, August, possible El Nino, kag ang Super El Nino or ang ginanamin niya Super is strong to very strong El Nino na siya. Ang amuna niya. Ang Super nga El Nino, term for the media lang nga, pero in reality, in meteorological sense, so it's a strong to very strong El Nino. Kung sa din, possibly niya siya matabo sa latter half of the year, around October, November, December.
5: Weather, very well said, Engineer Ferdinand Rubin, sir. Salamat ha. Mighty sea morning sa imo.
9: Thank you, sir. Salamat. Good morning, sir.
10: Foro de los Pueblos.
5: Imangin mainit gapon ng panahon, inom gidamo tubig, suksok sang light colored lang abayo. Ang imoon mo, Professor Louie Lagandaon sa Libar. Pak, mighty sea morning. How's life treating you right now? Kumusta ya ka buhi, Pakol? Good morning kay Professor Louie Lagandaon sa Libar and Ma'am Carol kay Biab sa Libar kay Samantha kag Andeng sa Santa Rosa Laguna. Pak, how's life treating you right now? Alas 7:27 na saga.
10: Foro de los Pueblos.
5: Naglabot na sa isa kagatos katawo ang patay bangod sang madasig nga paglaptas ang Ebola sa Democratic Republic of Congo. Bangod sini gi-declare na sang World Health Organization WHO ang sitwasyon bilang global health emergency. Sunod sa report, nabudlayan ang mga eksperto nga tapnaon ang epidemya bangod sang strain sang virus nga ginatawag Bundibugyo strain. Bundibugyo strain nga wala pa sang approved nga bakuna ukon bulong. Affected diri ang Ituri province kun sa diin nalista ang 330 ka mga kaso. Kalakip sa mga una nga napatay ang apat ka medical workers nga madasig nga natapikan na kasulod ang virus sa piyak nga pungsod sang Uganda matapos gin confirm ang duha ka mga kaso. Nag-aalerto na ang World Health Organization kag magapadala sang bulig agod nga mapatuman ang hugot nga pagbantay sa mga border kag ang border screening sa amo nga mga pungsod Uganda kag sa Congo.
10: Foro de los Pueblos.
5: May mga balatian nga di mo mention diyan Ma'am Ningning Ilumba, may ara man no sa Europe, na detect ang bird flu sa polar bear sa sapat ha? Polar bear sa Arctic Svalbard archipelago sa Europe sino sa Norwegian government agency. Ini ang una nga tion nga na-record ang virus ang kagaw sa among species. Sa statement, ginanunsyo sang Norwegian Veterinary Institute nga nakita man ang bird flu sa isa kapatay nga walrus sa Svalbard. Sunod sa Norwegian Institute, mahimo ma-infect ang mga mammal sa avian influenza paagi sa direkta nga contact sa mga pispis o kon sa iban pa nga mga mammal.
10: Foro de los Pueblos. Wala nang
5: ligado, Sir George Ducampo, Sir Fred Pascala, may hanta virus man nga ang higko ang kagaw naghalin sa ilaga.
10: Foro de los Pueblos.
5: Gusto pong hop, bisan polar bear dito sa Europe, ginatake man sang balatian.
10: Foro de los Pueblos.
5: Na 7:29 sa aga, we'll pause for a quick break and pagbalik ta, detalyan ta ang natabo nga drama sa Senado. Although nga mangin independent-minded kita kag mangin balance kita sa paglantaw sini. Kung ikaw, abi nga nagapamati usubong, ha? Matuod gid man atong pagwawaw ni Senador Pia Cayetano. Abi patilaw lang please, Sir Paul. Kay kagabi may kapon may session sila. Kag nagkonsato daw nang sukma sa mga kaupod niya sa Senado nga daw wala gid sang pagkabalaka. Kay naghambal si Senator Rizal Ontiveros, parang walang nangyari. Daw ay mas natabo. Kag sa statement ni DILG Secretary Juanito Victor Katibayn Rimulya kag PNP Chief Jose Melenso Corpus Nartatis nga wala ginatake ang Senado. Wala sang pag-atake sa Senado. Tikon ikaw, abi, Professor Luis Saldivar, Sir Jardwin Dongor, Sir Randy Antiquinha, kaya Sir Chong Rindon, Sir Edward Rindon. Ano pagpati mo sini? Anong imo nga paglantaw? Ang oras, alas 7:30. This time check is brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
11: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
10: Foro de los Pueblos.
5: Patilaw anay sa statement or sa pagwawaw ni Senador Pia Cayetano utod ni Senate President Alan Cayetano kay daw nagkwansado ng sukma sa bala. Habang niya, wala ni isa sa inyo nakamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear anything. Kumusta kayo dyan? Napakasakit man sa amin. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Wala ni isa sa inyo nagkumusta sa amin. Kung sa aton bala, bisan isa sa inyo, why guys na kumusta nga? Kumusta mo da? Kay nagalinupok. Mayo pa si Sir John Sapio kay sa programa niya sa 11 Mbps. Sabi niya, kumusta mo da? Dito mayo pa si Sir John Sapio, ang kilala, ginarespeto, kag sought after nga angkorman sa Iloilo. Kay bilog nga Pilipinas eh. Sir John, surusarsahan ko lang niya. Eh, ambal ni Pia, wala ni isa sa inyong nagkumusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear anything. Kumusta kayo dyan? Napakasakit man sa amin. Sobrang sakit. Why man to luha si Pia? Si Loren, sampiakan lang mata ang may luha. Hamal ni Ma'am Laura sumagaysay. Very meticulous kini si Ma'am Laura mo. Kung ikaw, Sir Felix Singson, Noy Nilo Servas, gaduti ka mo dyan nukaroon sa barangay. No? Ano gani ka mo sa barangay Agdayaw Pasay? No? Abi, yung mga tanod mo dyan, Sir Patomaramay Tisik, kag D3 Bayo. Kung ikaw bi maglantaw, MC Suan, Ma'am Adelfa, lagdamin kan ha? Diyan sa Joy and Jay Carinderia sa Kilid Eskwilahan sa Kabagyao Kalinog, Hudlo, Montana. Tino dya, matuod o hindi? Ano daya, drama, hindi. Kung ka mo maglantaw ha? Ha, kag sa mga DDS na, kag sa mga... Kag mga kritiko ni Ted Francia, kag sang puro. Ang ba ni Sir William sa pantalang ba niya, Ted, hindi pagsapaka. Kaya itong gani, hambag ko maninugal kita for what is right. What we believe is right. We have to stand on it. Even if, gaisahanon ka na lang, kagway na kagbayaan ka na sa iban. Wala 7:33 na sa aga. Di ang ba ni Pia, wala ni isa sa inyong nagkumusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear anything. Kumusta kayo dyan? Pero sa piyak nito, nag-kwan man, live man, si Indanyo Amy Marcos. Habang ni Marcos, hala, pumasok silang lahat? Bakit nagkakaputukan dito sa Senado? Ano ba yan? Hindi na ito normal. Ano ba naman ito? Bakit ba kaming pinagbabaril dito? Di may lupok gani. May lupok ngani. By the way, ining tinagablas subong, bisan mga bata, si Lucas Gambal sini, ay nablo si Ma'am Smith David, bisan sino man. Batayan nyo sa mga bata, Sir Paul Gambal, yung bata mo nga, huo ngani. Ano ang ginalinan sang tinaga nga ngani ngayon eh? Di ba sa aton, gani, dapat G-A-N-I. Pero ang mga bata, batayan mo subong, huo ngani. Din maghalin ining tinaga nga N-G-A-N-I, ngani ngayon eh. Standby ka mo ha? Only here, exclusive sa Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
5: Sa 7:35, magabalik kita pagkatapos ang importante nga pahibalo.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
10: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
10: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
10: Yung may Vizio!
13: Ang Vizio!
10: Yung may D3!
13: Mabakas, mga buti ka.
10: D3 Bio!
14: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
10: Yung may Vizio!
13: Ang Vizio!
10: Yung may D3.
13: Makas, mga buti ka.
15: May family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compounds!
15: Ganagapanugos
16: ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
16: Garantisado!
15: Epektibo!
16: Para mismo!
15: DTX 500!
17: Ang pinakamalaking tagisan ng galing, bilis, lakas, at determinasyon ng mga kabataang Pilipino. Magsisimula na! Mula sa naglalaki ang kabundukan at kapatagan ng Luzon, sa nag-aalab na puso at determinasyon ng mga isla sa Visayas, hanggang sa bagsik at tapang ng mga pambato mula sa lupang pangako ng Mindanao, maghaharap-harap na ang pinakamabangis na atletang Pilipino sa iisang pambansang entablado. Walang uurong, walang bibitaw, saksihan ang bakbakan ng tatlong malalaking isla sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Sino ang maghahari sa taong ito? Aling rehiyon ang mananaig sa pambansang kampyonato? Huwag magpapahuli sa bawat updates, medal tallies at eksklusibong balita mula sa opening ceremony hanggang sa huling segundo ng championship game. Ang buong puwersa ng K5 News FM Philippines ay alertong magbabantay upang ihatid ang pinakasariwa at pinakakompletong detalye. Maging updated sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Manatili nakatutok sa K5 News FM Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ang Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng inyong pinagkakatiwalaang kampyon sa ere. K5 News FM.
10: K5 News FM Philippines.
18: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
19: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
18: Masami nagkapangihi.
19: Masami ginauhaw.
18: Masi may diabetes ka na.
19: DTX 500 na.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may powerful compound.
18: Nga nagapanubo.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Garantisado.
18: DTX 500.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Wala sang OTP sa pag-overtake. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Labit. Sulit.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
22: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka, magabutika.
22: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod akon siyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
22: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
22: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
22: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
22: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
22: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
28: Spore Biotics. Nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
28: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
29: Libre! Libre!
28: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: drink responsibly.
1: Kadaragsa nga pungkod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman. Superman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for men. Extend Food Superman for men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for men.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
7: Mas tagtindo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
8: With Vizio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio.
8: Ang D3.
7: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
8: D3 Bio.
11: D3

0: suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: TTX 500, ang health mo protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
4: Oras sa alas 7:44 sa aga, oras sulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500.
5: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agero Francia para sa Foro de los Pueblos.
4: Sa mga adlaw Huwebes, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch, Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. Ikaw nga taga Pasig sa 51 ka barangay, taga Kwartero ka, taga Dumaraw, taga San Enrique, Dueñas, Dingle, taga Kalinog, malapit sa Pasig, hingaliti ang free consultation. May mga nagalibod-libod sang DTX 500 sa kabarangayan, hindi ka mo magbakal kay Peke ina.
6: Foro de los Pueblos.
4: Ang oras, las 7:45 sa aga. This time check is brought to you by Kali Pop, a Kali para everybody, every bubbly.
7: That time check was brought to you by Kali, Papa Kali para everybody, every bubbly.
6: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, Foro de los Pueblos.
4: Going back sa Foro de los Pueblos, tamo abis mga lagong events, kinagin discuss naton sa aton introduction. Ining masubo nga natabo sa duwa ka mga piloto sang Philippine Air Force. Nga sanday First Lieutenant Ruth Angelique Pasos, kag Second Lieutenant Cherky Imbudo. Matapos nga ang ila trainer aircraft nagsarurot, nagtibusok sa Tuba Binget samtang nagapadigayon sang training flight kahapon Mayo 20. Di ang nabutang dere sang mga senador nga let's honor our fallen heroes. Tinapatay sila. Salute to our fallen heroes! Pagkatapos ang kuno mga kwanibla paghatag pasidungog sa mga napatay. Pero tilan to bala, bisan ang modernization sang asset sang Philippine Air Force wala sa priority list sa aton nga gobyerno.
6: Foro de los Pueblos.
4: Dapat siya every 5 years ga i-list kita sang units or sang helicopter. Hindi nga ori plano da, hindi nga nang mambaka kapili pa man niya, no? Gailis ka gani sang salakyan, no? Ang salakyan basta brand new, ang maximum niya sina is 5 years. Pag ikanong nga tuig na ginadispose na sa sang iban, parang less maintenance. How much more nga ang imo nga ginasakyan sa kahawaan, ha?
6: Foro de los Pueblos.
4: Dumduman niyo ang natabo sa Idaho, sa USA, may air show ang US Air Force. Nagbungguanay ang duwa nila ka mga eroplano, pero ang sakay sa duwa ka eroplano nabuhi nga aman. Kompleto sila sa gamit, kag state of the art ka mga gamit. May parachute ang atong ilino, no? Kung may parachute ni ano, no, bangod sining training nila, di ginrisgo ang kabuhi sining ginatawag na subong ng mga fallen heroes.
6: Foro de los Pueblos. Mga
4: pagalihan ka lang galing sa Pilipinas kung mapatay ka nay, no? Patay ka nay, kabit-kabit ka sa nagalupad nga lungon nga asset sang Philippine Air Force para nga kabigon ka nga fallen hero or hero.
6: Foro de los Pueblos.
4: Pero di, it's too late. No? Mabalik mo pang kabuhin nila, hindi na. Why not give priority, utmost priority sa modernization sang aton nga mga asset, eroplano, helicopter, barko, and the likes. Pero ti, for sure, Ma'am Laura, sa magaysay, wala ini sa priority list sa aton gobyerno. Alang, ilay pangawat, kag sige lang pang tuklo nga tungklo para sila kong lingon. La 7:48 na sa aga.
6: Foro de los Pueblos.
4: Kahapon, nangin ma-drama ang session sa Senado. matapos todo nga naghibi, nagwawaw si Senador Pia Cayetano utod ni Senate President Alan Peter Cayetano sa pahayag ni Senador Riza Ontiveros nga daw ay masanatabo, parang walang nangyari angot sa insidente sang linok panay sa Senado sa nagligad nga semana.

0: Son
1: Foro de los Perros.
0: Santo sa camera footage. Nagpakita nga si Senate Sergeant at Arms, suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, amo ang una nga nagpalupok sa May 13. Sa piyak nga door, my NBA personnel was taking cover, nagakwansa, nagapalipod, nagakover, matapos nga may lupok nga nabatian. Suno sa pagpahayag ni DILG Secretary Juanito Victor Rimulya, nga gin-describe niya as cover fire. Pasaka, kagpalayo sa building. Sa among nga punto, si Aplaska nakitaan nga nagakwansa, nagastruggle, matapos nga nag-jam, nagbara, ayang armas, samtang nagatuyo sa pag-tiro pagkadto sa bintana. Bisan, wala sang shots being fired sa in-house security force. Bisan, wala sa nagatiro sa iya, gapaniro siya! Bisan, wala sang nagatiro sa iya, nagapaniro siya.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ipamangkot, si Aplaska mamatumatuto kung wala isang direktor. Matian tabla na yo ang wawaw ni Pia Cayetano sa imo paglantaw Noy Nilo Serbas Ma'am Bambinga Seldra sa Durillo Street Pasay City Vice Mayor Pangga Lamas at Pixo kay Lele Pilale Sir Reming Castor Beb Celeste Kim Hiroso Panes ano ini matuod ni ha sinong ga sugi sa matuod si Pia ang iya nga hibi ni tuod ni ang lumaw-lumaw sang mata ni Inday nyo Loren ni Garda nga tagantiki. Ano tom tuod man? Kung si Ma'am Laura pa man niya, sampyakan tanaya luha ni Loren. Kaya isa nakmata may luha, ang isa kamata waay. Very analytical kag meticulous si Ma'am Laura. Kita ng mga detalye nga perte ka, mga tamaan na ginakagamay nga mga detalye. Kita niya, ginalantaw niya mo. Abi-abi kon ikaw ay mag-analyze ni Ma'am Betty Soloso, Ma'am Rosca Bangalimbagi, ha? Kung ikaw ay maglantaw si Sir Luminado Hayo Senas, Ma'am Nene Baka, kay Ma'am Nene Asibuche, dira sa Santo Niño Norte Arevalo, kay Sir Janito Talo Losabia, bawa katunog sa radyo niya, Sir Melvin Satonero, dira sa Bunta Halo, Haro, anong imong pag-analyze lang? Pamatiantang paghibi ni Senador Pia Cayetano kahapon sa Senado.
2: Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions.
1: Pero kung wala ko kayo...
0: Las 7:54 sa aga, pagbalik ta... Ipabati naman pala, pabati naton sa inyo ang statement ni Aimee Marcos sang tion gibla galinopok no galinopok tobla amal niya hala pumapasok na silang lahat bakit nagkakaputukan dito sa Senado hindi na ito normal dibla ang normal tendency sa tao nga matuod nga ginakulbaan no gapanik na pero ang iya to yung tinaga, ga-live video pa. Nasarangan niya pa nga magka-live video. Di, may lupok nga ni. By the way, anong tinaga nga? Nga ni, nga ini. Si Pia, nagibi na nga ni. Anong tinaga nga ni, nga ini, din ni maghalin ng

0: Las 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba nakamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
4: TDX 500
3: ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500 garantisado,
4: epektibo,
3: aramis mo. TDX 500.
5: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
6: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500 para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
3: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
3: DTX 500
7: masaligan,
3: epektibo.
7: DTX 500
8: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
6: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
5: Hydroxyl radical.
6: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease.